0: Apo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP. Tatak! Amen!
1: Salamat kay kaisamang Edward Ligas para sa itong mga balita sa sports nining mga orasa. Nya today ang i-greet oy kaperting kusugas ilang radio karon ini mga orasa kadadlaw gini maminos di YHP ikan pas kadlawon hangtod nay kagabi nga balik na sa ikakadlawon. Diyan sa taga Purok Kadulduan, Lutak City of Naga, Barangay Lutak, Naga City. May pagpaminaw nila ni Maria Basera, Mercedes og Hospicio Besin, Gabina og Victoriano Estanio, Janalino Galfonso. Yan ay mga silingan ng mga pariente din na. Ledesma, Santos Cabalhin, Rosena Emilio Baclaan, Martina Jose Heraldez, Jose Ernesto Heraldez, og sa iya mga anak sila si Joshua og Elnita Andaya, Nora Fe Heraldez, Michelle og Yoyon Heraldez, og ni Julian og Junver Lapot. May pagpaminaw din ha sa Tagapurok Kaduldulan diya sa Barangay Lutak, Naga City o habagatan nga bahin din sa atong lalawigan sa Sugbo. Salamat kaayo sa inyong pagpaminaw din ha. Yatangi po karon taon-taon ha kay mabati ni pagbalik sa attorney Rufil Fernandez Baanio para ipadayo na iya mga isyog mga komentaryo. Malang sa itong pipila ka mga pahinomdom. Happy birthday di ay ni Juliet Lunop, 60 years old na siya. Gikan ni Mika K, di nagya po sa Naga. Baya ko dinis control o Nestor Homicilio, Nemskin Yonas, Gerald Alvius, ako sa Radio Man Ken Galinea. Salamat sa pagpaminaw o maayong nga buntag.
2: Radyo mo nationwide.
1: At oras karon alas 8:03.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Silka Orange. Gandahan mo with Silka Ganda Power Duo. This time check is brought to you by Protect Freshness Every Day. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. That portion was brought to you by GCash. Zero cash in fee. Walang kaltas. Free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash partner merchants nationwide.
4: Karong payday, cash in na sa GCash. Zero

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha. Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
5: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
6: Bili, di ko kaklaro, bista layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumiad.
7: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
8: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
9: iBerry for a clear and healthy eyesight.
10: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
11: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
12: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
13: Tanggaling-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
14: Smart 2.
13: Pritong ulam na masebo.
14: Plato
13: at kaldero.
14: Smart.
13: Tanggaling for everyday.
12: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
14: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
13: Tanggaling-galing mo.
14: Smart dishwashing paste.
12: Heavy duty linis bawat pahit.
15: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
16: ACS.
17: Maulan man? No worries. Naamoy ko lumang damit.
18: Charm. Fab. Con.
19: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Bangong kumakabloom sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
17: ACS.
20: Ugang winner sa Ganda of the Night Award is Barbie Forteza!
21: Salamat! Thank you! I'd like to thank the Silk Ganda Power Duo, the soap and lotion tandem with papaya enzymes and skin caring formula that whitens and nourishes skin. Basta with regular use, ha? Results may vary. Because I believe, sa kada pagsulay sa kinabuhi, dapat maayo ka. O guwapang ihapon.
20: Daugjud ka kung imong ayuhon o guwapahan.
21: With the Silk Ganda Power Duo, gandahan mo.
20: With regular use, results may vary.
21: Sa kada pagsulay, kinanglan maayo ka. O guwapang ihapon. With the Silk Ganda Power Duo, the soap and lotion tandem, aron guwapa ka sa laban. Gandahan mo with Silka. With regular use, results may vary.
22: This time check is brought to you by McDonald's.
23: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
24: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
23: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
24: Ngipin ay Max talaga. Max protectado pa.
23: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
24: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay
23: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
17: ECS.
25: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection.
17: ACS.
22: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
26: Ah!
0: ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa imong pinakamayo. Gamit og Salon Pass, diretso nga manot suod ang sagulini. Mong paspas ang epekto, suod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay, suod sa 1 oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass, methylsalicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Salon Pass, adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Pride! All you need is Pride!
26: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
1: Maayong buntag sa Tanan Nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos din na gyud ko makakita kung mungitnit na.
3: Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisang gabi?
5: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Salay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Larong paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: iBerry for a clear and healthy eyesight.

0: merchants nationwide.
1: Visit the GCash Help Center or call us at 282-0410-027-213-9999. Go landline or internet call through the Help Center. G Exchange Incorporated is regulated by Banco Central and PBS.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
2: This time check is brought to you by Silka Orange. Gandahan mo with Silka Ganda Power Duo. This time check is brought to you by Protect. Freshness every day. That portion was brought to you by GCash. Zero cash in fee. Walang kaltas. Free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash partner merchants nationwide. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
5: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
6: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana akong pananaw, yabi ni maigmata sa bumitan.
7: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
8: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
2: iBerry for a clear and healthy eyesight.
9: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
10: Atong atak na mahigala alas sa 8:21 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
10: Nining mga orasa mahigala to sa hatagag pagtagad, no? Ang atong dugang mga isgutanan karon, ubay-ubay tag mga issues, mga kagilaan. Of course, atong balikan mahigala ng taga BIR o kining financial analyst na ang gipresentar sa prosecution kagahapon. Unya ang cross-examination, unya pa sa Lunes pohon, no? Og unya, ang ato sang isgutan tong press conference ni VP Sara, iandam lang to dong para mapadayon na to unya. Anya, doon na pa mga higalay report sab, kay doon na may landslide niya nahitabo kagahapon, porbida kasubong pamalandungon mga sukinting paminaw. Unya, lain pagyod, kining 178 ka sakong bugas humay nga na usik man hinoon ni day. Naunsa man yung kalakiha, ha? Gipang labay na lang. Kay wa na mahigalay, gibukbuk na. Inuo ko kadaghan sa mga gipanggutom niya nganong nainani man eh. So kani mga isgutan na to uban pa mga sukitig paminaw labihan ka stressful ni mga sukitig paminaw busa ni ini mga orasas dili pa ta mo adto sa mga isgutan na ari sa mga nasakpang naminaw sa DYHP ug IFM busa makadawat mga pahalipay gikan sa atong sibianan. Last on linya karon si kasamang Lailin Rabanes Arigadas. Yes, kasamang Lailin.
9: DYHP. RMN Report.
11: Mayong buntag kasamang Radyo Man Attorney Rufil, mayong buntag sa tanang suking tigpaminaw na itong stasyon DYHP. Live ito karon sa Talisay City, dinay na sa maswerte makadawat sa itong mapahalipay. Isi pa salamat sila ganun na pagsuporta sa itong stasyon DYHP. Sila Lini Sarlatan, Corazon Rolio Rota, Tessie Gabo, Elsa Bailiso, Yolanda Igot, Janeline Alicando. O karon sa ikasinggi din yung sa DYHP.
10: Okay, salamat Lailin Raban sa ligada sa mga report. Arisata sa itong exercise kabuntagon. Mga nanay nito mga kauban na itatay doon na pa si ate o si kuya. Hala, kumbati na. Uban ni kasaman Julius Balili.

0: Okay, na salamat na kasama Julius Balili o iuman sa ato mga kabanan din ha o mga nasakpan nga naminaw sa IFM o DYHP alang sa atong nagpadayon mahigala nga pag-susi sa atong mga kaigsuunan nga kanunay naminaw sa atong mga tulumanon. Alas 8:25 na aritas tunduga mga reports kanon mahigalang manlamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom.
1: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
2: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
3: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
4: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
5: Smart 2.
4: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
5: Smart.
4: Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
4: Tanggaling-galing mo.
5: Smart dishwashing paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
6: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
7: ACS.
8: Maulan man, no worries. Naamoy ko lubang damit.
9: Charm. Fabcon. Pangungkong makabloom. Tanggal amoy kulong. Sa bango ng charm.
10: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangdong kumakabloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS.
11: Ugang winner sa Ganda of the Night Award is Barbie Forteza!
12: Salamat! Thank you! I'd like to thank the Silk Ganda Power Duo, the soap and lotion tandem with papaya enzymes and skincare and formula that whitens and nourishes skin. Basta with regular use, ha? Results may vary. Because I believe, sa kada pagsulay sa kinabuhi, dapat maayo ka. O guwapang ihapon,
11: daumjud ka kung imong ayuhon o guwapahan.
12: With the Silk Ganda Power Duo, gandahan mo.
11: With regular use, results may vary.
12: Sa kada pagsulay, kinanglan maayo ka. O guwapang ihapon. With the Silk Ganda Power Duo, the soap and lotion tandem, aron guwapa ka sa laban. Gandahan mo with Silka. With regular use, results may vary.
13: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
0: Atong attack na alas 8:28 na mahigala sa atong pagmanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
14: Straight to the point.
0: O sa dili patukaw ng report mga kaigalaan, kay doon na nagtabo nga landslide kagahapon, tulog yun ang namatay. O niya, usa mga higala ang nakasurvive. Inout po ang tamang higala nga makasurvive na ganyan sa hingpit, no? Kanaman is tambalanan mga kaigalaan, nini nagtabo nga kalit nga landslide kagahapon, din sa Dakbayan sa Sugbo. Pati yung paitan ng sitwasyon na mahigala. Kini nga portion mga kaigalaan, tunsab ka na to sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang kapsula nga imong gipangita, nana din ang tanang sangkap nga imong gikinanglan at ipadayon ang lingon nga lawas o hatagag kayuhan ang giantos nga balatian. Gitibo ang 17 ka mga powerful ingredients maong siguradong epektibo. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gama sa Heavenly Elixir sa English, or mas giila na itong makabuhay, usa ka life-giving plant nga sa pangan palandaan makabuhay, makahatag o kinabuhi. Gisagulan pag yunok asitaba, garlic plus, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambong, serpentina, sodium ascorbate, vitamin C o vitamin B1, B6 o B12. EXL Makabuhay Plus Capsule, truly a life-giving supplement, buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Mapalit kini sa inyong mga suking butika o galang sa mga pangutana pwedeng matawagan or matext ang 0917-728-1434. Ako balikon, 0917-728-1434. Okay, o kinisab nga portion na higalatod ganito sa EXL Black Coffee. Bato ni ang himsog nga lawas ug maayong kinabuhi uban ang EXL Black Coffee. Espesyal, kompleto ug dekalidad ug iuman epektibo nga mga halamang gamot nga dunay sangkap nga may HMB nga makahatag og muscle recovery ug peak ATP nga makahatag og kusog sa imong kinabuhi. Niya ang sekreto alang sa maayong panglawas. EXL Black Coffee ang naghimo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahimsog o kayuhan alang sa kadungganan sa kahitasaan.
7: Straight to the point.
0: Now, ato sa tagay pagtagad mahigala, before tamo adto sa tundugan mga iskutanan, ato sa i-check karon ang report ni kasama nga Jane Gallardo. Kay gahapon ga uwan-uwan mga sukit ti paminaw, unya katong uwan na mahigala nakapahumok sa yuta o hinungdan nga dunay landslide nga nahitabo sa may barangay Pulang Bato, Bukiran na nga Dakbayan, mahigala sa Sugbo, no? Ato ko ang report live and direct karon to sa area si kasamang Jane Gallardo. Yes, Jane?
7: D-D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
14: Yes, Raj man, ato ni Rufil. Human sa ato ang gigid nga coverage gahapon na sa ato ang news team kasama nga ato ni Rufil kauban silang Raj man Ramart Pogoya, Raj man Jusu Koskihan no ka, o si jo, kasamang George si Kuya. Atong gibalik karon din sa area ato ni Rufil din atong ipakita gid mismo nga mas duol-duol na taaning dapit dari sa my city o Riverside, Barangay Pulang Bato, Cebu City, nga naduol na ta sa dapit asa nahitabo ang landslide. Kaya kagahapon na to ni, wala pa kayo tagipaso sa ato mga otoridad. Tungod kay nakita gihapon na to, biskan dito ta sa gawas, nga naghigi gihapon o dahili ang yuta, sige gihapon o pangatagak ato ni Rufil. Karon, nangaita o tabang din nga makasud o makapangita tag agianan pod no para makasud ta diri para mapakita nato or makahatag tag buhing pagulagway sa naitabong danyos or gibiling danyos sa landslide kagahapon at ni Rufil. So kung atong makita ang kini nga bungtod at ni Rufil mao gigikanan or katong maotoy na nibiyahin.
0: So karon Jane murag ni stable lang yuta kani init naman sab karon.
14: Stable na, wala namang gutan na sinatipod niya pag uwan atini. So wala na kayo tayo nakita ang mga nidahili. Kagahapon, nahiragid kagahapon atini nga may sulay itong panahon. Medyo kuan, kanang dunay pagpanalig si kagahapon, nakita gid na ito. Madungog gahapon na ito ang pagdahili.
0: O talawa, sa gahapon nga video no, nagsige pagyapog pangatagak ang yuta.
14: Sige pa, murag makita na ito, murag nahungka, naging maayo ang yuta din niya ato ni Rufil.
0: Ayaw lang kumpiyansa, gihapon na dyan, ayaw kumpiyansa dyan. Para ilayo lang gamay, ilang palabi kumpiyansa dyan. Kaya nagdahili pa naman ang yuta, o niya at least karon, init na mahinoon. Pero kagahapon, makita na sa video na ito gahapon nga, nasipag yung dahili ang yuta, kakuyawa ining kalakihan sa mga rescuers. Marito nga giundang ang rescue operation kadali kasama Jane.
14: Sakto gid ato ni Rufil. Kana nga tong video, mauna ang time code nga nihunong ang ato ang mga rescuers kagahapon ato ni Rufil. Kay delikado man pud ilang kinabuhi. Hindi nga mo luwas pa sila og kinabuhi ato ni Rufil.
0: Okay Jane, gamay lang. Sa dili pa ta mo adto anang atong padayon nga report. Kining Pulang Bato, Bukirang Barangay ni asa man agio ni. Kumusta man diin man mo ganina pag gikan sa usibianan padong mo diha. Asa man dapitan ni nga direksyon asa man nga portion sa atong dakbayan sa Sugbo kasama Jane.
14: Agi ta diri sa may Talamban at ni Rufil nga ni Subay ra gita diri sa may barangay Bakayan. Nga talisko ra gud ta at ni Rufil kaning barangay Bakayan usa sa di sa ato ang nakuanan sa Uplan Tabang nato attorney. Pero mas babaw pa ni ang Pulang Bato.
0: So karang subayo nimo kasama Jane gikan ta sa Talamban padong nito katubitan na gymnasium nga dito gihaya tong mga patay in town atong sa Bagyong Tino nga daghan to mga pamilya nga naglaray to mga patay nahanapita padong dito sa unahan.
14: Yes, dira kana usara mang giagianan or kersada din natin ni Rufil ni straight lang gid ni nga makaagita sa ilahang bridge nga duna gyud mo welcome nato no nga dako kayo nga welcome to Barangay Pulang Bato straight ra gid ta gikan sa katong gymnasium nga gihayaan pud sa mga patay sa Bagyong Tino straight ra gid ta pababaw at ni Rufil.
0: Sa man unahan pa ni sa binaliw or lahi po ni siya nga agianan pagbut sa unahan usara ka kersada no gikan sa Talamban mo. Kung gikan ka diya sa atong sibianan, padong ka sa Talamban, naa diya gymnasium bitaw sa Talamban, nga naay police station pod, muli ko kasawa, kuha ko masayop, no, diya lahos-lahos na ka dito, katong Bakayan, katong doon na gymnasium, nga dito po takay, nang hatag-taga mga hinabang ato mga nangamatay in town, nga lahos sa unahan, ang Binaliw, unsa man ni, unahan sa Binaliw ni, or di pa kaabot sa Binaliw, or mutipas sa unahan, kasaman Jane.
14: Marami ito sa unahan attorney niya, lahi ang kaning Binaliw. Ako lang ay siguro sa... Sir, ang Binaliw, dapit sir baka sa tikas na sir, no? Dito, pero kani diri, lahi, palahi sa gisa, lahi siya o gagianan ang Binaliw attorney. Patipas ang pa... By Binaliw, gikan dito sa Pitos. At tumutipas attorney, pero ang kaning Bakayan, tipas punta sa tikas.
0: Okay.
14: Ang babaw ang Bakayan, mauna ni ang Pulang Bato po attorney Rufil.
0: Mm-hmm.
14: So kani karon ato gid yag gisusi kay naglibog ta kagahapon pud atay ni Nokay didto ra mangid ta sa gawas karon nagsusi gid nato kung asa to nahimutang di ay ang katong balay nga natrapan gid in town og upat ka individual nga mikalas gid og tulo ka kinabuhi atay ni mm-hmm. So ipaduol na during the pita atay ni Rofil sa kani ako ang gitudlo kung makita ko sa tong video nga di na gid mahitsura niya ato na ibawan karsada mo pud ay ni dinhi atay ni mm-hmm. Maagian og mga sakyanan pud ay ni dinhi gani dunay mga sakyanan din nga nangatrap, nga nangaigo po din sa mga bato. So, dire to the pita, gikuha sa ato ang mga rescuer at mga DFT kagahapon at nirupil ang katong mga natrap. Kaya masid pa mga nakadagan tabi ay ni sila. Apan, nakuan lang, naabdan lang din sila sa pagdahili good sa yuta at nirupil mo itong majubug at good in town kaayo ang panghitabo kagahapon. So, makita po na ito, grabe kaayo ang danyos na nabilin good sa maong landslide at ni kaya gawa sa mga yuta, naamon po yung mga bato. So, nahitabo, mga murag, na po rock slide na nahitabo at nirupil. So, ang kanyang buntod, medyo napikas din siya niya. Sa pagkakaroon, nakita po nato nga doon na po nagtipak dito sa babaw, attorney. Mm. Kaya mga kuan man yung mga punuan, mga kawayan ang naa sa babaw. So kagahapon...
0: Pero mura ang yuta o murag humukon ng yuta kasaman dyan, no? Murag humukon man, ng yuta.
14: Murag humukon na na ganing puwang yuta, attorney.
0: Oh, murag clay, nana.
14: Inaana siya o klase, attorney, na medyo kung magsigid sa gunsong, labi naging nakasagunsong ka o sinati o pag-uwan sa mga nilabay nga adlaw, attorney, murag mahumkan, get in town, ang kining yuta. Pero dili na dahil bago sa ilaha, attorney.
0: Mm-hmm.
14: Kaya nakasinati na gidiin sila o mga lunch na dyan sa una, medyo grabe, pero karon lang ang medyo bugat sa ayo kay doon na di nakalas.
0: Mm.
14: Sa pamilyahan ragid ni attorney kaya ang kaniman di ay nga lugar diri nahug na compound rapo di ay Manila sa mga kaliwat, mga igsuon, mga igagaw ragid ay ang nagpuyo din ni attorney Rufil. Kaya ang kaniman nga yuta gipamanay sa ilahang katong lulu na din or lola nila attorney. So sila na ang nagbahin-bahin mga igsuon, mga igagaw. So
0: so nga nang ginanlan man na Ocsitio Riverside sa to pa na isuba na sa kilid?
14: Duol din ni, duol ka ayod diri og sapa, attorney Rofil, nga kaning Butuanon River, gani, attorney.
0: Aha.
14: Padoong, duol ka ayod din hi. So, makita na to, adto na to silang gym padoong, kung asa ro nag-evacuate ang mga residente po din ni. Maagian din na to ang sapa, attorney, na matod pa, sumpay di ay ni sa Butuanon River. So, mm-hmm. Moni, niya ato ang una lang siya sa karoon kay ang kaning area gid ato ni Nong. Noon, what naman di mga tao din hi. Kaya, maabot mangod sa 29 ka mga panimalay gid ang apektado ato ni Rufil. Ang duha sa 29 ka buo kay mauto ang di pa nag-iya sa mga biktima kagahapon. Nga, wa na kuan din, napiyapi na ganin yung mga sin. Wa na napurma ang ilahang balay ato ni. Niya, ang 27 ka mga balay, di pa force evacuate lang. Naglangkog niya sa 35 kabuok pamilya, attorney. So, dita, pugos lang sa sila o paadto sa gym nila para po sa ilahang safety. Kay dili naman good kuan safe din sa ilahang lugar, attorney Rufil. Kung labi na gitingon ani, hindi na ito may bawaan. Basit mag-uwa na po o galit. So, sa pagkakaroon, ang ato ang mga kasama nga nagtuyo din niya, attorney. Kuso, grabe po gayon sa atong radyo diri kagahapon. Doon natin mga nadunggan ko din niya. Kaya, muari na lang sila. Magpatok-tok sa ilang manok. Mm. Yuban da rin, nanguha po sa ilahang gamit, attorney, pero wala na sila tugutan nga anhi matulog. Kay kuya po gaayo, attorney, samtang natulog, simba ko lang, diba, siya ay mahitabo, so wala na sila gitugutan sa atong mga otoridad, madiri na patulogon. So tanan nga, residente din hi, mga kuan din ni attorney, mga 130 kapin ka mga individual, base sa atong nakuha po dikan sa atong DSWS sa ilahang pag-profiling, nga naa dito sa gym, pero ang uban, attorney, naara po sa ilahang mga kaliwat, maduol din hi, kay na may uban na mas komportable at lang sa mo stay sa ilahang kaliwat kaysa adto sa gym. So katong walay mga kastayhan or mga kaliwat nga duol din hi naa dito sa gym, attorney, nga gi-provide na pud sila og tent para mas tarong pod ang ilahang pagstay didto. So kanilang sa ato ang gipakita karon ang area sa nahitabuan. So gikuan na ni gi-cordon na pud ni sa ato ang mga awtoridad, attorney, ang kining mga kabalayan din hi. So gahapon yellow line atong naabdan karon, kato naging red line, attorney, nga ay danger. So dili na ni pwede nga paduulan po din hiya sa maong area tungod po sa kadelikado po din hiya sa maong dapit.
0: O sa may tabu ako no kagahapon, Jane, at tumalikan kayo mga kaigsunan nga wa kayo makasubay, kagahapong adlawa na unsa man yung kalakiha nga gawan-uan, unya unsa tong kuana, usa ka pamilyahan ni sila kasaman Jane, nga nagdungan o paniudto.
14: Yes, Attorney Rufil, gahapon nahitabo to ang pagbunok gid sa uwan, Attorney, mga alas 12:45 or alas 12 pasado gid sa udto. So matod pa, Attorney, ang katong usa ka pamilyahan duha ni kabalay nga natabunan gid pero ilaharang balay na ani sila murag grahian sa tunga, Attorney, nga duna koy atop didto sila gausa unta kay magdungan og paniudto. Ya diyang nibunok na ang uwan, Attorney. Medyo na lang sila'y nadunggan, gani, gisinggita na gani ito sila matod pa, Attorney, pero paggawas nila, pag munidaga na gano'n sa ito ang upat, bali upat man sabok ang natrap, Attorney, o sa kalola, sa 50 anyos, duha ka bata nga lalaki nga nagpangidaron og 5 anyos, o usa ka babae nga inahan sa usa ka bata nga nagpangidaron og 38 anyos. So padung na gano'n sa ito sila maniud to nagdunga niya, di hang ni, dahili na gano'n maayo ang yuta, Attorney, nidagan pa ni sila, matod pa no kada dagan pa apa na abdan gid in town sila natabunan mao to ang nahitabo kagahapon.
0: Unsa man kuno dunay ang pagpaglihok sa yuta murag dunay nabati sila murag ni dahulog kuno kasaman din kay nakadagan pa man sila.
14: Yes, Attorney. Naa sila, medyo mura ka nag-i-sign, Attorney, nga naay mahitabong landslide ka nang mudahunog o mudahili, madunggan, nadunggan nila matod pa. Pero sa babaw pa lang gikan. Kaya dili naman po bago sa ilaha, Attorney Rufil, mura din naanad na lang po sila nga mag-landslide din hiya, pero wag dito sila gadahong. Kaya diyan nga natabunan na sila, diri naman ni sila dapit sa pansayan matod pa na kuha, Attorney, which is padung na ang dito sila gawas, apanaagtan lang yun. So, nakadagan, nakadungog pa ni sila nga ni dahili gyud ang maong yuta gani atong mahibaw-an Attorney Numa murag gigapos ni ang kaning mga bata kaya dat ugan man ni siya sa mga sila sa mga kaning 50 anyos o kaning 38 anyos. So mao to ang nahitabo kagahapon gani alas 12 Attorney niya na human gani og search and rescue ato ang mga kauban sa mga rescuers na to nung arinas mga hapit na alas 6. Ingon anak ka Dubai Attorney apan di paningkamutan gid nila no nga makuha ang katong mga natrap gid in town na dinhi sa nahitabo nga landslide. Una nga nakuha ang katong 5 anyos Attorney Rufil na gidala sa tambalanan apan tungod sa naangkon nga mga balik pod gideklarar pod ni nga dead on arrival Attorney. Ay kadiwa nga nakuha ang katong 38 anyos nga babay nga sa ato ang nakuha nga update nakagawas na pod ay sa tambalanan Attorney.
0: Si bitaha, bitaha taon.
14: Nga kaning ang ikatulo nga nakuha kay ang usa ka bata nga 5 anyos pod nga pagkuha niya Attorney wa na gid in town siya kinabuhi. Pinaka last Attorney ang nakuha ang lola katong 60 anyos na dugay siya og kuha matud pa Attorney kay gilisod ang ato ang mga rescuer kay na datugan ang iyahang tiil sa ilahang aparador. Sumautong gihinay-hinay gid in town siya og kuha mao tong hapit na alas 5 siya nakuha kagahapo kagabi gid Attorney Rufil kay ato man gid ni nga gisundan na din niya hangtod nga nakuha gid in town sila.
0: So kining tulo patay kasaman Jane ang kining usa nga buhi at least sa kagawas sa tambalanan.
14: Yes, Attorney, kina nabi man pod nato kaganiha dito to sa Porinaria ang kabanay nga nakagawas na pod ay luwas na siya dili man grabe kaayo ang iyahang naangkon pod ng mga angol Attorney mao tong nakagawas sir pod in town siya so kaluyan in town Attorney nga naka-survive in town ang katong 38 anyos na babae.
0: Usa man hitabo ako no nga naka-ati sa kadagan siya una siya nakadagan or ngano nga atis bitah taon nga naka-survive siya kasaman Jane kay kung ato tanahon nga subok mo lang nungon siya ang kabahinsan kaya bisa naka-survive siya ang iyang 5 anyos nga anak patay ang iyang inahan patay sad.
14: Yes, Attorney. So, mauna po dato ang susihon kay so wayan po dato Attorney no og kuha og sayahang habig no kung pwede nato karon ma-interview kay naaman sila karon sa gym Attorney kay atong nahibaw-an nga gihaya na sa gym nila ang katong 60 anyos na lola. Samtang ang katong duha ka bata Attorney na apa in town ron sa Porinaria kay nagpaabot pa sila sulungon kay nahutdan Attorney. So wala pa na uli diri ang duha ka bata. So ang ilang gym din ni Attorney medyo distansya pagdiri sa area. apan ato gyapon nga adtuon para po kay naaman dito ang bana ni katong sa lola. So ato tudto nga so waya nag interview attorney makuha nato iyang habig pod nya ingon man ang katong survivor pod gid in town attorney Rosier sa maong landslide.
0: Mm-mm. Okay, so kini ni ang balay nga ilang gi puy-an usara ni sa kabalay kasama ni Jane no o sa kapamilyahan?
14: Usa ka pamilyahan attorney niya ang kaninga balay duha man ang natabunan pero kana gani sikit ra silang balay sikit ra ilahang balay niya nagkasinabot matud pa kagahapon attorney nga magduman og paniudto nya dito na nahitabo ang landslide.
0: Sus Ginoo ko paita
14: sa sus nga bugata gid in town attorney no kay first time dai ni sa ilahang na ayoy nakalas tungod sa maong landslide. Bisan pa man, nakasinati na silang mga landslide kani adto, apan karon ang pinaka-grabe kay doon namang gilin tayo na matay, Attorney Rufil.
0: Pero ako naman tayo sa Yuta, kasama din, ibalik ko itong video sa Yuta names nga, nag-tagak-tagak pa ba names? Medyo humuko ng Yuta ah. I hope ang atong DENR, ang Mines and Geosciences, ma-check nila ni kung asa napit ning mga landslide prone areas. Kani oh, humok man kanin Yuta oh. Pero, nagsige pa nagtagak-tagak ng mga kuan, mga bato o mga buyuta. Tagak-tagak muna nga ang rescue kagahapon, medyo nalangan-langan kay nihunong ang mga rescuers sa ilang pag-kub-kub dito, pag-retrieve, pag-search. Kay limang karo, nag-lihok ang yuta. Nga nangatagak pa mahiga ng mga bato. Delikado ang mga rescuers kung maupay madatugan si Bakupod. So at least karoon ganun, init-init na ron, ni-stable na dito ng area. Pero ako nabantayan, ang yuta dahil medyo humukon yung yuta ah. Kuya Oni, so on sa mga kayo may tabuan eh, tingali og, karoon, ipabakwit sila, temporary, nga pagbakwit, ang ato ini nga matagaan, siguro na sagsag relocation site, kaya di naman ay maayong puyanan lugar ah. So karoon din, tanan tao diha, mingaw ng lugar ron, tanan tao to sa gym, wala diha di pa stay.
14: Wala na to ni Marabu. Islog lang sa tagamay kay Marag nana po hindi dahili gamay din.
0: Oh, palayo. Diha, palayo. Diha.
14: Wala na yung mga tao hinoon din ni atay ni kay wala naman good me, no? Ang muari na lang, ang titila atay ni magkuha sa ilahang gamit. Kaya naamang gidiri ilahang mga gamit ang uban. Nagdiri pa ng laba in town sa ilahang mga sanina. Apan wala na gidi sila pastiha din ni atay ni. So mingaw. Mingaw na kaayo. Dagan kay balay din ni atay ni. Pero mingaw na kaayos pagkakaroon kay tuad ay sila sa gym. So bisan uga na ganing init na kayo ang panahon na atay ni. Nagiting na ginang kainit din ni. Pero nakita ko na to dahil dapit sa kilid. Madinag ako kayong tipak sa babaw atay ni. Niya medyo mura magmigahili po ginagmay. Murag kuyaw po siya kay dako anaitipak sa babaw so kuyaw po namataga. Na alam din siya mga punuan sa babaw at ayun yung maunang gili na lang gini paduulan din ni noon na may cordon po din sa ato ang mga otoridad. Maunang di pa-advisean lang po ng ato ang mga residente at mga kasama din niya. Dili lang din sa paduulan. At ito lang sa sila sa ma-safe attorney which is katong dito sa gym. Nga naa sila.
0: Katong balay nga nadatugan ka sa man Jane. Unsa man na kuan yun? Katong kanang naang yuta niya maunang nakakuan? Nadiha sa ilaw ang balay?
14: Naa sa ilang attorney, wala na gid gani. Ang atuang nakita na lang gani din niya. Attorney, kinangutanam dito sa ilahang mga silingan, mga igagaw din. Asa dapita ang balay. Kung atuang tanaw na attorney, murag walay kuan dari, walay purma sa balay din. Tungo sa dagpo nga bato or kaning yuta nga natabon. So, dari di ay dapita attorney. Kung akong itudlo kani, mauna dari dapita attorney. Ang kana, kani. Dira dapita ang maong balay pero ang atuang nakita aron puro na lang gid bato o gani mga lubi o mga punuan ang nitabon gyud.
0: Parihana sa una sa katong landslide sa Naga. Atong landslide sa Naga nga nangadto mi anang area gyud sa ilawom ang kwan wala, grabe ang pagkatabon sa mga kwan indaykin ang mga balay tabunan gyud. So kini karon mausad ka sa manjen wala na trace sa balay nga kato na tabunan. Ang duha ka balay gyud may natabunan to sa ilawom sa yuta ron.
14: Ang duha gid attorney maoy di na gid murag kung dili ta smito din gid attorney no dili gid na ta may bawon nga duna dai balay din hiya.
0: So katong mga na katong mga na rescue katong 5 anyos nga patay ang laing 5 anyos patay sad unya kinis Julie Pearl Andamon katotoang buhi kasama din diin man nga portion na nakagawas na sa balay.
14: Hapit na gid sila attorney, napa gid sila sa sud. Hapit padung na gid sila unta nga mugawas pero naabgan gid sila attorney. Bautom na nga piit sila. Kay naapa man gid sila sa balay. Pero nakadagan pa ni matud pa sila kay diri naman sa sila nakuha. Ilang pakita sa mga video kagapon nato attorney. Diri naman sa sila dapita kaming doon sa pansayan sa usa ka balay pud attorney nga kaliwat ra pud nila padung magidun sa daay ni gawas ang katong upat pero naabtan lang gid sila kay dali kaayo ang panghitabo dali kay ang pagdahili sa yuta gid in town kagahapon attorney nga may resulta gid daw nga nakalas ang tulo ka kinabuhi kagahapon.
0: Mm-hmm.
14: So karon di na gid na tumailhan atay ni nga duna di ay balay dinhi ah kay natabunan naman pud nga kanang puro na gyud bato gani ang uban nga mga balay atay ni kay ang duol-duol nga buak pud di ari ilahang ang ilang haligi ang ilahang mga siminto atay ni so mao nang wa na gid ni wala na lang gid sila gitarisgo og papuyo lang usa dinhi ah so hangyo pud mga residente atay ni no nga unta kung pananglitan dili niya mangid gani ni pwede din niya kay nga jihumok gid kayo ang yuta sa atong nakita pod matagan na pod sila og relocation area kay dili pod lali matay nga mo sugod pod sila og unong nga wa sila kay bawo asa pod sila paingon mao lang pod ang ilahang hangyo mo but mao na atong susihon ron mo subay pod ta paingon didto sa ilahang gymnasium attorney ato pod nga susihon ang kahintang pod sa mga residente pod nga apektado ni ining maong panghitabo. So far, attorney, mabalik lang ta.
0: Atoy check sa gymnasium, kay tuwa na dito ang lungo ni Lola. Nakuha na, kasaman dyan, ang mga bata nila may wapa.
14: Yes, attorney, nana dito gihaya, but ang gym nila din hiya kay distansya lang yung gikan dito sa area, apat mahatay lang ko go signal, it naanap ko dito, attorney, kay mo ato po ta para masusi po na to ang area.
0: Asa man yung parking ang patrol, nakasood na mo diha?
14: Naasa gawas, ako ra ang misood attorney kay ang kining na landslide na amang gini sa sudlunan nga bahin. So ang kaysada naara dito dapat sa gawas, naara po dito atong patrol. So ang makasood dari dito sa area kay igo lang, tao lang good. Kay ang kinimanggong na hulugan or kining na landslide natin in this kaysada ni dari, wa naman, di naman maklaro nga na kaysada. So why nakasood nila yung sakyanan? Wa ganin ni nagawas ang ubang sakyanan dari nga na-trap attorney. Wa naman kaagutan. So mao nang nangita lang taog paagi no nga makasood ta din hiya natatabang lang ta diri pod sa katong-atong nakitaan nga makasood ta nga makaduol pod ta para pod mapakita gid nato ang kinatibuk ang sitwasyon dinhi sa area attorney. So mabalik lang ta matag karon og unya attorney sa dugang pa nga mga detalye may tungod ni ining maong nahitabong landslide.
0: Ako kamalikan mo painom no sa tagadali dayon ako kamalikan og dona ka sa gym kasaman Jane kuno lang kananang hatag lang og signal ko na abot na ka sa gym. So kining atong picture, kining atong video ang gipakita ron, kining mga ambulance, layo ra ni gikan sa area or duol-duol ra ni?
14: Duol ra na, sa kalsada na attorney, sa unangan ra na sa kung asa gid ka. Actually, duol ra gid unta ni kayo sa kalsada attorney, pero di na lang gid ta makaagi gid dapita sa may kalsada tungod sa mga ni tabo na gid nga mga bato. So ang atong gihimo ni tuyok ta ani sa luyo para makasood ta. So ang kanya nga mga ambulance at yung hindi naragin na sila dapit sa kalsada kaya di man pwede nga makasood to din sa duol-duol yun. Igo ra ang mga tao nga makasood to din siya. Gani, maglisod ang mga motor po dati ni tao ra yun. Pwede ang makasood to din siya.
0: Mm-hmm. Okay.
14: So muhatag lang ta atin yung dugang detalye po da karong taod-taod. Kauban ako din sa ato ang pag-cover ng landslide si Radyo Man Jesse Sumampong. Ako sabi niyo, Radyo Man Jane Gallardo, DYHP, Tatak, RMN.
15: Radyo Mo Nationwide.
0: Okay, salamat Jane Gallardo sa imong report. Ang mga nakalas mahigala sa report na kay kagahapon pa man nga na file na sa ato mga kaubanan ni Reston News Department. Morning 5 anyos nga bata nga si Sian Kyrie Caballero. Morning siya, no? 5 anyos. Gideklara nga din on arrival pag-abot sa tambalanan. Unya, nakuha ni nila may gala alauna 45 dito ito mga kabanan yun, kaya alas 12 man nitabo. Pag-add nila dito mga rescuers, so nalatay mga videos na kasamang names, asam ito mga videos ito mga rescuers, na dito mga kagalaan, nakuha og una ng bata, alauna 45 nakuha nila. Unya, sunod nga nakuha, pagka alas 2:26, ang nakuha kini si Julie Pearl Andamon. So nasayo pagkakuha, at least luwas ya. Katong uban mga higala nga nakuha alas 4 na sa hapon, kay niundang man ang mga rescuers o kwan, kita abita mo, in fairness sa mga rescuers, niundang sila sa ilang search and rescue operation kay humok pa kang yuta, nasipag pa nga taga kang yuta. So pag-undang nila, pag-resume nila, alas 4 na. Katong mga nakuha sa alas 4, wa na. Patay yun, mga sukit ng Pinaw. Wa na ihangin to nga kwan, kay tumatrap man sila. So swerte kayo, kinis Julie Pearl Andamon, nga nakuha siya. Bag-o pa mahigala, nakuha siya. Ha? Alas 2:26 siya nakuha. So, gikuan, tagag first aid, gidasta balanan, unya, good news kung karon tinuod nga nakagawas na. But ang problema lang, si Julie Pearl, ang iyang anak, nga 5 anyos, nga kini si Kaiden Avery Andamon, 5 anyos, alas 4 naman ko nakuha, pag-resume sa mga rescuers, wa na'y kinabuhi, o gingon man, ang katapusan nakuha, ang 60 anyos, si, nga iyang inahan, nga mao si Judith Bunghanoy, wa na, alas 4 naman sa kwan, hapon, pagkuha mahigala, wa na'y kinabuhi. Ato ning unsa man ning stinger din pataka na wala ning kwan diri. Okay, so atong balikan karon tong taod mga sugit ti Paminaw ang atong mga kaubanan nga tuwa karon sa gawas kini o pagpang-rescue mga kaigsuna no. Mo ni ang nahitabo kagahapon. So alas 4 ang katapusan nga nakuha alas 4:24 nya mga alas 4 ana na kuha ng latanan. Pero mo lagi ni tulog yun ang nakalas in town, mga sugit ni Paminaw. So, ang atong tanawon ani po in the part sa government, kung asa na sa irolocate, kay kininklasiha sa yuta, mahigala, di naman ni Mada, kininklasiha sa yuta. Atong balikanos, kasama Jane Gallardo to sa may gymnasium, toa dito mga kaigsuna na ito, ipa temporaryong ipapuyo, ipabakwi ito sa sila dito, unya, toa po dito ang haya ni Lula Judith Bunghanoy, nga naabot na sa gymnasium. At ang balikanos kasama Jane Gallardo human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinungdong. Alas 8:56 na.
16: This time check is brought to you by McDonald's. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That portion was brought to you by Summit Natural Drinking Water. Well-informed ka na, hydrated ka pa. Drink up, fuel up, rise to the summit with Summit Water. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
17: ACS. Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
16: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines Tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
18: Mayong buntag sa tanan ng Paminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, Paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
19: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang, maayo na lang nadiskubrehan nako ang iBerry.
20: Mas klaro na ba bisan gabi?
19: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
21: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
22: Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga kulang sa
16: iBerry for a clear and healthy eyesight.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Sa gunso ng OT, ay buhi.
1: Kaya pa na ako.
0: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
2: Kaya pa na ako.
0: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naakaani, wala kay pildi.
3: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.

0: Online. Visit the GCash Help Center or call us at 282-0410-027-213-9999. Gold Landline or Internet call through Help Center. GH Change Incorporated is regulated by Bangko Sentral ng Pilipinas.
1: Mga anak, napalit na lang ko ang inyong sabon nga pangligo.
2: Wow, Mama! You know I love Protex Soap!
3: Me too, Mama!
1: Ay, kauisan ano nila, oy. Aw, potopod ko. Mug Protex Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
4: Ako po, love na mo ang Protex Soap. Starts at 1550 pesos, SRP lang.
3: Baba!
1: Ha! Makabaho nga germs! Mug Protex Soap! Aron mo tabang mo protect sa freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. With regular use, results may vary.
5: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suo ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long-lasting ang buhupay. Sulod sa walang kaoras. Para sa sakit sa baga, liog og buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylic menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog og likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS.
4: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
5: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañoc sa Straight to the Point.
7: Atong taktala sa 9 City na sa Atobohan Uban karoning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
7: O kini nga portion tungod kay Miguel sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagpaligon sa atong immune system o depensa sa atong panglawas. Kung taas ang liver sa vitamin D3 sa atong dugo, maka-function sa maayong atong mga cells, maka-produce mga panagang, makapatay sa mga viruses, sa di pa ni musulod sa atong mga cell wall. Busa inom kanadlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga dool sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City nga himutang sa Osminia Boulevard dool sa Cebu Doctors Building. Ingon man sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch, ADM Building, Barangay Kansaga, Consolacion, fronting nga Jollibee.
6: Straight to the point.
7: Og ingon sa mahigala ang atong kininga portion atong sab kanato mahigala sa Super Fiber. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang paglimpyo sa atong tinai o kulon. Kini aron balikan nga magpundo mga hugaw nga may makaingon ani mga kulon polyps unay motubo sud sa atong tinai og ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaha ang labing seryoso masakit og kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sa atong kulon. Labing maayo nga imnon kini sa buntag or bakaha sa gabi. Sa upat ngadto sa 8 oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber mapagawas ng hugaw sa atong tinaing. Mamakahatay din kinikahupay sa kulon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mong number one na kulon cleansing product karon o rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi sa pag-inom, magkula ka usa ka sachet, magsagol sa usa ka basong tubig, imong kutawon mayo, isake o mayo o gunya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
6: Straight to the point.
7: Alas 9:09 na ito sa gymnasium. Ito ay ipabakwit dito ang mga residente nga diin to dito mahigala ang landslide nga nahitabo sa Pulang Bato. So gibalhin una sila sa may gym nila. Ato i-check mahigala si kasamang Jane Galliardo. Ato apon mahigala karon si Mayor Nestor Archibal o ang DSWD 7 Regional Director Charlene Marie Lucero. Ato balikan si Jane. Yes, Jane?
6: D-D-D-D-Y-H-P. Aha! RMN Report!
8: Yes, Rajman, Atty. Rufiel, kasamtang ang aniyata karon din hiyo sa may gymnasium nila, no? Ato po nga naabda natin yung si Cebu City Mayor, Nestor Archival, na po na nga to ang Regional Director, Ma'am Charlene Lucero sa DSWD 7. So, atong paminaon sa karon natin yung do-o po si Mayor. Mayor, mayong buntag, live na karon sa DYHPR ng Cebu sa IFM. Kao ba na po si Atty. Rufiel Bañoc at Mayor? Mayong buntag.
9: Mayong buntag, Atty. Yung sa nagpaminaw. May atas ka ron, may do out ta kay gahapon, pag human din sa panggitabo, diri man ta. So, karon, kamsan man yun, kinaburi din sa kanang asawa ni Nante. Yan na, may do out ta. Yan po yung siya, well, kauna si RD na to, eh, naghatag sila mga ayuda, mga pagkaon.
7: So, Mayor, kinini ang lugar dito ba? Medyo humo kayo ang yuta. Unsa sa may plano ni mo? Doon na tayo relocation site. Ano nila? Ato ni saan i-relocate? Unsa sa plano okay. Karon?
9: Karon, karon gikan dinhi, actually gikan ko nag-open sa Saytayan kay nihangyo ang kapitan nga paagi una to na kay Kuya Ocaris Disgracia, kay mga tao na amang sa sapa, so gi-open na to. Nya niduaw ko diri sa sitwasyon, magkita mi ni RD sa DSWD unya kanang wa makaron ma magduaw mi sa kanang namatyan o kang mga tao. Ang plano nato karon kay ato manggi murag ipa-evacuate yun, no, ang area. Sila sa nakabuhin yun, no? Dabot na mong 20. Kabalay? So, ang pamilya nga naadiri karon siguro, pala yaton ko ang Arden Shaling, sila kabuhin ang atong nakabutangan ng tem.
3: Ah, ang naadin ni Karon Mayor ng family list is 25.
9: Oo. Basically, yung 20 ka pamilya.
3: Oo, naan sila yung mga tem na. Pero matod pa ni Kapitan, kapag pa nang naan sa iskwelahan, baling po diri, ready na po ang atong tem at ang atong ready to school. Niya, ang kanil silang mga namatayan mayor, ako nang pasabot niya ni Hansi Manong, ah, mapapaan di SWD sa mga lungon, so maka-issue raman sa guarantee letter niya na matag sa tag-cash assistance para magamit na yun nila pagpahilin na kay Karong Sunday naman magulong. At pati na yung nasamdan at itong hatagan para unay tambal pang palitunon, dali silang makalihok na yan.
9: Salamat, salamat kayo. Ardi Shaling, no niya, ang ipangutanan ni mo ganito.

0: ang tuo na mo kay na naman na nga itong equipment.
1: Mm.
0: Ang ako lang na mapahibaw na to sa publiko na ang request ni Kapitan o sa mga barangay officials, which I think sakto ni, na ang katong mga landslide ng mga bato, na naman na itong engineering, ipakuha ni nato para kung naapagani mo landslide, at ito na sa ubos, kay karoon, nagpundok man ang mga bato na gikan sa taas, niya o naapay mo landslide, o adto na sa ibabaw mo, padung dito sa banda, padung sa mga balay.
1: Mm.
0: So muna yung atong himoon karon na Attorney Rafael.
1: Mm. Unsa initial, gawa sa DSWD Mayor, kumusta unsa initial nga natabang na to sa Cebu City Government, aning mga biktima o kini mga namatyan?
0: Okay, atong nihimo karon, number one, ang sigurado na to ang ilang pagkaon, no, for 3 days, it might be malubwayan gamay. Niya ang promise card ni RD Shalane niya pakapandi hapon nila. Now, ningon si RD ang ilang rungon, ilang kanang sila maoy mo kuan, mo bayad. Niya ang atong city government tagaantan ni nato sila o kanang burial, no, naman sila ay atong mga financial assistance na iatag nila. O i-assist ni nato sila until that time, makabalik sila sa ilang mga panimalay.
1: Mayor, kining ang taga DNR ba, ang MGB, pwede ba na nila nga ma-assess kung pwede pa ba itong lugar na mabalikan or mura og dili na yun angay nga pagkapuyan dito? Kaya mura ang yuta, mura humukon man.
0: Okay. Sa pagkakaroon, ang ilang request ni CAP na ipakwaon lang itong naasa ilalom para kung na'y mag-landslide, pili mo banda pa doon silang balay.
1: Mm.
0: Pero atong niya pong yang yun, ang atong Senro o ang atong DNR sa MJB na mo ay muhatag o klaro nga direksyon. Kaya ang nita po manggod, kung na ay 40 kabalay, o ibalhin yun din nato silang 40 kung ingon ang DNR nga di na pwede. But for the meantime, ang ilalang niyang yun, aron maamagan nilang slide, dili madaot ang ilang balay, na ato ning i-remove ang mga kanong mga bato nga yuta nga nasa ilalom nga nagbundok.
1: Oo, kay nakita nako kagahapon karon nabalik ka diha pro gahapon apil ka sa ni anha gyud may responde nag-rescue unya kakita isa gyud ka nga ang yuta nagtagak-tagak pa ba mayor mura man tan-aw nako mura maghumukon ang yuta gyud siguro diha.
0: Well, correct, nagsige pag yun. That's why ang pag-ari ni mo gahapon, mubo pa tong bundok sa ilalom, karon taas na kayo. So that's why doon na mo karon unya ipa-assist nato sa engineering kung sa angay pagabuhaton unya asa ni ibutang ang mga kwan kanang mga debris.
1: Hmm. So atong pag-decide ani kung kanang yuta is still fit for human settlement, ang taga MGB magpatabang ta sa MGB siguro mayor, no, kung angayan pa ba na nga puyan o di na.
0: That's correct. So mo na atong pagahimuon. Oh, muna itong pag-imaon, Attorney Rafael. Pero ang maligyan, yun ang request na itong mga landslide ng mga yuta o bato na nagbundok, nakilid sa ilang mga panimalay, makuha ang tato para aron na the moment na ay munaog pa, bilik mo banda pa doon sa ilang mga kabalayan.
1: Mm-hmm.
0: But certainly, atong inon karon, atong i-contact si MGB o ang DNR nga tinanglan ilang pagkatanaon aron muhatag sila o direction or guide kung sa atong pagkahimoon.
1: Medyo, kwan eh, kanang simba ko ba o kanana ang mayon MGB nga dili na yun fit for human settlement. Medyo na kong trabaho, bugat ni nga trabaho po sa atong gobyerno mayor. Sa imong tanaw, naratay ma area nga pwede sila i-relocate diha? Pananglitan simba ko?
0: Usmani sa atong istoryahan sa kapitan, kung nabatay area nga ma-relocatean. O niya, aron, actually, ang atong buhaton, atong ipadungi sa council nga at least mag-declare ni calamity na kung sa mangani kapangita tayong lugar o makita tayong sa assistant para sa pagsugod nila sa inang mga panimalay.
1: Oo. Dugay na kuno sa nagpuyo diha, Mayor. Mga pila katuig na kuno sa nanimuyo diha.
0: Unsa ganito?
1: Unsa ka dugay na kuno sa nanimuyo diha?
0: Sila na mong katuig diha. Eh? Kadaghanan nila, 20 katuig na.
1: Hmm, sus ginoo ko. So sige, oo. Sige Mayor. Oo. Ah, sige Mayor, imo mensahe na lang in taon sa to mga igsoon din ha nga naa mga biktima o gana to mga igsoon sa barangay.
0: Ang mensahe na ko ni among gibu karon diri, ako silang gingnan nga kamong tanan nga mga naigo ni hangyo ming ni auna mo fundamental.

0: time sa atong gym, sa Pulang Bato, amo lang mong tagaan o gayuda. Pero for the meantime, nga amo diri, among sa paninguhaon nga ang atong lugar, sigurado nga ma-safe yun, safety mo, para mo balik man gani, sana nga dili ta makuyawan. Kaya, o dili man gani, ang akong tumingin pasalig nila, tabangan nato sila makakita sa lugar, asa nato sila ma-relocate, kaya makasugod sila sa ilang mga panimalay.
1: Sige, Mayor, salamat kayo sa maghatag panahon na mo sa DYHP o IFM.
0: Salamat, DYHP. Salamat, Attorney Rofel, o ang sa tanang mga nagpaminaw.
2: Salamat ka, Ayon Mayor. Mauto si Mayor na Sir Archibald Attorney din. Personal good siya nga ni Duaw po din hi. Kaya na naman ang usakahaya din ni Attorney sa katong 60 anyos. Na ako diri ang uban nga kabanay, no? Gani na diri ang katong survivor, good Attorney. Apan, ato alam po nga paningkamutan, no? Kay basig nga. Wala pa gidin taon ni siya nakakuan at ni sa mong panghitabo. So, ato lang sa ipakita ang kahintang din sa gym nga naaday 25 ka mga pamilya nga nakastay karon. Di-provide na po din sila o bench sa ato ang DSWD attorney nga na nakaroon din gani ang ilahang mga pamaha o guban pang panginahanglan nun, anaa na po din niya. So, dili tanan, naabot na gani ang ilahang pag-profiling attorney, ang ilang lista din hinaabot na gidi ay sa 43 sa panimalay ang gipa-force evacuate diin. Naglangkod ni sa 224 ka mga individuals or 57 ka pamilya gidin taon di ay ang apektado sa maong panghitabo attorney.
1: Kaya nga to, ano yung kasaman, Jane, mula magunog, ikaw na, magiging ka sa area ako, nagtanaw ko sa video, mula humukon ang yuta ba? Ang sunod na trabahoon, ano, ang MGB, ano, mutanaw, gisag, ilang i-recommenda kung unsa ba yun. Dili man siguro ni angayan nga po yan ng lugar, da mangita ng yung area nga asa dapit ang relocation site ani nila.
2: Yes, sakto gina attorney noon, si Mayor, nipasalig man po, no, i-coordinate na po sila attorney para po masusig ang dapit. Kaya matod siyang giingan ka ganiha, or kita mismo nga nakakita diri, padayon diapon galihok ang yuta, no? So, risgo kaayos sa ato ang mga kasama nga nagpuyo giding sa maong dapit. So, at least, ang ato arong mga officials, kaya naningkamot po, doon silang makaya. Nga mapangitaan po ni sila kung ugaling di nagig pwede dito, so, pangitaan po sila, matin ka ni Mayor kay ganiha o relocation area po na pwede.
1: So, katong haya, katong uban, katong duha ka mga bata, anak, gihapon to ihaya ko, no, kasama nga Jane?
2: Dini, gihapon ihaya, attorney, diri gihapon ihaya, naaman diri ang katong inahan, katong survivor, attorney. So, nagpaabot na lang po, gini sila, nga makabuto, kung humanti dito sa coronaria po, dinasa si Bukiti, so, dan undo din niya, kay tapad rin po diri po, haya, attorney, Rufio. So, naadiri ang mga kabanay, no, ang mga bana ni Ma'am Judith, na kaling gihaya, karon attorney, na ako din siya, ang survivor, ang kaling mga itagaw, mga kaliwat, mga isukon, na anadiri gatapok, so, istorya pa po ni sila ni Mayor sa pagkakaroon. Atong istorya mo po ang bana at ay merupila ni Mama Judith. Sir, maayong buntad.
3: Sa pagkita po, mamula ko dire. Ang istorya ko nalang kayo, may rin na sa survive.
2: Pwede na siya natangangin natin po. Pero, si Mama ni sa Judith.
1: Mana survivor? Survivor?
3: Ito na lang po. Ito na lang po.
2: Ito lang po nga gikuan ng iyahang decision. Kay nakuan gid ang iyahang tiil gid in town attorney no napikit manggid mi sa gitabo pagahapon nya naa karon diri si Ma'am Julie Pearl putob lang pud in town sa iyahang makuan. Ma'am, live ka karon sa DOH kay san sa kayo mama o sa ISM ko ba na pero si attorney Rufil Banyok ma'am kay diri gid in town ni kagahapon pero pagduha ni mo ma'am wala na mi sa abus gid so Ma'am, ang pasubo in town sa nagitabo mo, ma'am, no? Anak, ni mama. Ma'am, naunsa mo itong pag-alitabo mo out of action?
4: Nag-uwan, mga good to niya. Nangaon man mi ato. Nangaon mi ba niya? Na akong mama nga. Mamalin ka, taday kay ka ng mura, mag nag-atak-atak ang bat ko. Ah, nakagumog, nagigumog. Oo, niya. Niya na po, oo, nigo man ato kaon, mambalhin ka. Igo, lagi ko nakaingon, mambalhin ka. Bugno man dyan yun siya.
2: Napagawas mo, taday mo pa balay, ma'am.
4: Wala pa. Diha, nag-ito siya na magkaon sa bin me. Oo, niya. Kagadungog na ko nga, mahugno na siya, gibira na ko ang duha ka bata niya. Si mama, nagsunod sa namo niya. Dito na yun minasod sa kwarto. Niya, naabtan mo yun ni mauto. Ang duha ka bata na dating doon ito. Kaya ako nagtugos man ko nilang duha.
5: At mahug mo, nagigakos
4: mo. Nagigakos mo na ko ang duha ka bata. So, nauna mo, gawas mo. Kadun gawas yung taong mga mama man. Kwarto man to, kanang wala. Huwag may mag-expect na dako kayo ang hugno. Naabot na yun dito ng muramining na nga lagpotanan.
2: Yes, Attorney Rufil, maunis siya si Ma'am Julie Pearl in town, Attorney Rufil, ang survivor kagahapon sa landslide, dinakaiduga pangutahan, Attorney.
1: Oh, Julie Pearl, kanang among mga pasubo in town sa naitabo ni mo, kumusta man ang imong tiil? O sa man ang napiit ni mo, imong tiil? Imong kalawasan ka ron, kumusta man?
4: Bakit kaya akong tibok kalawasan ron, ang hapong tiil kay hubag niya, kanang daghan ko garas-garas, pero pag x-ray gahapon, okay ra daw akong tiil, wala ra daw na fracture ko. Wala gigang, mag-isip pa kong lakaw kay hubag.
1: Oo. Pero nakadungog mo, murag doon ay dahunog. Pag dahil sa yuta, murag doon ay nabati niya, murag doon ay dahunog?
4: Oo, pag Diretso man ko na niya pagkabundak sa yuta. Wala ino niya nag-inanay ba? Diretso di siya kaanag sa diretso ba?
1: Pero sa una, nakabantay na mo nga mo landslide ng iriyaha, di ha?
4: Oo, naana naman din nga na yung mag-landslide, pero di man yung nanakagag ko.
1: Oo.
4: Ano, tunasak, mamiga po niya. Grabe kayo. Yung kagkipila naman sa kagkaab lang nga nagkuan, kanang nag-uan.
1: So, wala pa may tabo ang landslide. Doon mo kabantay nga murag nagliki-liki na ang yuta diha sa inyong babaw?
4: Nakabantay ni. Nagtaon man ni ato. Yan, wala akong mama nga. Dahil mo naman nag-atakas ang muta. Mamalig sa tangad ko sa Pitas Balay. Noto niya na ko. Tiwas pagkaon man. Wapag ito ka. Siguro ako nilingon yung tiwas pagkaon man. Nabundak na dahil ng yuta.
1: Mm-mm. So ang inyong pagdagan, dito mo nasod hinoon sa kwarto?
4: Dito mo nasod sa kwarto. Wala ko mag-expect na dako kawang mo na dito na abot na dito na mo.
1: Oo.
4: Maura man dito ang dool nga kadaganan.
1: Oo. So wala mo exit kung tagikan sa inyong gikanan nga makagawas mo sa balay. Wala di ay. Dito sa kwarto mo nasod.
4: Oo.
1: Oo.
4: Mga tips traguro akong nakuan. Na-irog niya, maana na dayo ni, mabamlas man ni.
1: Oo. So maayo gani kay na nadali ka pagtabang, at least, unsa man, at least wala ka ma, kwan na, nakaginhawara ka, wala ka madatugil to sa yuta kayo.
4: Oo, makurang kuan, sa ng lower part ng nakuan, na nadatugan mo lagi niya, ang duha ka bata, kaya ako man nadatugan niya, di naman ito kaliho ka, nadatugan naman kung dagan tayong mga kuan, mga bato, mga kuan sa balay.
1: So, kinindo ka bata, imo ni mga anak ka, Julie?
4: Ang usta, kay pagkumangko ng usta akong anak.
1: Oo, oh, so sa among pasubo, no, kay namatay taon ng duha ka bata, ang imong anak, o kini imong mama in taon? Sus Ginoo ko. Sa mga pasubo ining hitabua, dili matuki bang atong kaguol ron tungod ining maong hitabo in town unya pagligon sa imong kagalingon, Julie Pearl. Okay, Jane.
2: Yes, Attorney Rufil, mauti si Ma'am Julie Pearl Hua. Masa po ipakita iyahang tiil in town, Attorney. Wala lang sa his, hindi. Tama lang sa yung panap doon. Kay nagkakulian na ang kunin town na mga samad. Ganit, nakita po na sa iyong mga baglas-baglas po din niya. Pero at least matakuan din siya. Nakagawa na siya sa hospital. Yan na po siya sa luwas na kahintang, Attorney. Medyo mo distansya lang ta kadali, Attorney. Kaya nagsugod na po ng ilang pangadyo din niya.
1: Okay. Okay.
2: Salamat sa ayo, mama. Salamat sa ayo, mama. Mawag na siya, Attorney. So, Attorney, sa kanina, po na ito nga. Huwag din pa din sila nakagawa. Naigo lang po dito sila magkakon. Ang sa itong panikot ko, Attorney. So, naagyan sila sa kahapon. Sa pagkakaroon, ilaka lang po din may dihabot ang duha ka bata, Attorney. Kaya wapa man po na umalit. Aray rin po po. Matod ka, hihaya, inapad. At duro po din din niya, Attorney. Pero sila kayo sa kodako man po itong lugar din niya sa Jesus.
1: Sus, Ginoo ko.
2: sana ang ato ang nakuha gikan dito sa may barangay Pulang Bato, particular dinhi sa ilahang gymnasium.
1: At least kasaman din ato sa nakita si Ma'am Shalene na diha ang DSWD Regional Director nga paspasan niya nakaanha sa area og naapon yang gikuyugan ng mga biktima in town niya, Ma'am Shalene Lucero.
2: Sila po, personal gid sila kani-ani po gid attorney gani hantod sa pagkakaroon nagsusi gihapon sila padayon gihapon ang ilang assessment attorney. So at least ang katong mga tao ang katong mga residente nga naapektuhan nga gusto nga mo-stay din niya nga wala gyud laing kaadtuan gipaningkamuta nila nga matagan gid nila og daba nga maklasan ko gid nila og taro nga kay nila. So na mo diri si RD nga katong regional director sa DSWD ang Shalene Lucero nga naagid pa mismo din mo. Gahapon pag bigni sila at ayun sa panghitabo ang kagkaro na agahapon kung sila din mo. Ingat na nga ito ang mga barangay official at hindi sa bari barangay po lang baso at ayun mo nagbigalayo kung sila din niya sa mga residensi sa pagkulang sila ang lalo.
1: Okay. So ang bana ni atong ni Lula Judith Bunghanoy wa diha sa area ng Narbaho ba kato Jane? Panahon sa itabo?
2: Nagbiyahe siya attorney Rufio kay sa ato ang nahibaw-an driver ni siya. Nagbiyahe siya paingon sa Compostela attorney ang katong bana ni Ma'am Gisit. Nawagdang Ma'am ang trabaho sa bana ni Ma'am Gisit driver. Sir, ang trabaho sa mama ay bana ni Ma'am Gisit driver. Driver di ay attorney.
1: Sumo nang wa siya diha atul sa hitabo.
2: Wala siya attorney kay nagbiyahe siya paingon siya sa Compostela niya. Iyara ba di ay gipasaligan pud iyang mga apo nga balita ning taon nung ta niya. Ug mga duwaan nga tarak-tara kaya katong busa nga bata attorney na iya ang apo mag birthday na sa karong October 15. So ha kinung gipita. Pasaligan ng kaniya kay gauli apan diyahan na lang nagawan nga balita ang kriminal kay nagdangatan sa iyang pamilya manaapil pud gyud sa iya nga mga apo.
1: Subong pala dongon Jane ang atong kuan ya karon ang medyo ang palibot no muraga tensionado ang atong aura sa lugar gumikan ani maong insidente. Unya maluoy ta ni ining naka-survive kasama Jane nga si Julie Pearl mura in town siya og kanang wala pa gid mo sink in kayo niya kanang hitabo a Jane.
2: Pinuot jit niya ato ni Rufil mas kita nga diligyan isa related sa ilaha apan kita nga nagsuntong ato ni Murag Bukad bagayo sa ato ang pamati no sa pasabilaw gani natin ni Mami Julie Pearl sa gadiha mura galibog pa siya no nga ambot lang kung sa'yo nahitap mo maragwa pagin sa pandingan na tayo na maragwa pagin ni Kinugin sa iyahang una-una nga ka na gani-inani ang nahitap mo yun siya pag-ibig mo ang nakasakti kay kauban ko siya sa mga nakalag din tao tungkol sa maungan slide mo lang muraga masikita at ay nilagay na tubok din sa niining panghitabuha kay kalit ka ayo nga ni kalas din tao nagtulo ka kinabuhi. Sa mauna, ang katuang nakuha po doon na pwede rin hindi mo din sa kailangan ng solusyon. Matag lang po pag-iusap niya. Detalye, kung doon na sa ilaing nakuha ang informasyon, may tungod ni ining maong panghitabo. Live and direct, gingan din niya sa may barangay Pulang Bato, Bukirang Bayan, Cebu City. Kauban ako sa itong RMN Patrol, Rajuman Jesse Sumangkong. Ako sa balin yung Rajuman Jane Galigardo, DYH, Itatak, RMN.
5: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Okay, salamat Jane Galliardo sa imong report. Naghatod sa oras, may gila sa 9:31 na. Balikan to mga issues karon tutaod may gila sa kauluhan sa national o human lamang sa pipila ka mga mahinundanong pahinomdom.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
7: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Haggard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, na-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo, stress tabs.
8: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult to doctor.
9: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
11: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
10: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
11: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, gisulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na magmisud.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: iBerry for a clear and healthy eyesight.
14: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
17: Seth Living Testimonies.
18: Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
19: Taas ang sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
18: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangosteen. Ugusab ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
19: Uwa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas lagi itong bato.
17: Living Testimonies.
20: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa imong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suod ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay suod sa 8 oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulanate acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
22: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
23: Hello, Washi.
24: Hello, Mommy.
23: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
24: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
23: Mula noon hanggang ngayon.
25: All you need is Pride. All you need is Pride.
26: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Chill Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Chill Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañoc sa Straight to the Point.
4: Atong atak na alas 9.39 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon at inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: O kininga portion to gagawin gala sa the original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement na na doon na kini nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpalig-on sa atong panglawas o inguman sa atong immune system. Narini ang vitamin A, E o C, inguman zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o ang luya. Ang the original Koi Herbal Dietary Supplement ginawa kini sa mas advanced pharmaceutical company o gidistribute kini sa Belgian marketing and of course, FDA approved. Bisan pa man sa bagong karton o advance nga formulation, nagpabilin nga taga 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Mao kana ang original Koi Herbal Capsule.
5: Straight to the point.
4: Alas sa 9.39 na, sa di patamo, adto sa mga issues, adto sa giuna ng mga issue nato ni sa ato mga kagilaan kay ang Bantayan ba? Kining Bantayan Cebu. Kining Bantayan Island, na itulo ka mga lungsod ani ang isla sa Bantayan dunay tulo ka lungsod. Ang lungsod sa Bantayan, ang lungsod sa Santa Fe o ang lungsod sa Madridihos.
5: Straight to the point.
4: Nya kining Bantayan, ang lungsod yod ilado kana gumikan sa mga life size nga mga imahin sikat kay na sila pananglitan kung tinghuli week. Ang mga tao mudayo dito kaybut mo saksi mahigala sa ilang pag-commemorate sa pagpasakit o pagkamatay sa itong Ginoong Hesus Kristo. In fact, kanang Bantayan Island, mauna nga isla mahigala nga dunay maghuliwik gani mga higala ang mga Katoliko, di mo kaog baboy, di mo kaog karne, pero sa Bantayan mahigala, murag magfista sila dito.
5: Straight to the point.
4: Kay kaniadtong panahon nakakuha ni sila mahigala matud pa og exception gikan sa Santo Papa nga panahon sa Holy Week di man manarbaho di ang ilang mga higalang panginabuhi pangisda man so kadi man sila mangadto sa mga kadagatan wa sila sud-anon day mao nga itugutan sila nga pwede sila mga higala nga magihaw karne magihaw baboy magihaw mahigalag mga manok ug uban pa. Nanadaan na ang tradisyon hanto doon. So, kinini ang all year round daw sila mga higala nga isda, matod pa ka-islaman, kakaon sila mahigala ining karne ang mga panahon na. Kanayad to na, hanto na daanas pagkakaroon. Ang Bantayan Island, anindot kayo na mga higala sa ilang kanila life-size ng mga imahin, kanang Bantayan mismo ng lungsod. Pero ang mga beaches ganindo tayo na sa Santa Fe o sa San Remigio. Mura taga dito ni sa Kapitan Dondon Bacolod. Good morning, mga Kapitan Dondon Bacolod. Taga Madridihos. Pero itong amigo sa attorney Jason Ripaso, taga dere sa may Santa Fe. Good morning, mga panyero Jason Ripaso. Dool na ni sila. Kining Bantayan Island, makasuloy ka diha, imo nang libuton dahi, dali na ka na malibot dahi. Manang half day siguro na, malibot na ni mo. Umubo na kayo. Tulo naman kalungsod, no? Tulo na kalungsod ka ng Bantayan Island. Pero nindot sa nga Japon nga maong isla. Labi na ang ilang mga beaches diya. Kanang Santa Fe mo'y nindot kay mga beaches, mga sukit ni Paminaw. Ang problema ni Ron, ang atong issue, dili may tungo sa mga beaches o kanang sa Holy Week, na ang issue na to Ron, kay ni ang mga higalay bugas, 178 kasakong bugas, ang gilabay kay gibukbok.
5: Straight to the point.
4: Oy, naunsa ba ning kalakiha mahigala? Atong tawgon ang Mayor's Dan Bantayan ron. Ngano man nga naunsa man hitabuan ni? Ngano man nga naabtan man nga gibukbok? Wa ngano man ihatag dayon sa mga tao? 178 sacks. Pila man na ka kilos? Pertindaghana na kay 50 kilo gud ang kada sako. tagpila mang usaan na. Daghan ang gipanggutom niya, ano man ang ilabay man lang eh. Atong kontakon ang mayor sa bantayan ha. Gamay lang, nag-establish na kontak mga higala. Human lamang sa pipila ka mga mahinundanong pahinomdom. Alas 9.43 na.
2: No worries, naamoy ko lumang damit.
6: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm.
7: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
6: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS.
8: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
9: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og sed liniment oil.
8: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
9: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
8: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
9: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
10: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
11: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
12: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
13: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
12: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, tita?
13: Oo, kayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
14: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: iBerry for a clear and healthy eyesight.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor, Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
4: Atong takna mga higala, alas sa 9.46 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
5: Straight to the
4: Point. Okay, nga portion to grato mga higalaan sa Sid Liniment Oil. Mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karon apan dunay may balita gikan sa pait, kana ang Sid Liniment Oil nga may muhatag og kapayan sa tong giantos nga mga balatian. Sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, katul-katul sa panit, biri-biri, hubag-hubag, buni, pinakan sa gagmay mananap o mga insekto, bisan alamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit ni ringgi, malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa Sid Liniment Oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Sid Liniment Oil ginama sa Sid Pharma o giapod-apod sa Sid Marketing. Basta Sid Marketing, tatak, magaling.
5: Straight to the point.
4: Okay, ato mahigalang di paningkamutan nga makontak nato ang atong mayor diha mahigala sa lungsod sa Bantayan, Bantayan Island, kay kinigod 178 ka sako nga bugas. Ay man to mga pictures, Rald. Kini o? Gipang labay na lang ni mahigala. Daghan na ani, oy. Panlubong na lang mga sukit di paminaw. 178 ka sako. Unya ang matag kilo ini, tag 50 kilos ang matag sako. So, naabot mahigalag imong i-times, 50 times 178. Abot siya mahigalag mga 8,000. 8,000, kwan? 900. Gipangbukbuk, oh. Gipangbukbuk. Nga 8,900 ka kilos. Unya, tagpila mang kilo, ani. Niya gawas pa mga higala, matawag na to nga kinini ang matag sako, tapila mang sako ani. O dipindi man sa sako ron, o butan talang o tag 3,000 ang sako, pating daku ang kwarta na gasto ani. O butan talang 2,000. No? Okay. Atong gi paningkamutan og tawag mga higala ron, no? Ang mayor, bag-o man ining mayor sa bantayan. Wa ko kaila ining mga officials sa bantayan, pero kinahanglan nga ato silang kuha ag side ani. Kay ila man ni mga higala ang kwan. Wa ko kamit ang mayor diha og ang ilang vice mayor, pero kinahanglan ta mangayo sa ilang kinini ang pamahayag og katinawan ani na unsa man ang hitabo ah. Nga kadako ba ining kwartaha mahigalag mauhon nga nausik kadaghan mga higala sa mga gipanggutom unya ano na inani man eh, no? So formal kining gipahibaw o gilabay sa kagamhanan nga lokal ubos sa pagtugot kuno gitugutan sa National Food Authority o sa Commission on Audit. Ah? Okay, so gitugutan eh kay nabugibukbuk naman dili naman mga higala ma kaon sa tao. Pero ang mayor karong bago, si Mayor Alex Layese sa lungsod, mauni ni Puli ni Mayor, kanhi Mayor Arthur Art Dispe. Nakuntak na to? Kinsa may nakuntak si? Si Vice Mayor Arthur Dispe. Sige, atong tagag pagtagad mga kagalaan. O unsang hitabuan eh. Ano magkuhaan to pamahayag ni? No? Ni Astong Linya ron.
17: Lahat ng tanong. Straight to the point.
4: Vice Mayor Arthur Dispe, mayong buntag, Vice, o live ta karon sa DYHP o IFM, direstong Sibianan, o gingaman sa itong mga social media platforms. Good morning, Vice Mayor Dispe.
18: Yes, yes. Oh, mayong aga, mayong buntag diha sa inyong sa tanang lamati.
4: Oh, Atty. Rufil Banyok ni, direst DYHP, Vice, no? Unsa mang, pwede bang mangayo katinawan ang publiko, mangayo may katinawan, unsa mang hitabuan ni, nga nung, nakadesider man ang lokal nga kagamhanan sa bantayan nga ilabay na lang ning 178 kasakong bugas, Vice Mayor.
18: Okay, kanang istoryahan nato ang timeline ini no. Kaniadtong September 2 nakadawat ang konseho og suwat gikan sa Office of the Mayor. Karon ning tuiga ha September 2. Nangayo sila og authorization to dispose this kana kunuhay laging nadaot ng bugas. So pagka Pizza City sa September na agenda kini na hisgutan na approve sa first reading o gi-refer nga to sa committee sa disaster risk reduction management kining request nga mangayo og authorization ang executive sa pag-dispose ni ining bugas. So pagka September 27 may himo og hearing, committee hearing ang committee sa disaster risk reduction management. Og nakita dito nga wa may recommendation ang municipal inventory, appraisal, and disposal committee. Kay kung mag, ano, kung nakakay buhaton ang inventory, appraisal, and disposal, muhimog assessment, o sila ang muhimog rekomendasyon kung unsay ang ngayang buhaton ni ining bugas or uban pang mga inventaryo nga na or mga. So, may role ang chairman nga, atong huwator ang ilang rekomendasyon. Sa ala itong pag-action nga na ay request pero magsugod man ang proseso nga ito sa rekomendasyon sa appraisal and disposal. So, mauna ang sitwasyon. No? Ang ako, pagtanaw ni ini, 15 na yung kabuwan nga naglingkod ang kasamtangang administrasyon. Dako, ala kayo ang panahon, no? Sa akong madumduman sa atong record, ining procurement ni ining bugasa na hitabo ni sa 2024, no? Nahurot ang atong stockpile para sa atong quick response. So kung kita mo palit og bugas ato mangita sa INEP kay mao may pinakabarato niya gobyerno god. So dili ra ka magbiding-biding kay mao man ang sa guidelines nga unahon gyud nato. So gitagaan ta og notice nga pwede na mag-withdraw September last week sa September 2024. So napalit ni nato nga bugas 350 bags ni end of mga last week sa October 2024. So extract pile ni naabot ni sa atong warehouse late October 2024. So November, December, January, February, party sa March. So naabtan ni siya sa election ban.
4: Mm.
18: Kay nag-election naman pagka 2025. Sa ato pa, wala na ito mahurot. So out of 350 na inahabilin ng mga maunang ilang ipanglabay.
4: Mm.
18: So, ang problema ang good ni ini, kay panahon sa turnover, kabaw ka, ang atong gitrabaho sa unong katuig bilang ako ang mayor, daghan kayo kitag proyekto, daghan tag mga programa, ng mga kalihukan. So, ato silang ipahibaw nga sayuhon nato ang turnover.
4: Mm.
18: Kay daghan-daghan na ba niya ang atong turnover. May balibad man ni sila. May ingon man na sila nga, sige lang, tipo na lang ang mga dokumento diha. Kay butang lang na sa lamisa, kay naami kaugalingon na mong mga programa o mga pamaagi pagpadagan sa panggobyerno. So, there's no physical turnover kung atong istoryahon ka ng bugas.
4: Mm-hmm.
18: So, naibuong na lang ka, nangguha na ng istorya, primerong adlaw sa paglingkod, nga, taako na yung mga baho, no? Tayo mga baho, nga bugas. Hinungduman na ito, nga kining mga empleyado sa local government, kining mga department head, magpuli-puli raman eh.
4: Mm.
18: Ano, permanente man eh. Hindi man ini mo kay no kanang
4: So Amir at Vice Mayor atong kanuhon ha nga kining maong mga bugas gipalit ni sa dihang ikaw pa may mayor kay karon Vice Mayor naman ka.
18: Yes. Katapusang semana sa Oktubre tingali sa 2024.
4: Nganong man ni mahatag so, na lang dayon sa mga tao aron nga dili unta mausik.
18: Mao gani na. Naala sa ilang kamot, 15 na kabuwan. Diba? 15 na kabuwan, nganong karon man nila gidispose, nganong karon naman sila nangayog authority gikan sa konsiho, kung dautan na na sa ilang pagdawat.
4: So, okay. So, kining maumbuga sa imong ning panahon, imong gipalit, imong di... Unsa man niya program para sa quick response?
18: Quick response na. Para na sa quick response. Standby na. Standby na ang inventaryo. So, kung wa may mga kalamidad na nahitabo ni atong first quarter or last quarter sa 2024 na to sa 25. So, ang atong gihimo ni Ana, lahat ay mga kalihokan. For example, mag-drill ta.
4: Mm.
18: Typhoon drill. Kinsa may unahon na ito, nga pabakwiton diya sa mga isla. Unahon na ito mga Mabdos, TWD, kung unsa pa na, mga Tiguang. So, ato nang ibiyahe. Tagaan na nato sila og bugas. Mura mag cash for work or whatever activity. So, naabta naman ni sa election ban, wag yun ni mahurot. Na, ang ako banggig ngayon, panahon sa turnover, wa na sila moingon nga. Sige, ato nang i-turnover. Na atong hinumduman, ka ng mga tao diya sa DRR, di pa na nato mapugnan ang mga empleyado kung haayin sila mo dapig. So, kung asa sila gusto nga kandidato, o ilang suportahan.
4: Mm.
18: So, ang mga taga-DRR na naglingko diha, pagyapon na ang DRR, ha? Ang head diha, pagyapon ang DRR officer sa kasamtangang administrasyon. Sa akong panahon, nagbingkil minini, wala ko siya himo ang head. Pero diha siya sa opisina.
4: Mm-hmm.
18: So, kahibaw siya niini nga bugas.
4: Okay, Mayor, ato klaro ko na, sa imong panahon man nga gikumpra ni mga bugas, na hatag ang uban ani, mm-hmm. ang uban wa, katong wala pa unta mabot ang election ban, o manabana-bana nga murag madaot ni, wala ni mo hatag na lang sa mga tao kay mas may man mas nindot man uto nakaon sa mga tao kung nasa ina na labay na noon.
18: Akong klarohon.
4: Sige, sige.
18: Ato ning nahabilin kini sa dihang nag-change administration.
4: Mm-hmm.
18: Okay? Now, ato silang giimbitar nga i-turn over nato ang mga ang kagamhanan.
4: Mm-hmm.
18: So, apil na diha ka ng bugas.
4: Mm.
18: Mga programa. Wa na sila muad to sa turnover.
4: Okay. So wala'y proper turnover din eh.
18: Tuntan na sila sa turnover. Tuntan na examine. Tuntan ka ng iyang mga tao sa DRR. Diha naman na kadaan sa DRR sa akong panahon.
4: Mm.
18: Tuntan lagi ato dito ka, sir, naarabad din na utan ng bugas. Ato ni klarohon din sa turnover. Nadautan na ni pagdawat nato.
4: Mm.
18: Aron ma-assist nato kung tibuok gyud ay. Kung pa baya matuig Oktubre baya sa katapusan simana.
4: So okay, para ni mo mayor og nidawat pa sa sa klaro nga turnover, pag turnover unta naan lang bugas, sila na nga ilang administrasyon sa bag-uron, sila ni mo hatag because at that time sa pag turnover supposedly turnover nga time, wa pa madaot ang bugas at that time.
18: Kung naamang yung nadaot, hindi ko mutuo nga 100%. Kaya wa pa baya na matuig sukad sa nadawat na to.
4: Mm-hmm.
18: Sukad sa na-deliver na gikan sa NAP. So, ito ang turnover, ito ang nato na madesisyonan kung nadaot ba yun na or wala. Na, paglingkod nila, nagpasyatab sila. O, kung daot pa na anong wa man na gisugdan ang proseso sa pag-dispose ni Ana kaniadtong July, August, September. So nagingon sila, nagkuha kuno sila og sample og ilang gi-patchit ngadto sa Rural Health Unit og diri sa Municipal Agricultural Office. Pero sila ray nag-istorya. Wa sila mag-imbitar og mga tao, sila ray nagsigig-istorya nga mao ni ang sitwasyon sa bugas. Now, sukad sa ilang paglingkod, kinsina ka buwan. So, karon ilan ang gidispatsar na way authorization nga gikan sa konsiho. Wa mangani sing report gikan sa Inventory, Appraisal o Disposal Committee na mauunta ang gitagaan o responsibilidad sa pag-assess.
4: Mm-hmm. Wa ko maswito sa politika sa bantayan, Mayor. Vice, wala ko maswito sa politika sa bantayan. Wa ko kasabot og naunsa nang inyong pamaagi diha. But ikaw, ang mayor karon bag-o og ikaw kontra partido mo.
18: Oo. But sa amo, ako as you know, legislative na ay mga experience good ko kong mga mayor.
4: Mm.
18: Di ba? Sa tanang ribao ka, sa tanang buhaton sa panggobyerno, naayo step by step. Mao ni ang process. Diba? O, naay process, naay proseso nga sundon. O, ang proseso, mao, na ang Municipal Committee on Inventory and Appraisal and Disposal Committee, mao ay muuna paghimo og report kung unsay sitwasyon ni ining bugasa. Absent ka na. Walay report nga gikan sa Inventory, Appraisal and Disposal Committee.
4: Mm.
18: Na mauntay ilang gidalangad to sa ilang communication sa sanggunian aron pagpangayo og authority na ilabay ni. Ora na ang akong pangutana.
4: Pero Mayor, ikaw maoy ang present Mayor karon, miingon siya nga imuning panahon sa imuning administrasyon unya sa iyang paglingkod daan na nga gibukbok na ang maong bugas.
18: Mao na ang problema kay sila ra mailaraman ang bersyon.
4: Dili na niya ika-distribute kuno sa karon sa siya na naglingkod, dili na niya ma-distribute kay daot na daan ang bugas. So sa imo ang tatong time. Sa dihan na ikaw pa yung mayor, imo tatong gi-deliver.
18: That is 15 months ago. Nganong wa man sila muad to pag turnover ni ana. Diba? Naaman sa mga listihanan.
4: So tungod kay kontrapartido mo, I understand, nakagubot mo diha, wa ko kay bawo mga sinyo politika, murag init nyo politika siguro diha. So during sa turnover wala magka tungahay og darong. Wala ma turnover og darong.
18: Amo silang giimbitar. Amo silang giimbitar. Ako gyud ang giimbitar nga sugdan atog sayo ang atong turnover kay daghan kaayo kita i-turnover. Aman sila mamubuto o ilang mga gibalibara ng among imbitasyon. Saan man ato ni Ana ang istorya sa ilang rabalang side. So, kung ako yung mong pagutanon, kanang buga sa Oktubre na, bisag way mga kalamidad, hinahinaya nato na og dispose para unta na sa quick response. So, naabtan. Hangtod nga, ibaw ka, ang election ban, hangtod pabaya sa Hunyo. So, wala ta kalihok. Abtan ta sa election ban. Kung miadto lang unta sila dito sa pag-turnover niya na nadawat na, nabutang unta na sa papel kung sa yung tinuod nga kondisyon niya ng bugasa. Primero mga tao sa ang pag-iipod dahil na deklara for human consumption. Nga nung wa man sila mangimbitar sa amo nga ilang ipatalaw. Mauro yapon ang mga tao nga naa sa risk reduction na magyapon karon. Nga nung wa man bisag ka na lalamot ta sir. Ato ning ato gining kwanon klarohono kay nadao trabaya
4: ni. Mayor, kinsa man nga particular department imong gitahasan ani? Nini mo bugas ang MSWD ba?
18: Kwarta na sa DRRMO.
4: Okay.
18: Kay para na sa quick response, standby na nga bugas.
4: Okay.
18: Niya gigamit na nato sa mga drill, di ba? Or unsa na diha nga mga kalihokan o sahay na ay mga gagmay nga disturbance, ibaw ka, ang atong pagpanghatag, unahong ginato ang mas nagkinahanglan. So, kung ilan ang gihimo 15 months after the turnover, so kung ako yung mong pangutanon, sa ilan na ng kamot na daot? Ako pala ang problema, mag-una ang yaw-yaw, mag-una ang mga pasangil, pagkahuman ang proseso dili subayon. Now karon nangayo sila og authorization to dispose. Wagani sing report ang ilang appraisal committee. Ang saon magpag-move forward og paghatag og authorization sa konsiho nga dapat ang inventory, appraisal and disposal committee. Ako manunta ang mo-assist ni Ala. So, kinsa may nag-assist ni Ala?
4: So, sige, Mayor. Sa imong side, ato klaro na, ipalit ni, so during sa imong administration, ang imong side, maong, pagka himo ni mong Vice Mayor karon, lahi na ang Mayor, dapat kung na-turnover ni klaro, at that time sa turnover, wala pa madaot kini maumugas. Dapat sila na i-distribute ani karon ang bagong administration.
18: That is my assumption.
4: Okay.
18: Kaya wa may mi-report din sa ako, samtang ako pa ang Mayor. Kay Nobyembre, Disyembre, Enero, Pebrero.
4: So, kina imo mga department heads sa DRRMO, department heads mo sa MCWDO o sa DRRMO, wa mo sulti ni mo, Ngamir?
18: Ang MSWDO, sila mo identify kung kinsay tagaan, di ba?
4: Oh.
18: Sa quiz response. Pero ang kinsa o unsa, so, ang assessment niya na iyan na sa MSWDO. Pero, kung kini ang ngayon ba ni silang tagaan. Pero ang trabaho sa pagpanghatag ni Ana, iyan na sa risk reduction. Ang atong sistema ni Ana, ato lang ipurok system. Aron, dali. No? Kay ma-identify man sa purok kung kinsa ka to ang most vulnerable. Maumugin ang atong paagi. So, mauna siya ang sitwasyon. Ang digin na to na masubay, kanong wa na sila mumamutho o gwa nila nila dawata o tarong physically kung unsa yung sitwasyon niya na dito unta sa panahon sa turnover.
4: Okay. So, sa lakton niya pag-istorya, ane, ato lang karohon eh, atol sa imong administrasyon, gipalit ning mao mga bugas, karon nga administrasyon ang present, ilan ang panahon ang pag-distribute unta?
18: Oo, nasugda na ito nag-distribution kay 350 kasako mala. So, kana, naabtan, wala ito mapadayon. So, hangtod sa election ban, Hunyo, wa kita makapanghatag. Kaya na, but mauna, kung may adto lang unta siya dito sa to, panahon sa turnover, naklaro yun kung na kanang tibuok ba. Kung ano na may kadaot, magdungan dahil na ang 138 kasako. Tingali ang pinakailaw, moron sa nadiya. Pero, you know, ako tag-agi man ko ni Ana na mayor ko kadiyot niya itong 2016, damo pa kayo nahabilin ng mga gamit panahon pa si Yolanda.
19: Mm-hmm.
18: Ipapaspasan ako pagpanghatag
19: mm-hmm.
18: sa paglingkod na ako. Ang uban, wag yun mahurot, ay himuan na lang ang pinaskuhan sa mga empleyado.
19: Mm.
18: Wa ako'y istorya.
4: Kaniunta, Mayor, nga nung manihimo niyong pinaskuhan na lang sa mga empleyado?
18: Ha?
4: Nga nung manihimo niyong pinaskuhan na lang sa mga empleyado, unta? O nagipanghatag ito sa mga pobre?
18: Dili bang ko, Mayor?
4: At the time ba? At the time? I'm talking of during your time because this rice was purchased during your time. So at the time, nga nung magkamakunahon na ito?
18: Kadiyot lang.
4: Oo.
18: Unsa may tumong sa pagpalit sa bugas? Ang tumong sa pagpalit sa bugas, standby na para quick response.
4: Okay.
18: So aton pa, kung may kalamidad, saan man mo pag-response na manghatag ka o bugas? Oh, pero...
4: Karon,
18: nagtanaw...
4: Yeah, katong imong giingon ba, nga gipanghatag na lang o kanang gihimong pinaskuhan sa mga empleyado o gihimong pinaskuhan sa mga pobre dito, kunta sa madaot ang bugas. Wala dahil naka-inform ni mo nga within this month madaot ni Mayor.
18: No, ang akong istorya, panahon ka na sa mga relief na gikan sa Yolanda pa.
19: Mm-hmm.
18: Ang Yolanda, 2013. Milingkod ko pag 2016 sa Hunyo. Diba?
4: Okay.
18: So, kung ako pa ang mayor, ako lang aksyonan.
4: Okay.
18: Ang kumaway mayor, ang akong, kana siya para na quick response.
19: Mm-hmm.
18: Ha? Para quick response. So, wala na ako mapadayon ang pagpanghatag ni Ana, 350 na kasako na ang kanang nahabilin, 138 ko na o pilabana, mauna ang ilang gideklarar.
19: Mm-hmm.
18: Sa unang adlaw sa paglingkod nila, ila dayon ang gideklarar nga nadaot na.
19: Mm.
18: Now, karon, kung nadaot na, nganong wa may report ang inventory appraisal and disposal committee ni atong yugto ah.
19: Mm.
18: Nga karon lang sila nangayo og authorization. September 2 namo nadawat ang suwat nga mangayo sila og authorization to dispose. So gi-refer namo sa committee on risk reduction.
19: Mm.
18: Gi-hearing na September 27.
19: Mm-hmm.
18: Ingon ang chairman. Naman di ay ning appraisal, inventory appraisal o disposal committee. Ngayon na ito ang ilang report.
19: Mm.
18: Kasi ang ngayang buhato ni ini.
4: So, Mayor, ako ipaklaro, Mayor. Buti pasabot ani, Mayor, napalit ni mo sa imong administrasyon, pero kung na-turnover pa taklaro, nito nga pa unta sila, sa klarong turnover, nadawat nila unta ning bugas, ilan ang time nga sila na bahala unta sa pag-distribute, pero wa nila himo, ana.
18: Mauna.
19: Mm-hmm.
18: So kung ako imong pagutan-on, maayo na ang bugas.
19: Mm-hmm.
18: Diba? So, ang tanang istorya ilaha.
4: Okay.
18: Sila
4: so,
18: ang administrasyon.
4: Pasabot na to nga posible ni nga ilang gituyo para ikaw may madaot. Kaya panahon na si imong administrasyon kumuhay.
18: Watak hibaw kung sa ilang tuyo ni Ana. Sa akong pag-ingon, na ay mga tao sa risk reduction management na dira na nga daan.
19: Mm.
18: Diba? So, diha na sila kadaan. Hangtod karon na langyapon. So, that's kanang ilang paglabay karon. Makita bitaw na nimo sa litrato na ilagom kaayo.
4: Oo, naa.
18: Pay mga puti.
4: Oo.
18: We are, that's 15 months ago or 14 months ago. Kadako na sang oras. Kung may nadaot man tingali, kining nahabilin, desisyon na ni.
19: Hmm.
18: Pero ina man ang gipasagdan og 14-15 kabuwan. Ya karon. Nangayo sila og authorization to dispose. Wa sila kahuwat, ila nang gidispose nga way authorization. Pauna ang problema kay maguna ang baba, ang proseso dili subayon.
20: Mm-hmm.
18: Oh, ah.

0: Sir, og nitong nga paunta sila, klaro, at least maton over ni tanan. Kung saman ko na hinungdan nga nawa mo sa mutungas ton over.
1: Ah, mapunta kita, kay may kaugalingon lagi ko na silang mga pamaagi sa paghimo sa mga butang. Miingon sila nga, kanang mga dokumento kung unsa man ang naadiha, ibutang lang na sa lamisa. Kaya mo na lang ang dawaton. So, why physical nga mga turnover nga? Mauni ang mga gamit, mauni ang mga programa. Okay, gihaguan ba yan ato nag-unom katuig ng ato mga proyekto, ato mga programa.
0: Mm-hmm.
1: So, sama na nga, ikaw kung imo lang mga anak, dili na nimo itugyan og yaya nga dili makamao or no kay bawo na ta ni ana nga unsay atong gimatngunan, so ato gyud ang itarong og turnover.
0: Mm-hmm.
1: So, kung niadto lang unta na sa turnover, nakita unta na sa atong mga tao o sa ilang mga tao, na figure out kung sa mangyoy nakita diha may gimoods ba ang problema. Wa sila dito sa Robert, pagkahuman, istorya lang ang nagdako.
0: Mm.
1: Now, karon, mauna lang pangutana, dautan man kahana, kaniabto pa.
0: Mm.
1: Anong naabtan man taog, September in taon, pagpangayog authorization. Nga nangayo sila authorization, dautan naman kahana, anong ilang man ang gidispatsar, nawa pa may authorization nga gikan sa konsiho.
0: Mm.
1: So, maingon sila nga na ang kuha. Ang kuha mo ay nag-require na kinahanglan authorize ang pag-dispose.
0: Mm-hmm.
1: Ang kuha nag-witness, pero dili makahatag og authorization ng kuha.
0: Mm.
1: O na akong ingon, kung subayon lang naton ang proseso, step by step, maklaro nato kung diin kita nagka-problema.
0: Mm.
1: Pero kana mga pasangil na mangguna.
0: Mm.
1: Mga pasangil na. So, ako, kung ako yung mong pagutanon, maayo ng bugas.
0: Okay. Okay.
1: Kung muingon silang dautan ka na, dapat unta dito na nahibawaan kung unsa man ang damage, ang extent sa damage niya na panahon sa turnover.
0: So para nimo, ako ikuha imong side mirror sa imong version, akong dipaminaw na, para nimo, dapat kung na turnover na klaro, nito nga unta sa turnover, nahibawaan unta na, sila na yung distribute ana. Kaya wak man na nila ma-distribute, nadaot na sa ilang mga kamot. O mo na hinungdan ron nga,
1: mauna,
0: oh.
1: Sa ilan ng mga kamot na daot.
0: Okay. So, saan ini kining mayor nga present ron?
1: Wala sila buboto sa lover.
0: Mm-mm-mm.
1: Niya, ilan ang gidispose nga way authorization gikan sa konsiho.
0: Mm-mm.
1: Wala sila kahuat. So, I don't know kung unsa ilang tumong ni ana, pero as far as my memory is concerned o ang mga proseso nga naabot din sa among opisina, wala. Dili kompleto. Nagdali-dali sila.
0: Mm-hmm.
1: Kung sa may ilang tumong, sila rin makatubag ni anak.
0: Okay, okay. So at least, Mayor, amon, nakuha imong side, ani, ha? Ako lagi kang ipaminaw, ani, sa imong theory.
1: Sige. Oh, salamat
0: oh.
1: Kayo.
0: Oh, oh. At
1: salamat
0: least,
1: kayo ang gitagaasad ko ni mo o kanang kahigayonan nga maka-istorya ko sa akong side. No?
0: Mm-hmm.
1: Kay mauna ang kamatuoran na anay mga papel. Kana nga akong gisulti na anay mga resibo, dili na mga pasangil.
0: Before karon nga termino, ikaw na may vice mayor, pila katuig ka nga na mayor das bantayan, Mayor Despe?
1: Primero gyud na mayor ko ni atong mubo ra katong 2016.
0: Okay.
1: Pero dako ba to, mao to'y primerong desisyon nga substitute candidate ko, gi-question ang akong COC. May decision ang kumilik nga disqualified ko.
0: Mm.
1: So bao tong akong giingon nga naay mga gamit nga panahon pa si Yolanda nga naabtan ako ni atong panahon na June 30, 2016.
0: Okay.
1: So, ako tong gidispatsar, gitrabaho na ako. Wa ko'y istorya, di ba? Kipahimuslan na ako kung unsay nadawat na ako kay ikaw na may mayor.
0: Mm-mm.
1: Mao di ay na ang imong paglingkod, mag-una di ay kagbinasulay.
0: Mm.
1: Lansar ka aron ikaw ang manguo sa katawhan.
0: Mm-hmm.
1: So kung unsay pinakamayong desisyon, mao'y buhaton para sa katawhan.
0: Mm-hmm.
1: So mao na, sa akong panahon na ako'y nadawat sa 2000, so Mayo ko na disqualified, nahurot na akong panghatag ang nahabilin sa Yolanda, nga wa ko'y istorya kabahin sa miaging administrasyon.
0: Mm-hmm. So dapat unta kini hitabo akaron 19. O nga

0: Kala po mo ay naa sa administrasyon, ilang tanggi hurot po papanghatag, samtang wa pa madaot?
1: Maon, tagin na. Kung seryoso pa sila, may adto sila dito sa turnover. Aron maklaro kung kung mga tao ang sa atong administrasyon o nasa lang ilang mga tao nga mao'y musunod. Klaro unta, mao na gitawag ang Quintas Claras.
0: Quintas Claras, okay. So atong masabot na. Sa imong side karon mayor, klaro kayo nga ang kunay pagkasadon sa mga tao ani karon kay lima kani bugas nga gipang labay na lang bad optics man sa atong mga kaigsoonan og dunay sad anani ang bagong administrasyon, ang bagong mayor, nganong wa niya ni turn over niya ipanghatag sa mga tao o dali-dali.
1: Ay, mao na. Ila na tanan istorya. Ila na tanan istorya. Ambot unsay ilang tuyo. Mao na, nangayo sila og authorization, wa sila kahuat og authorization, gidispatcher nila niya ilag yun ang gisalida. Ambot unsay ilang tuyo ni ana.
0: Sige, Vice, salamat kayo sa paghatag panahon na mo sa IFM o DYHP.
1: Sige.
0: Mayong buntag.
1: Mayong buntag.
0: Straight to the point. Mato may kala si Vice Mayor Arthur Art Dispy, mga kagilan. Atong itawagan po ang mayor, kinibagong mayor karon. Kay sa iyang side, mga kagilan, tanaw na ko na daot ni Bugasas Politika. Ato lang agi kato katawa mahigala ha. Ato lang gi paminaw iya sa ko maswitos politika anang kuan ha bantayan unsa unsa man kalakihan sa siya may mayor sa sunod gi sayo sunod agi ko maswito bisag gamay mo na nga. Pasinsa la mo nga ang ato pangutan na mga kuantay kay mga higala pero murag kontra partido gyud sila dai no. Amo na pag turnover wala mo tunganing bag-ong mayor no. Okay, so mo na iyang side. So kining bugasa tarong pa ni unya pag ang bag-ong mayor pag iya tanang gidawat og tarong, tarong pa ni mga bugasa, siya na i-distribute mo na iyang ang iyang habig. Ang problema ang habig speakers mo ningon da anan daot ah, lingkod nila. Mo ni atong taga-pagtagan magamay nang gitawagan nato ang mayor karon sa Bantayan Island ang ilang incumbent mayor kumusta man ha? Ah? Si kasama RV atong gitawagan ni RV kumusta man day?
2: DYHP. RMN report.
3: Yes, kasama Atty. Rufil, atong natawgan off-air si Mayor Layese. Unya, may balibad ni siya kasama Atty. Rufil kay matod pa na ako no siya sa Baguio, nag-bakasyon kasama Atty. Rufil. Unya, atong gi-explainan nga, Mayor, kinahanglan sad ka nga mutubag ani kay at that time, no? Sa iyang, iyaman ni na-mention nato kasama Atty. Rufil nga at that time sa iya paglingkod, gani sa iyang kaning...
0: Patawagan naman ito sa nasa Baguio, unta. Nga naman na magbakasyon sa Baguio, dili na rin siya mayor ng panahon na nga ang kanang pagka-mayor ni mo, kuan magina. Labi na dahil ani nga mga issues.
3: Yes, kasama Atty. Rufil, ato sa siya gipasabot ni Ana kasama Atty. Rufil nga ang public service di man na mag pili og asa bakang dapita everyday man na ang yun siya nga wa mong kanyang opisina karon. Patoon lang ko na pagbantayan ni Martis.
0: Mori tinubagan sa mayor. Mayor Archibald ay to adito ron sa kwan. Pulang ba to? Emergency man. Ang mayor dili man na kwan. Managerial post man na. Di magkapwede mo yun nga, bakasyon sa kwan sa ah. Sa maning ilang mayor, kisa nga na ni Mayor Alex Layese. Bumita-bita, lang ito ilang vice mayor, kaya ito pang nakontak. Kasi ang mayor na hinun, di ito makontak.
3: Muna kasama Attorney Rufil, no, unya, matod niya nga naka-formally file yun siya og leave unya. Matod pa niya nga, respetuon lang ko nun ako ang iyahang desisyon kay sama nako na kung gusto ko na kumulive, mahimo man ko nung magkuyog ko sa kong pamilya.
0: Kalainan lang, Mayor, kaya di magkumanager sa, kwan, manager sa lungsod. Kuya, nang dahil manuktok ni mo dito sa inyo, nga, day, emergency, Mayor, na, ayaw kay gabi na, wala yung opisina. Ato na, agi kito, katawa, hatuas, Baguio, nag-bakasyon dahil si Mayor.
3: Yes, sa Matterfield. O niya, muna, nga iyang gihangyo, kay wapasad siya ay data sa iyang gagikuptan karon kay tuwa man siya sa Baguio kasama Atty. Rufil. Sa Martes, kay mo na iyang kuan nga kung mahimo mo adto kong bantayan aron nga magka-istorya, mi.
0: Kami pa ilang solusyon sa DYHB. Kami nang hatag nila ang microphone, ha? Minaw na mo ilang side. Kay aron niya mapatas ba? Na ang vice mayor ni Sultina. Nga kanang mugasa, tarong na pagpalit niya. Ako lang itong gisukit-sukit mahigala. Pero ang iyang theory niya, tarong ng bugasa, naabdan lang sa election ban, wala mahatag. So, ang bagong administrasyon ron, siya may muhatag.
3: Tinod
0: niya. Niya, naman magpagkuha ng mayor. Kaming naman nga nagbakasyon pa sa Baguio. O mauna, Gracias, sinubagan, why? Mauna hinungdan yun. Niya, kining bugasa na nga daot ni. Kamu mga katawahan sa Bantayan Island, no? O gilabay ang bugas, Ginoo ko. Kadaghan sa mga gipanggutom, nga nung gilabay man yung bugas, ha? Kung mauhuna, di inistoryahan sa Vice Mayor mga kagilaan, mauna iyang teore. Ang inistoryahan po sa Mayor nga itong kuhaag side, basig tinuod sa siguro doon yung tarong panambugasa, niya wala niya i-distribute sa iyang side na. Ano mahadlok ko sa matubag?
3: Muna ato gipangutana sad siya kasama Attorney Rufil regarding sa procedure kay July man siya nakalingkod, nakapanumpa siya o niya kanang o dunay proper turnover sad kasama Attorney Rufil, masusi man na. Mo-report man na ang mga department heads nga kani mayor na apatay ingon ani pila ka tong budget unsa pay mga stockpiles na to supposedly inana man na ang turnover kasama Attorney Rufil so dili sad jud ta kaingon nga at that time wa jud siya idea kay ang iyang giingon na to nga sa iyahang state of the municipal address kasama Attorney Rufil na na-mention man niya 138 oh yes kasama Attorney Rufil.
0: Grabe sa politika, no? Ako tanaw ha, politika gihinungdan ang tanan. Oh, bahala na lang og dili makaon sa mga tao na basta kay nagpatasanay sa ihi mga sukid di paminaw. Oh, 178 kasakong bugas. Ako'y nasakitan ba? Nga no, kinibitawang ato bitawang dugo nga pangmasa gibitataday nga kwan, niya kasabuta, msay bation. Kanabitaw mga tao labi na makaagi bitaw ka, kanabitaw muna huna ka bitaw in the RV. Unsa kay dungago na to karong udto? Unsa kay dungago na to karong hapon? Unya makakita ka na bugas mahiga lang ipanglabay ana, ha? Dili na ko masabot mahiga lang usaon kung ipag maayong maayong sa oi termino tong gamiton ani. So gitubag lang ni among gipatawagan tong mayor nga Aisa Aisa Day Albeke na sa nagbakasyon pa ko sa Baguio.
4: Wa gamay.
0: Lisod sa na og moy magdaghan jutay. Okay lang, ayaw may glisulisula nga panahon pa magbantayan kay aron nakuha imong side. Amo kang gitawgan, anytime kung mutawag ka, gusto ka mo explain sa mong side mo, tagaan ka na mong chance. Pero inyong tanga mo na imong tinubagan sad niya. At ito lang inigmarites bantayan na Arve. Kuyaw, kuyaw, sa tinubagan ng mayura eh. Paita. Pero, sige lang. Unya mga komentaryo ko ano yung mga higala. Basta na ako kang ikuha ang side mayor ha, nga di ka mo tubag. Kaya kinimugod mga kaigsunan, pwede man ko nga kung gusto tayong masayon sa kamatulang ba, naunsang itabuan eh. Ang MDRA mo, di mo tubag. Naunsa naman yung kalakiha, mga sukit di paminaw. Kay lisod kayo, magtanaw ang mga tao ani bad optics ni. Kaya ano, ang bugas, gipang labay. Nga nung ipanglabay kay gibukbok, nga nung naabtan man pagabukbok, nga daghan may mga taong gigutom. O sige day, kuanta ini kalakiha mo. Sakit at tudugan. Ako'y masakitan sa mga tao nga magtanaw ba nga, bida, kasuway mo gumina sa una god ako mismo kasuway mo sa una ba kanang magdungag lang taon tagsaging bitang luyat nga may ato nang dungagon so maghunahuna ka ba pila man ka mga tao karon nga kana bang nakakaon ka karong buntag pero naghunahuna pa ta unsa kay tudung agon karong udto unsa kay tudung agon karong hapon pila man ka tao nga inana ako kasuway ko ana kasuway mi ana di ko mauwas pagsulti manang Di malalim ni mga higala makakita ka bugas, kadaghan kay bugas. 178 kasako, gilabay lang. Dito sa bantayan, mga higala, lungsod sa bantayan. Tiwason tala na komentaryo sunod na in the RV. Okay.
3: Yes. Yes, kasama Attorney Rufil, murag daghan tag pangutan na aniniya, ug Martes kasama Attorney Rufil, ug balik na to siya kay we promise man to siya nga motubag siya kasama Attorney Rufil with data gyud ang iyang pagtubag nato. Ato lang po di appreciate nga nitubag siya sa atong tawag pero mo na no, maayong pagbakasyon diha Mayor.
0: Maayong pagbakasyon, bugna pa bugna sa baga sa nimo diha. Daghan mga wa maka daghan ri mga ipanggutom niya ikaw nakas bagyo pa bakasyon bakasyon ka lang niya ha. Ato may agi kato katawa kay mas trista mahigala og ato ning ah. Okay, sige dai. Salamat
3: yes,
0: kay dai.
3: Yes, sa Attorney Rufil. Daghan salamat gikan sa lalawigan sa Subo Rajuman RV Velosa DYHP Tatak Armen.
2: Radyo mo nationwide.
0: Paita mga sukit di paminaw ning hitabo ah. Pero unsa untaman? Ah. Ah, tiwason ta ning komentaryo unya pohon ha. Kais pagkakaron mga kagilaan. Ah, wa naman tayong oras ining kalakiha hinoon good no. So ato sa ning tagagpagtagad mga higala ning atong kuan. Okay unya, belated happy birthday di ay ngadto ni Nanay Saling Banyok dito sa Pumpunan Bye Bye City Leyte nga nagsaulog siyang adlaw na tawhan unya. Kinini ang nag-text nako, nag-chat nako si Manoy Noel Banyok wa nako mabasa din ni mong text noy da. So happy 80th birthday ni Nanay Saling Banyok. Belated na di ay kay nato paning usa ka nato paning October 8 di ay no. So gikan sa kinitibok ang pamilya niya no nga na mauli dito yung mga anak tanan kay ilang birthdayhan iya nanay nga 80 anyos na. Okay, si Laylin Rabanes Arigadas at usan mga higalan tagaag pagtagad mga kagilaan ron alang sa atong mga winners. Laing mga winners mahigala unya mayong pagpaminaw sa di ay ngadto nila ni Tia Judita, Celia, Virgie, Joy og Irene, Oralie, Omega, Gubalani family sa barangay na Sunugan, Ormoc City sa Lalawigan sa Leyte. Pinagi ni Manoy Noel Banyo. Okay, si kasamang Laylin Rabanes Arigadas at usang susihon mga kagilaan karon kisa ni mga nasakpang na minos DYHP busa makadawat mga palipay gikan sa itong Sibianan. Yes, kasamang Laylin.
2: DYHP RMM Report.
5: Mayong buntag po usap sa mga regimen Attorney Rufil, balik diri sa Talisay City. Dinlang grupo na usap ng kanawat sa itong mapahalipay. Isip pasalamat sa ilang kanunay pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sinasali Bong Hanoy! Yeah! Jocelyn Lidon! Yeah! Marlene Beltran! Yeah! Shona Imirgo! Yeah! Marisa Pacana! Almighty Escada! Salamat! Kanya ka rin ang sa ikasigit nyo sa DYHP! Salamat po sa DYHP! Opera number one! Yay! Saan ko na po si sa 93.9 IFS. Kinisika sa mga Laylin Ravanis Arigadas, DYHP Tatak RMN.
0: Okay, salamat Laylin Ravanis Arigadas sa imong report. Salamat sa mga kabanan sa Research Department. Salamat sa mga nasakpan. Na naminaw sa DYHP po sa nagkadawat ng mga palipay gikan sa itong Sibianan. Happy birthday to Fatima Luna. Oy, happy birthday din mo, Fatima. Maguwang ni Attorney Giovanni Luna. Nagsulog siyang adlaw na tawhan karon. Good morning, Onya. Kinini ang belated 59th birthday ngadto ni Sergia Bilano sa Bunbun, Calapi, Bohol. Arturo Bilano ang nagpag-rate ang higala. Solid listener sa DYHP. Matod pang Michelle Dacalos. Aha. Salamat kayo, Shell. Unya, shout out sa da ni Ate Ann of UK. Pinagi ni Nori Bermudez o sa pamilyang Bermudez. May papaminaw ni Attorney John Cagulada, Attorney Paul Ligorio, Attorney Rani Montesclaros, ganaminaw na to, Attorney John Reyes Avidra, good morning. Kumusta ka sa Attorney Jason Ripaso? Nagkapaminaw baka ni Ron? Tagabantayan ba ni? Wako nga suito ini ilang politika niya. Huwag niyo ka kwa na layo mo ko ni bantayan. Ika-bridge sa mo mahigala. Hindi na lang maabot na mo dito. So wa ko mahibawon sa ilang history na ba ang mayor karon niya, ang mayor karon, present mayor karon na imaoni ang basig kontrapartido sila ining vice mayor san. Kining kalakiha murag ang politika gihinungdan ining nadaot ning bugasa ba.

paita mga kaigalano. 178 ka sakong bugas o tag 50 kilos ang matag sako. Nasa mga 8,900 kilos. Sus! Makarelate yung may anak mga kaigalan. Kami dos DYHP, mawita ng bugas, may panghatag sa mga masa. May ilang yung kinahanglan, Dekin. At alam mo, matag-adlaw, mahigala. Amos lang, kuha na dito. Mga masakpang, maminaw, mahigala sa DYHP, makadawat o mga pahalipay. Paita sa nainana, no nga, wa mangoy kalamida, dahil mo nang wa lang po nila ihatag. Imo sa i-assist na mga daot na niya itong bugas. Pero kung tinuod sa itong iyang ingon, nga maayo pa ng bugas, ha? So, kanang present administration, siya na may mo-distribute ron. Yang ano, wakman yung mo-distribute sa present administration? Kay? Nagbakasyon.

0: Ya lo van a dar unas megalas, te vas a dar un comentario a lunes pojón, ¿no? Que van a dar unas ananas que te buscan puestos a salir a HPR, mencibocos que se llaman Rufil Fernández Bañoc. Manamilit que año penegues paguinón, satanán, panajón, ostanán, higayón, de laigo, nan dios. Mayon buntag, Pilipinas, tatak, RMN.
1: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
2: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
3: Tatak RMN!
4: All the time, RMN kami!
3: Tatak RMN!
2: One radio is favored by all.
3: Tatak RMN! All the way!
4: Loyal kami sa RMN!
3: Tatak RMN!
2: One radio network conquers all.
5: Number one!
2: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land, remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po.
6: Makakarating pa rin sa'yo.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
8: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasul Tihon.
9: Kun ako'y pasul tihon, ako maingon. Nga kun adunay aso, adunay kun kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
10: Kun ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon o ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
8: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kay sa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Join the Metro Store Big Anniversary Sale happening October 16 to 18 at the Department Store. Core up to 70% off. Buy one, take one, bundle deals, and more on a wide selection of must-have items. Metro Rewards Card members can enjoy an additional 10% off on great selections with a minimum of 1,500 pesos at the Department Store. At the supermarket, qualified shoppers can receive a free gift or get a chance to play the exciting Bigas All You Can game. See Poster Mechanics for complete details. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 267327, Series of 2026.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Taas pa ang imo blood sugar? Ato na kaway diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500, ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, nagkapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, at polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto.
4: Sa pinakadulong yung matigas sa yung lugar.
3: DTX 500!
5: Kulay si Mario, ako'y diabetes, 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang nga, kayo yung BP, naayo sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Effective, wujud kayo yung DTX
3: 500. DTX 500!
6: Mga butika.
7: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
8: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akan trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So anong maninda ko liha. May asaan sa bukat. Sulay mo li ba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Kanang gikan sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ane. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Seth Living Testimonies.
3: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gana iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
4: Wala ko mabantay nga na dikit ta di ang akong bukton sa Hit Gana moto napaso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan og Seth Liniment.
3: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
4: Tangan siya Seth Liniment wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
2: Living Testimonies.
5: The original Koi Herbal Capsule.
6: Ako si Maria Emilia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga akong gibati kay usamong ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkaswain na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiyagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
5: The Original Koi Herbal Capsule.
7: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imong lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3. Para sa imsog kang maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: Hi! Hello mga kasama. Kinigin po inyong Kuya Joel Binsi, kaubos ng partner Randy Tayad. Mangumusta ka niyong tanan. O gusto tanang mga iksuna mga kasama. Awhagong ko kamong gamit yun sa mga produkto sa Seth Marketing Incorporated. Sama sa Seth Liniment Oil, Seth Panyaman Coffee Mix, Seth Celebrity Beauty Soap, Seth Celebrity Kojic Soap o Kogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa Seth Marketing Incorporated. Bueno, mga ikala magkasama, ang atong magtatampo karon pinandaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngaan nga Birta. Kinigi buhatag duwa sa radyo ni Udji Kumpok Rakasa. Kaya kailangan ang atong magtatampo si Birta.

Kini akong problema, bahin ni sa kumbana nga pirmi man ni siyang damguhon. Pero aray niyo kayong masabtan ang mga sugilanon, no? Ang akong sugilanon, ingon ini ang mga panghitabo.

0: Kang Ako.
1: Masoy. Uy, mata pag mata pag mata.
0: Damgol rin ko.
1: Sabay mo damgol.
0: Namikanta ko niya o man sa kong kanta. Gipuka mo ko niya mo. Nakamata ko. Sa magkaibo at pasabot sa kong damgol. Agit! Anong sagpang ko niya mo?
1: Buti pasabot sa imong damgol nga doon na kay Hilom nga ikaibgan sa Facebook.
0: Sa! Yabag mo niya eh. Pag-survel kahit ito maka-open gani yung Facebook
1: ay pagbuot kay Mike kay kuha ng hubad-hubad sa damgo.
0: Oh, Berta?

0: Berta, rin ako, umlakaw na ako.
1: Oy, asa man ko ng kamasoy? Pusturao man kay ka? O, humot pagit kay kastanan. Klaro, nakaayo masoy nga makikita kas imong naibgan sa Facebook.
0: Sa?
1: Tukan si Nood, husto ko, diba? Diba, masoy?
0: Yapag na, Berta, yun. Umlakaw ko. Mata ko sa plaza, dili kay makikita ni bisan kinsa. Kung dili, maninda ko balut dito. Balut vendor ba yan yung mga panab yun?
1: Unya, nga nung humot ka mang kaayo o pusturao pagyod, insert pagyod.
0: Lisod, masar kayo, maninda ko niya baho kung nagkagidlay.
2: Huh? So,

0: Balot! Balot mo niya! Balot! Kapag wala ko na. Balot!
1: Nakipinoy bread?
0: Oh, dula sab.
1: Oh, iya pilog singgit. Balot rumigi singgit noon.
2: Ha?
1: Isinggit ng Pinoy ni mo. Ha? Arun mahali na.
0: Oo, boss.
1: Diya ka na.
0: Oh, hanggaw to, Hana. Ako, wag mo palit. Di mo di ay. Balot! Pinoy! Balot! Pinoy!
1: Fred, very good.
0: Okay, very good, busing.
1: Diya piligin mo singgit ang Pinoy. Ha? Mahali na kita.
0: Nga naman, boss. Mapalit ka?
1: Di man. Di ka na.
0: Hanggang nito, Hana, oh. Maroon tayong gibalikal. Balot! Pinoy! Balot! Pinoy! Balot!
1: Fred! Nakay hard-boiled egg.
0: Gipabuka lang itlog. Oh, naman.
1: Papalit natin ang gahe ni mong itlog, be.
2: Ha?
0: Huh? Kasi gahe ako itlog.
1: Hard-boiled egg, good.
0: Oh.
1: Aw, iro?
0: Lisod po rin ang mga magkot.
2: Ha? Huh?

0: Ay, mira ka nalang yung masoy.
1: Ay, lisa, pero gwa, kinakita. Ano ko na mo?
0: Lingkod sa sala kay masahi, auntie ka.
1: Labi ba yun kay... Puy-puyas akong malawas. Ay.
0: Ah, mo ba? Kumusta man pagpaninda ni Mas Plaza?
1: Nahurot akong itlog.
0: Ginoo po!
1: Musa ka?
0: Urot ba kayo mag-itlog? Wala kay itlog!
1: Ha? Ay, yabag doon ka, Berta, eh. Urot magkagsistang guba.
0: Mo ba? Ipatong imuntiil. Ipatong imuntiil sa kong paa kay masahi, auntie ka. Sige.
1: Labi man yun, ano na.
0: Kung man ini imuntiil, sa imo na yung buko-buko, tika masahian, ha?
1: Oo, oh, day.

0: Oh, nahom man ta nakagmasahi masoy. Uy. Nakatuog man gud ining akong bana. Kawon be. Uy, uy masoy. Uy. Uy. Uy.
1: Ramang sama.
0: Ipukaw tika, kaya pakatugon tika baliks kwarto.
1: Ha? Kitik, bayan yung nabirta, eh. Ipukaw ko ni mo para pakatugon o balik. Pikitik!
0: Tuot man, ibalhin sa among kwarto sa pagkatugon si Masoy. Maila nga, hapugid kaayos siya, kaya dali ramang nakatugon dayon. Unya to? Taon sa kumbana, uy. Nangangain taong na to.
1: Uy, naglupot ko. Marukog si Superman ini. Hala, hala, may paubos ko. Matugso ko ini. Paubos, matiugso ko ani. Manikamor ko. Malupot pa sa kasbalik. Yes, yes, yes. May patahan kong balik sa paglupad. Ako lang karoon si Sorper Masoy. Yes! Yes! Yes! Oops! Patahas ko! Yes! Yes!
0: Ay, ay, bumata! Ay, bumata! Ay!
1: Yes!
0: Alay ka, bumata! Da! Double impact, no?
1: Ay, ilang paraw ni mo, Birta! Ay!

0: mapa-on kam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tunay, natural at original.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
4: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
5: Nag-life extension nga, nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda, yung pinakabiliban yung gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh, bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
3: Life extension, vitamin D3. For longer life.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay may ubos akong blood pressure.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay may kunhod na ang akong blood sugar.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
10: Biotrop Herbal Capsules,
8: garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
10: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
11: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay may ubos akong blood pressure.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay may kunhod na ang akong blood sugar.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
10: Biotrop Herbal Capsules,
8: garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
10: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
11: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
12: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
13: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa paghagis bilabila herbal oil?
14: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
12: Sa paghagis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
15: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehas aning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
16: Oras, hatod ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: sandal, ang super sandal.
1: Seth Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko hospital yung dahil nagugos ko binhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukul Sotongaw.
1: Living Testimonies.
4: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligyod ko kalibang!
5: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
6: Super Fiber! Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imlisad og Life Extension Vitamin D3 kadahumanog kao. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niyang pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
7: Ingon ani ni Perme akong bana magsigig damgo. Karon lain na sang damgo ni Masoy. Unya, ay na lang pagreklamo, Soy, kay gisave na ko imong life.
8: No, sige, save ba?
7: Giuro man ka. Sige, mga kingon nga.
8: Wa uro mawin. Na, nagdamgo ko.
7: Ano sabi na yung mong gidamgo?
8: Nagdamgo ko. Naglupad ko murag si Superman.
7: Ano na yung damgo, Masoy?
8: Mugani.
7: Gigakot
8: mo ko na yung magyadkan.
7: Nindot kaya pasabot sa imong damgo, Masoy.
8: Ha? Usaman.
7: Nga mulambo ka og makuha ni mo ang imong pangandoy.
8: Umauwa?
7: Ano naman na? Usaman na bisigyan imong glugit sa imong glong? Usaman na buot imong kuhaon?
8: Kugmugod. Manipangandoy kong magkuha ni Berta.
7: Ha? Wala me!

ka buang bayarin udto eh. O pagani pa kauman ako pani udto, gidok ka naman sab ko noon. Mayrag-irag ko kamay. Bisag totoo lang ka oras lang. Ginuto na ko.

0: Nakamuti ako ang bunga sa prutas. Bisa pag habo kayo na. Diba? Niya, niya. Ang bakar ko. Pero, habo ko ba kayo? Sawayan ko lang. Magkuwagyan po na ko ang prutas. Hanap yun. Ang bakar ko. Kukuha na sab. Okay. Kukuha ng amulo. Kukuwagyan po na ko. Yes! Yes!
1: Stop.
2: Masa may madamgo?
0: Aduh na kunoy, habuk kayong kahoy nga may bunga.
2: Unya?
0: Akong gibakan. Bisag sa kahabog ini, ako nakuha ang prutas. Abutin ako.
2: Yes! Yes! Yes!
0: Uy! Ano kabirto? Uy!
2: Hindi pa sabot sa ibang damgo nga may mo... kanang kuan may umaabot ka na kong kwarta ron!
0: Tinood ka?
2: Tuo na lang lagi na ako lagi. Tayway paltos ting hubad sa kong damgo. Tagsaragit ka ayon ni. Eh.
0: Tinood ka?
2: Lagi!
0: Sa ato pa, sigurado git kang maabot na ko ang dakong kwarta.
2: More pa oh! Cross my heart!
0: Yamat.
2: May nanuktok sa pultahan.
0: Ano siguro rin gingunin mo nga dakong kwarta ka maabot
2: buta? Kapalihidin ang pultahan! Go!
0: Abrihan ko na yun ang pultahan.
2: Amuban ko nimo kay dako na gunang kwarta gud. Dali dali.
0: Kinsa ba yun?
3: Ako Berta ug Masoy.
2: Feli?
0: Feli?
3: Oh. Ni ako. Kay maningil ko sa dako kaayo na yung utang nako.
0: Ha? Ka Berta kay dako kwarta. Dakong utang man gini.
4: Ha?
2: Kalaoy kada kong biis ay ani kada kong bangag sa ilong ani.
5: Unya, di asay higayon nga samtang natugmi o sa kagabi iana, mauni ang nahitabo. Nakatug na sa Masoy.
0: Minigukod ako nga. Mga Indian, ang gilabay kong bangkaw. Mudagan kong gusto kayo. Stop!

0: Agoy na ako, Katri. Agay, isagis akong pangiyuran. Anggaw ka.
1: Okay. Gilang paro.
0: Anggaw ka man. Ano yung mga kong gisikaran?
1: Oo, unsa.
0: Agay, kasakit na ako, Katri. Agay nga nung kalit ka magpanikat.
1: Nagdamgo, magod ko.
0: Sino ba sa'yo magdamgo?
1: Nagdamgo kung gugod ko mga Indian. Ilabay ko nung bangkaw. Mautong paspas kayo kong nakadagan.
0: Wala ka masoy. Hala. Ha? Ano? Hala ka, good.
1: Ano man?
0: Buti pa sabot, ana, nga kuan na kay utang gidagana niya, dili bayran.
1: Ha? Ah, karna, bita ka na, murag. Murag na katunong kagirana sa paghubad sa kong damgo. Ano ko?
0: Say nga?
1: Huwag yung tuon ko'y planong mabayad ni Felix at kung utang niya. Ha? Plano ko ni dagana niya.
0: Espray!

0: Uy, hala, may nanuktok sa pultahan. Sa'yo pa mang kayo sa buntagon, kinsa ka na, no?
1: Dali, basit grasya na na, sige na.
0: Okay, tando ang mabing sa pultahan.
1: Tana. Oops.
0: Kinsa ay...
1: Kinsa may nangyay...
2: Hi! Hi, Masoy, Berta.
1: Sa'yo po ni Mofili.
2: Oo, take note, ha? Nakakuydang mga polis. Gamigham lang mo di araw, di ito ma-overcast, ha?
1: Ha? Ano may daman taong ka mga polis, Fili?
2: Ay, nagdamgumanggug ko, taon Masoy.
1: Ha? Nagdamgumanggug sa?
2: Nga imo ko daganan og dili bayran sa imong dakong utang na.
0: Ha? Kuyawa ko sa imong damgumanggug, Fili.
2: Mamabitaw? Nang nagdakugdaan og mga polis? Kay kung plano ninyo ang mudagan sa inyo dakong utang, ipadakop tamo sa mga pulis.
0: Masayan!

0: ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
1: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
2: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Be MXtraordinary with MX3.
5: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin B3. Bakit Life Extension Vitamin B3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all-natural and leading-edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
10: Si Nanay Bene Galacio, sa 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
11: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound unsa lang diha, naghangay og bati, taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takoy gipang bati tanan, naghan jud akong ulo magsigong kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo na pag inom na bisag unsa pagparagis na ka, sisay yon gisiwaya na ko, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon, naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira og lumbog sa balay. Pero pag sugod na inom sa paragis, makapig man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, pinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
10: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila dili

0: Og diatoy higayon nga ingon ini ang nahitabo.
1: Nanatug na sa smasoy. Dali ang makahago kayong daw, Hana. Hapo na sa kainis tanan.
2: Goy! Ano imong kong gila paro, Fili? O sa huwag kong bayad sa kundo kong utang ni mo? Sobra ka na, Fili, ha? Kinisabang imo.
0: May kasakit sa kong tagoy nga gilaparo ni Masoy. Mubaw sa kong ko.
2: Guroy, gilaparo ko. Pagdamo ko sa perta. Kasi may gilaparo na ko. Kusukok sa kinababurog akong nabungog sa sagpa. Awa nila yung si Berta Regid. Lisod mga ipasangin ko ba ni kamera mga luwa din si Catherine Tapan. Berta. Berta, huy. Uy, Berta. Atik-atik ko katuo ka. Ako ba ako sa kuklo paro niya?
0: Agay! Agay! Agay! Sagpa sa ko. Oh. Natulog na damgo na sa dahil siya. Baos ako.
2: Uy! Kusugas baos, Berta. Natulog na damgo na siya. Berta. Berta. Uy. Pwede ka mata, ha? Kani akong habol, ha? Kani ibukot ko ninyo. Ang angay ni Berta. Kani... Hana, hana.
0: Kabaho, Aaron. Kabaho.
2: Da, magtaka lagi. Tagkab ka, Berta, ha ka?

Mao ni akong problema nga di kitunta siya problema. Kabantay mo? Pirmi man damgum-damguho ng akong bana, oy. Nya, pirmi sang gidagaw siya. Unsa man ug kamoy pasultiho, nalingaw mo, Berta.

0: Ate Fresh, good morning, Ate Fresh.
1: Good morning sa Lutupan, sa Das Road. Regala si Kwan, Edgar o si Minda.
0: Okay, good morning.
1: Libatan, ang apelido, Libatan. Kaya naminaw ka sila.
0: Ano Libatan, buli mo?
1: Yung mga apelido, ang Libaton, pang Libatan na lang apelido. Edgar o si Minda, Libatan.
0: Ah, Libatan. Hindi kay Libatan. Libatan. Anya, anya sa tanda tuwi isunan, Ma'am Jasmine Mabini Navarro dia sa Babag. Good morning nyo dia. Sir Raul Alibio sa to. Good morning. Dia sa tanan po datong mga bata na ang inumo, Don Pepe Tablia. Dahil salamat mga mama sa padayon ninyong pagpalit. Naka-apil ka na eh.
2: Apil.
0: Bito mga mama, salamat kayo ha. Kay taas kayo ang energy sa inyong mga anak tungkol sa Don Pepe Tablia. Happy, happy, happy Pirmi. Unya para sa mga dagko, Don Pepe Dark Chocolate. Ugum-ugum sa Diamond Yema o Biyema Espesyal. Palit kay Tasty. Ang lami, kagub-gub kayo, Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch. Ka-apil ka na eh.
2: Wala.
0: Thank you, salamat kayo. Rimbong ko nga nung ako'y apilan ni Roda, pero niyalagyapon ko. Aron sa pagpahibaw nga ang dupipitablia para sa mga bata nindot ko kayo na. Alami ko kayo ng dupipitablia. Imnon mga bata, inom yun mo na padawag sa kilat. Tasty Fish Cracker o Paulitos Sugar Crunch. Baon na ninyo. Labi na ngayon ang OBMA Special o DMMA Special. More the best kayo na itong ugum-ugum mo. Yan sa mga tao ni former Kapitan Jun Ramos nga nagbuhat sa yung Miguel Pulyar Fertilizer. Good morning, Numuria. Sa tanang mga tao ni Kuya ni Pipito, basta Toledo Kuya ni Pipito, Dudong GR Pipito, o sa siyudad sa Sugbo, si Ma'am Jen Brumits sa Brumits PH, sa siyudad sa Sugbo, Dudong GR Pipito, ang Brumits PH Commissions na nga, umabot na itong kutsihal sa Talabira. Kumusta mo niya sa tanan nga Talabira, Ma'am Shane, ha? Anak ng Kuya Nick Pipito. Salamat kayo. O niya sa tanan po mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kaki, Ma'am Casmer Araraw. Good morning na itong tanan. Ate Press!
3: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar,

0: kolesterol, katutaasong sugar, igan man, kaya ng bukol-bukol nato sa itong lawas, ato unang imnanog ser panyawan, herbal capsule kada adlaw. Katulong sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unay ka makaon sa imong pamahaw, inom daan ang usa ka kapsula sa ser panyawan, herbal capsule. Irig pa rin ito ni mo, maugyapon. Sa gyapon ka kapsula, sa serpan yawan, herbal capsule, imong imnon, una ka makaon sa imo pa rin ito. Mausap sa imo niyang pagpanihapon, inom na po daan ang sa kakapsula sa serpan yawan, herbal capsule. Ug alang na ito na problema, aning kidney o UTI, ayaw na mo kahadlok. Tungod ka dyan na niya makatambal, anak. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon.
1: Okay, salamat kay Ate Prince. Sa saran po nato mga kaigsunan nga bigamit sa to ang Sidlement Oil. Thank you, thank you, thank you. Kayong tanan, kamong naghimog number one. Sa to ang tinuod nga mga wagtang sa to panuhot pa maol pa nagkit sa kalawasan varikos bins katul-katul kutu sa kabataan. Ilikay pagyuta sa dinggi kung mga plasta sa to ang Sidlement Oil nga anarawa palit sa butika. Pero wa mo'y butika dool sa inyo ha, pwede na ninyo orderon sa Shopee. I-type lang ninyo ang Side Marketing Incorporated. Magkita nyo ang mga genuine mga produkto din ha. Type pala ninyo o i-order nyo sa Shopee. Ihatod pa sa inyong panibay. Bam!
2: Kumaman kayo! Good morning! Alang ka nimo di ha, Ana Sarte, Antipolo City. Ingo mo na sa Giu Ravedo. Okay, salamat kayo. O, kumusta dito? Dini mo, Victor Lau, de Up Camotens, Arisgado Arupo Ray. Thank you, Dr. Erving Gresha, LG Uslo, Busaya mga staff, Mamalu Mission, Ma'am Giselle Bangkuyan, Mr. Jipoy Hudar, Ma'am Maria Mirasol, Mr. Florante Meramontes, Mr. Itoy Meramontes. Okay, ang mga habal-habal drivers dito sa Tumalog Falls. Salamat inyong pagpangaligo sa inyong pagpanarbaho sa dili pa mamularga. Maligo sa iyong buntag gamit ang atuang Sen Celebrity Kojic Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Sen Celebrity Kojic Beauty Soap para magpapilin kita matanon. Younger looking, kutis artista, kutis porcelana. Sen Celebrity Kojic Beauty Soap, ano na ba kami pugis-pugis itong itong black hits, white hits? Puro ba kagdo na yung katol-katol? Hindi mo masabot ang inyong problema sa inyong mga panit. Sen Celebrity Kojic Beauty Soap. Muta na lang masabot ka, ha? Para original ang ato mapalit. Mas maayo magkita ni mo ang sell you there sa yung sudlanan. Seed Marketing. Thank you.
1: Okay, sa tanan po na itong mga kaisunan, kita na sa ayod kita lang. Kanyang toxin, mauni mo patay na to. Kanyang toxin, mauni mo daot sa ito blood cells. Ato blood cells, importante, tigatod sa oxygen, nutrients, o tubig sa ato ang kalawasan. Ini kadaot, ini mo sticky, mula po itong dugo, mauna mga major, yun nga masakit ang mutakbo na to. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, shit, uban pa na itong batian, constipated ka, o gingon man, kini ato ang kidney problem. Mao nga, kinahanglan yung kamo inom o G-Detox Plus Herbal Capsule. Kaya ang G-Detox Plus Herbal Capsule o saka natural nga detoxifier. Natural nga remedy. Tigwagtang sa balatian. Puno sa nutrients kamay makapaligon sa itong vital organs. Aprobado kini sa FDA Registration Number FR-8715. Busa kung gusto kang mawagtang ka ng mga toxin sa iyong kalawasan ng minong at sa iyong balatian. O garoon ligod kanunay ang itong vital organs. Inong yuta ang matagad o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ang number one nga mo flash out sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Press!
0: Okay, ang sender na ito karagad lawag ko
1: niya. Berta ni Ate Press.
0: Aha.
1: Si Berta, oh.
0: Berta.
1: Oh, niya, kinis Berta, Ate Press, kanang kuan. Kanang ang iyang problema, iyang bana, damguhonon ba niya. Hangtun nga, nagdamguhay sila, bisakun sila, damguhon nila. Puli-puli sila sagpa, ang katapusan, gipusin mo, tuslubot, ang tuot. O hinungdan yung aring hindi kayo may

0: Udah. Sampai ketembak.
1: Di gakutan may sabor, yung nakautot ng bimahua. Hindi mo na ikabogan lang anong utot.
2: Ang bugat nga unod silang sugilanon gulyawat, katong ilang utang, nga wak magplano, nga wak nila mabayari.
0: Sinang pili, lagi taon, di na bayaran? Naghanar ba, wak kabayaran na nung pili taon eh?
2: Gidada na kung silang pulis.
1: Gidada na kung wadi bayaran.
0: Dati yun ang pulis ng pili.
2: Kasi yung pangutan na di ha? Gulyawat.
0: Mau ni yung pangutan na? Mau ni ang akong problema rin sa akong bana? Permil lang yung taong damguhon taong akong bara, mura, permil lang taong gidagaw, gidamgo, dili.
3: Kaya problema, dili ang sa utang.
0: Dili, ang katong nakautot sila, yung ba nang gigtaghabol niya, wag yung kakuan. Wakagawas ang kuan ba? Ayabanan, utot, gigot ang babo, ang habol, ang utot, wag yung kagawas.
3: Dito ra yun.
0: Dito ra yun. Oh, niyang pagpaguto trabati pres ang lubot ipaduol siya daw. Bahuwal.
3: May problema niya.
0: May problema.
2: O sa'y mang gurguliat ka ng kini ato katulog o labi na uglapoy kayo itong lawas. O, ko at yung kadali, gano kayo ito mahago pares na ako gano nga lapoy kayo ko firme. Gariya, ututok, ingon ako sa lingan, gusto na mahago kanyang mabam. Naamog, kining tiguang na tagulat. Sa'yo, magmata ko, alas 12 gabi eh. Di na lang kumutugog, balik man laba ko. Hindi ka alas 3 ka down. Lupa mo ko, balik kong tuhog. Mata man sa kong duty, man tabo na nga. Lapoy yung po na kong lawas.
0: So, ay nakana, nagbarog ba ang tuhog ka?
2: Maglakaw.
0: Ha?
2: Maglakaw mo, piyong.
0: Oo ba?
2: Hinom mo ka suwa na sa reporter po kung assign ko sa suto. Maglakaw ko ng piyong. Ay, kay Pilkapuyan. Kaya labi na yung drama ng gabi eh.
0: Yeah. Dream walker na siya.
3: Basta ka Madam Agno?
0: Parang ako, Ate Pres, ng Sunday ko na katuog ko.
3: Okay
2: lang ang Sunday.
3: Okay lang ang Sunday, pero ka nang maglakaw.
2: Lakaw niya, pulungi ka sa sinariyan. Oh, spot yung na Ate Pres. Wa, ma'am, sa to.
3: Sa to, Madam Ag.
2: Nabusina ko. Pambit. Ato pambit. Colosas 3, versikulo 17. Nga nag-ingon, nga ang tanan na tong gisulti o gibuhat, kinahanglan buhaton sa ngalan ni Ginoong Hesus, uban ang pagpasalamat sa Diyos. Kini akong gibasa, Ate Pres, tungod kay importante man nga, before ka mo ato sa imong higdaanan, before ito ka din mong unlan sa, ay mong o sa unlan, naamgit ka ng prayer, pagpasalamat na ng adlawa, di ba? Salamat ng adlawa, tagantagpis ka ispanlawas, i-appel po nag-ampo nga, mayon ta itong kabuntagon, para mauli po na itong kusog, magpadalas itong mga gimbuhaton. Kanyang ilang muragwa na mga tampo nila, ampo-ampo, dito lang hagok, tungkol sa kalapoy silang trabaho. Ang nai mong ba na ma'am, hasta ikaw, kanang, litok mo gamay ang prayer sa una pa mo matog. Wa ko nang gisip ko doon sa mga relihiyon ha. Kanang sa ako nang ibasa dire nga imong halos sa Ginoo uban ang pagpasalamat nga gitagaan kag mamaayong kapis kay anang adlaw nga nakatuman pro sa mga trabaho.
0: Daigon, pero sa giingon bitaw ni Sir Raymond og ni Ma'am Sheila nga dili importante nga unsa imong relihiyon, ang importante ang imong pagtawag sa Ginoo.
1: Ang imong pagtuon sa
2: Ginoo. Apan katong Goliat, Goliat. Apan katong kun naglakaw kong nakatog sa usbot imong putana at.
0: Nabangga ba kuno ka? May gani wa ka bangga?
2: Ha?
0: May gani wa ka bangga?
2: Pero na ko nakita ato Ate Pres Goliat.
0: Ah, sa una ka
2: gabi ko na ilibit.
0: Ay, wala na ilibit ro. Naman.
2: Pero ikaw sa Ate Pres sila mo, ako na bangga? Kani ko na busina ko? Ako na nakita Goliat.
0: Sama.
2: Apa yang aku boleh tas?
0: Usah deh.
2: Tunggu. Sekarang aku nak letak terlambat, no?
0: Kau nak go? Ang pasultion.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
5: Ha! Obitaw, asawa ka. Pero ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
6: Bitaw, tinuon mo na.
5: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
6: Dili man kinahanglan mang hambog pa ko. Kay asawa man gyud ko bisag unsaon. Ikaw, unsa man ka?
7: Jo, pabidaw ako. Ayaw na pagdagan, Jo.
6: Dili na ako mabidaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
7: Jo! Maluwi ka, Jo! Jo! Ow! Oh!
6: Mateo! Scammer?
8: Oh. Mao na akong pagtanaw ni mo sa una. Og bisan gamay. Wag ko mangandoy nga ma-fall og sama ni mo.
6: Nga mas lalaki pa tan-aon kay nimo. Pero karon,
8: aw. Ikaw na ang tanan para nako. Og way si bisan kinsa nga pwedeng makapabuhak natong duha.
9: Bisan ako?
8: Oh. Oh. Lola?
10: Blue Last Boy. Sugilanon sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda ug kaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Para sa malimpyang at dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulo ng butikin sa inyong lugar. DTX 500.
1: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod o naistory ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayogin o kakapsula sa usaka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayo DTX 500.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
2: Ang atuwang immune system, kusog kaayo kung healthy ang digestion o limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naana kita og Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang giko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ugang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: Igala, nakakape na ka?
2: Kay mo na ba ka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3 Reishi Mushroom ug kaning Mangosteen Fruit Extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.
4: Maayong adlaw, makauba nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
6: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
7: iBerry, for a clear and healthy eyesight. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.

0: Kung karong mga higala, ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy!
1: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: Ayaw lang lagi pagpapura, bro. Mwapot na lagi na.
3: Aw. Okay. As kag di makaanak si Joe, no?
2: Oh, di kumutuo, eh.
4: So, di umabdo si Joe? May paglao pag yun lagi di ay ko? Joe na pa!
2: Yan ito, mag-iskuta na, bro.
3: Okay, okay. Iskuta, glain.
4: Dili mabdos si Joe. Dili siya mabdos. May paglaong pa ko ni Mateo. May paglaong.

0: More yun tanin?
1: Yup.
0: Kung wala lang, nato na kong, ha? May date pa mi ni Jo.
1: Ayay, nagpaibog na, sad.
0: Pag minyo na lagi, aron di ka maibog.
1: Nalasad na. Ay, tuloy, hapit ko malimot.
0: Oh, ano saman?
1: Nanguta na mga tao, kanusa nga tong company outing?
0: Oh. O ba?
1: Yan saman, mag-outing tao or dili? Pwede ba na itong irasyon nga cost cutting?
0: Ayaw. Mora na ikalipay sa mga tao. Sila lang ang pabuta ka no sa asa. Sultay lang ko if final na, okay?
1: Okay, boss.
0: Sige, doon na ba?
1: Yes, boss.

0: meeting dito sila kano sa Ugasa North. Kuyog kita, ha?
1: Ayaw lang ko pa kuyog gawi. Huwag ko labot, ana.
0: Sa huwag labot nga, asawa mo ka.
1: Bisa na.
0: Kung di ka mukuyog, bisa ko mukuyog.
1: Oo, ilagi ka.
0: Hindi mo kumalingaw, ganun nga ka. Hmm?
1: Charged kay kay.
0: Seryoso ko, ha, Jo?
1: Sawa na deh, sawa pa ko. Wala ko nung kamukuyog.
0: Aw, oh, ni kuyog. Pero, wag ito mag-enjoy.
1: Tuo ko ni mo.
0: Lagi.
1: Still la ni mo eh.
0: Wapag hindi ka mutuo gyapon nga. Ikaw raman ang makalipay na.
1: Uy, hinaya na tingugin mo eh. Madunggan ka suban.
0: Ah, tinungod man. Ako sa man gusto kang isinggit ako.
1: Mateo ha, pagtarong ha.
0: Lagi.
1: Sige na. Kaon na tagtiwas.
0: Ah, ikaw lang. Busog na ko.
1: Kagamay pa si mong gikaon.
0: Mututok lang ko ni mo. Busog na ko.
1: Wala, uy. Saan naman ka, Mateo? Kuyuhan naman tani mo.
0: Naatik na ko ni Macho. Ang butong sa'yo mong gibuhat na ko eh. Naingon ini, mga ko ni mo.
1: Saan mo tayo akong gibuhat ni mo eh?
0: Pes, kung wakay gibuhat na ko. Nainap lang ito ni Mugmayo.
1: Shhh, uy. Ayaw lagi ito nag-isulti nga natas publiko.
0: Ganun ta ako nang isulti nga kitara?
1: Ang-ang.
0: Ah, okay. Sige. Huma na itong pangangon. Narito ito, ano?
1: Ah? Asa man?
0: Ato ta sa tapit na kita raging duha. Kanang ang ato raging mga tingog ang madungog.
1: Oh. Nayapak naman yung duha na. Ay naman sa tingali ang nasunang huna ini.
0: Ah, uy, nawag si Lola.
1: Tabaga na yun. Ay, salamat ha, nanawag si Lola. Makalingkawas ko rin kung noong sumigit plano.
0: Lola! Oh, nagkuyog me. Of course, Lola. Ay, kapala ka. Hapit ka na nag-iunya, may apo sa tuhod.
2: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, ng glen akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang bila-bila kape, maulian ka. Basta ang kainom ko, di nagbaglayan ng kabuhi.
2: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.

0: Coffin, Samanchat, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS!
2: Mare, pabili nga na sibuyas. Ipagluluto ko lang ng ulam ang kumpare mo.
1: Saan ba nagpunta si kumpare?
2: Ayun, nagtatayo siya parong-parong sa ilalim ng tore.
1: Ano? Mare, mapanganib sa tore.
3: Tama ka dyan, ate. Maaaring magdulot ng panganib sa buhay at perwisyo sa komunidad ang pagtayo ng bahay o anumang struktura sa ilalim ng tore o linya ng kuryente.
2: Naku, pupunta ko muna ang kumpare mo para mapagsabihan at maitigil ang ginagawa niya.
3: Kapag nakakita ng ganitong gawain, report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
4: Isang paalala mula sa NGCP.
5: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
6: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Oh. Yes, Lola. Yes. Oh. Matuman yun ha. Oh, matuman yun ha. Basta ayaw lang yun niya may isturbo ha ha. Okay. Okay, lala. Ikaw sa dumping. Bye.
8: Oh. Ah, man. Dali ni tagaon.
9: Kala, inugisis ka na, honey. Ibawa naman kung siya gusto mo itabo.
10: Ganong pinahotel-hotel pa man kita? Gamay kondo man ka kung di ka gustog disturbo.
8: Sige lang, good. Mas nindot man ang lahilay o lugar. Mas makadugang naspusta.
10: Noon, dagan man kagkwarta. Sinse yura man ini mo.
8: Ah, di na tungod sa kwarta, mahal. Tungod yun na ni mo.
10: Hmm?
8: Gusto ko nga every time nga mag-ubanta. Ngayon ini, mahimpong memorable, para ni mo. Ganong maka-addict man ka.
10: Imura ng masangil. Pero ang tinuod, igat yung kang pagkalalaki.
8: Imurali ko na yung nini.
10: Imurali ko yung ihimong pasangil.
8: Ikaw na lang kinakapukaw sa kong pagkalalaki. Ngayon, hindi ko medyo kamuto.
10: Mateo.
8: Tell me, what me? Padungga ko.

0: Okay, so mao nang date o mao nang venue.
1: Okay, why problema?
0: Okay, ako sila inform nga may approve ka.
1: Ipot into writing lang o i-forward sa finance aron mapag-ausan og budget.
0: Okay, sure.
2: Aprobado ni Mateo ang nasabutan ng company outing. Meaning, magkauban be overnight. Pangandaman ko ni Mayo. Kinahanglan nga this time, dili na kit ko mo palpak. Dili na gyud.
3: Tilaw-tilaw ta?
4: Nga sa ato pa, di mo magatog diri unya.
5: Dili la kay overnight man.
4: Aw, away problema na oy. Kay kamo magduha ang mag-uban. Mag-gool ko kong si Mateo ra. Kay sigurado mangyad nga may musuway sa pagpangitag gintang nga makahigayon og lusot.
5: Di man sa siya mo kuyog la kundi ko mo kuyog.
4: Awa ngay lang.
5: Aw, kuyog na lang hinuuna mo laron. May enjoy sa ka.
4: Na, ayaw na lang kung i-apil-apil ninyo, Ana.
1: Nakarga na tanan, mahal.
5: Okay na.
1: Okay. Lala, ito na may. Amping din niya.
4: Pag-amping, sad mo. Si Joe, ha? Amping niya.
1: Of course, Lala.
4: Nga na, sige, sige. Panlakaw na mo.
1: Palakaw na may ni mo, Lala.
4: Ayabag.

0: Wow! Nice place! Perfect. Perfect for lovers. I don't care kung may mukong kapit. Basta si Mateo lang. No worries. I'd be very proud, Pagani, if ever. Sige din ako kalimutan na company outing. Mauunya niya ang pinaka-memorable company outing. Humano niya ini. Ini pa mauli na mo. Dili na unya makalingkawas pa na ako si Mateo. Oh, nagsakyan na ni Mon. Nagsunod na tingnan sila si Mateo.
1: Hi, guys!
0: Oh, saan naman to si Mateo? Nanawa ko man siya. Mon?
1: Oh.
0: Si Mateo?
1: Oh, coming na to.
0: Oh. Nianagit siya.
1: Oh. Nianagit o?
0: Mateo!
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
4: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
5: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi ni maigmata sa bumitan.
6: iBerry, papalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
7: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
2: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
8: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washy!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
10: Mula noon, hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: nga igala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Writer, Baby Omega Flores.
2: Director,
3: Ricky Bangisgaring.
4: Audio editor, Lloyd Gabiana.
5: Soundman, Jomel Arizo.
6: Spinner, Aminidel Yara Nakorda.
7: Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo sa laing sugilanon nga sinuwag ni Francis Ilyaga Ispares.
2: Ladies and gentlemen, the most viable player!
3: Ikaw na nga ba yung
2: MVP! Justin Muriel!
4: Ako? Ikaw ang angay niya.
3: Oh, congrats, Don Justin.
2: Ladies and gentlemen, 10 Bulls Bear Tournament, the champion, Justin Muriel!
4: Thank you, thank you.
3: Mangod ko ni! Mangod ko ni!
4: Ikaw ang nagkahimo na kong champion, kuya.
5: Sukol! Nagkadugo na imong ilong o baba! Sukol! Unsa nga ang kanimo, ha? Nuha ka na ako! Ako lang siya! Nakanunga! Ako lang siya!
3: Di na kinahanglang magkabit ka sa imong kusoka! Pugnad ko ang pinitig sa akong kasikasi! Di man ilang kanunga! Ako ang imong kuya!
1: Ako ang imong kuya. Mga pulong na gilito, timaan sa pagpangga o pagmahal. Sugilanon nga sinuwat og direksyon ni Francis Ilyaga Ispares. Musical scoring, Randy Nakurdat Tayad. Audio editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurdat. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.

0: Holly Coffin, sa mancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
2: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bila Bila gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka humana ko og inom kay salat ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
3: Wow.
2: Tong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko aninya.
1: Sa Paragis Bila Bila dili na ka mag-agwanta pa.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC-

0: Mas masih bay. Aram ka bukus dua.
1: Ang pa Yusin. Wa di kan dua.
0: Wa lagi. Kalibang ako.
1: Nah, wa ka. Gigli imong tim.
0: Simbak ko oi.
1: Ang sag ka sinalikan ko. Niyawa mo ka mo dua. Awa pi ang imong tim.
0: Auto man si Kuya Rugnog.
1: Oh, may katipang sko yan ni mo.

0: Center Square. Scores arrivati, medio su. Lui arrivati. Dossi alemai.
1: Oi, lobo ngon tabai.
2: Okay, ra, oi problema. Wa ay discourage.
1: Ako pati.
2: Okay, okay. Das ini kita.
3: Inom sa mo.
1: Wow. Gatorade.
3: Oh. Para pang energy.
1: Salamat ha.
2: Bida rin. Ipalit pa magyuka ana, Karimar.
3: Okay ra, idol. Uy. O sige na, kuha na mo, Sir JC.
4: Oh, salamat, salamat.
3: Apod-apod mo, ani, ha? Okay, Dose man ikaw buong.
4: Okay.
3: Tracy, lagi unta to niya. Huwag mong Justin.
2: Okay, paminaw, ha? Palikuno na to, ato ni pizza.
4: Okay, okay.
1: Okay. Ako'y di pizza na ni, kuan, ako'y ni Rick-Rick. Sang-asan, ha? Ako nasundol.
2: Okay, good.

0: Oof. Okay, Rick. Pun-i pa kini niyo, ha?
1: Okay,
0: ilubong o tagaliog ang lower yati, ha?
1: Ah, ning kamot lang, Cindy. Ning kamot lang.
0: Dili kayo maning kamot, Rick. Buhaton yun.
1: Kakita, bitaw ka sa mo maning kamot. Ang sama kami.
0: Basta, ha? Permanent tihagit, ha? Mm. Piang ilang team was Justin. Pahimusla na to ang atong advantage, okay?
1: Okay, patik.
0: Mumasyada pa ko. Punan ako, 5,000 na akong pusta.
1: Okay, go, Cindy, go,
0: sige,
1: Cindy.
0: Sige.
2: Hindi!
0: Ah!
2: Kinabi pang energy eh. Kalawa ako. Sama ako, Picaro. Nag-energy ball. Ay, energy ball. Nag-aturi nila. Nag-aturi.
0: Ang ghost na ako ni mo. Tutoy niya.
2: Ah, abe. Naman.
0: Doon na nag-case akong giandam. Tutoy niya.
2: Abro ka sa ko, tutoy na.
0: Kapoy mo. Pati ka ron.
1: Eh, isang mong palapin. Ang sama eh. First quarter, babay ha. First quarter pa. Oo. Ako na. Ito na.
2: Back to the ball game! Second quarter!
0: Sige, team!

0: अंबुल लगा रहा ना सुप्रिया के हाँ ओही किटरी बोली किंसाई नहीं चंगा पस आज किंसाई समतल से नहीं नहीं तो सुप्रिया के ना मगर वो तो बुला पेरुआ ताकि कहीं उन्हें रखे तो ओही किटरी बिचारे रुमायो
1: अनिश्चित रख के आई बिचारे पक आयो से रख कल्लिच से रख तो कोई कोई ना रे
0: ना वो तो बुला से रख ये पास नहीं किंसाई
1: Alexe, bayan niyo, ay!
0: Oy! Dali mong kabali siya rin sinugnog! Di umran! Oy! Patay!
1: Alexe! Di nima!
0: Jumpons! Masugnog! Or ganun, 35 sa Priyati, 25 puntos ang Lauriati. Uy, ni apos mong Lauriati. Ang Lauriati, 10 puntos na ilang bola.
1: Bangkong naman yung isinaha. Uy, naglagot naman ko, Ani. Tarong
0: ka rin! Aaw, nanambula ni Kisli. Uy, wag yapon mga nawag ang bola, Kisli. Kaya, nagisigitar pag mayon ni Raki. Yaw, wag ni Raki.
1: Sika! Sika!
0: Karun, ang bola! Uy, to! Ipasan ni Kisli kang Albert! Albert! Uy, may power si Albert! Bang! Itap na ni Kuya Jesse! Kuya Jesse! Uy, to na! Napunta na sa bula ni Grugnog!
1: Ah, inahap, Ani! Defense! Defense! Oh, dipinsa!
0: Ani, Raki! Bula na ito ni Jesse! Uy, dito na lang si Kuya Jesse! Itap na ni Albert! Ay! Oh, ay! Paul! Paul! Kaya Paul! Paul number 10!
1: Naglagot ako! Tarong mo! Team!
0: First row! Oops!
1: Alitsi!
0: Backseat!
1: Naglagot ako sa kay ko! Tarong nga ninyo!
0: Second row! Pasok!
1: Yati!
0: 60 puntos lang! 60 puntos lang na po sa Apriete! Wala! Makuha na ni!
1: Bisit!
2: Zed Living Testimonies. Si Reynaldo Panyamugana napaso sa hit gun iyang yaplasan sa Zed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
3: Wala ko mabantay nga na dikit na diyan akong bukton sa hit gun motor napaso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan og Zed Liniment.
2: May gani kay nag Zed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
3: Tangan siya Zed Liniment wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
2: Living Testimonies. The original Koi Herbal Capsule.
4: Danet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong ipamati sa lawas eh. Hapitan na na, napakukidney. Pagkabati na ko aning koy, ako yun eh siyang giswayan. Dugay doon kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yung akong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Yamaw na akong ginainom. Kanara doon koy. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, tagataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
2: Original Koi Herbal Capsule. Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
5: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu. Cut!
6: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa imong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Ni. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang buhupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
8: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
9: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
10: Mas klaro na ba bisan gabii?
9: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
11: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
12: iBerry for a clear and healthy eyesight.
13: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3, tunay, natural, at original.
16: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
17: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Mapalit sa mga butika.
19: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Okay. And for the first half, score. Apriate. 40. Luriate. 30. Labog yung po na apriate. 10 puntos yung po yung labog. As a game, as a half, doon natin 3-point shooting competition. Sa duwa ka team, tulog ang players ang atong ipaychahon. Ang labing daghan og shoots. Shoots. Ang labing daghan og shot. Mo'y makadaog. Tulog ka angle. Ha? Tulog ka angle. Okay. Usa sa sentro, duha sa side. Okay? Ah, tawag ko na itong team naman yati. Kinsa ba yung player nga yung paychahon, ha?
1: Idol Nognog, kinsa man ang tulo?
2: Bereke, usa ka. Oo, pati.
1: Ay, ikado, ha?
2: Sir Jake, ikaw, sir. Unsa man?
1: Unyang ikatulo, kinsa man?
2: Ikaw na lang, bay. Kansadyo.
3: Ikaw lang, bay. Ikaw lang.
2: Ikaw lang, Mel.
1: Uy, kinsa ikatulo, uy.
4: Ako, kuya.
2: Oh. Dong!

0: Moriarty, Rocky, Kuya GC, o Justin!
1: Panihal ay ni abot kas Justin, Rick!
2: Ay, kabalaka, kabalaka, kumbati lang ta!
1: Kasi kauban na ni mo?
2: Kingsley o si Albert.
1: Tarungan ninyo, uy!
2: Tulog gino sa mga...
0: Uy, both players, both team, paminaw mo, ang mura ko gining 3 points competition, ha? 3 points shooting competition, makadaog 5,000 pesos.
2: Oh, 5,000, ha?
0: Gikan sa ginhawad ng face!
2: Ay, apil-apil man ang hinampak.
1: Sakit ka siya, no, ma. Sakit ka ayaw.
2: Kira-kira, 5,000 eh, ha, pues. Kita ang mura ko. Kita ang mudaog ng Aperiati team.
1: Kita git ang mudaog. Kita ang mudaog, Rick.
3: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon na pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayo nga resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
5: May budget.

0: kagilan at ang iuban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan.
1: Ako ang imong kuya.
0: Sugilanon nga sinuot ug ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares. Spinner, Randy Nakurdatayad. Audio editor, Ariel Mangkaw. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit yapon kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain na nga kung...
3: Oh. Iba na yung bag, miss?
2: Ikaw na, Sad? Tap!
3: Oh. Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad?
2: Tap!
3: Ay,
2: baka ako na...
3: Ha? Ngano ka, oy? Kung mawa ako, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
4: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
4: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini, Dennis.
4: Piolo?
3: Ako kini, Dennis.
4: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
4: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kininyo duha ang tinuod na si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

P.S. Love you. P.S. Kung pagkapinsuat sa sakay estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. P.S. Love you. Tag-sulat Martes Parma Albores. Ubo sa direksyon ni John Caracapohanes. Spener Joel Bense. Recording editor Randy Tayat. Soundman Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production.

0: tawagan ko si Tinoy. Kinalang masiguro na ko nga nahipos na niya si Ceres. Ingon man si Clover. Kinalang dili na siya makita ni Piolo, bisan kanusa. Ipahipos ko na sila ni Tinoy sa hingpit. Ay, napahanggar kong cellphone. Nakasiguro kong nadaya ko kato di hanggatod ko nila din sa ospital. Oops. Niara sa drawer. Akong tawagan si Tinoy.
1: Ingon usa nakita ko ang mga panghitabo. Ingon usa gibalik ko sa mga nangagi sa akong kinabuhi. Pinagi sa akong damko.
2: Di magamtan ako sa mga gilatan. Manggarma ka. Huwag ka magkakita nga. Kugos kong bata. May tag ikaw pa'y mahuwag sa hagdanda. Danghagangay.
1: Gitukmod ko sa lalaki. Di kong gitukmod. Ngayon naman ko. May mitukmod ako aron nga mahug ko sa pangpang. Gitukmod ko ni Noemi Huy. Ngayon naman ko. Daddy. Daddy, ngayon naman ko sa tanan. Ngayon naman ko.

0: Animal! Kaduga ba ni mo nakatubag sa kuntaway? Unsa ba imong gibuhat, ha?
1: Sir, sir. Anindos ba niyo sa imong pagtawag? O nabili nilang cellphone sa akong daanan?
0: Si Sides! Hain na, si Sides!
1: Ayon ka pala ka, sir. Nabutan na lang ko siya sa Android na. Nag-ubalas lang tulog karoon dito si Ma'am Tila o si Clover o si Sides. Ang sama sa imong sugo nako sa Miyagi. Sila si Ma'am Tila lang ang lihatan kong pagdaon.
0: Pues, mauna kito ang katapusang pagkaon ni Sides.
2: Sultan ko si Daddy nga, nainomdom lang ko sa tanan. Wa si Daddy siyang kama. Mitang ampul tan si CR. Maadi siya sa sod.
3: Dili ko magdugay din sa ospital. Gusto ko na makita ang kahimtang karoon ni Sides diha sa underground.
2: Si Lula. Nakiskot siya ni Lula Sides?
3: No! Ayaw ka nagbuhata. Gusto kong ako mismo ang mupatay niya.
2: Dili.
0: Wait!
1: Sir!
0: Paghilo mo na kay may gipamati ko. Oh.
1: Sir?
0: Wa. May nurse tingali nga milili sa kong room. Ugwa siya'y nakita. Mubalik rin ka to.

0: Pingonixa, diri ko magatuusa ko na bate. Si Lula Cedis. Gusto niyang pati yan, si Lula Cedis. Huwag ko magdawang na ingong dadi niya na siya. Pero nga, gusto mo niyang pati yan, si Lula Cedis. Ano? Dili may mga masayod siya nga. Naibalik lang ako panumduman. Panidaan ko ang tanan nilang mga lihok. Kinanglan nga, mapalayo na ko si Lula Cedis. Sa dili pawahi ang tanan.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa 1 oras. Para sa sakit sa baga, liog og buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to coverol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog og likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
4: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
5: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
6: Ang unique toothpaste dunay maximum fluoride protection contra sa cavities.
7: Maximum!

0: Imbis na mapainan ko sa eskwelahan, aron mo report sa principal. Miya na hinoon ko dadas ako mga tiil balik din sa terminal. Mas misamutang akong kabalaka karon. Ganag ko na una ni Lola Cedes, nga di akaroon sa syudad si Piolo. Nakahimo sis pagbiya sa giilan niyang apuhan. Aron lang masundan ko din eh. Kinalamadaan ako sa Lola Cedes akong pagbalik din eh. Kung kinalang magtago-tago mi sa pag-ikyas, buhaton ko ka na. Mapalayo ko lang siya gikan sa mansyon.
1: Lagarta!
0: Pasayo pang mabiyak kung huwag mapahibaw na. Pero niya, mabalik na ko aron kuhaon ka.

What was Shimashita? You need to shoot down here. Where are you going, baby? Ano mo sa kay boss? Don't tell me. Na mo balik ka sa itong tapit alang paglikay na inagituhuan mo nga si Piyolo. Kung mo, mas tarungin ko pa ang akong pagpakarong ingon. Kinahanglan na magpadayon ang inong pagtuo nga ako si Piyolo. And so, it just gave me the idea na patyo na siya. Yes. Kinanamuwa na siya sa akong daan sa hingkat. Karong dili na si mamahimong babag sa akong pag-angkon ni Mutinis. You are mine. And always will be. Kinahanglan tanuhon ko mayong tanan. Kinahanglan mamatay siya samtang na apa si daddy sa ospital. Huwag pa'y makalaban niya. Mahayan mo ang pag-abot mo sa among kinabuhi, Piyolo.

0: Gusto ng patio ni Sir Orlando sila si Sedis o Clover. Matahinan ako balang ko kung sa akong atubangan na unya mismo niya patio ni Sedis. Nasayod kong daotan kong pagkatao. Pero si Sedis ka na. Nakailat ko niya. Na nung may balik ka pa man yun inindaplita, Sinis? Na nung man yun?
1: Ay, kanong mo na hurot si Grillo. Ay, kanong yung upo sa imong tungulay. Sobra naman na sa usak ka, ha? Sa nagdaog ka si mong baga.
0: Ikaw lasad, Grillo. Ay, nato.
1: Tinoy.
0: Unsa?
1: Di mo taka istorya ini niya ay dayo magpamanghag lupig may iro.
0: Ano sa imong tuyo lagi? Kung gusto kang maligay niyo.
1: Diko.
0: Yeah.
1: Nasab ko yako. Lahi nga bran.
0: Ngita naglaing. Ano sa imong tuyo?
1: Walang.
0: Petahan daw yun niyo mo eh. Kung mauna, palayo na ako. O balik ito kay. May gunahon na ako.
1: Ay, gusto man.
0: Iwa kay labot.
1: Di pwede mong inlabot?
0: Eh, sumukay mo, ay! Kung hindi gusto magkalalis na, no, Gordyo?
1: Suman.
0: Bawa, be. Bale na ulaing pwesto. May iyahay ka, kasabot ka.
1: Ah, kinesya, no. Kadugay na nato nag-uban na ning mansyon, Tinoy. Pero, biklun nun pag-iapon ka itang duha hangtod ka ron. Di ba nga mahimong magkasinabot ang isang kausa lang?
0: Oo, ay! Magkasinabot man ta. Sa inom.
1: Oo, sa inom. Pero sa lahi nga butang dili.
0: Ay, nato.
1: Seryoso niya. Kanang tinood ba? Dugay ka naman gida ay nga. Nasayod nga naara si Madam Ila diha sa underground. Ha? Nining mansyon. Huwag ka ba mo bati o kaluoy niya? O niya, karun, nadungag pa si Sidis o katong Clover. Huwag ka ba mo bati kaluoy nila?
0: Ay.
1: Kasi kaya ko, naluloy ko na Madam Ila nga nakakita sa iyang kimpang. Huwag di ko maka-imagine nga, ingon sa punya niya to ang dangatan ni Sidis. Ilabi pa sa iyang pangidaron.
0: Huwag unsa'y bot namang ibasabot, ha, Doryo? Unsa?
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
4: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
4: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
9: ECS.
10: Mula sa number one, smart dishwashing paste.
11: Tanggaling-galing mo.
12: Smart
11: dishwashing paste ko.
12: Smart two.
11: Pritong ulam na masebo.
12: Plato
11: at kaldero.
12: Smart.
11: Tanggaling for everyday.
10: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
12: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
11: Tanggaling-galing mo.
12: Smart dishwashing paste.
10: Heavy duty linis bawat pahit.
13: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
2: ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
8: ACS.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: AC-

Kaigalan, ayo sa'yo pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubo sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Vince. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Aldwin Dacurda. Dalit sa RMN Productions.

0: and with partner merchants nationwide.
1: Hey, Dana, free cash in a happy payday. GCash now.
2: For more, visit the GCash Help Center or call us at 282-GOLD-RTM-0272-13999. Gold Landline or Internet call through the Help Center. G Exchange Incorporated is regulated by Banco Central ng Pilipinas.
3: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: This news is brought to you by Cebu Pacific Air. Book your seat now this Super Seat Fest.
5: Kining oras, hatod ka na to sa Biotroph Herbal Capsules.
6: The Wonderful Supplement.
7: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
8: Hindi na ako kaihi. Tapos sakit na ako kaya't iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mauatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayan na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na patong.
7: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: RMA News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines, headlines.
10: Uluhan sa tuma balita, konseho sa syudad sa Sugbo, mupaimbento sa mga samang. Kun mupaimbentaryo sa mga samang gidumala sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo. Food vendor na kuhaan og 4 ka kilos sa gidudahang shabu. Nga mobalor og moabot sa 27.2 milyon ka peso sa Barangay Bulacau sa Dakbayan sa Sugbo. 75 ka mabenepisyaryo nakadawat og livelihood assistance gikan sa LGU sa Lapu-Lapu. Samtang DepEd gimakak nga nikatap-usab ang impormasyon kalabot sa gigong migamit sa mga pangan sa ilang mga kawani aron nga mang-solicit o mangayo og kantidad. Mga kadto ang headlines.
9: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
12: Sa gunso ng OT, ay buhi.
13: Kaya pa nako.
12: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
14: Kaya pa nako.
12: Patong-patong ang projects. Sige lang. Kaya pa nako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
15: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: This time check is brought to you by iBerry.
16: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
17: Physically challenging ang trabaho ko.
16: Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako believe.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.

0: bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, maayong udto. Sangaan sa kredibo ang puwersa sa DYHP RMN Cebu kininyo bus nga lagad, Rajuman RV Veloso. Kumusta man ang inyong adlaw ang Sabado mga kasama, Oktubre 10, 2026. Karong si Manaha mga kasama, gilain-lainan yun ta sa ato ang mga panglawas karon. Tungod sa pag-usab-usab sa kahimtang sa panahon. Natagbuntag kay perting initang, ato nas unto, yung hapon, kaliton man lang tag-uwan ka sa manjero. Mana kanunay gyud ta nga mag-amping mga kasama, magdala gyud ta sa atong mga payong, atong mga kapote, bahala na lagbog at nakestanan, atong mga bitbiton. Kay inig hapon mo tul-tul lamang gyud ang uwan nga perte man gyud kusugat. Yeah, mag-amping-amping sad sa ato ang mga kaubanan mga kasama, mga idol nga nagpuyo diha duol sa mga sapa. Nga posible unya nga tungod sa sagunsun nga pag-uwan mosaka ang tubig niya pinaagi sad sa monitoring sad sa inyong tagsa-tagsa ka mga local DRMOs patuman gyud ta kung duna sad silay mga abiso. Kumusta man ang inyong adlawng Sabado mga kasama, ato ang mga manindahay diha mga driver sikad, ato ang mga manindahay diha sa Carbon Public Market, ato ang mga karinderya karon nga puno-puno ron ka sa Mang Jerome kay Ting Paniudto na Mang Giyot. Bueno mga kasama, kita'y mag-uban-uban ka ron. Alang na sa detalye sa atong balita. Narita sa unang detalye mga kasama, usa ka food vendor. Nakuhaan kini og 4 ka kilo sa Cebu atol sa bypass operation sa PDEA 7 sa Barangay Bulacaw ning Dakbayan sa Sugbo. Kasama mo sa balita, Rajuman Arnold Bustamante.
0: CYHP Tabak RMN Report.
4: Sa mga RV, Osaka food vendor, Duhania, ka mga kauban, agarakuhaan kini og 4 ka kilo sa gituang Cebu atol sa ginusad nga bypass operation sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 na bansay na Iwan Police Station 7 alas 9:45 kagabi sa May St. Jude Phase 2 sa Barangay Bulacaw sa Dakbay Sugbo. Si PDEA 7 Director Joel Pazar ila sa ilang pinagpahan na mao si sa mga sabi ng target na si Alias Joseph, 33 anyos, food vendor na taga-barangay Muhon, Sudan sa Tarisay. Lagip sa nasikop ang lain duha nga kauban sa pagpayuhon sa regal ng drugas na silang Alias Eduardo, 24 anyos, o giyang pagumangkon na si Alias Harold, 25 anyos, bonus mekaniko na residente sa Datagon, Pamplona, Negros Oriental. Nasakpit ang mga persibang lima kadagunto sa gituang Cebu na mutimbang sa 4,000 gramos. Patuloy silitid ang average market value na 27.2 million pesos. Lakip sa nasakpit ang bypass money o sa kasedan na ikargahan sa gilanghang Cebu. Yung mga kasilpon, upan pa ang mga ebidensya. Bato ni Lial Cantarang, Information Officer sa PDEA 7, na usa ka semana nilang ang ipabuhos sa case build-up ang maunang mga suspek human madawat ang kasayuran ni kang sa ilang confidential informant. Gigo makabalik niya si Joseph og 8 ka kilo sa Cebu matag semana gikan sa supplier din niyang area mao ang tibok ka Metro Cebu. Pinusul na sa PDEA 7 Regional Office Laboratory ang mga nakuang ebidensya samtang ang tulog ka mga suspek nakaroon sa kustudiya sa PDEA 7 sa Sudlon Lahog. Yanda na ang kasong karapasan Section 5 og 11 Article 2 Republic Act 10165 ang ipasaka sa PDEA 7 patok sa maong mga suspek. Kasama mo sa PDEA 7 ninyo Rajuman or Bustamante ni YHP sa PAC RMN.
0: RMN Rajumo Nationwide.
3: Dagang salamat Rajuman Arnold Bustamante. Mubalik kita sa pipila ka painumdum mga kasama. Standby.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
5: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giauhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Mapalit sa mga butika.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
9: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
10: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohan dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas na level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba ni taas imuhang dugo, ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
3: Maayong hapon mga kasama, kini yung Rajman R.V. Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apan dili na kinahanglang mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing bisisize pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka ni ini, mahimo gyud kang abtik, alerto og dili limtanon. Himsog pagyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
11: Oras mga kasama, alas 12:54. Balik ta sa ato ang mga balita. Ang konseho sa siyudad sa Sugbo mopaimbentaryo kini sa mga samaang nga gidumala sa kagamhanan sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Rajman Eli Bulonos.
12: TYHP, Tatak, RMN, Report. kining maong balita hatod kato sa Life Extension Vitamin D3. Ipa-inventaryo sa Konseho Siyudad Sugbo ang mga samang nga giduma sa kagahanan sa Dakbayan. Gusto usab sa City Council nga mapreparar ang 10-year Cebu City Public Cemetery Development Master Plan. Kaya nabibawaan ang panginhanglan sa maong mga samang pag-establisar og service standards, face capital projects, pagproteher sa heritage elements, digitized records ug uban pa. Ang Konseho ni Awag sa Buhatan sa Mayor pinaagi sa City Administrator uban sa hintundang mga buhatan sa kagahanan sa Dakbayan nga maoy pagayo niini. Krisam ta nakaduol na ang pag-obserbar sa Todos Los Santos ug sa adlaw sa mga kalag sunod buwan. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makalabang para pagpanikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang, makapatay sa viruses, sa di pa nimusod sa atong cell wall. Busa inom kada adlaw, duha gadto sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3 recommended ni sa mga medical doctors. 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Aron sa magtino nga legit o authentic ang inyong gipalit nga Life Extension Vitamin D3, siguruha nga kini dunay LE nga tatak o marka sa matag soft gel niini. Kung walay tatak nga LE, ayaw daw ata kay kini siguradong peke og delikado sa panglawas. Palit lang sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Medical Clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osuena Boulevard, duol sa Cebu Dock og Cebu Gospel Church o sa Konsolasyon na naa sa ABM Building sa Barangay Kansaga sa Nahibutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana kini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, duol sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong radyo man, Eli Balones, DYH P. Tatak, RMN.
13: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
3: Dagang salamat, Radyo Man Eli Bulonos. Mubalik kita sa pipila kapahinom do mga kasama. Standby.
14: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
15: The wonderful supplement.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We are one by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi.
6: Hello, Mommy.
5: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy. Easy ang labada.
5: Mula noon hanggang ngayon.
7: All you need is Pride. All you need is Pride.
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
9: ACS.
10: Join the Metro Store Big Anniversary Sale happening October 16 to 18 at the Department Store. Core up to 70% off. Buy one, take one bundle deals and more on a wide selection of must-have items. Metro Rewards Card members can enjoy an additional 10% off on great selections with a minimum of 1,500 pesos at the Department Store. At the supermarket, qualified shoppers can receive a free gift or get a chance to play the exciting Bigas All You Can game. See Poster Mechanics for complete details. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 267327, Series of 2026.
11: Pirmi ka panghihi,
12: hanap ka pananaw,
11: ug pagpaminod sa mga tiin.
12: Basin aduna kay diabetes.
11: Mag-DTX 500.
12: Epektibo sa pagpamubo
11: sa blood sugar levels.
12: Di kaya ang diabetes.
11: Mag-DTX 500.
12: Garun dayon.
11: Babalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar.
12: DTX 500.
11: DTX 500.
13: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko.
14: Sakit ipangihi o ako po niya pusun sakit.
13: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag.
14: Kung tulog po kakapsos sa gabi.
13: Sima na lang nawala dyan ang sakit.
14: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
13: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
11: DTX 500.
15: Pabali sa mga butika.
16: Un minuto sa dili pa magalauna mga kasama. Sa laing balita, 75 ka mga benepisyaryo ang nakadawat og livelihood assistance gikan sa LGU sa Lapu-Lapu. Kasama mo sa balita, Radyo Man Ken Galinea.
17: CYHP Tabak RMN Report.
18: Ang musulod na balita ang kalaton sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix dunay kini 200 IU na vitamin D3 plus Reishi Mushroom Extract na dunay powerful ng mga anti-tumor o anti-cancer properties. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress o mga free radicals. Bong atong kumplitohan ng atong adlaw pinagis pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa atong balita, tagsing 5,000 kapasos na financial assistance ang nadawat sa 75 ka mga beneficiaryo sa livelihood program sa lokal ka kagamhanan sa Lakbayan sa Lapu-Lapu. Ang mga beneficiaries gikan sa 7 ka mga barangay sa syudad nga gigahinan og 375,000 ka pesos nga pondo gikan sa syudad. Ang mga beneficiaries gikan sa barangay Agos, Babag, Basa, Kalawisan, Kanhulaw, Mactan ug Paho. Ang inisyatiba sa LGU gitumom para pag-empower sa komunidad pagpalig-on sa livelihood program ug alang sa kalambuan sa kahimtang sa mga beneficiaryo gikan sa lain-lain nga mga barangay. Kasama mo sa balita ni Radio Man Ken Galinea, Tatak Arimen. Ang mga balita atong kanato sa Super Fiber. Number one nga pangontra constipation, irregular bowel movement of number one nga mga batok sa mga colon problems, singon man ang colon cancer. Sayo na kayo pag-andam sa Super Fiber o sa nisya ka sa shea. Isago lang sa imo sa kabasog at tubig kung pwede siyang imnon 15 minutes before ka mamahaw or before ka matulog inig kagabi. Para mas nidot ang epekto sa pag-inom nimo sa Super Fiber, dungani usab kini og life extension vitamin D3. Ang Super Fiber mapalit sa mga butika pila usab din sa Life Extension Clinic.
17: RMN Radyo Mo Nationwide.
16: Dagang salamat, Radyo Man Ken Galinea. Mubalik kita sa pipila kapahinumdum mga kasama. Standby.
19: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
20: ACS.
21: Uyat ding nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
20: O gaano nagkapi magana nga tamis mo na Sir Mac?
21: Ah, lagi basiglas na ni.
20: Mao nang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas og sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
21: Guyat Sa sige na kong inuman ng Shade Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili lakasan akong sugar.
20: Basta kaping Shade Panyawan, diabetes, malikayan. Shade Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
3: Self-Living Testimonies.
9: Ang kapikas ni Jaime Ferrano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
15: Akong asawa ni goiter, po na to siya. Tapos nakaluog ko sa Historialing Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
9: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
15: Pag-hikap niya siya tutunlan, wala naman.
3: Living Testimonies.
22: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Haggard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, ug niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo. Stress tabs.
23: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
25: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga na Tatak L.E. Sigurado.
26: Siguraduhon niyan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga na Tatak L.E. para sigurado original. Amping jud sa peke.
27: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
28: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, nang ditahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una karagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag nga sa una grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Magpangita gid akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong ninduta.
27: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
16: Oras sa 1:05. Balik ta sa atong detalye sa atong mga balita mga kasama. Ang DepEd gihimaka kang ni katap-usab ang impormasyon kalabot sa giyong migamit sa mga pangan sa ilang mga kawani aron nga mang solicit o mangayo og kantidad. Kasama mo sa balita Rajuman Raymart Pugoy.
3: DYHB Tatak RMN Report.
16: Atong balikan si Rajuman Raymart mga kasama. Alang kini sa impormasyon na kalabot sa giingong dunay mga gigamit sa mapangan sa ilang mga kawani aron nga mangsolicit o mangayo og kantidad. Sa laing bahin mga kasama gipangandaman sa Bohol Provincial Government ang pagpahigayon og cloud seeding aron nga makasinati sa og mga pag-uwan. Kinihinuon na si himuon sa lalawigan aron nga kapungan ang dakong kadaot tungod sa Super El Nino. Matod ni Governor Erico Aris Omentado, nga buhaton ang cloud seeding kun gikinahanglan. Inaagi ni ini, dili na musamot pa ang kauga sa mga umahan sa maong lungsod. Nakigsabot na usab ang technical working group ngadto sa mga sakop sa pag-asa, ingon man sa Philippine Air Force o gubang hingtungdan, nga buhatan alang sa maong lakak.
3: RMN Radio Nationwide.
16: Atong balikan ang report ni Rajuman Raymart Pugoy. Rajuman Raymart.
29: Kini nga balita, atun ka na sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglang mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins may laing disease pa kini ka mga powerful ingredients maong kung motumarka ni ini, mahimo gyud kang abdik, alerto og dili limtanon. Himsog pagyud ang imong tibok lawas ay kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Sa detalye sa tong balita, hugot nga gihimakak sa Department of Education kon DepEd ang nikatap nga mga balita nga giingong adunay mga nigamit sa pangan sa ilang mga kawani aron nga mangsolicit o mangayo og kantidad particular na sa ilang procurement transactions. Subay niini gipahimangnuan sa ahensya ang sibisan kinsa nga makadawat sa maong solicitation nga di muhatag og bisan unsang klase sa bayad dugang sa DepEd nga i-report kini sa ilang buhatan ug sa mga hingtungdang ahensya aron dali kining maimbestigahan. Gihimugatan sa DepEd nga magpabili ng ilang integridad, transparency ug accountability sa tanang procurement ug opisyal nga transaksyon. Kasama mo sa Department of Education, ako inong Radzuman Remart Pugoy DYHP, Tatak Aremen. Kadtong nga balita atud kanato sa EXL All-in-One Skincare Oil. Mga kasama, karong panahuna, importante ang proteksyon kontra sa mga sakit nga dala sa lamok nga Aedes aegypti sama sa dengue. Mao nga ania na ang EXL All-in-One Skincare Oil aron ubanan og tabangan ta batok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil dili lang basta skincare massage oil. Ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil ug mga halamang gamot nga mao'y natural insect repellent property ug tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients niini, makasiguro ka nga luwas ug epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil. Kauban nimo, kauban nato kontra dengue. Excel in health, excel in life. Sa makabuhay, dagdag buhay.
0: RMN Radyo Mo Nationwide.
16: Dagang salamat Radyoman Remark Pugot. Sa laing balita, mga kasama na nawagan ang mga hog raisers sa Pilipinas nga ipataas dayon ang taripa sa mga imported nga karne o ipatuman ang temporaryong pagdili sa pag-import niini. Kinitungod sa hulga nga mapanalipda na ang lokal nga industriya gumikan sa farm gate prices nga miubos pag-ayo kaysa sa gastuuno niini sa produksyon. Sa usa ka hiniusang pamahayag, gibutyag sa alyansa sa mga local hog industry groups nga ang presyo sa buhi nga baboy miubos ngadto sa 90 pesos ngadto na sa 120 pesos ang matag kilo. Nakasinati sila og dakong lugi nga moabot sa 9,000 pesos ang matag baboy. Tungod kini sa padayon nga pagsaka sa gastuhanan sa feeds, hinungdan nga daghang gagmay og dagkong mga hog raisers ang naghunahuna na nga undangon na nila ang ilang mga negosyo. Tungod niini nanawagan ang alyansa nga ibalik dayon ang mga rate sa taripa ngadto sa 40% alang sa mga shipment nga out quota og 30% alang sa mga shipment nga in quota. Gisalikway usab ang sugyot sa gobyerno nga hinahinayan ang ibalik ang mga rate o taripa pag-abot sa 2028 o nipasidaan nga ang dugang paglangan sa pagpatuman ni ini maghatag lang kini og dili patas nga bahin sa mga imported nga mga karne o magduso sab sa lokal nga industriya padulong sa hingpit ng pagkalugi o pagkahugno.
0: RMN Radyo Nationwide.
16: Sa laing balita, mga kasama,

0: Giaprubahan ni Pope Leo XIV ang pagkapili kang Cardinal Luis Antonio Tagle isip bagong dean sa College of Cardinals. Usa sa labing taas o labing mahinungdanon nga posisyon sa simbahang Katoliko. Si Tagle, kinsa kasamtang nagserbisyo isip pro-prefect sa seksyon alang sa unang evangelization o bagong mga partikular nga simbahan ubos sa dicastery for evangelization section for first evangelization and new particular churches mao'y mupuli sa pagpangulo sa tibuok kalibutan nga pundok sa mga cardinal. Ang Pilipinong cardinal mupuli kang Cardinal Giovanni Batista Re kinsa nagserbisyo isip din sa maong pundok sukad ni adtong Enero 2020. Isip bagong dean sa College of Cardinals, si Tagle na karon ang responsable sa pagpangulo sa mga opisyal nga tigom sa mga cardinal, matagay gayon nga adunay mga kritikal nga isyu nga giatubang ang simbahan. Usasab sa mga mahinungdanong tahas sa dean mao ang pagtawag o pagpangulo usab sa papal conclave, ang proseso sa pagpili og bagong papa, kung ugaling mabakante ang maong posisyon sa Vatican.
1: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
0: Sa laing balita, mga kasama, gipalapdan sa Department of Education kung DepEd o Commission on Higher Education kung shed ang suporta niini ngadto sa mental health sa mga tinunan pinaagi sa paghatag og scholarship grant sa mga guidance counselor ingon man ang mga guidance associate sa mga eskwelahan sa tibuok nasod. Kini ang misunod gumikan sa panghitabo sa mga bayolente kaayo nga mapahitabo sa mga tunghaan. Sumala ni Education Secretary Sunny Anggara, lakip sa mga lakang niini ang lingap o learning initiatives for nurturing guidance associates and counselors sa Commission on Higher Education. Ilam sa mga programa, adunay 800 nga scholarship grants nga gikitagana usab alang sa mga guidance counselor o guidance associates sa tibuok nasod. Gipebaw sa kagamhanan nga adunay 200 ka mga scholar nga anaa karon sa maong programa. Subay niini gipebaw ni Anggara ang tibuok komunidad lakip ang mga ginikanan nga amumahon ang mga bata aron nga maprotektahan usab batok sa dili maayong impluwensya ilabi na sa ilang mga kalihukan diha sa online.
1: RMN Radyo Mo, Nationwide, TYHP Abroad ngayon.
2: Hindi nga balita, hatod ka na sa SED Marketing. Ang tiga maong tiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Pugo, ang epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa itong balita, giigo og magnitude 7.7 nga linog ang Southern Panama, nga ni Daniels og daghang mga balay, niputulusab sa linya sa kuryente, daghang flights ang ikanselar, ug napugos ang mga residente nga magpabilin na plane sa daan, gumikan sa mga mutumaw nga aftershocks, samtang parang gisus sa mga otoridad ang danyo sa mga umiigo nga linog. Wala nila gipadaplin ang posibilidad nga dunay mga naangol o nakalas sa maong kusog nga linog. Nasairan nga ang epicenter sa maong linog dool kini sa rural community sa La Petaluza, particular na sa populated area sa Herrera, ang dapit nga naimutang dool sa Pacific Coastline. Kasama mo sa abroad ngayon, kini yung Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak RMN.
3: Gantong maong balita, ang hatod ka natong SED Marketing, ang tigamauti ka po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugo ang epektibo alang sa UTI, uwang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustina, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawas sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustina, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama

0: Ilan ang kayong epektibo nga liniment sa masa nga sa ipanyawan liniment oil kani adto said liniment oil na karon kay kini masgi pa kusgan masgi pa ninod masgi pa humot ug masgi pa epektibo pa epektibo sa mga said liniment oil pagbatok sa sakit nga dengue hala haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug said liniment oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue mapalit na ang said liniment oil sa presyo nga 130 pesos ang 60 ml ug 80 pesos sa 30 ml samtang ang said panyawan herbal capsule plus mangustin mapalit sa 16 pesos ang kada kapsula, 13 pesos sab kada kapsula sa said panyawan garlic o said kugon. Samtang ang said celebrity beauty kojig soap, papalit sa 75 pesos kada usa o 80 pesos kada usa alang sa said celebrity beauty soap with glutathione na available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: RMN, Radyo Mo, Nationwide, YHP. Una sa lahat, Weather Update.
2: Sa dili pa kita mo tapos mga kasama, ato na i-check atong weather update kauban na to si Ma'am Ana Dumdum, gikan sa Pag-asa Magtan. Maayong hapon, Ma'am Ann!
3: Yes, ma'am, maayong hapon. In mo ka na itong latest weather update karong adlaw. And sa kasamtangan, aduna tayo ginamonitor na isa ka LPE na akini sa may 410 kilometers silangan sa Katalaman Northern Samar na akini uyon sa kaning Intertropical Convergence Zone or ITCZ nga padayon sa na kaning duha padayon nag-apektar sa Bisayaan. And sa itong forecast weather karong hapon na posibilitang makasinati o kaning mga pampanganurong kalangitan at ay chance sa mga pag-ulan o kaning mga thunderstorms. Sa hangin o sa kadagatan, hinay nga ito sa kasarangan ang hangin nga magapasulabi ang kadagatan, malinawon nga ito sa kasarangan sa ang pagbalog. And sa Sugbo, kadagatan na ay paghunas alas 4 sa kahaponon, mutaob sa alas 11 sa gabi. At ang temperatura karong adlaw nasa 26 nga ito na sa 31 degrees Celsius. And ang adlaw kay musalob sa alas 5:30 sa hapon. Mukha na itong weather update, kini si Ana Dumdum, maayong hapon, dalang sarap.
2: Dagang salamat, Ma'am Ann, gikan sa Pag-asa Makta.
1: YHP, una sa lahat, weather update.
2: Ang update gikan sa Pag-asa Makta, mga kasama mo'y nagtapos sa ato ang mga balita karong udtuha. Karong hapon na mga kasama, apan sa dili pa maayong pagpaminaw nila ni Ruth Tan Dugiles, maadyong udto ma'am, naminaw yun bidiri karon. Watching Papa Endo Dugiles, Mama Belma Dugiles, watching mga kapitbahay, mga asa man taga asa man ni kapitbahay Enzo de la Bahan, Lina de la Bahan, Edgar Tambiling sa Barangay Plaridel, Bye-bye City, Leyte. Salamat kaayo pagpaminaw sa DYHP. Daghan kayong salamat gikan ni Ruth Tan Dugiles. Maayong udto sab ni Asenjo or Asenjo Maranon V. Maayong udto ma'am, shout out sa ako mga silingan diri sa Ubong, Dalaget, Cebu. Daghan kayong salamat sa itong mga kaubanan diha sa Dalaget, Cebu. May pagpaminaw. Dennis Cabrera, good noon ma'am, shout out sa akong kaubanan sa Nick Cleans Disco Mobile. Nga sila si DJ Nick, DJ Tony, Panyo Rexon, Tuding, Totolitoy, Bebot, og sa mga Cabrera Cruel Mier family. Si Dennis Daini nga taga Tubigon, Bohol. May pagpaminaw. Eduardo Azombrado, adyong udto ma'am, uy adyong udto, shout out ko sa pamilya Ceballos og ni Gemma Tan nga naminaw ni mo dudo ni sa Tinangnan Tubigon, Bohol. Daghan kaayong salamat. Robert Langido, good PM ma'am, naminaw mi diri sa Facebook Live sa Digtan-aw mi Sudlon 1, Sitio Batang-Batang, Cebu City. Daghan kaayong salamat. Ems Puentenguera, Puente Negra. Maayong udto kasamang RV na minaw mi karon sa Tayong Relocation Banilad, Cebu City ug pa shoutout sa team leader sa Parish Youth Coordinating Council kon PYCC Talamban San Isidro Labrador Parish. Daghan kaayong salamat mga kasama. Chacha Boylas at Chaya, please ko greet Nanay Eri Boylas ug Vanessa Peralta Buslon, Amari Van Nicolette Boylas ug Ola Boylas, Minik Boylas from Ubay, Bohol. Daghan kaayong salamat. May pagpaminaw sa ni Marjan Binigay, maayong udto mga idol. Gary Inigo, maayong udto ma, makadungog na gani ko sa imong tingog. Adto dayon sa Facebook. Nya, di na ko mo greet ma'am, kay palihog lang ko basa. Thank you and stay safe. Char, magayon na ito. Ito, daghan kayong salamat niya. Amping-amping kanunay sa ato ang mga idol, ato ang mga kasama. Kay naglain-lain magyun ato ang kahimtang sa tong panahon karon no mo na nga amping yud kanunay mga kasama. Good

0: Afternoon, ma'am. Jennifer Alicaba pa shoutout sa ako amanghod Cheryl Alicer ng Labakaron din ha sa Liluan. Kugon Liluan, Cebu. May pag maayong pagpanglaba o may pagpaminaw. Maayong pagpaminaw sa Nisali Alfante. Maayong hapon. Greet ko. Happy Fiesta, Naga City. May pagpaminaw usab sa itong mga kaubanan diha sa Naga City. Dagitab de Iron kasamang Jerome. Or unsa man de Iron. Kay Fiesta sa Kuan, St. Francis Assisi man, ano? Fiesta ron, Dagitab Festival. Giovanni Castanares, shout out mama from Salmeron, Malabuyok, Cebu. Maayong pagpaminaw. Rexon Marie, good afternoon kasamang RV sa DYHP RMN Cebu. Baha na pud ning amo diri sa Mountain Barangay Cebu City o mga bukirang barangay sa Cebu City diri sa May Sitio Campo Barangay Bunbun Cebu City. Mana ako ang kanunay nga sigig balik-balikon mga kasama nga mag-amping kanunay o mutuman gyud ta sa ato ang mga local DRMOs sa ato mga otoridad. Ilabi na kun muingon gani nga bakwit-bakwit gyud dayon di magduha-duha. Kay usa ra gyud taw na atong kinabuhi. Na di gyud na mabayran og pila pa na ka milyon. Mao na nga kinahanglang mag-amping-amping gyud ta kanunay mga kasama. Rexon Marie ni bunok na pud uwan diri sa amua sa Kampo Barangay Bunbun Cebu City. O kabaw kasama Jerome Lili ako no na di hasloy ka basig ni uwan na gyud ay tuod. No? So, amping-amping yun, kanunay mga kasama. Nazareth Borja, just Borja, salamat kayo sa papaminaw sa Pilar ka, Coast Guard Office. Tata Joseph Borja, og sa ako mga parents, Paulino Paling Borja, Prensi Borja sa Moabog Pilar Kamotes. Daghan kaayong salamat mga kasama. Napupusama ng atong oras, og ang igong panahon mga kasama. Alang sa inyo ha mga greetings sa sunod na sa inyo tulumanon sa sunod ngayon ay labi na kauban na sab ni kasamang Josephus Quijano. Ang inyo ha mga greetings mga kasama. Daghan kaing salamat sa padayon yung pagsuporta o pagigugma ka na mo diri sa DYHP RMN Cebu. Sa makausap pa mga kasama sa ngaan sa kinitipok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu kininyo ubos ng alagad, Rajuman RV Veloso. Kauban ako diri si kasamang Jerome Yap, kasamang Gerald Albios, ingon man sa transmitter side, kasamang Robel Boyser. At ang station manager kasama Attorney Rufil Fernandez Banyo. Daghan kaing salamat mga kasama. Stay safe and God bless you. Happy weekend! Oras sa launa 23.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sabog tong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
3: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
4: Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
7: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kagkatabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kagkahayag na may mulandag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanong na naguluhan. Kini ang akong suliran.
2: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usag kahumna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kana og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
5: Kini ang akong suliran.
2: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
9: Said Celebrity Beauty Soap.
0: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
10: O, nanggamit na po, Ma'am. Pag-ikap na po sa kumbanin, Ma'am, no? Kanang humok kayo.
0: Uh-huh. Dili hapdos.
10: Okay na kayo, good, Ma'am.
0: Dili po siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
10: Wala po, Ma'am.
9: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
11: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
12: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot yung 320.
11: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
12: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isunayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
13: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: iBerry for a clear and healthy eyesight.
15: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-ekstrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-ekstrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-ekstrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
16: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286, Series of 2026.
17: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako bilib.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
20: Ang dramang Mibalik Ko Tungod Nimo. Ipasundayag niya sa Rosario Aluginsan karong Oktobre 11, tuig 2025. Pinaagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials. Pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla. Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Dupilo, Roger Siguera, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita ta ninyo diha sa Rosario Aluginsan karong Oktobre 11 alang sa dramang Mibalik Ko Tungod Nimo.
21: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
22: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
21: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
22: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
21: Heavy duty linis, bawat pahit.
23: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
24: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
25: Charm, Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bangon ng Charm.
26: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
24: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
25: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
26: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
24: ACS.
27: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
28: For 15 years po kayo na bedridden.
29: Years,
28: oh. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
29: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung nasok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiligban yung nag gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
27: Life extension, vitamin D3. For longer lives.
0: Dayandak, nga nung masulubon man kanang naong nimo?
1: Naluoy mangguko ni Lolo Papa Ranch. Mitukar na po dang yung hubak ko gayoma. Mitaas pagyan ang yung blood sugar.
0: Lakaw dayon nga doon sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga naglalaing suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
1: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
2: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
3: Biotroph Herbal Capsule.
4: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
3: Biotroph Herbal Capsule.
4: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
3: Biotroph Herbal Capsule.
4: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
3: Biotroph Herbal Capsule.

0: Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulmanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo doktor ni Obra ug attorney ni Ellen Batahan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Jaika, 30 anyos. Minyo ug may usa ka anak, taga Negros Oriental. Punto legal kining akong suliran. Kawahin kini sa akong sitwasyon namong magtiayon. Di naman na akong magwanta ang kinaiya sa akong asawa. Aron yung sabdan, ingon ini ang mga panghitabo.
1: Jake, manlabas ako sa paa. Ha? Ikaw lang unay bahalas bata. Huwag kay trabaho ron.
0: Asa maros dudong?
1: Natugoy. Tapos yung duyan.
0: Ah, kung mumata ba, muapas ni sapa, ha?
1: Ano muapas man mo?
0: Ibawadyo ka ng atong anak nga di babiaan ni mo. Maghila kung dili ka niya makita.
1: Uy, pagkat o pahilo man ang anak ni mo, uy. Muro man ka kuy buot, uy. Amahan man unta ka.
0: Bet.
1: Sige na, ito na ko. Aramhaman ko na akong labanon.

Mayong tagdili pa ni mong mata bata ay hangtod nga mauli yung mama. Kaya di diyo ka maong pahilo man niya. Na, agoy. Agoy. Di abot na yun ang ikadlukan. Umamata ni si Dudong. Dong. Dong, hilong na, oh. Niya nas papa, oh. Ay. Nihilak mo nagbayon, oh. Nung amahanan ko ni mo, Dong. Ngayon mo hilak man kanako. Dali, dali. Suro ka rito si mong lula, ha? Araw malingaw ka. Dali. Kumusta si papa? Basta magdiyay ka. Pati ka magdiyaper. Dali. Listen ikaw, short, be. Dayo mo, suro ka silang lula ni mo.

0: Bayo ra gyud eh nga akong gidadis dudong ma. Kinalingaw na ubans mo bata. Wala magilak. Ako kanina sa kapag mata na, nagsigilak. Bidyo ka pahilom ng mata.
1: Ay, natural lang na, Jay. Kay tag sa karaman go makabantay niya kay do na kay trabaho. Mao nga mamamahon gyud kaayo ng bata. Si Lilibit ra gyud ulan anak niya, ang iyang inahan. Di man gani na mo dool na mo. Aw, hinuon, dili masad ko na isuro yung Lilibit bataa din ni sa amo. Ambot basadaan ng asawa ni mo. Murag ikontrahan man mi.
0: Ha? Ngayon na nakasulti mo ka na ma?
1: Di man good na siya makikhoy-hoy na mo din hidong. O kung akong ingnon nga huwaman ako ang bata, dili man sad mo sugot.
0: Mo ba?
2: Jay!
1: Uy!
2: Nanong naman mo diha?
0: Ako gisuro yung bata, day! Kinikilag man, magmata! Nangita siguro ni mo!
2: Pauli ba?
0: Ha?
2: Bungol ka? Pauli!
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib!
4: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
5: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
4: Sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagkahatag og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
7: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
8: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month kape na ayo na ako.
6: DTX 500. Pumali sa mga butika.
9: Seth Living Testimonies.
10: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
11: Wala ko mabantay nga na dikit di ang akong bukton sa Hit Gana motor na paso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan og Seth Liniment.
10: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
11: Tangan siya Seth Liniment, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana mugan taga Bukana, Davao City.
9: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
10: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
12: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
10: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maay na lang kay nag-Sed Panyawan Coffee Mix.
12: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Largo.
9: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
10: Taas ang sugar maong nai bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
13: Taas ko sugar o ganang nakoy bakto sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
10: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
13: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas lagi itong bakto.
9: Living Testimonies.
14: Ang dramang Mibalik Ko Tungod Nimo ipasundayag niya sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 tuig 2025. Pinaagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials, pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla, Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Diopilo, Roger Siguera, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita ta ninyo diha sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 alang sa dramang Mibalik Ko Tungod Nimo.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washi!
17: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libad?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
16: Mula noon hanggang ngayon!
18: All you need is Pride! All you need is
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
19: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
18: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
19: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
18: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
19: ECS.
20: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
21: Kapoy, kayo niya, talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga, nagmintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Talagay bukid turawan eh. Gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, anak ay.
22: Pwede lang makakas bilay mo ito.
21: So anak ko, no, binta na ko.
20: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
9: Seth Living Testimonies.
10: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatulong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Sed Liniment Oil.
23: Tinood yun ang Sed Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Sed Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
10: Ang Sed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
23: Eric Ko, giyaplasan ang gani.
9: Living Testimonies. We'll be right back.

0: Nagkadugay, natinga ako sa kong asawa nga nagkamaldikta naman. Ug ingon sa dili siya ganahan sa akong pamilya. Ug hangtod ang among anak, dili siya gusto nga iadto sa among mga kaliwat. Dili maunta ni siya ingon ani sa bag-o pa minyo. Pero karon, dili naman masabot ang batasan. Unya.
1: Nganong yato man yung batas inyo?
0: Ako laging gisuro, dahil kinaghilak man. Ug nalingon mo siya dito. Parang ko na. Anong suko mga ika?
1: Di ko gusto ipakita ni mo ng atong anak sa inyong pamilya.
0: Ha? Nga naman ko nga, pamilya mo ito na ako. Si mama, apuhan ni Dudong. Anong idawaman ni mo nila ang atong anak?
1: Okay nga no. Dahil nakalisod ta. May natabang bago ng imong pamilya?
0: Ha?
1: Di ang mga anak kong Dudong. Tabang sila. Di ang nasakit ang bata. Itabang din sila. Wow! O niya nga nang ipakita ko man nila ang bata.
0: Uy, lilibit. Sa dilig ka pa mag-inong ana ba sa akong mga grikanan? Nakapangutan na ba ka kung may katabang ba sila?
1: Unsa?
0: Dili sa ingon nga dili mo tabang akong pamilya na to. Wala lang gusto na ikatabang. Nasabtan ako naman, lilibit.

0: Makibuwag na lang siguro ko sa asawa. Uy, ikaw?
1: Usa? Uy, gano'ng ko taong nagkauna-una magkamakibuwag ni Lilibit, ikaw? Astang. Kapuyar ba nato sa pagpangasawa nato, ana? Kay, layo kay itong ila. Katubag ato nato sa ila, siya magpapangasawa. Pati kapuyar ito, bukid ko ito. Unya, magbuwag na hinun mo.
0: Dilit na lang ako magkayang batasan, ikaw, eh. Maldita na kayo. Strikta na kayo. Maski lang ko, ha? Ngayang ba na? Yan ang inuhulang ko niyang ingon, way buot!
1: Uy, ganun, nawa naman kuno kay buot.
0: Para din lang ko makapahilong sa bata, gaw, masuko na siya. Ug ang labo na kung wa magustuhin niya, kanina naging kontrahan nila silang mama, ang atong mga kaliwat.
1: Sus, unsan, tangas libit, uy. Puyar, magpamayar, babukil ba ito ila? Pero, time pa, basilog, gaw, kining masabutan pa ninyo ba? Kasado ba ya, mumunay una-una, ah? Nya, may anak na mo.
0: Di na ko gawa. Maldita na kaayo. Isog na kaayo. Ang ako lang, huwag mahinay ka na ko ba? O maglikay lang ko.
1: Gaw!

0: Mahimong makaingon mo nga gamay ra kayring akong problema para mo desisyon ko nga makigbuwag sa akong asawa. Pero kung kamo pa inias akong lugar, makasabot yung tingali mo. Ang ako mga pangutana mo, kining musunod. Unang pangutana. Kasado mi sa akong asawa. Pwede ba kong makigbuwag niya sa rason nga dilit nami magkasinabot o nausab na ang iyang batasan? Magsige mo kusig pangisog. Madlo kong mapuno na ko o madapatan na o niya inuuna ko. Ikadawang pangutana. Idao sa akong asawa ng among anak sa akong pamilya. Grabe yun niya magkapangisog kung iado na ko ang among anak sa akong pamilya. Dili man niya pahuwang man ang among anak? Unsa niya akong buhaton? Ikatulong pangutana. Kung makigbuwag yun ko sa akong asawa, pwede ba nga ang among anak lang ang akong suportahan? Kaya naglagot na sa dinuon ko niya. Ikaupat o katapos ang pangutana. Pwede ba nga mula inalakong puyo o giuban ako ang among anak? Pwede ba nga arilan ako ang among anak? Pila may edad sa bata nga mahimong arilan ni nako? Palihog, tabangi tambagi ko, kini ang akong suliran, Jaika.
1: Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Batano, gako karong adlawa ang muhatag inyong tambag-tubag solusyon. Kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problemang may punto legal, of course, because lawyer man sa Attorney Elaine. Pero sa mga medical nga mga pangutana, nas Dr. Rene Obra. And so, unsa man ato ang gidugay, unsa ato ang gipaabot, siyam-siyam, uy, ipadana ng inyohang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account na kiniyang akong suliran official writer's page. Pwede sad atong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Wag yun mo'y rason nga nung di na mapada ang inyong suwat o mga suliran. There is atoa. Di ta mauwaw, di ta maikog. Nga nun. Guys, wag may exempted. Di mo ni final exam ang kinabuhi. Why exempted sa problema? Why exempted sa suliran? Kitang tanan na ay giagian. Kanya-kanya lang tagways, pag-atubang, sagubang, pagsulbad, aning mga problema, pag-deal o pagtratar ang uban. Galmon man ang problema, magbika man hinoon, imbis mo bangon. Ang uban po't magpadam, sigig hilak niya. O sa may mabuhat ang atong luha, may pagmulihok ta. No, ato ning suklan atong problema, di ta magpada, no? Ako usahay, no? Di jug ko gusto makibaw ang tao na tay giagian. Magpagwapa ko og samot. Bahala nagbog at na kini akong kasing-kasing basta iniglingi na ko sa ako ang samin. Gwapa ang tao. Di makaluluoy nga Attorney Elaine Batan ang akong makita. Kay dumulwami kaayo na nga. Uy, unsa naman yung naong nga? Mupay nagproblema na niya. Kauman, problema pa king naong. Agoy, may lang nakuha-kuha ag usa, di ba? Guys, salamat kayo and big shout out sa tanang mga nag-like ug nag-follow nako sa ako ang Facebook account nga Attorney Elaine Tantengco Batan ug Elaine Tantengco Batan sa Facebook. Salamat kaayo ninyo, no? And I'd like to give special thanks sa mga nag-like ug nag-message, nag-comment nako, no, sa ako ang posts dito. Labi na kang Solon Javier, YC Piat ni Solon Javier, no, kang Mary Villa o kang Marilyn Balili. Thank you always for tuning in. And of course, magpasalamat ko sa ako ang klase, no, ang ako ang class of 7001, class 7042, sa ako ang persons and family law, no, nga Monday and Monday, Wednesday, o ang ako ang Saturday class. And of course, my legal forms class for the very gentle and sweet gesture na ilang ipakita na ko ni Adtong Teacher's Day, pag Monday o katong pag Sabado, no? And still, no, kaning pagkudlo, wa manigipiling adlaw, no? So, happy World Teacher's Day sa tanang guru, sa tanang magtutudlo, nga naminaw na tuuron. Wa ko nag-ingon nga teacher ra, pwedeng mutudlo. Ginikanan, maguwang, guardian, no, pwede gihapuntang mutudlo din his ato ang panimalay. So, na ko itudlo, attorney? Basa, math, geometry, dili, uy. Tudlo ito, nagsaktong pa yung sakto o maayong pamatasan, no, ang ato ang mga sakop sa ato ang panimalay. Kay dili na malalim sa ato ang teacher pagtudlo niya labinang kanang batasan, di man na nimo makatun automatic sa eskwelahan. Naagid na nagsugod in town tanan sabay, no? Kanang ato ang mayong gawi, pagrespetar, pag-amen, pag-good morning, pag-good afternoon, no? Ang pagka masinabtanon, manggihatagon, magmalimpyuhon, di magsiging panlibak, no? Di magbuli na anak tanan sa balay na to makatunan, ha? Di ba na magsugod tanan, di na tatanan si gayo na askwilahan, and vice versa. So, mabuhi tanan na tong guro o teachers, no? Letter sender na to karong adlaw kay si Jake. Ang iyahang edad, 30 years old, minyo, taga Negros Oriental. Punto legal, of course, ang iyahang pangutana kabahin sa sitwasyon nilang magtiayon. Nga no, di naman siya kaguantas batasan sa iyang asawa. Lami sa kayo batasan sa dodong good food. Uy, no? Raganing dodong. Ang kaning iyahang kapikas doon ng iyang tong anak, no? Iyang asawa, nga, si Jaiki, ang iyang asawa, si Lilibeth, dinis dodong, naunsa. Hoy! Sorry, erase, murag na wa, nagiduka, mas ato'y ni Elaine. Ay, lamin sumin ito, kung rarasta, no? Si Jaiki, to, o si Lilibeth muna yung managtiayon, pero nagkaanam na magkalamig, batasan, Miss Jake si Lilibet, no? Nagkaanam na magkamaldita. Unsa naman ni? O niya. Unang pangutana na to niya. Kay murang, ganahan naman ni mabawag siyang asawa, no? So unang pangutana, kasado mi sa kong asawa. Pwede ba kung makigbuwag niya sa rason? Nga dili na mi magkasinabot o nausab na ang iyang batasan. Magsigig pangisog. Mahadlok kong mapuno na kong madapata na unya noon na ko. Muginay ayang buhata, Jake, ha? Ha? Si Jake. Dili Jaiki, Jake, no? Kanang una sa tanan, I am very glad nga until now, sa panahong nagpadakas imuhang suwat, wa gyud ka, I hope, no? Kay may kahadlok kang madapatan ni mamito say, wa pa ka kadapat, pero salamat. Kay nga, no, gidili in town na, no, ang pagpanapat sa ato ang asawa, no? Naara ba taon tayo vowsy, tingin mo violence against women and children ta, mas dakog problema. No, imbis ang imong atubangon, mag-file kag kaso para annulment, tingalig, kasong kriminal na hinuning imong atubangon, ayaw. Maski unsa pa kainit imuhang o unsa pa kalami o kalabli na usahing inyong asawa nga angay lami, nagiging imod-mod. No, kinagi mga asawang badlungon pod. Sahay alingog-ngog sa diod kaayo, badlungon, tong age din he. Di mapasagdan lang mga bata o mga uwagan na. Mo gunta mo pero ayaw. That's not the way to do it. Ayaw ninyo dapatig yun. No? And because kasado mo, kinahanglan yun nga muagitas proseso. No? Ang kanang pagpakigbuwag, wa tay divorced in the Philippines, agi yun tag-annulment. Now, kung valid yun ang kasal, kinahanglan yun nga i-prove na to nga naay psychological incapacity ang imong asawa. Noon sa may pasabot ang psychological incapacity, usa na siya kakondisyon sa usa ka tawo diin ang iyahang pagpadako mga experience ug ang iyahang kinaiya nga dinaniya sukad pa sa una nga wa pa siya naminyo, wa man lang hikita atong panahong uyab-uyab pa sila ning gawas na lang na after na naminyo. Pero tungod sa kagrabe, no, unya di nagyud mausab ug matambalan, di gyud pud niya kaya buhaton ang mga obligasyon, no, sulod sa minyoon nga angay buhaton sa usa ka tawo nga minyo, no, that is what you call a psychological incapacity. Lain-lain na, no, mga manifestations, no, usahay ka nang dali masuko, irritable, pero wata ka ba, ha? Pupili, edad, aning, Jake, pero bata pa man ni sila? Kaya basing ka menopause ba? Basing na igipinag again, 30s pa man noon, so layo pa ni menopause. Or basing po na ay gustong gilambing na wa ni mo gihatag, Kaya basing busy kag trabaho din, ha? No? Kanang yan, irritable na lang, kailain ng imuhang giatiman, di na barong ka sweet, na usap tan awas, kunog-unsay rason,
2: nganong init og oo, no? Kay basin, dili lang siya'y nausap, basin ikaw pun. Pero like I said, dili siya pwede may mong rason nga wa na lang mo nagkasinabot o wa nakakauyon siya ang batasan. That's not the meaning of psychological incapacity. Ikaduhang pangutana, idawo sa akong asawa ang among anak sa akong pamilya. Grabe gud niyang makapangisog. Kung iadto na ko ang among anak sa akong pamilya, di man niya pahawaman ang among anak kung sa may akong buhaton. Anadyo ni something ning inyong asawa kanis Lilibet yun, Jake, no? Suryahan yun siguro na ni mo. Oy, kay dili man na pwede nga magdako ang bata nga wa kaila sa iyang pamilya. O wa kailag lulog lula, wa kailag igaga, wa kailag ante. No, base na agad ni problema, unsa good, suryahi sa kuno na ninyo. Bottom line, dili pwede nga dili makaila ang bata, ha? Ikatulong pangutana, kung makigbuwag yun ko sa akong asawa, pwede ba nga ang among anak lang ang akong suportahan? Kay naglagot naman sab kun hinuon niya. Okay, pwede mo magbuwag in bed and board, meaning mo decide mo nga di na lang sa mo magpuyo, pabugnaw sa mo, pero basin pangayuan kag spousal support, aside from child support. Nga no, ang kaning pagminyo na to, good, attached ana, mga obligasyon. Usa ana ang paghatag og suporta, no? So, samtang wa pa na anal ang imong kasal, the bond of marriage is there, the obligation and the duty to give child support ug spousal support will also be there. So dako yung chance ug puruhan nga makahatag jud ka og support kung pangayuan ka, no? So need man na kay asawa manggihapon nimo. Katapusang pangutana, pwede ba nga mulain na lang kog puyo ug iban nako sa ang among anak? Pwede ba nga ari lang nako ang among anak pila may edad sa bata nga mahimong ari na nako? Okay. Part of the consequences sa pagbuwag, whether legally meaning na anal or physically bed and board lang, sama na imuhang plano nga mubukod lang ka, muangita lang kaglaing kapuyan, di nalang mo magpuyo together, is ang kanang issue nga labaw nagnamoy anak, ang kanang kustodiya sa bata. No? Una na tong tanawon ana is kung mahimo ba nga maski wa na mo nagkasinabot sa imong asawa, init mog dugo sa usat usa, pero when it comes to the child, no, open mong maminaw, open mong makompromiso, open mong magsabot kung unsaon ang suporta o kustodiya niya inyo na lang nang pirmahan, no, kay para di mag-amnesya, pwede ragyod kaayo na. No, kay umo man ay makaayo sa bata. So magsabot mo, no, kay di man na nimo pwede kuhaon ang sole custody nga ikaw ra. Di sad na maayo para sa bata. Actually, di gyud unta maayo sa bata magbuwag mo, pero usahay na among gyud mga sitwasyon, siguro sama na imong giagian, Jake, nga dili kalikayan nga lisod na gyud kung mupadayon pa, then mao na problema nato din, ha, no? Pero kung pananglitan di gud mo, di pun mo magkasinabot, aw, mag-fight gud mo for custody or usahay pun for support, no, for the child and the spouse. Ang concern na to, ani, kung saon na to, pag tanaw, kay usahay, ang korte may muhukom. Yang ilahang tanawon ana, many things, so many factor. Una, unsay choice sa bata, labi na kung 7 anyos na pataas. Makapili naman ang bata, guys, no, kung asa siya. So, pwedeng anha nimo kung ikaw pilion. Pero kung tanaw pod sa korte nga dili pod sakto, makiangayon, or dili makaayo sa development sa bata, nga anha ra siya nimo solo, kay nagkinahanglan pod siya og panahon para sad sa iyahang mama, then the court may also rule. Kay bottom line, ang tanawon ana sa korte is one, ang choice. Number two, the best interest of the child. So it's possible nga makahukom pud ang korte, no, nga eh kung di mo magkasinabot ang court man, posible pud nga mayon sila nga kaning adlawa mauni na sunod adlawa or kaning mga adlawa sa semana adto ni sibana, kaning ubang adlaw adto sa mama, no? So magdepende gyud na siya, guys, ha? Ngano kahagil, unsay rason na intriga na sa Hinuon ko, ngano nakalimit ni Lovelace Lilibet, wa baka nilain, no? What kabaw? Susiha lang po. Bawal judgmental, guys, no? Basin ko ang lalagin ng lambing. Uy, lambing-lambing ipod na. Mga sukintig paminaw, hinawat unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.

po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: RMN Drama presents Hanju Manan So Sa Ka Awe. Ano ba tas sa iyang kaagi karoon? Mokining sa kalalaki nga tagahitapi bol. Ang ganto matatampo, nagdasingan nga Renan.
1: RMN Newsbreak. Mayong hapon, kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang balita atod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga-mautiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, giman dato sa Sugar Regulatory Administration kung SRA, nga tanang sugar production alang sa tuig 2026, nga to sa 2027, nga crop year, igahin kini alang sa domestic use lamang, tungod sa ipaabot nga posibleng kakuwangan ug ani sa tubuhan. Ubo sa kamanduan sa SRA ni classify kini 100% nga sugar production alang sa tuig 2026 hangtod sa 2027 crop year isip B o domestic market sugar. Ang mga ahensya ni awag sa tanang sugar mill, planters, traders ug ubang concerned parties pagsiguro nga tanang locally produced sugar gamiton kini alang sa local use only human sa approval sa sugar board. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mo palig sa atong immune system. Og nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
2: RMN Newsbreak.
3: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
4: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
5: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines Tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, tita?
7: Oo, kayo. Mabati yun ako nga naisupport ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: iBerry for a clear and healthy eyesight.
11: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Gigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
12: Tunay Natural at Original.
11: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We all walk by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o DTX 500, makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pagtunaw o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika. DTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan, inom o DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpatulong. Check up na ako, nag 100 na lang.
4: DTX 500.
6: Mabali ang mga butika.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max talaga. Max Protectado pa.
7: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max talaga.
7: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
2: ECS.

0: I love you, darling.
1: Oh, Ranana.
0: Manoy tinuo, darling. Ganahan kaya kunin mo. May chance ka kunin mo.
1: Nga nang mulimod man ko, ang tinuod, may gusto sa kunin mo, Ranana.
0: Oh, kung mauna, kita na.
1: Oh, Ranana. Uyab na ta.
0: Salamat kay darling, hanga. Huwag kunin mo pa ito sa dugay. Salamat yung gayo.
2: Tinood ka, uyab naman ni Diling?
0: Oo, lagi. Payhood yun.
3: Ay, haya ko niyo berinan. Kauyab naman ka.
0: Di ka loyal lang ko, by GM.
2: Pasti lang kami in town si by GM ini. Ambot lang. Ano sa in town may makauyab binin ka laki, ha?
3: Ah, di ta makauyab ini by hood yun, eh.
2: Gwapo ta.
3: Gwapo. Talang yung tubang ini. Sige rin tag pungag kinasun. Si pungag, kung ang tambayang.
2: Ano ba? Tilale. Yan, gano'n sabi mo balik pagkuha. Kuhaan, kinang tambayang.
3: Ah, oh, sudah lang, huwata.
2: Huwata?
0: Makuyo ko ninyo, ha? Kay, akong hatagan, huwag ginhason ng tambayang sa diling.
1: Wow! Kadagko ko din yung kinason nga tambayang ngayon mong ginahan ako, Renan.
0: Ako ginangipili ang dagko para ni mo, diling.
1: Salamat, Renan, ha?
0: Kipati nga, gigakus kong diling.
1: I love you, Renan.
0: I love you too.

No, saan is dili? Di naman mo reply sa akong chat. Ugtaw kan sad. Di mo tubag. Nganong ka ni siya?

0: Unka.
1: Unca?
2: Ko Andre nan. Kining.
1: Tinuod bang ako na sa iran nga nagkuyog mo ni Unka?
2: Oo.
1: Ganun nagkuyog mo sa kuno mo?
2: Nanguyab ang gutsiya na ako, Uga.
1: Ugunsa?
2: Ako sa tiyang kisugot.
1: Unsa? Dili. Imong gisugot si Unka nga uyab banta? Naunsa ko din taong ka?
2: Muna'y gusto na ko pakiksultihan ni Morinan.
1: Ha? O sa'y buwati mo ipasabot?
2: Gusto na ko makigbuwag ni mo.
1: Sa'y buwag?
2: Ako mangkong natimbang-timbang rinan nga mas may kaugmaon ko ni Unka kay ni mo.
1: Oh.
2: Daghan pag nakamahuan si Unka. Dali ra kay si makakita upang warta. Dili parehas ni mo nga nagsigil ang kapanguhag kinasun nga tambayang. Mauna makigbuwag na ko ni mo.

0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Tas bang imo blood sugar.
2: Ato na kamay diabetes?
1: Mag DTX 500 ka!
2: Ang DTX 500!
1: Ato na kini anti-diabetic property.
2: Sama sa
1: Charantine.
2: Gagapa mo buo sa glucose.
1: Visine.
2: Controls blood sugar.
1: At polypeptide.
2: Gaparehong epekto sa insulin.
1: DTX 500!
2: Highly recommended
1: sa mga eksperto.
2: Sa pinatul ng butikis sa lugar.
1: DTX 500!
3: Kulay si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang. Tas kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
4: Dua kapsul. Buntag sa gabi.
3: After 3 weeks lang.
4: 100 na lang akong sugar.
3: Fiktive. Wujud kayong DTX 500.
1: DTX 500.
2: Pumali sa mga butika.
5: Welcome to our reunion.
6: Uy, dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
7: Tungod na sa Super Fiber.
8: Usa?
7: Super Fiber.
9: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics of alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang pagkalibag, Super Fiber, mapalit sa mga butika.
10: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
9: Life Extension Vitamin D3.
10: At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
11: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3 for longer lives.
12: Ang dramang Mibalik Ko Tungod Nimo ipasundayag niya sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 tuig 2025. Pinaagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials, pinangluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla, Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Diupilo, Roger Siguera, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita taninyo diha sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 alang sa dramang Mibalik Ko Tungod Nimo.

0: ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, og nanambok na gani po. Pagsugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang makapsul. Tinta na yun akong ibati.
1: Sa Paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Seth Living Testimonies.
3: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
4: Na landing ko sa ospital yun at lugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
3: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
4: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukupso Tungaw.
2: Living Testimonies.
5: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
6: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, kuman sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
7: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold, na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
2: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
8: Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin natamaan yung linya ng kuryente?
9: Hindi naman. Mas mabilis kasi dito pag dito tayo dadaan.
10: Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCPT hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP.
11: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rodil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.

0: taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
1: Nagkaraog tambang ipang inom, nagsinog balik-balik, pamedikal pa.

0: Tagay mo mo, bayod nyo. Bajim.
1: Ay, lagay pala, bibay.
2: Ay, saan ka ba? Ay, patab, kastama, ay.
1: Saan ka? Hubog naman tayo.
0: Isakit tayo na ko sa buhat ni Dilay na ko, bay. Nangibuang siya na ko. Yang ipulin ako katong ungka.
1: Ayan na lagay, pamugos na yung kagalingon. Bay, naunsa mo.
2: Mogi, mogi. E, tega mga babae, bay. Krimti. Klimti to si Diling, eh.
0: Nahigugma po ni Diling.
1: Lagi, nahigugma lagi. Kaya, waman siya mahigugma ni mo. O, yun.
2: Mugos, ayaw ka. Klimti na ba yan, ha? Nakita lang ikag babae nga mas guwapa patong Diling.
1: Gani.

0: Kamasa naman, bayrinan?
1: Okay, kaya na ko, bay?
0: Oo.
1: Oh. Ako nang ikalimtong sa dilin.
0: Kana! Sakto nang ibuha kayo, bay? Nga saman, mukuyo ka na mo?
1: Asa mo nun?
0: Tuan! Manguhamig tambayang?
2: Mag-iit.
1: Ah, sige, kuyo ko ninyo, aron makakwarta ko.

0: Sultihan nato ron eh. Dako kitag halin sa tambayang.
1: Magibay. Gikaloy anin daw.
2: Ah, kini chak, kini chak. Kini chak, boy. Stop, stop, stop, stop.
3: Oh,
2: stop. Kunungsog na kau. Huh? Awa, kita mo sura kita.
0: Ang unsa man?
2: Awa, awa. May chik siya naging kulong.
0: Ay, abi ko unsa. Agad ta maglangan. Atong kilailahon. Tara.
2: Bayar yan. Kilaila.
1: Ah, sige, sige. Tara. Hi, Miss Beautiful.
4: Hello, Pogie.
2: Ah, okay. Nanawal, Pogie.
0: Sana.
4: Higaw, lagi mo na ako. May tuyo mo na
1: ako. Ako, anong gusto rin yung makik-friend mo? Kana, kunukira ni mo.
4: Ay, okay na, oy.
0: Kunukira ni mo.
1: Ah, Miss, ako rin si Rinan. O, gini ako mga kauban.
5: Okay, fight ya, fight ya. Patinta lang sa unik.
1: Ako yung mga barkada, Miss, si... By Hudyo, si by GM.
2: Yes, GM.
5: Hudyo ha, Hudyo.
1: O saan ang name mo, Miss Beautiful?
4: Tawagan lang ko, Biana.
1: Biana? Wow. Pwede ko maayos yung mong Facebook?
4: Sure.

0: Salamat bien ha nga nagkikita ka na ko.
1: Ah, unsa lang yung tuyo ni mo na ko, Renan?
0: Ah, kuan ka nang... Pwede raman ang tanin ako i-text ni mo, pero... Mas nindot pang gina sa personal.
1: Kay, unsa day na?
0: I love you, Biana.
1: Oh. Renan.
0: Muna yung tinuod, Bian. Sukan lang nga nagkailat, ha? Sige na ko... Samok sa una-una. Sige na ko una-una ni mo. May chance ka ko ni mo, Bian?
1: Nga nung malimot man sa kuno, ganahan man sa kuni mo, Renan.
0: Oh, kung mauna, piyam na ta.
1: Oh, Renan, ako na kang gisugot.
0: Salamat kayo, Bian, nga. Huwag ko na mo patusag dugay. Salamat yung kayo.

0: sure ka uyab namo ni Biana?
1: Oh, lagi bay. Iyan akong gisugot.
2: Yay! Puha, gis ka migo eh.
0: Sana on?
2: Dali, magkaya mo. Kuhan ka uyab? Huh? Rinal, guwapo! Guwapo!
1: Kamu ha. Sungugan din mo ha.
2: Bitaw, bitaw. Bitaw, Rinal. Kuhan. Kuhan, nalipar. May nga. Kau yang nagkaglain ba? Aron imo nang yung limtan sing pet si Diling. O di ba?
3: Salamat bay.
2: Oh, ni pay gabi.
0: Yeah. Good luck sa inyong relasyon bay.

0: Perinan, wa magitay lingawron kening manglaag ta na ato ta hitafe.
1: Bitaw bitaw ay. Sige dag pangwarta na yung yung tekwarta. Si tek buha kinasun. Laag sabto ay.
0: Kani.
2: Langasa gini nyo ay. Ah, sige sige sige. Paganda mo kay mga tutag hitafe.

0: Daghan na kitao din isa.
1: Ah, di mtaghan nga. Bisag mga bata pa, magbinyom na yun.
2: Ha, mga good.
0: Sanay na yun.
2: Ah, mga bay, ito na sunahan na. Mangita ng kalingkuran na to.
1: Bitaw. Uy, kinisak, kinisak ay.
0: Oh, ang saka bay, GM?
1: Kinagal kita. Kanang babae nga may kabang lalaki pa. Iba, yun ang uya ba rin
0: oh. Asa pa?
1: Oh, no, no, no, no. Oh. Wait,
0: hala. Si Biana?
2: Dinhila mo, baya. Kaya kung doulon si Biana. Biana! Kinsa nilakihang imong kuyog, ha, Biana?
3: Ni Amalaki ka din sa Hitafi Love. Nag-usap na ka din eh.
2: Ay, kung love-love, ha? Tubag ako. Tubag akong pangutan, na. Kinsa nilakihang imong kuyog?
4: Iya, huya, may. Hangon niya, Normie.
3: Mau ka na renansya si Norby.
2: Nausap ko ni,
3: ako bagong uyab.
2: Ano mo ni? Gilisan ako ni mo sa amahan eh? Ha? O ikaw sa tahanan ka? Ano kini magid ang akong uyab ang imong gituyuan, ha?
4: Huni, huni nga may ha? Ang hebao nga, huya de mo. Ano nga umay?
2: Sa may sa labot ni mo bin ha? Anong imo mo ni taong kong gilisan o
3: eh? Sorry ka, Yurinan ha? Ay, pero ambut pa o eh. Mas mahal magyod na ko si Norby kay ni mo. Sorry kayo rinan. Kalimti na lang ko. Pangita na lang ang babae nga para kayo ni mo.

0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
2: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko.
3: Smart Tudu.
2: Pritong ulam na masebo.
3: Smart.
2: Plato at kaldero.
3: Smart.
2: Tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
2: Tanggaling-galing mo.
3: Smart Dishwashing Paste.
1: Heavy duty linis bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS.
6: Maulan man? No worries. Naamoy ko lumang damit.
7: Charm. Fab. Con. Bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulong. Sa bango ng charm.
8: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
9: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
10: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Mapalit sa mga butika.
10: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
12: The original Koi Herbal Capsule.
13: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya ka nang sakit akong dugan. Niya karoon, iinom na ko, ani, nahupay na akong dugan, ba di na magsakit, sa makainom ko, ani. Mo, duhan na rin katuig. Mo, doon akong imnon. Panagay ko na ko ang vitamins, kanina akong inom. Kadua sa usang kaadlaw, bunta o gabi. Kaya salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. Mo, doon ay nakatabag na ako, ngawa na ako, masakit akong dugan.
12: The Original Koi Herbal Capsule.
14: Ang dramang Mibalik Ko Tungod Nimo ipasundayag niya sa Rosario Aluginsan karong Oktobre 11, tuig 2025. Pinaagis pagpaningkamo sa Barangay Rosario Officials, pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla, Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Dupilo, Roger Siguera, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita ta ninyo diha sa Rosario Aluginsan karong Oktobre 11 alang sa dramang Mibalik Ko Tungod Nimo.
15: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
16: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
15: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
17: Para sa malimpyong ang dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butiki sa inyong lugar, TTX 500.
18: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istory ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay TTX 500.
17: TTX 500. Mabali sa mga butika.
19: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila na lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood. blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Banyawan. Sed Banyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing. Sed Living Testimonies. Ang Sed Banyawan Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagpukubo sa imong high blood pressure.
11: Ako, poriba ko, ana, ang kaling Banyawan Coffee, akong ginimintin kay high blood ako, lakon tila, kay mababa man ang imong litis.
19: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sed Marketing, ang Sed Banyawan Coffee Mix. Ug siya natabangan.
11: Sigurado gina, kung tasi mo bibig, mababa na iya. Jaime Verano.
19: Living Testimonies.
20: Mao kito mga higalan kaagi ni Renan nga taga-Hitafe Bohol uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nakulohan, pinilit kong mag-move on na lang.

Ang mga kaagi, gibahata ng duwa sa radyo ni Ricky Persuelo, garing, gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papadaw. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot so sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa Osaka with care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. Ubakaha ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, nakang salamat sa inyong pag

0: Kini nga portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mo'y hinungdan sa imong balatian o aron muligon ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o guban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom tamatagadlaw o GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mabatay!
3: Dagan!

0: Gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, umos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Esquadro!
1: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
2: Set Living Testimonies.
3: Ang kapikas ni Jaime Ferrano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na pagtulon.
4: Ako nga tawag ni goiter. Ko na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Ni-try ako. Unya kay tinuol magid siya di ay.
3: Ang Set Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
4: Pag-hikap niya siya tutunlan,
2: Living Testimonies.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washy!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS!
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
10: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa unique!
10: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
8: ACS!

0: o karong sulay sumpay ni atong sugilanon. Isquadro!
1: Usukod ka to. Siya magani mismo nga ingo nga ari gitang puyo diri aron luwas atong kaimtang, di ba?
2: Basta kay mo na kanang nakabot na akong desisyon, bay. Dili ko gustong lakip ang mga inosenteng magtiayon. Maangin pa sa kasuko ni Major Gaspar.
1: Miss Aliyah.
2: Pangandam na, bay. Kay akong sultihan bahin ni ini si Misael. Manawag ko niya.

0: Ay, andita din is atong umamagsulti pag-ayo daday.
1: Ano ni amagita din niya magsulti?
0: Ano dili ta mabatian din day aliya kay maikog daday.
1: Batian?
0: Tingalig na limot ka daday. Nga si Inday Aliya na mautag iya din he kay namatay naman yung amahan na si Anhing Sir Mart.
1: Ay, wa man ko niya limot yung tao niya na batian ay.
0: Ikaw ba? Dagantay kagreklamo. O niya papahawaon ta din hebe. Asa man ko no tamo po yung hada doy. Tumang!
1: Batian, pasalwa lang yung tao ko din. Nangon man bitaw to si Inday Aliya nga nasabtan ako niya.
0: Ay, oh, lagi da doy. Nipadayag siya ni Anto ngay sabtan kakuno niya. Pero o niyag nalain to. Matandogoro yung garbo kay tag-iagod na. Kita igoraguta din hindi piyalan.
1: Ay, apasaluwa lang yung gubatin. Nipadayag man lang kukusa, tinuoray na kong gibate.
0: Ay, naikog kay kus akong agaon da doy.
1: Ay, ambasap ay. Anong ni Kalit naman to, santop sa kahunyang-hunyang.

0: Mao ba, Aliya?
1: Nauna-una ko lang, ha. Dili angay nga maangin ang magtiayon.
0: Hinoon, sab. May punto, sab ka.
1: Andam na si Bay Sarge nga mapauli diha sa syudad.
0: Oh, sige. Ikaw ang hibaw.
1: Kinalit-kalit na tuod kayo katong maong desisyon.
0: Gustugid ka. O yatong gituhuan nga luwas ka kung anak ka diha.
1: Delikado pagkihapon mo din kung malihok yun sa pagpangita na akong imong kaaway nga si Major Caspar.
0: Sige. Magpaabot ko ninyo. Sugaton lamon ako sa North Bus Terminal.
1: Mag-VR me. O dili na may mulahos pa og North Bus Terminal. Masakay na may yung taxi pa ulit diha sa bahay ni Sael.
0: Okay, sige. Amping mo si Bay Sarge sa inyong biyahe, ha?

0: Chico anda siempre ya contar una cosa pidida. Me tengo ya cargamento esa pantalanga, la capangan, ya mitos.
1: Unsa. Delicado ang gihimo ni muna na to.
0: Nagmatnon ko sa akong mga liyok, miskina.
1: May na to.
0: Siya gaw na ko binsak mo ay nakatag na ko og pagtugot.
1: Mm-hmm. Mau ba di ay?
0: Oh, miskina.
1: Mag-amping kita sa itong mga liyok na ay. Tigamay na itong sipiat. Kamatayon mo ay atong maangkon.
0: Tinuod ka na, miskina.
1: Padayon lang kita, Noy. O sa kinikabayanihon na buhat alang sa kaayuhan sa umaabot na itong inerasyon.
0: Kadiyot lang.
1: Noy Nato, anong gisundan ni magtanaw ang sa mga dragon? Nagtingan lang o Butski.
0: Nakamatigod ko nga kipanitan niya ng akong mga liyok.
1: Tingali gustong magpapapil sa Major.
0: Miss Glina, basta kay mao ka na akong nabantayan anang tawana. Gipanitan niya akong tanan ng mga liyok.
1: Ako'y bahala ng tawanan ni Nato.

0: Ugman mi sa iyo sa buntag mo gikan paingon diha sa syudad, Misael.
1: Ah, okay, Aliha. Magpaabot ko ninyo ni Bayshards.
0: Uwa ka na ba'y namatikdan niya sa bahay nga na iposibleng nagpaniit?
1: Uwa naman. Sugad na mo na kami, ha?
0: Dili ka kay nahibaw na ang mga kaaway nga nakabiya na ko, diha?
1: Ha?
0: Posible, di ba?
1: Iigit tinood mabasa ang plano sa kaaway.
0: Isalig na to sa ginuuang tanan. Basta kay para na ko. Mamatay man gani ko uban aning umaabot ang anak. Kanang naa ka.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Kung ano, maninda ko niya, may asaan sa bukat. Sulay mo riba, mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata, lapo ng uma. Kanang ikas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si Ani. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Set Living Testimonies.
3: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hitgana iyang yaplasan sa Said Liniment Oil ug dali ra kininga na ulian.
4: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa Hitgana motor na paso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan og Said Liniment.
3: May gani kay nag Said Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
4: Tangan siya Said Liniment wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
7: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
8: Ayaw pagsulti o saman yan, ha?
9: Posible ba, hindi pa?
8: Hangtod sa katapusan ang paghagtos sa akong kinabuhi. Inyong seguridad ug sa atong anak pagyapon mo iyakong gilantaw.
9: Miss Anna.
8: Magpaabot ko sa inyong pagpauli din eh. Ug mga adlaw.

0: Bay, wagi ko sa ani bay ha. Saan nga pagbuot mo gini ni Miss Aaliyah?
1: Wakay ang kabalakan, Bay Sarge. Nanawag si Aaliyah na ko. Og, amo kinigi kasabutan.
0: Oh, naniguro lang ko ba tingayig. Suko na sa ganako.
1: Di ka naman itabo, Bay. Dako man kanik upasalamat ni mo sa imong pagsanong sa akong hangyo. Aron nga imo siyang kuyugan.
0: Ang tunod bitaw, Bay. Di gyapon luwas dito si Miss Aaliyah kay... Why di mahimo si Major Gaspar kung iyag yung hingusgan ang pagpangita?

0: Nauna-una lang sab na ko. Nga dili maayong matamay ang magtiayon nga idara na yung taon.
1: Nagduda sab ko nga nahibaw ang major nga wak ka din eh. Kaya wak mo ko'y namatikdang presensya sa kadudahang mga tao nga nagpaniit sa palibot.
0: Mas maayo hinuon. Aron magtuo siya nga hangtod karon. Wak paghihapon ko mabalik din eh.
1: Nahibalik na sab siya yung pagkasibilyan ang kagaw nga Major Caspar. Tungkol sa mga kaso ni ini nga nag-involve na ugdakong shipment sa illegal drugs. Nahukman og 6 months nga preventive suspension samtang padayon pa iyang kaso. Apan, may awol na hinoon.
2: Huwag siya magsalig siyang kita sa iyang pagkapulis, bay. Kundi, sira kong kwarta nga iyang kitaon sa sindikato.
1: Bay Sarge.
0: May punto sab si Bay Sarge, Misael.
1: Pagamping ta. Kay mga dragon sold sa ilang organisasyon. Gilangkuban o mga banggiitang kriminal.

0: Alo, Atilanay.
1: Luisito, hangyo lang taon ko ni Moloy. Ato pa ang imbestigasyon sa imong kasong administratiba sa Internal Affairs Service.
0: Pasag di ko sa kundiskarte, Atilay.
1: Loy, may panahon ka pa. Aron bag-uho ni mo ang dagan sa imong kinabuhi.
0: Gusto na, magpangilabuti mo sa kong kinabuhi, Atilalay.
1: Luisito!
0: Ayaw gubang akong adlaw, Atilay.
1: Andabyod kang tabangan sa PNP chief. Misaad siya nga tabangan ko nung kanya, Loy.
0: Stop it! Ayaw nang padunggal na mulitok ka sa iyong pangan. Huwag ako mag-isip niyang igsoon. Kay dili masab nato siya igsoon. Bagag sa inong!
2: Ano, Gunoy? Kapag kita mo lampos to mga plano, boss?
0: Pabot lang. Kaya mo lampos, ragit unya ta.
2: Oh, hinoon. Napay nagahiga yun ba?
0: Ah, mo pa na yun yun unya ta, Ringo. Usa unya ni mga adlawa.
2: Oh, kami naon, andam yung taganas trililing. Pero pagpag-abri mo, boss, medyo respar.
0: BSI. Bangag, Shailong. Isungog lang itas daw tang kahigayunan atong higayunan. Kantong Operation Bakal, mo'y nakaingon nga napurnada ang atong plano.
2: Boss, ay nakasuko ha. Ay nakalagot taon kayo.
0: Naglagot ko mayo, Ringo. Naglagot ko pa kayo!
2: Agal, agal! Agal, agal, boss! Ay nakikalagot mo! Agal!

0: Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon pag-usap, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadien. Sa tuwang balita hatod karato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga po rapon sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, nakakuha og loan ang kagamhanan pinagi sa Department of Finance ng UOF nga mabalor ngadto sa 212.7 milyones ng euro, ug ibanabana 14.8 bilyones pesos ikan sa World Bank International Bank for Reconstruction and Development kinahanglan pag-improve sa water security, supply o sanitation sa wala pa maserbisyuhin nga mga area sa nasod. Sigon sa DOF, ang Official Development Assistance Financing musuporta kini sa Accelerated Water and Sanitation Project sa pinili nga mga lugar nga ipatuman sa DPWH o DILG. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o malatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama mga labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk na ilang natural ingredient aron sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione nga na ilang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap aduna natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil.
2: Mapalit na ang SED Liniment Oil sa presyo nga 130 pesos ang 60 ml ug 80 pesos sa 30 ml. Samtang ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mapalit sa 16 pesos ang kada kapsula, 13 pesos sab kada kapsula sa SED Panyawan Garlic ug SED Kugon. Samtang ang SED Celebrity Beauty Kojic Soap mapalit sa 75 pesos kada usa ug 80 pesos kada usa alang sa SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione na available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Sa gunso ng OT, ay buhi.
4: Kaya pa nako.
3: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
5: Kaya pa nako.
3: Patong-patong ang projects. Sige lang. Kaya pa nako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
6: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
7: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
8: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
9: Bili, di ko kaklaro, bista layo, hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi ni maigmata sa bumitan.
10: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
11: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
6: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
12: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXR Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MXR Capsule, dito akong believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3, dito ako believe.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing adiri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
3: My budget? So

0: pangihigala at ang iangupan pa mga sumpay ni atong sugilanon.
1: Esquadro!
0: Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Bangis-Gari, audio editor Lloyd Gabbiana. Talit kayo sa RMN Drama!

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Di man ining akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulunganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa bani inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di ko ka mahadlok nako.
3: Di lagi. Taon mong kuungo.
4: Jani, nga nung kasukaon, Malka?
2: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo!
5: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok na reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunubog kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato.
6: This newscast is brought to you by iBerry.
7: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Di kayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
8: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pag-check up na ako, nag-100 na lang.
7: DTX 500! Mabali ang mga butika.
9: Bulyat, ging ng kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
10: O gano'ng nagkapi magkaan ang tamis, wala, Sir Max?
9: Ah, lagi. Basig glass na ni.
10: Maunang taas mo si Ogar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo niya lang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
9: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
10: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
11: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Pariyasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o mangosteen fruit extract. Aromatic na o lami pa. Pwede judi siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
12: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giauhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Mapalit sa mga butika.
13: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
15: Ang dramang Mibalik Ko Tungod Nimo. Ipasundayag niya sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11, tuig 2025. Pinagis pagpaningkamo sa Barangay Rosario Officials. Pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla. Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabbiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Diupilo, Roger Siguera, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita ta ninyo diha sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11, alang sa dramang Mibalik Ko Tungod Nimo.
16: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
17: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
18: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
16: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
19: Seth Living Testimonies.
20: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hitgana iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil og dali ra kini nga naulian.
21: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa Hitgana mo to napaso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
20: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo og siya natabangan.
21: Tangan siya Seth Liniment o wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
19: Living Testimonies.

0: og karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato.
1: Aron mabadbad ko ang gapo sa imong kamot. Mura man nunog nagmartilyo. Mura magdunay nagpanday sa babaw.
2: Unsam ka na dyan?
1: Ah, unya na to sihon eh. Unahon na to pagtangtang sa kaling atong mga gapos.
2: Mas may pa. Sakit na kaya kong kamot inida.
1: May pasalua ka. Napilahin noon kas kagubot sa kong kinabuhi.
2: Oh, ni kasi apay gata.
1: Eh, hugotasan sa pagkagapos ining imong kamot.

0: Narang abandonado ang simbahan sa San Jose.
1: Anha, may diha mo tago?
0: Ay! Oh! Anha mo diha!
2: Uy, kami nga winapita ka pa.
0: Ay! Ay! Layo naman sa kabayan kining maong simbahan. Maong nga mas luwas mo kung anha mo mo tago diha.
1: Doon na di kataguan diha, Kap?
0: Ay! Oo, Nara. Kanang maong pultahan, lahos na silaw.
1: Mao ba?
0: Ay! Ay, dali. Sunod mo na ako. Manood tas kong binto.

0: Man sa din ito, minyal si Milchi, boss.
1: Hain makaning bayana.
0: Boss, basin doon ay katabang niya. Aron ba makapalayo siya ni Dapita?
1: Maayo noon kung mauna iyang buhaton. Ang ako lang kong bidangop to sa kapulisan.
0: Ha?
1: Dili mahimo nga makareport siya sa kapulisan, Puldo.
0: Unya, asa mo tani, boss?
1: Malibot ang kausa. Unya ang tamamayat sa lungsod. Sige, sakay magbalik sa sakinan!

0: na nabay. Natangtang lang tumoy sa gapos imong kamot.
1: Malihok na sab na kung akong kamot, bay. Natangtang ang gapos!
0: Mao na nininindot karon da. Makakikiyas na kita ini.
1: Nana, libre nang akong kamot, bay. Ikaw na sabang tantangan ako sa gapos.
0: Ah, sige. Oh, dali, dali.

0: Ang hiyo na mo, ining kwarto ha.
1: Kap, kami na lang bahala sa mong buhaton din eh. Lakaw na lang sa kapulisan.
0: Ay! Bawag ka na ang buhaton ko.
1: Kung kinsa man ning kwarto, kap, mo nalagi doon ay nagamit ini.
0: Ay! Anhi ko usahay matukon sa mukan ko sa amo. May din hikay rihas ang mga bintana. Huwag yun magkasur ng mga daotang tao.
2: Oh, mao ba? Nino, lagaw. Pagpalit mo na og pagkaon nito.
0: Ay! Bito nung pagpalit og pagkaon. Subaya lang ang dahan paingon sa to. Lahos na nas lungsot.
2: Ay, kwartaw, Nino.

0: Nana, natang-tanag na nga itong mga gapos, bay.
1: Salamat, bay. Abi na kong mamatay na itong ginapos, ta.
0: Di sila na ko tugutan, eh. Dali. Mangita na kagian.
1: Asan ito mo, Agi?
0: Sa itong giagian ganina. Ang minteryo.
1: Pero...
0: Dali na.
1: Huwag kayo nagbantay dito.
0: Ang mamasin nun, ta. Mamalik lang dito sa Agi kung delikado nga agian dito. Dali na. Oh, okay ka?
1: Kasakit sa sumpiin.
0: Gunit lang ako.
1: Ay lang, kaya nina ko. Lucky good ko.
2: Oras, hatag ka na to sa Camel Soy Sauce.
3: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
4: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast

0: acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi para sa mapindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sang cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang super fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
1: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines para sa masulhay nga pagpamuhi. Super fiber, mabakal sa mga butika.
2: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip usa ka diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabii?
3: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
6: iBerry for a clear and healthy eyesight.
7: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
8: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
7: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
7: Heavy duty linis bawat pahit.
9: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
10: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
11: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangong kumakabloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: ACS.
1: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE, sigurado.
13: Siguraduhon yan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Ang ping jud sa peke.
14: Ang dramang mibalik ko tungod nimo.
15: Ipasundayag niya sa Rosario Alugansan karong Oktobre 11, tuig 2025. Pinaagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials, pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla, Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Dupilo, Roger Siguera, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita taninyo diha sa Rosario Alugansan karong Oktobre 11 alang sa dramang Mibaliko Tungod Nimo.
16: Kini nga bahin natud kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
1: Si Nanay Sean Alpuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
17: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nga katong wala pa ka gamit sa itong kape?
18: Kasahinan sa wala pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa mong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kagin mo? Niya makasaka ko. Ang bukid ro. Gano'y ay. Nag...
17: Ha,
18: sa kulian? O kato ka ning na.
17: Abusin sa...
18: Kaning. Oh. Nga, o sa uwa pa ko nagamit. O magsangka ganito. Mag-listot
17: ko. Baga ka sa bukid, ikigol ka sa ka?
18: Hmm. Sa tiya nga nag-mintin ko, ano? Ay, pati na iyahay.
17: Pwede na, makakat-kat tayo ka sa bukid.
18: Makakat ka ba? Tanong mo yung sa bukid. Magrapagin ko atang mga gulay yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang. kalugsong po na eh. Kanang tiguang naman kay ka. Ay po, salamat.
17: Hindi pa kanan ni Mulay?
18: Siyon.
17: Lido?
18: Alberto.
17: Tulay mo idan?
18: Ah, ito ang naka, no? Binta na ka.
4: Usa sa unsamang balatian, adunay paragis pila-pila herbal coffee para nimo og suwahipod. Ang paragis pila-pila herbal capsule og paragis pila-pila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis pila-pila, dili na ka mag-agwanta pa.
19: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis pila-pila.
20: Paragis pila-pila.
19: Paragis pila-pila.

0: Jenny, kataas ining tunnel nga itong gisukpay, uy.
1: Mau bitaw.
0: Kihimo yun yung sekretong agianan sa mga pater sa mga sindikato nilang buhat.
1: Klaro na kayo. Kudo na sila yung mga biktimang bata. Ilan ang ilabay sa meteryo. Kay, anhi lang ni nila ipaagi din sa tunnel.
0: Gusto, git ka ba eh?
1: Mga salpahis, mga mananapa.

0: Ah, sige. Dili ko magdugay. Kay kinahanglang ako dayong ika-report sa pulisan ng imong giasoy karon. Ah, dai Milce.
1: Sige, Kap. Salamat.
2: Salamat kayo, Kap.
1: Sige, Kapitan.
0: Ay! Ah, sige. Pag-ayo-ayo mo din eh.
2: Yatod ka na ako sa gawas, Kap.
0: Ay! Ayaw na!
1: Kap! Saan ba niyong gibuhat?
0: Dire, Milce!

0: Ni anak kita situ mau istanel.
1: Kagigit na si Papa Ochon eh.
0: Ano anong mukha no? Gabi eh, pag sigawas. Ah, di na lang ka ba ya? Akong susiho ng pansyon nga gihimong sekreto agian sa mga pater sa mentiryo. Oh. Bay. Murag di manimayo ng sitwasyon na. Dili.
1: Johnny? Nasaan man diha?
0: Bay. Gisiradaan ang agianan paingos gawas.
1: Unsa?
0: Gisiminto ng agianan. Kaya ng siminto eh.
1: Masibada pa na bungkag, bay.
0: Ha? Mangitatag, ikabuslot ining maong siminto.
1: Kinahanglang makagawas na ta, Johnny. Sadili pa mamalik og kanaog din ang amahan ni Dindo o si Dindo mismo.
0: Dali, mangitatag hait nga ikabuslot ining maong siminto.

0: Huwag mag-i-Milchi, boss.
1: Panuway! Nasurgos problema ni Milchi na.
0: Nga nung di man sa musugot ang imong amahan nga mubiya si Milchi, boss.
1: Daghan siya nahibaw ang nga kalihukan naman ni Papsi. Busa! Dili na siya mahimong pasagdan nga mulakaw.
0: Ha?
1: Kinanglang makitaan si Milchi!
0: Dali asap na kasibat ni Milchi, oy.
1: Oh! Hello, Papsi?
2: Nakitaan ba ninyo si Milchi?
1: Wak pa gino, eh, Papsi.
2: Pabalik na lang ka mo, dari sa bahay.
1: Oo nga, si Milchi!
2: Sa dili pa ka mo mula haos, dari sa bahay. Laos mo sa kapulisa. So siya, kung wak ba buwan to dito si Milchi?
1: Oh, Papsi.
2: Pandito, balik na ka mo sa bahay.
1: Oh, sige, bye.
2: Bye.
1: Pulo, mamalik ka sa lungsod. Magsusitas ka pulisan, bahin ni Milchi.

0: kaligoon ba ining itabon ng simento sa agianan sa pantheon.
1: Ansigan, maglisod kag buak?
0: Murag, muraman og karaan na nga hinulma nga tabon ang itabon o simento. Dahi mo kayo?
1: Di kita nila pagawson, bay.
0: Klaro lang kayo, bay. Pero may mga kamuta o utok nga magamit pa para makahuna-huna ta unsaon pagikyas, di ba?
1: Hinoon, bay. Anya, unsa may sunod na tumuhaton, ha?
0: Kung di na itong mabuak kining tabon ng siminto, mamalik lang kita sa agi.
1: Unsa?
0: Mangitadag lang yung kaagian. Paingon sa gawas.

0: Newsbreak. Newsbreak.
1: Kini nga portion hatod kanato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Daghang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C. Ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa pa ingyuat mga kasama? Palit na. The Original Koi Herbal Capsule.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi.
5: Hello, Mommy.
4: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy. Easy ang labada.
4: Mula noon hanggang ngayon.
6: All you need is Pride. All you need is Pride.
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
8: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
8: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
9: ECS.

0: Maayong adlaw mga kasama, kininyong Radyoman RV Veloso. Nangita ka ba og mahimo nimong kasama sa pag-atiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon ang optimum health and wellness pinaagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad nga 20 pesos lang ang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay: moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi o vitamin C sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang Ginoo pinaagi sa pag-atiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mabuti ka sa inyong lugar o mo-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Unsa pa inigwihwat mga kasama? Mag-EXL Makabuhay Plus Capsule na!
1: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Palosos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, maglayan na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila-Bila Coffee, masig maulian ka. Basta ang kainong ko, di naging maglayan na akong kabuhi.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
4: The Original Koi Herbal Capsule.
5: Ako di ay si Malu Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tig-inuman yun anig koy, kaya ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Ipod siya maka-feel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yung iyahang kanang pamati sa koy, mas lagsik yun siya. So di mas ningon maintenance, pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
6: Wala sila na namugkoy ba? Basta may mga pamati na nilang?
5: The usual nga, bugat ilang lawas. Sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din, kanang sa katigwango na po sa mga senior, kanang mga kukubukog. Mas nindot gid kung makainom sila og koy na product. Nagang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
4: The Original Koi Herbal Capsule!
7: Ang dramang Mibalik Ko Tungod Nimo, ipasundayag diha sa Rosario Aluginsan karong Oktobre 11, tuig 2025. Pinaagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials, pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla, Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Diopilo, Roger Segura, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita ta ninyo diha sa Rosario Aluginsan karong Oktobre 11 alang sa dramang Mibalik Ko Tungod Nimo.
8: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
9: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
10: Mayong adlaw mga suki na tungtig paminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
11: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
12: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
11: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong mahimo karon. Wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
13: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
9: iBerry for a clear and healthy eyesight.
14: Good morning.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.

mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, Pobreng Dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunubog kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang RMN drama, mamasin na usab, pagdalit kaninyo ning Sukinanon.
2: Balik. Hindi ka man di ato mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o kasumbungan sa akong mga kasal.

0: James, pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing, Melanie? Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling at kanhing mukus kong gihatag ni mo.
0: Utang buon. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikapamatuon ang akong pagmasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuuran nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kung mahiluna ba?

0: kun ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kun mahilo na ba ang panahon? Tuaw sa kabinuhat kanakabsan sa paglaom. Nga mabalik pa ang kamadagayaon sa sakpanimahay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli siya pa nga mudan ag kaniya aron mapanhaw ang tugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilan ng isanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Ariba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording Engineer Lloyd Cabiana. Dalit kala to sa RMN Drama. Kun may luna pa.

0: Times Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuting sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS.
4: Ang dramang Mi Balik Ko Tungod Nimo. Ipasundayag niya sa Rosario Aluginsan. Karong Oktobre 11, tuig 2025. Pinagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials. Pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla. Barangay Councilors Christopher Lapa. Perlita May Kakilala. Alejandro Gabiana. Gilbert Yamyamin. Anthony Sibial. Mario Diopilo, Roger Siguera, SK Chairperson, John Lloyd Verano, Barangay Treasurer, Hermana Trazona, and Barangay Secretary, Emeline Pagbilao. Kita-kita ta ninyo diha sa Rosario Aluginsan, karong Oktobre 11, alang sa dramang Mi Balik Ko Tungod Nimo.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
2: ACS.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
2: ACS.
6: Pirmi ka pangihi,
7: hanap ka paranaw,
6: ug pagpaminod sa mga tiin.
7: Basin aduna kay diabetes.
6: Mag-DTX 500.
7: Epektibo sa pagpamubo
6: sa blood sugar level.
7: Di kaya ang diabetes.
6: Mag-DTX 500.
7: Karun dayon.
6: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
7: DTX 500.
6: DTX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko.
9: Sakit ipangihi o ako po dyan puson sakit.
8: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa bunta
9: o tulog ka kapsos sa gabi.
8: Simana lang nawala dyan ang sakit.
9: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
8: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
6: DTX 500. Pabalik na mga butika.

0: sana napat unta tingali ba nga. Iklarahan ka niya, makikstorya umuprang ka ba siya nimo? Kung unsa yun? Aron ba nga, di na ka maglaong pa din eh.
1: Bisan og tungod alang na lang ni Chelsea pre, nga mga anak. Bisan walay paglaong. Pero naglaong pagihapon ko. Nga usak ka adlaw ni Ana. Bubalik siya namo.

0: Anya, pre, di na ko magdugay.
1: O, salamat kaya sa pagpadayon mo na ako din, ha? Sa imong tindahan.
2: Basta lang akong ikuga ni mo, pre, eh. Mag-order man takong pagkaon para nato din, eh. Naki, maraklang mo magod ka.
1: Ay, sus. Bisa guwa pa ko ni mo pa kana, pre. Nabusog na ko nga nakakita ni mo.
2: Ah, unsa ko diri, humba.
1: Aw.
2: O balbakuwa nga. Nabusog kang tinanaw na ako.
1: Labo pa sa humba o balbakuwa, pre. Putsiro pag yun.
2: Aha.
1: Pitay mo, adun ako. Di naging ko magpapugong.
2: Ay, pastilan ni mo, pre, eh. Huwag itaan ko, ikadalit ni mo, pre.
1: Sige ko na ako, nanay. Ang imo rin pagpakisulti na ako. Kontento na ko.
2: Mukis ka ko ni mo sa lips, pre.
1: Oh.
2: Pakuba ko, pre.
1: Amaw!

0: Bye, Pre Baldwin.
1: Sige, Pre. Take care.
0: Hi, Nemo, Pre.
1: Flying kiss on ng Bri-Bri.
0: Unsa? Ah, hi. Gila, ito lang ko. Bye na, eh. Kay, di kita maghuman yun, di magtubayan pataga.
1: Sige, Pre.
0: Sige.
1: Amping. Taong sales pari James, eh. Kung dili pa lang ito ako niya palakon, base sa tanan niyang gistura na ako, eh. Ignon kunta siya nga, kinahanglan na samgad siya ang mo desisyon para siyang kaugalingon. Kung dili kay maglaom ni Marie Milani, wala na din na pa nilang Chelsea. Nga iyan na lang po doon hatagan na iyang kaugalingon nga malipay. Na naamanggit si Ricami. Mayroon naman ganyan tatingali nga, mo na yung ihulit ni Marie Milani?

0: kita pagastod na ako din sa school, Tito Toranting.
1: Thank you ka, John. Wala ako trabaho, no, dahil chills.
0: Bison.
1: Na, din ako mo, lalis ni mo, ano. Ano ito, ha? Pinigisugos daddy na mo, James, na ako dito sa City Hall, gano'n na sa ipabuhat. Wala ka na lang ko.
0: Okay, Tito.
1: Dili magpadab, di magpabadlong sa mga tipsters, ha, tipsters?
0: Di magkukupadlongon.
1: Ay, di ba, huwag ako. Nagpasidaan lang ko ba?
0: Laki.
1: Ado na ko. Balik ka nga lang ko din sa school ni mo. Mga, batin! Papapariod to, kundi lang malangay dito, ha?
0: At Tito?
1: Sige, bye!
0: Bye, Tito! Mo ani ba karon si Ati Rica, no? Maayuntag mo ani siya, we.
2: Chelsea!
0: Oh, hala! Si Ati Rica! Niyagin siya! Ate! Ati Rica! Break mo ni mo!
2: Okay!
0: I miss you!
2: Miss you too, Chelsea!
0: Dili ti ay lang ga?
2: Ay! Tuod! Oh, sorry lang ga di ay!
0: Sayo lagi ka, te.
2: Oh, misayo ko kay day off na ko.
0: Oh, maudi ay?
2: Yes. Oh, ganihan na buya ko? Una pa gani ko ninyo ni Tito ni Moturandi nga may abot din sa school?
0: Wala kay ka maduol na ko.
2: Yes, wala lang.
0: Di ka ganahan ni Tito Turandi?
2: Ah? Dilin sa'yo na dahil ko ganahan niya, ha? But, basta.
0: May pagka-stricto man good na si Tito.
2: Oh, by the way, since day off man ron ako, right, after si Imuhang class, pwede ba tang manuroy?
0: Yay! Ike! Sige, ate, ganahan ko. Manuroy ta.
2: Yes. But we need to ask sa imong daddy, ha? Sa iyang permission kung masagot pa siya.
0: Okay naman, good na si daddy, good. Mudiritsyo na lang tagsuroy man sa akong klase, te.
2: Kinala pag yung punta mananghid ni daddy ni mo, okay?
0: Okay. Uy, hala? May isulti day ko ni mo at ibahay ni Daddy James.
2: Bahay ni Daddy ni mo? O sa mga nalangga, ha? On sa kina, Chelsea?
3: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug napasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong kitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
5: Good vibes, mga kapamilya! Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
6: Uy, DJ, tinuod gid na! Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
6: Oo, kayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko, ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind. Nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
7: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: iBerry for a clear and healthy eyesight.
9: Ang dramang Mibalik Ko Tungod Nimo ipasundayag niya sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 tuig 2025. Pinaagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials, pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla, Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Dupilo, Roger Siguera, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita taninyo diha sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 alang sa dramang Mibalik Ko Tungod Nimo.
10: Maakit nga itong tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal.
11: Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay.
10: Mamamatay? Ganon katindi?
11: Oo, maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta, o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act. Maaari kang mapulong at magmulta kapag nakakita ng ganitong gawain. I-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
12: Isang paalala mula sa NGCP.
13: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
14: Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko!
15: Smart.
14: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero,
15: smart.
14: Tanggaling for everyday.
13: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
15: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
14: Tanggaling-galing mo,
15: smart dishwashing paste.
13: Heavy duty linis, bawat pahit.
16: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
17: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
18: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub.
19: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Pangong kumaka bloom sa Charm.
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
18: ACS.

0: May pahiyom ka man gud.
1: Ayaw lang ay. Masuko niya si Daddy. Dili na lang di ay.
0: Ngano masuko man siya?
1: Basta.
0: Uy. Naintriga ko na imong gisulti ha. Unsa pa gyud na ha, langga? Uy, miss, di ba yan siya? Unsa pa gyud na ba, langga?
1: Ay na lang, uy.
0: Ay, unsa pa ayaw na lang, uy. Imog yung kidugangan ang akong kaikagamasayod kung unsa na. Unsa pa gyud na ha, Chelsea? Ha, langga? Sige na ba, sultihin ako.
1: Ayaw na lang lagi.
0: Na, hindi na ko nimo, uy. Naintriga na kong maayod diri kung unsa na. Sulti na ba?
1: Kasukan pa lang ko ni Daddy.
0: Ha? Anong kasukan man ka ni Daddy nimo? Ay, unsa man ay na?
1: Ayaw na lang lagi. Dili na lang kong sulti nimo.
0: Ikaw yun lang ga, ha? Ginaba, sulti na. Malain dyan ko nimo kung dili ka musulti na ako.
1: Ayaw lang good ka lain kung dili ko musulti.
0: Dili unta ko malain kung wa pa ka musulti na ako, anak. Nga nakaisulti na ako. Unya kay na intriga naman nung ko si mong giingon.
1: Kasab-an niya kung Daddy B.
0: Kung dili na maayo, oh, natural siguro nga kasab-an ka. Pero kung maayo, oh, okay na na. Nga nung kasab-an mo kaniya.
1: Mira mang gutog. Nasuko siya na ako gabi.
0: Ha? Suko? Ano nasuko man? Angay ba din ang... Angay ba ng ikasuko niya?
1: Ha?
0: Matod ko. Angay ba din na niyang ikasuko?
1: Oh, depende.
0: Hmm? Masay depende. Ay, basta lang ni mo. Naintriga na yung kugmaayo ni mo lang ga. Naintriga na yung kaayo ko ni mo. Bantay ka ha. Di ka ganit musulti na ako. Hindi na lang tamo pala yung sa pagpanlaag.
1: Nye, kalain.
0: Sige na lang, gi. Sultihan na lagi ko kung unsa na.
1: Sultihan ta ka, pero manglaag kita. Manuroy.
0: Basta musulti ka na ako.
1: Basin man ko daw kasab-an ko ni Daddy.
0: Oh, matod mo, depende. Diba?
1: Depende ni Daddy.
0: Ah, kajita ha. Ayun na lang. Kung huwag makulabot, ana, musugot ra ko kung dili ko ni mo sa iran bahin, ana. Huwag ko labot, ana?
1: Labot?
0: So, ay may labot mga ko, ana. Kailangan nga sa iran ko ni mo kung unsa na.
1: Ay, basta, may laag ta ha. Manurita, promise?
0: Dili ko mo promise ni mo. Pero kung musulti di ka na ako, aw, ako na mismo mo ay mangunay oos.
1: Basta?
0: Oh. Unsa naman? Unsa na ba?
1: Kuan.
0: Na?
1: Mi bell naman. Manood na mi.
0: Kadiyat lang. Dili ko musugot nga mubiya ka nga. Dili ko ni mo masultihan. Sige na, sulti na.
1: Ay, sulti si Daddy. Masultihan ka ka.
0: Ay, kabala ka, anak. Dili na ko siya sultihan kung musulti ka lang nako kung unsa na. Nga naman.
1: Kuan. Kuan at Tirika, si Daddy pa, murag parehas na ko. Murag may ngaw na sabsya ni mo.
0: Unsa? Tinood ka, Jersey? Tinood ba ka na imong gisulti, ha? Langga!

0: vino el cambio y soltini Chelsea. Pero imposible sa kahit tingalik mamakak siya. Dili sa kumakaingon niya, nagimuhi mo lang siyang istorya. Kahit ipan siya ingon ana. Oh, kumakasabot sa kong ibati. Oh, mo tingali rason nga, lahat na si Sir James karon kaysa sinugdanan. Gaan na siya ang pagtagad nga rin ako. Nga sa ato pa. Kasi ato pa, may gusto na usap siya na ako.
1: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. ACS.
2: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
3: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila gani iha kong gipa inom sa capsule na pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom na ulian dayong kuan ang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
4: Wow.
3: Tong nakahuna-huna ko nga mag maintain na gyud ko ani niya
2: sa Paragis Bila Bila dili na ka mag Guanta pa.
5: Seth Living Testimonies.
6: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Heat Gun iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
7: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Heat Gun motor napaso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan og Seth Liniment.
6: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
7: Tangan siya Seth Liniment wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
5: Living Testimonies.
8: Ang dramang Mibalik Ko Tungod Nimo ipasundayag niya sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 tuig 2025. Pinaagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials, pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla, Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Diupilo, Roger Siguera, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita ta ninyo diha sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 alang sa dramang Mibalik Ko Tungod Nimo.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala
10: Unique Toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang Unique Toothpaste may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
9: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
10: Unique Toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Alaga,
9: Max Protectado with Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO Certified World Class Quality.
10: ACS.

0: Wow! 4 months na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat, Rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
1: Mas kasaligan ang Bingo Plus. Nalangan ba ang imong fast withdrawal? Sa bagong delay compensation guarantee, kung eligible ang delay, mahimo kang makatawat sa compensation nga 100% sa withdrawal amount nimo hangtod 5,000 kada transaksyon. I-check imong withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus. It all adds up to more. Terms and conditions apply.
2: Email responsible gaming at petcard.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-8968. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

At ang ininyo ang sumpay sa atong sukilaron. Kung mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMN Drama.

0: call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Hello?
2: Nganong bikupya mo ang karaang pending?
1: Ako ni nakit andiris sa among bodega. Busa, ako ang tag-iya ini. Ugwa kay labot kun ako ning kopyahon.
2: Pinay presyo sa original.
1: Tili ni baligya.
2: Kinaang lang imo ning ibaligya nako.
3: Ang mga kolektor.
2: Palayo na sa painting.
1: Unsay naa sa painting?
2: Ayaw na pangutana. Palayo nini. Kahong dayon.
1: Ha?
2: Dagang.
1: Ano man? Rebecca, kining imong mga pinintal ang dangan sa kong kinabuhi. Busa kinahang nagkupon ko kining tanan.
4: Luwa ka lang imong ibuhat, Marian!
1: Masang digo, Fredo! Sunugol ko kining tanan niyang pinintal!
4: Ayaw! Masuko siya!
1: Kinsa masuko?
4: Ang kolektor!
5: Adunay mga tao nga maulipon sa ilang gugma sa mga butang. Hangtod nga malimta na lang nila ang kabililhon sa pagbati sa usa ka tao. Ang kolektor, laing sugilanon nga puno sa tanghaga, mga pangutana nga lisod tubagon. Ang kolektor, tagsulat Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tulub og kasikas Aldwin Nakurda. Ang kolektor. Dalit kaninyo sa RMN Production Center. Ang kolektor.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko og food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
7: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
8: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
9: Sa gunso ng OT, ay buhi.
10: Kaya pa na ako.
9: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
10: Kaya pa na ako.
9: Patong-patong ang projects. Sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
8: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
11: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
12: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, kuman sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
13: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
15: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney.

O tungod nimo ipasundayag niya sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 tuig 2025 pinaagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla Barangay Councilors Christopher Lapa Perlita May Kakilala Alejandro Gabiana Gilbert Yamyamin Anthony Sibial Mario Dupilo Roger Siguera SK Chairperson John Lloyd Verano Barangay Treasurer Hermana Trazona and Barangay Secretary Emeline Pagbilao kita-kita taninyo diha sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 alang sa dramang Mibalik ko tungod nimo.

0: og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, ang kolektor.
1: Pangitaas si Rebecca.
2: Kung dili na ko siya pangitaon, unsa man.
1: Magmahal ka.
3: Kinahanglang imo ng i-report sa pulis.
2: Si Rebecca, nag-text!
3: Unsa may ang text? Basaha o kusok.
2: Maluoy ka. Ayaw kog pangitaa.
3: Nagpakiluoy na siya?
2: Sabi akong buhaton.
4: Mayo tingalinga, muhuno na ka sa pangita ng Rebecca.
2: Pero, gi-pressure ko sa kolektor. Gusto siya nga ako ang mangita ni Rebecca.
5: Ngano'y ikaw mong iyong papangitaon?
2: Posible nga nahibaw na gin ang kolektor. Nga nakapuyo sa amo si Rebecca.
4: Posible sad nga nahibaw siya. Nga yaya nimo ka ng Rebecca.
3: Mas bugat ang rasyon sa kolektor. Kung ganong si Marian Giyot ang iyang papangitaon niya ng Rebecca.
2: Nga namang kanalo.
3: Oh, siya na ginahibawan.
5: Lolo sad, oy, abin akong hibaw siyo.
3: Usarang akong masulti nimo.
2: Unsa man, no?
3: Kinahanglan mag-amping ka, Day Marian.

0: sa... Di na sa kumakataw ka. Mura o gusto si Lolo sa iyang gisulti. Nga gusto kong protektahan ni Ning Rebecca. Kinsa mong gini ining mga tao nga nangita ni Rebecca? O ganong desperado man sila nga makitaan kanila, Rebecca? Ah, kinuhaw man noon ko. Soto?
1: Ay! Tabag! Tabag! Kawatan! Kawatan!
0: Kawatan? Nang balian? Nang!
1: Balian!
0: Nang nausa ka, ha?
1: Nalago!
0: Kay!
1: Naitaw si mo kwarto!
0: Paluway kang kawatana ka! Nibaloy na saga, ha? Tugas akong kwarto! Ang suga! Pagmuna ko ang suga! Turang yung anino! Maigo kayo ng akong bunalron! Uy! Iko! Uy! Iko! Uy! Iko!
2: Palitaan si Rebecca kung di niya gusto pa disgrasya!
0: Sinang baliyang!
1: Aray,
0: salbahe siya! Iyan kang ipasakitan nga tiguwang namang kanang!
1: Gigiwakli raman hinoon ko niya. Niya, na para ko akong ulo.
0: Mwado tao, Doktor Ugma, ha? Dako ng bukol ni mo.
1: Ayaw na, Inday. Ay, maantos rahe.
0: Dili lang baliang. Kinahala magpa-doktor ka, Ugma.
1: Kung magpa-doktor ko, mahibawag imong apuhan. Nipiso na sabni.
0: Huh?
3: Oy! Naon sa mo din eh? Naon sa mo din eh? Oy! Naon sa man ang naong mo baliang? Ganong nagdugo man ang imong agtan?
0: Gisa ka na sa tagkawatan, la.
3: O siya? Oy! Hai ba ang kawatan? O siya ba kawat sa kawatan?
0: Ang akong bagong painting.
3: Oh.
0: Ang kolektor mo o ang nangawat, lula.
3: Unsa?
4: This time check is brought to you by GCash. Zero cash in fee, walang kaltas. Free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash partner merchants nationwide.
5: Ang said liniment oil, mas gimo pang mas epektibo nga haplas aron mawagtang dayo ng inyong mga sakit sa kalawasan. Kung doon ka mo'y biribiri, varicose, sakit sa lutahan, sakit sa oo, ngipon ug tiyan, epektibo ang paghaplas sa said liniment oil. Minutos lang, wagtang dayo ng inyong mga sakit sa lawas. Alang sa kabalasan, babayinan nga dunay dysmenorrhea, epektibo sab ang paghaplas sa said liniment oil diya sa inyong puson, tiyan ug oo. Huwag tangdayo na ang inyong dysmenorrhea. Produkto sa said pharma.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
10: Biotrop Herbal Capsules.
11: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
10: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
12: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
13: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
14: Ako si Bakoy Taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
15: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi.
16: 2 weeks pa lang,
15: may alibyo na.
16: Pag 1 month kape
15: na ayo na ako.
13: DTX 500 pamali sa mga butika.
17: Ang dramang mibalik ko tungod nimo ipasundayag diha sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 tuig 2025. Pinaagis pagpaningkamo sa Barangay Rosario Officials, pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla, Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Diupilo, Roger Segura, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Secretary Emeline Pagbilang. Kita-kita ta ninyo diha sa Rosario Alginsan karong Oktubre 11 alang sa dramang Mibalik Ko Tungod Nimo.
16: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
10: Biotrop Herbal Capsules,
11: garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
10: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
12: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
18: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, o saon man diba, haggard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo, stress tabs.
19: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
21: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho o familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon o exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa ug empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
22: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Oh, nakabate na ka si Tambag sa pulis. Manawag lang dayon takundo na yung mga kahibudngan.
0: Lola, sorry ah.
3: Oh, ganun nag-sorry man ka.
0: Queen, kung wapak ko mo apil sa contest, kung wapak na ako gamit ang reference ang painting ni Rebecca, dili unta ni mahitabo.
3: Nahitabo naman eh. Ayaw na lang yung pangitag paagi nga makakonek ka pa ni Rebecca.
0: Oh, Lola.
2: Pahitaa si Rebecca kung pili ka gusto mo disgrasya.
3: Oh. Nasa magkamal yan?
0: Uwa man, Lola.
3: Sa man, uwa yung kamakatimaan sa naong sa kawatan.
0: Uwa, cute, Lola. Sige na lang, ha. May tingali nga mga tuog na ta.
3: Uy, nasige na. Katuog na.
0: Ang iyong mga mata. Klaro kayo ang iyong mga mata.

0: Kaon na, madam?
1: Si Marian.
0: Ay, ako naman to siyang giadto. Pero nagsigi ba pang higdo o drawing?
1: O siya? Sa'yo sa buntag, nag-drawing lang gihapon siya?
2: Surpayas ka. Imo kong hadlokon. Kining imong mga mata. Dilit na kininako makalintan. Mailhan tara kita.
0: Ay, Marian? Inday! Ay, inong-ining gatas, o.
2: Mauni iyang mga mata ng baliang ay.
0: Oy, nag-drawing day ko sa nouns kawatan?
2: Dilit ni siya ordinaryong kawatan ng baliang.
0: Ay, day. Mas maayo tingaling, dilit ka nalang musukulan ng tawhana. Kalimti na lang siya. Kalimti na si Rebecca.
2: Uwahin na ang tanan ng baliang.
0: Ay, oo, si ulahin na.
2: Di na kumaka-atras. Kaibisan mo atras pa ko. Ako na ang gukdon ining salbahis na kawatan.
0: Ay, Shalan, ay nga nagunta ang gukdon man kaniya.
2: Ato na niyong sekreto, ha? Pero gabi iya, sa dayong lakaw sa kawatan, nagunitan ko niya. Mao nga nakita na kung iyang mga mata kay nagmask man siya. O gibaharan ko niya nang...
0: Unsa? Oo, sa may ang gibahad ni mo.
2: Ningon siya, pangitaas si Rebecca kung dili ka gustong madiskrasya.

0: O, saan na ang daddy mo painting?
1: Mora ni si Rebecca.
0: Ha? Ma-oke na ang pintor? Ngayon mong ipangita?
1: Oh.
0: Pero, nagtakilid ba na?
1: Oh. Pero maklaro paghihapon ang iyang naong. Bisan ko mag-mask siya.
0: Kinsa magidain na si Rebecca?
1: Akong trabaho. Mawala ang pagpangita niya.
0: Okay.
1: Huwag kinahang na makitaan siya.
2: Lola, ay mas marian. Parang dili man siya mutubag kung tawagan.
3: Naaraman na permis sa soje ang kwarto.
2: Ha? Nga naman na siya?
3: Ay gisa ka magodmig kawatan. O niya kay kikawat naman siya ng iyang pinintal nga Rebecca.
2: Unsa?
3: Nalakaw, lakaw. Ami ang imong amiga. Pahunungan nagpintal. Pahunungan kung unsa man ang iyang ibuhat.

0: Suit lang ng balyang.
1: Unsa man imong drawing?
0: Oh.
1: Gadagan bang papel na. Oh. Naong mo na sa lalaki nga nagmask?
0: May naong nako sa kolektor nga lalaki, Jared. Mauni siya.
1: Oh. Unya. Unsa may plano ni mo ana?
0: Nagbahansin ako, Jared. Madisgrasya ko kung din ako pangitaon si Rebecca. Busa, unhan ko siya.
1: Oh, Marian.

0: This time check is brought to you by Cebu Pacific Air. Book your seat now this Super Seat Fest.
1: Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hiluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansin nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
2: Lahi ra gyud ka basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ang pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ang McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
3: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
4: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
7: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
8: Charm, Fab, Con. Pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub. Sa bangon ng Charm.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Bangong kumaka bloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
7: ACS.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
7: ACS.
10: Ang dramang Mibalik Ko Tungod Nimo ipasundayag diha sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 tuig 2025. Pinaagis pagpaningkamo sa Barangay Rosario Officials, pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla, Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Diupilo, Roger Siguera, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita ta ninyo diha sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 alang sa dramang Mibalik Ko Tungod Nimo.
11: Tas bang imo blood sugar?
12: Ato na kamay diabetes?
11: Mag DTX 500 ka!
12: Ang DTX 500
11: ato na kini anti-diabetic properties.
12: Sama sa
11: Charantine,
12: gagapamubo sa glucose,
11: visine,
12: controls blood sugar,
11: o polypeptide,
12: gapanahong epekto sa insulin.
11: DTX 500
12: highly recommended
11: sa mga eksperto.
12: Balik sa pinagadulong gabutik sa yung gut.
11: DTX 500!
13: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500, kaya ang akong hugang nga. Kayo yung BP, naayo sa DTX 500.
14: Dua ka kapsul, bunta ko sa gabi.
13: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar.
14: Epektibo, yung DTX 500.
11: DTX 500!
12: Pumali sa mga butika.
15: Koy!

0: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa imong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Ni. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
2: Ugang winner sa Ganda of the Night Award is Barbie Forteza.
3: Salamat. Thank you! I'd like to thank the Silk Ganda Power Duo. The soap and lotion tandem with papaya enzymes and skin caring formula that whitens and nourishes skin. Basta with regular use, ha? Results may vary. Because I believe, sa kada pagsulay sa kinabuhi, dapat maayo ka. O guwapang ihapon.
2: Daumjud ka kung imong ayuhon o guwapahan.
3: With the Silk Ganda Power Duo. Gandahan mo.
2: With regular use, results may vary.
3: Ang Silk Ganda Power Duo, available sa leading stores nationwide. Baratura ang kagwapang ana ay laban. The Silk Ganda Power Duo. Gandahan mo. With regular use, results may vary.
4: Mga anak, napalit na lang ko ang inyong sabon nga pangligo.
5: Wow, Mama! You know I love Protect Soap!
6: Me too, Mama!
4: Ay, kauwi sa ano nila, oy. Aw, potopod ko. Mag-Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
7: Ako po, love na mo ang Protect Soap.
8: Starts at 1550 pesos, SRP lang.
6: Papa!
4: Mga mi, tabangi protect ang freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. Uban ang Protect Soap. With regular use, results may vary.

mga higala. Gidapit ko kamo sa pagpamati isuman pa mga sumpay ning atong sugilanon, ang kolektor. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit sa RMN Production Center.

0: Newsbreak. Newsbreak. Ma io Gabon con Radio Manda, Joseph Foss, Jekio Canos, Dogan Jos, Breaker Rogapun, Hargato, Data X 500, Pidiba Papatanon, Agna Anaidad, Mag Data X 500 ka. Ang Data X 500 mas superior ang antioxidants, kama oi graputik na sa masilyula, penemens kian solos, batok sa nadamis ka free radicals, o gipagrabi sa solusyon, yuveris mabiso sa mas maginom sa alkohol, o ang pagpanabako. Sa tog balita, tulog ka baga dologista, agrinakpaan, sa kibog Bible Suppressions, sa mga operatiba sa PDS 7 dia sa may sitio St. Jude sa Barangay Bulacau din sa nakbayan sa Sugbo. Ang nanakpan ilan sa pangalang sila si alias Joseph 33 anyo sa panigo sa karindiro o pagkaon o sa kagingog 25 anyo sa 24 anyo nga pulos nagpuyo sa naskutan nga lugar o lumad nga taga Negros Oriental. Ang tulo na nakpagkini sa kibog Bible sa preso ng mga ipanasol sa pila kaanlaw ang iligal ng kaliwag kanini o diyang nasuta nga positibo gilusa na yun sa mga operatiba sa PDS 7 ng usaka Bible sa preso nga resulta sa pagkasikop sa mga tulog ka mga suspik nakuha gikan sa mga dinakpan ang mga pinakitanudahag siya mo nga mutimbang kiniog gingog kapin sa kakilo ka pesos nga mabalor kapin sa 27.2 milyonis sa pesos ang tulog kasamagang giditina sa PDIA 7. Magkutulong Diyos, break kagaro ka po na. Atod ka na to sa Data X 500, ang Data X 500 kampiyon nga proteksyon ay 1.3 million orak units sa Antilus Dance, nga oi nga gaputigas sa masilyo, apel masken salos, batok sa nadamis ka free radicals, o giparabi sa evolusyon, yuveris mabisyo sa mas pulos alkohol, o gang pagpanbako. Ang Data X 500, nindot batok sa diabetes, sa fatal liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatal liver disease, kidney disease, calcium formation, rapacidity, insomnia, acute paralysis, GERD. Ang Data X 500, ang sekreto sa pagagwapo.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3. Dito ako, believe.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
7: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
7: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS. This time check is brought to you by McDonald's.

μας. Αλλά ο κρόνος σώμα το μεγάλο Happy Weekend και να τον κτωνάν. Today is October 9, 2026. Κομμόσα, Μοντράλ. Άτομα κατέκ, παμιναβάν, μαγα avid listeners, μαγα diehard listeners, μαγα followers, DYSP, RM, and Simo. Κομμόσα, Μοντράλ. Today is Saturday, the day you gonna pay. Atogi timbaya bagaikan atogi great ogi shout out ang tara bagatik paminawan dari sa amihanad gabahin sa nalawi ka sa sugbo bagahabatan gabahin sa nalawi ka sa sugbo og sa may habatan gabahin og sa may kasadwa gabahin sa kinibukan tibuok probinsya sa sugbo. Province wide, nation wide, world wide. No big judges there, nasib, gonna say, sorry. Pichajes niya sa buwan sa October itong 2029. Ang agong nalitok o nalitik may gala October 9. But today is October 10. You know.

0: Yeah, come on! Woo!
1: Asha man, luwa mati ngon.
0: Okay. Pinapawin siya tayo ng maraming singo.

Pinapawisata yun ang marami singo. Matatog sa iyo, Pursul, magigala. Onya, gihwa na ba ko? Gipagaw na ba ko? Kapoy, dito, mangita, kwarto, magigala. Kwarto, de kwarta.

minutes before 5 o'clock in the afternoon. Good afternoon, Sibir! Good afternoon, province wide, nationwide, worldwide! Pinapawisan tayo ng maraming singot, baligwampor na gawas sa tong singot di kas tong kalawasan. Dombate! Yobo ko! Dilat, pumpuri mata. Ato na ingnon nga TV kay aron korta-kortahan, tabay. Kung may ngontag iubot, pinupuri mata ka ng kortahan, gi-TV ta. Kaya may kuntang gihubak ta, pinubre man na. Kanang gihubo ta, pinubre na. Pero mo ato ta sa GTV ko kay... Na, may TV niyo? Ato na, han? One minute before 5 o'clock in the afternoon. Kumbate ta, kumusta mong tanato, etik pabinawan? Manginaot, binini sa DYSP RM in Cebu. Anamos ka piskay sa paglawas, ka baskong sa paglawas, ka himsog sa paglawas, o ka dasig sa pagkatubang, sa mga problemang, wa dito, wa dire! Manang kumbate ta, always kumbate ta kadunay sa mga problema ang wa dito kami. Nung kining kalibutan ako may galag, matot mas panultihon, nga giluwaan na tag problema sa atong taistag sa makinabuhi. Ikataw na to, nining kalibutan na giluwaan na tag problema. Manang kung na may problema, ato mo sa kini ang akong suran. Onde pagin ma-solve ninyo problema ato sa Ter Kuya Paul, ang sulran sa gugma. Onde pagin ma-solve na tumo kang Mr. JQ, tambagay ka. Ala, padayo to may gala, no? Kining ato programa, 1 hour, once a week, every Saturday, 5 p.m. to 6 p.m. Nga nung kundisyon mga Zikyo, kundisyon mga tungkol kay nagagurbata ko. Injection, Your Honor! Injection, Your Honor! Objection. Muna naman nag-abugado, ane. Pero ayaw mo bang utanang, ngayon mo, Attorney GQ, no? Wako makasod, wako matik og bar, kundi nakasod ko gibar og bikini bar og resto bar. Malang ayaw mo sultin ako nga, Attorney GQ, Attorney GC po, ikaw na? No! Dahil ayaw ko tawag ko tayo, kaya naka, wako matik og bar, kundi nakasod ko gibar, resto bar og bikini bar. Pinapawisan ako ng maraming singhot, no? Hala, kumbati mo rin, ha? Hala nyo mga messages niya, mga comments sa comment section. Shout out mo niya. Kaya ako tamoron i-shout out karong tataw sa itong comment section itong live sa DYHP RMN Cebu. Sa mong page sa DYHP RMN Cebu. Bosa, kinintanan! Manungog ninyo atong drama portion, kanta portion, saya portion, o guay portion, dere sa... Saksas na gold, the best of J!

0: Ah, pwede mangita kwarta na. Pinapawisan ako na maraming sigot magaygala. Why? Why can I cry?
1: Nahulog ang akong himaya.
0: Sa may kakatao, yan ang naman. Ay, nagunob, nahulog ang akong pagbiya. O sa manay mo tingog, sikir, o sa manay mo tingog, mura makag-gitook, mura makag-gipook na manok, ha?
1: Nahulog, nagunob ang akong himaya.
0: Murag dita karon ka kwanan ni Maygalas tong kanta portion sa tong kanta portion sa drama portion ato sa gunaan atong tiga kag mura nang gipagaw nako. No kabat nadungog mo? Oh, ato paminaw mo sa DYSP nga programa nato karon sa radio. Ay lang mo sa kuan, ay lang mo sa page. Oh, pwede sa page gapo tanawa akong tingog. Mura ko gipukok nga manok. Ato Igbiyago na mo sa mong bala dito sa Marigondon, Lapu-Lapu City, sa Dikawan. Pagpadoong ko din rin, mag-uhan yun every afternoon, you know. 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 p.m., 4, 5 o'clock, and the afternoon, always kina mag-uhan mo nang,
1: naigumang ko sa totally si kuhan-uhan mo nang atong tingog, give a go.
0: Dahil labing tinuog, kahit doon naman itabong landslide kagahapon sa Sigiguan ba? Every guan, 1 o'clock, 12 noon to 1 o'clock, 1 p.m., 2 p.m., 3 p.m., 4 p.m., 5 p.m., 6 p.m., 7 p.m., etc. Sigiguan din ni sa Metro Cebu. Manang atong mga kaigsoon na nga naaros sa bukirang bahin sa Cebu City, kinahanglan mag-inampingon ta. Natanaw ninyo nga Sigiguan, yan amo sa kilid sa pangpang, kilid sa bukid, kilid sa nagbungaw sa panadiha, para gahapong alawa. Doon ay tulog yung taong kinabuhi ang nakalas sa hindabong landslide dito sa Masicho Riverside, Barangay Pulang Bato. Wamawag daw mga tao dito, mga residente dito nga maingon anak. Kay sa dagang mga naaging mga audit nga bagyo, tino nga bagyo, doon ay pailinog, waman malandslide dito. Pero kagahapon nga daw, kalit lang netabo ang dili maayong hatabo. Kay doon na gintaw ay nakuha nga kinabuhi. Ay buhay, dulok si dagit pagkaraw ay! Parang pinawisan ako na maraming singot. No, ay, mayroon to, ahay, buhay, tunok sa danggit magkalaway. Anang kumbate ta always, kumbate ta kanunay, og, angay na tong buhaton. Kana, good. Kana, may angay na tong buhaton. Pray. Pag-ampo, kanunay mag-ampo, alang sa pagpalalipod, alang sa proteksyon, og tabang ng atong madawat, no? O guban pa nga mga kanang atong lindot nga relasyon sa atong buhing Diyos. Mao ni numero 1 gyud, no? Di nato kalimtan atong maglalang, mag atong creator nga maoy tag-iya og bililhon sa atong kinabuhi, maoy tuboras sa bilog kinabuhi, atong buhing Diyos, di ba? Mao nang angay natong buhatan every now and then, English na gamay, ha? Akong ginahuna mga higala, mga dilit na alin ko mag-drama, na ikagipagaw man ko. Okay na mag-yaw-yaw to rin. Kining drama, kung may gala mo, himog kaglaing-laing klase sa imong tingog, karon mura mag-orig ba? Mura original ba? Nga mag-drama ka rin, nga wakay orig nga mag-drama ka rin, nga mura rag nagkuan-kuan na ka nagduwa-duwa niya. Why, wa na to mabitsinan, wa na to maasinan, di ba? Why lamas kinabuhi? Wala mag-drama ka, kinanglan nga doon na kay
1: Dunay lamas sa kinabuhi. Dunay mong asinan, imong bitsinan, imong kanan og kung sa mga dihin mong itimpla, aron nindot paminaon o nindot donggon. Pero magdrama lang ka niya nga why asin, why bitsin, why magic sarap, kung sa panang nimong itimpla na why sibuyas na hunan, why kamatis, o why tangan, why lami. Wow! Pero magdrama tas nung drama portion, may gala ka ng kuha na lang. Lakbit-lakbit ang dita magdrama nga tibuog yun kay ang akong tingog, may kugispinsa ka, may akong tingog, mura na gig, ano mura na nagkurat sa mura gubang plaka, may gala. Inya, giubo pagid ko, tuberculosis pag yun, gigikon pagid ko, dili tuberculosis ka, tuberculosis, English-English ba na. Sa Cebuano, parang tuberculosis, giubo ko. Manang, kuwala nang ato, kanang char lang ba? Magdrama ang tag-usa, magdrama ang tag-kanang dalit na mahuman. Di lang magdrama ito, ang drama nga, kabutun ko ang langit. Atong dramahon, kana lang mga lakbit-lakbit lang. Di ba? Di ba, Ma'am Chacha, Rumisato, og ni Kuan, kaysa pa na nagtanaw sa akong live girl, si Ma'am Lorna Margarita, si Rumisato Arisgado, o kana lang, di ba? O gako kong pare, Bansil Istologa, pare! Kumusta naman ka, pre? Pre!
2: Pare, Binzel, pre. Asin mo ka, pre.
1: Ang akong guwapitong kumpare, may galaon niya Golden Girls na. Golden Girls? Golden Voice. Sorry. Oh, Golden Voice niya akong kumpare. Maunang ako nang invite sa akong programa, pero wag isa niya nakitungo siyang kabisi. Abot sa Dumagiti, niya, balik diri, Dumagiti, Tulokanlaw, Limakanlaw, o Sarakanlaw ng Cebu City. Maunang akong kumpare. Maunang, may kong dispensa gamay nyo nga din nato sa ma-invite sa itong programa. Pero ako siyang giauhag o nga akong invite niya akong pa-join on sa akong programa si Pare Vince Listo. Si DJ Benz on the max! Mani siya ang writer and director sa Kabutong Kong Langit. Diba pre? Pre! Kumusta na magkaprintawan pre? Diniyaka kong pare, may gala. Kung iyo mo lang naon sa kanta, wani dini palupig, no? Sa kanta lang, OPM, Visayan song, sa mga standard song. Kung pati na kong pare, Binsel, no? Pare Binsel, Istologa. DJ Benz on the mix. Mano siyang tag-iya sa Guan, no? V&M, Light and Sounds, no? Nasa Talisay City, nasa San Isidro. Mano siyang tag-iya. Kung doon na mo yung mga pista-pista niya, pwede niyo kontakon si pare Binsel, no? Si Binsel, Istologa. Si DJ Benz on the mix. Alright! Pero manang, dila sa tabo drama, kay murag ko giobo. Murag nining akong obo, murag 3/4 ni mga gana. Pero akong pagkakondisyon na 1/4. Pero akong obo, 3/4. Mga mga ayaw kong dispin sa kami ninyo, magdrama na tag namin ang lakbit-lakbit nga drama sa itong drama portion. O yan, sa itong kataporsyon, kanta kita. Kaya ka mo matamong kanta nga, more or less. Pero sa sayaw portion, katong permiro na itong opening sa itong programa, mauna to atong dance, atong kanta, ano, atong sayaw portion, nga gipaningot to 3/4, murag 1/4, murag pinapawisan ako ng maraming singot. Why? Marag, iubugig ko tingnan. Manang si Pare Binsel ako. Pre, kumusta na ka, pre? Wala na makaparamdam, pre. Bita, pre. Thank you, pre. Sa mga pagtanaw, gano'n na yung pagsunod sa akong programa, pre. Ato rin, shout out, may gala. Ang nagtanaw sa kagwapo, wala sila pulis sa kagwapo. Manang siyang na-inlove na ako. Para ako lang isang pito, i-shout out akong asawa niya, nga kumidya na ako laba, kay base, mabunalan ko dito ka muna ako, binugga dito ako masugatan, igalas 12, ag-out na ako rin sa DOSB, alas 12, sa tuwang gabi ko mo out rin niya, gabot ako sa balay, sakita, oy! Mingon lang tag, paldo ka! Mingon tag, wow, honey! Anya, sa tinaw na ito, perfect sa kita!

Niente nude, molti nude. Una strama per Satanan Bacac e cao mai ti nude. Niyan sa batong dramaho na ni Maygala nga di man sa tamo drama magtaas-taas kayo. Kaya lakbit lang nga drama, mora bag introduction sa drama ba? Mangita tagbagi, no? Sa atong drama portion, Maygala. Pero kung muubog ko gamay, o muhingos ko gamay, timay lang ka na nga wa ilabot ang istasyonan. Ako ra nakagulo nga mo, ubog ko o muhingos ko. Sa intro ba na, kining maong programa, o ilabot kini istasyon, iyan na ni sa nagmugna sa maong programa. O, para na, mag-ubog ko. O, ingon dahil nga ako nga, doon na dahil kuhaan nga, kining maong programa, iyan lang sa intong danag, kanang na ubo niya, wala na ilabot sa istasyonan. Apaleog, react, share, follow sa itong live, pagigala, onya, don't forget to remember, don't forget sa inyong share, like, share, follow, love, react, love, ang sumailan na, ng, kining ni ang, ang sumailan, nalimot to, I forgot, I triggered, I toga. Please share, follow, onya, mauna na. Anong dugayon pa man na itong sulting, nagipagaw ko, magsiba kong yaw-yaw dali. Agko at ang mga pang-Andre Maygala sa itong mga tigpaminawan na ito, ato yung drama, bekin sa media, Andre, be? Ano na Budja, Ruby Sato, Alice Arisgado, Chacha Boy Suchia, Rolando Pacanya, Limon Buaya Trimper, taga Bukurduban eh, you know, Rachacha Boy Suchia, Barry Vincent Istuloga, Pastor na Manday Caprip, watching from, ano sa mani pre? Hamamari sa Dumitore Dumagite, nakas Dumagite pre. Wow, honey pre. Lorna Margarita, amen, thanks God for everything. Chacha Boy Liz, okay? Mga na tanaw sa akong kagwapo, karoon ni sa pulis ang kagwapo, din isubol akong kagwapo. Ay, always sila nabina, always sila tanaw. Ma'am Lorna Margarita, like and share. Thank you so much, Ma'am Lorna Margarita. Ma'am Chacha, Lorna Margarita. Ang isa pa niya, Randy Arciaga, Santisas. Isa pa rin lang rin, Lorna Margarita. O guban pa. Kaysa matungin mo drama ni. Natay drama po sa Maygala. Pagkata mo drama sa Kabuton ng Langit. Ang sinulat o gubo seksyon ni Vincent Istuloga, ang Kabuton ko ang Langit. Ato lang, kanang ato lang himuon nga kuan. Kanang drama lang nga lakbit lang ba, lakbit. Kanang hinimo lang sa tong nahona o sa tong himinasyon ba. Dili nga hinimo nga maghimo pa tag-isip mo na gikan sa akong galamhan, gikan sa akong unhuna, sa akong kasing-kasing sa salita o sa gawa. Anang uban, man si Pari Binsel mito nga sa nga, ikaw, dili din na iskrip imong dramahon, pre. Nga si Pari Binsel ako nga, dili pre. Gika na sa akong nahuna, sa akong iminasyon, sa akong kasing-kasing ka ng akong drama gimo. Gika na sa akong dila o sa akong pulong, pre. Dili na ingong nag-gimo kong script. Ingong siya mo ba, pre? Paribin sila ko. Tingnan sa akong, maminaw may sa perme. Paminaw na ako sa akong kuan, huwag may magkailanan niya. Maminaw sa akong programa, nga mag-drama. Kung ingong siya nga, abi niya may script ko anang drama, ha? Pero ako sa nakita may nga nag-chika-chika o niya tungap-tungap sa tubig sa mandawi. Ingong siya, wala ka script ana, pre? Wala eh. Ako iskripan na. Gika na sa akong kasing-kasing, sa huna, sa salita, at sa gawa. That's why, you know, nga magdrama ta, automatic, direct to the point. Wa, on the spot na itong drama. Kanan ato yung buon para dilita magdrama, lausa lang ka, script may gala nga, mahuman ng pila pa ka seconds, pila ka minutes. Kundi, every 5 seconds, 3 seconds, 1 second, 2 seconds, 10 seconds, 15 seconds. Tugay mo man eh. Ato lang ginon nga seconds. Alright. Seconds. Alright. Alright. Seconds. Alright. Seconds. Seconds. Alright. Alright. Go! Mana dia? Mana dia? Ang gipitlok na nagroon ka.
Kaya nga itong imuag drama, may gala, be. Kaya naman kita tag... Ano naman, nagtanaw sa itong kagwapo, me. Kaya si parang Binselan ako sa imuag drama, kay ikaw ko, ano, kay... Very generous sabi ni Ogkoan. Ako ning good friend, akong amigo, akong kumpare, akong partner in crime, akong kumpare ng Binsel. Ito naglaing kanta. Ano, ay kanta lang nga rin nga ito yung magdrama. Kini si Ma'am Lorna, kini si Ma'am Lorna. Every now and then, mo follow gini sa kawa mo, comments gini siya, si Ma'am Lorna. Tama na ito yung magdrama. Ito mo drama sa kawa na, kada itong drama nga permi na ito madunggan rin sa opening sa akong programa ka ng Kaboto na akong langit. Kundi na itong dramahan si Lorna Margarita. Kaya maunin kanunay nga mo kawa na ako permi, mo share, mo react, mo comments, o guban pa. Habi ka na ito maminawang kini, kini. Okay. Ang saksak sinagol programo ato dining laing sugilanon nga puno sa pagtulunan. Kapaitig ako kinabuhi, Lorna. Pero dili mahimo. Dili ko makakupagbiha nimo tuig ikaw gipitig sa kong kasing-kasing. Please. Sakit ka na ako. Bis, ikaw lang mugtong babae sa kong kinabuhi. Ikaw mugtong lalaki sa kong nasipyatay ko. Dili mahimo mawala ka sa kasi-kasi. Gikulit ka na sa kong galamanog sa kong panumtupan, Lorna. No, dili ka na mahimo. Please, help me alone. Gikan sa panulat og obo seleksyon ni Chacha Bulis Ochia, Lorna Margarita.

Ninduta Gramano, Lurna, Margarita, la rimano. Ok, anéssim amb l'Urna, que no l'anéssim amb el seu programa. No, que anéssim amb Chacha, si parem Vincel Estologa, o que anéssim amb l'Urna Margarita Amoni, que no l'anéssim amb el seu programa. O que anéssim amb Silent Gangans de Now City. Moni sila pero magsunod sa akong programa every now and then, every Saturday, og sa akong mga post na din ako drama, nga doon ako'y content na himoon, mag-create kong mga video, na agin sila perme. No? Kini si Ma'am Chacha, di lang alas na sa akong programa, pero si Ma'am Chacha. Pero kini si Ma'am Lorna Margarita, sa akong post, sa akong drama ng himoon, sa akong video ng himoon, kini si Ma'am Lorna Margarita, o kini si Ma'am Silenggangan from Danau, baog gini perme mo ko anak kong spare binsil istuluga. Wow! Mora magkapoy kay yaw-yaw diri ay. Hina pa rin atong net diri. Nag-loading pa rin atong live. Anya. Mauna na. Kanang mauna, mauna ang asawa sa mga kini. Namingot nga, kana. Kanang kana, mauna yung asawa sa kano. Mayung nga kini, mauna yung kabits kano. Kana nga panutiyan, panutiyan, hindi ka ni Paring Vincel Estologa. Nga kana may asawas kana o kini may kabits kana akano. Be, ada tas kanta porsyon, kanta ta kaya ron malingaw si Paring Vincel nako kay minaw na sa nako pero minya kanta hiling man kanta kung Paring Guapito nga naros sa bangiti. Excuse me. Umu ko ha, may kong dispensa kamay nga magkuhan ko. Ako ko pari sa Diruisa, diya sa may kuhan, akong kababayan sa Malbago, Manisibo, si Yong Yong Francisco Lauta Jr., pili makapuli ni Inday Bambina GQ. Wow! Makamaw ka, binayot long, ikaw yung, ayaw pag binayot yung, Malbago na, binayot ka. Ako nakaawagon yung Francisco Lauta Jr., ikaw po ulit kang Atty. Rafael sa commentary program. Kailan kang Bambina, kay kailan kang Bambina, kay bawa na matanga ko, ano siya nga, ay, daoy! Nga ikaw po po rin niya, taga Malbago, Maridios, Cebu ka, Maridios, with love ka, kababayan, tahan niya, wamay, ay, daoy, daoy, daoy! Wala na ganda akong kuhan, be? Wala na magtingog akong comedy, ako laughing comedy, wala magtingog nung sa hanghap man eh. Ilabay ko ng computer di ron. Wala kayo magtingog. Akong ka laughing. Wala na. Dilan ako na be. Dilan ko na be. Go! Dilan, alright. Prong ko laughing. Huwag yun magtingog. Huwag yun. Click na ko, huwag yun. Nakuha na siya. Sabi ni Rom, nakuha na siya. What happened? Why happened? Okay, shout-out ta, kay tataon mo, kanta ta, no? Francis Lauta Jr., mayang hapon GQ, para sa Kiyong-Yong, salamat yung, Ma'am Lorna Margarita, nagkatawa, Ma'am Chacha Bulis Kutsia, Ulis Kugrit, Nanay Eri Bulis, Ug Marisa Bernata Buslon, Ug Emery Van Nicolette Bulis, Ug Ola Bulis, Ug Minik Bulis from Ubay Bohol, sir, salamat, mayang hapon, sir GQ, mayang hapon, Ma'am Chacha, Limon, Buaya, Trimper, Gordoba with Love, dagang mga kuwanda, mga bakasing, alami kaayo, ay do GQ, champion kayo, lamad kayo, Boss Limon, Buaya Timper, og ni Paring Saldi Ruiz, diya sa may Alegria, Cebu, sa Barangay Montpellier, Alegria, maabot ni Kapitan diya sa Montpellier, ha? Si Paring Saldi Ruiz, pero napospulman ang barangay og eskeleksyon, samot ka, Paldo! Neta may ngon nga kumbater, Wirme, kundi, Paldo! Ano lang tayo? Subay na tayo sa kumain ko. Anong sama na to? Ha? Mama na rin, Amudya, thank you so much. Ramirazo, Arisgado, Buguya ni mo, Judy mo, Sir GQ, Idol, salamat kayo, Idol. Okay, lamag kayo, Rim, Romisato, Arisgado, Mamchadza, Limon, Bayat, Rimper, shoutout, Sweet, Angel,

0: Rental og sa champion driver Jerome Limon Buaya Timper. Mangaon niya ta, bakasi po, Andre Idol og Tagalog mga manok. Salamat kayo, Boss Limon. Doon mo ni among dikawan, doon sa Marigondon mo ni among asakop. So doon sa Cordoba. At katapos ang, si Canulas nga barangay sa Lapu-Lapu, Cordoba na sundara. Doon na kayong Cordoba. Matugali ko sa Roro Permito sa akong meses dito. Magkangangangon mo dito mga 1-2, Andre. Salamat, salamat. Kikatulik katawa ang Lorna Margarita. Eh. Okay, yung sa pailaan niya. Wala Anas Adibor Pagira, good afternoon, Sir J.K. Watching and listening your program. And DYHB Cebu, Anas Adibor Pagira from Barangay Guadalupe, San Carlos City, Negros Occidental.
1: Go! Alright!
0: Ano yung katawa? Ano yung sabi niyong katawa? Ano yung mga kondisyon na yung musika? Ano yung kondisyon mo? Kondisyon lang. Para man di kondisyon ko. Nandito kami ng uncondisyon. Pura magin na tugon niya. I love my job. I love my work, you know. That's why can I cry? That's why, Delilah, maura. Wala magtingog akong kundari, laughing comedy. Wala, click ako. Wala, yun. Diyan ta kutob. Diyan natapos ang sigilanon sa atong sigilanon nga guluhan. Katawa gamay.

0: corillo para acá, en Zorga Margarita. Kinangnan, magbugal ko sa tubig si Kawa. Huwag mubukan niya akong tubig na gandam. Bago na si Chacha o si Lorna Margarita. Ako si Vince Estologa, ang hari sa mga gwapo.
1: Kuya, ano yung background? Mura mag-guan, mura mag-kining strilling kayo nga marag-horror ba? Ato ko na paminawang kini mga guan, may kini mga background, may kumakadrama ba kini may?

0: Adımımla konuşmayayım. Az kası girer, oksi girer. Akımda o kamağı var kada. Vana koy kita. Kida hanglan manik kamut ko. Kida hanglan aku ni pagkita ang kuspiyo sa akong labas. Og aku mapakang ang ilang deotang tinuha alang kada ko. Mudagan ko.
1: Ay, kapuyag na itong programa, ha?
2: Kung gibo ka mo, tumar mo o gasol pati wasin. Kaya kapsol o tispirit. Tinon may sa gibo ko, may gala. No, manang may ko nga. Tumar mo o kispirin, ya kapsol o gasuman. Kispirin, ya kapsol o gasuman. Bigyan mo ko yung katungan si may katuluan eh.
3: Anton Lerma, pasyatawad ko sa ko ang lola tata sa Sitio Kalubian, Amping, ganunay niya, kamo niya, oh, lamad kayo. Di na Lorna Margate, pre? Hey, dili, Lorna Margarita na, pre. Kana naman sa mag-permis sa mag-comment sa itong live, pre, si Lorna Margarita from Sambagdo, Cebu City ni siya, pre. Akong Saldi Ruiz niya, ako ng kaumas, Bandiradio Zona, pero tuwan na sa layong dapit, pero sa Alegria. Umabot ni Kapitan, mudagan ni Kapitan, dumanaog, hindi. Oh. Si... Dani Kogtas! Dani Kogtas! On! Babix.
2: Ay, sumunod ako siya. Nausam na ako.
3: Oh, ala, kadiot ha. Oh, nabali, nabali! Ah, kadiot ay, nabali. Oh, kadiot, makitag dispin sa kamay. Kinatagak ko. Natagak ka itong kuhan. Ay, buhay. Tunog sa langit pagalaway. Nangitatag ko ang kining mga stinger nga makatawa ta. Kaya nahangap ng stinger di usa. Oh, ang laping, di nga makakal ko na ba. Ambe ka na ba? Kani? Kani-kani, mo na ikaduwa nga kabit sa kano. Kana? Kana. Ang kana mo ay kabit sa kano. O niya, ang kini, ano, ang asawa sa kano, kana. May mga tag kana, o sawas kano. Pero may mga kang kini, kabit sa kano.
4: Wa gabae.
3: Pero may mga kang kuno, ay kaduan na hindi na kabit.
4: Wa
3: gabae. Ay, kikuan si Yong-Yong Derebe. Saan may Yong? Oso kayong ubog sipon o gilanat jikyo, bitaw tinood na. No? Ak, napin na sa kitaan eh. Ayan lang, pre, ayan lang. Kuan niya, pre. Mas napin ka sa drama na ito, pre, kumbate na nao eh. Ha?
4: Salamat
3: lang. Kanya ka na sa kumari si Bosetti, pre. Imingaw na kuneo, pre. Lorna Margarita, nagngisi, katawa, murag, okay. May nga po nyo kagina, Francisco Lauta, Yong-Yong, no? Lamat yung. Labi di si Kugtas, si Watsing, Danny Kugtas. Kabo na ko sa buhat. Lorna Margarita, Jiko Gretko Gafio, and Sincho Obi, Mandawi si Jude, si Jude T. Cabrera. Tomorrow in his birthday, 63 years old, October 11. Salamat sa pagbasa, inspiring Jiko Gwapo.
4: Wow!
3: Alas 5:31 na. Sa toga panaguba, sa toga tuluman nun. Nunya mo kanta ta. Okay, ito na ko ang kamimikin sa pwede nagkantahin sa Jikyo. Ipagawa sa imong kamabugnawon nga tingog. Ay, ganyan be. Ganyan ta. Ikanta ta. Sa tanin ko ang nga itong gabi. Kaya mukuha ka sa akong cellphone. Kaya mukanta ta. At itarong na rin ba kanina ito makita kasi nagtanaw na ito kahinay kayo ang kuhan na ito. Hinay na ito atong kuhan page. At ang pesa man. Atong signal na rin. At ang tanawon na rin ba kinsa na sila be.
5: Kulas
3: nila. Kulas nila. Ay, kulas-kulas nila.

0: 날리면 날리면 또. 와. Mora na kong gibayo na itong kantahan. Huwag tayo makustuno. Huwag tayo sa lyrics. May gana, nalimot. Nalimot ang kanta siyang lyrics. Ora ko nalimot. Kana lang doon ha. Nalimot ba ko o sila nalimot sa lyrics?
1: Mora ka dyan.
0: Ay, buhay. Tapos kang kaya pagkalaway. Excuse me. Yang gipagaw ug nagkatakanda ba ko sa morning kapagaw na to. Kita naglayan sige, kumbate kay mo na to programa. This is ko ano, dili ni commentary program, dili ni news and public affairs program, dili entertainment program. You know, basta entertainment program, kumbate. Maayo kag maayo tagpaagi nga makalingaw ta, makatawa ang atong tigpaminuan, nagtanaw sa tong kagwapo sa tong kapatignaw nga makatawa sa bisag balik Guamport. Kumbate na na. Atong programa mao man gini na aron malingaw ta kalingawan malingaw ta nga mawa og gibisa gamay labis bali Guamport lang nga stress mo wag ta kumbati na ra oy. No mao na dia mangita kita glagan ta mi just me ay kapo gini gubot ay ang kita taglain kanta sa ilang kanta. Ay, luha. Kini mga ingon, ano yung mga kanta? Ano yan, ano yung mga sulod sa badok? Kaya rin ganahan sila ko. Kini ulahin tayong tali? Ulahin na pagbasa? Kini lang, be. Umana itong kanta ni, pero, ato ko rin ni. Hinay. Ay, sagwa na. Kini ulahin pagbasa lang. Ulahin na pagbasa. Kini, daga makatawa ni kayo doon na may ingon ako nga. Malingaw ko ni mo, Sir GQO. Si mong kanta si Sir GQO. Ay, nga nang, kamukanta ka sa si GQO. Malingaw, kikunin mo Sir GQO. Nga naman, Sir GQO. Huwag tanga akong problema, Sir GQO. Pero ikaw, mamabalik.

0: Ngayon, dali ko na yung mga igala magkasama mga host na. Tama na. Palitan na. Amo po nila si Gerald Abios na mo, Jikyo. Ay, kapuya, gini mo programa tayo nga nalino. Ako tayo na siya, ako yung nasya to na rufila mo isa sa medyo nga. Tone, pili puli na kung ni Jimmy Abila de Tone.
1: Correct ka dyan.
0: Ah, ano dali rin mo na? Kalonis, kalonis, ikabot niya Tony, ako yung naman, magbiti mo yung every Tuesday, may gala niya, ako yung siya Tony Rufila. Tony, pwede si Jimmy Abili lang po rin ako, Tony, kaya kapoy kaya ipagako, Tony.
1: Correct ka dyan.
0: Magana, ganyan lang ko si Gerald Abios lang po rin ako, Tony. Pwede si Gerald Abios lang po rin ako, Tony. Dali na? Ano tala ko yung mga gali? Ika Martis, meeting na mo nga torne. Si Gerald Abios na lang yung punin ako torne kay guwapo o matso o guwan ulit taong ulit-ulit nga tao.
1: Correct na dyan.
0: Padigil na ganyan torne. Si Jimmy Abili lang torne kay TikTok King man siya torne.
1: Correct na dyan.
0: Padigil na ganyan mo sugo siya torne Ropel. Ako yung mga siya torne. Torne. Pwede ya torne nga. Punan niyong doon ka oras sa akong programa torne. Aron mapulaan ko.
1: Correct na dyan.
0: Mingo siya torne nga, namay drama jikyon, saan na itong drama, namay, musunod siya mong programa, namay drama, unya, unsa man na ito button, oh, okay na ito nga, wato na ito ng programa, ay. Ito ay, among drama, may gala, manindot niya, ano yung among drama, dagang mapagtulon ninyo magkuha sa mga drama, dito si DeWitz, may unang dili kinatuwa doon ng mga drama, kanina ng drama, may gala, sa gamay pa ko sa nag-grid 1 pa ko, sige kong paminaw ng DeWitz sa drama. Yan, manay labing tinood, no? Resist ato sa alas 9 buntag sa mga elementary. Baka mo iskapo ko sa nag-resist. Kaya mamina kong DOHP sa dramas itong drama nga Ramini, ang Batang Bronse. Itong drama nga Mutya sa Saging Mantikaan. Sa kanya na manungog, mahibaw na mo sa akong edad. Mana mga drama sa nako paminaw nga mo iskapo kayo sa mga iskulaan alas 9, Marises. Di na ako mabalik sa iskulaan. Ayan to kayo, minaw ka to ko sa among luyo din sa muna. Ako mama minaw to kuan, di which be, maminaw drama niya. Ako to sa luyo. Di na ako mapasaba nga naabot ako sa balay. Minaw ko nito. Magtako ko ako dito sa luyo na mga na, drama itong Ramining Batang Bronse nga. Namatoy sipos. Namatoy sipos nga kontra ni Ramining. Matong ganang akong minaw ito. Kaya na akong sipos ba nga. Sipos man. Mga sipos nga lang. Ano naman ito si Sipos na? Kinala ko mabatay si Ramining Batang Bronse. O kung ako sa makitan, ako si Sipos, ang gamhanan niya mong buntong gumapil ni Ramining ang Batang Bronse! Mauna, Sona, mag-drama. Mauna, kana, mauna ang tilaming tinood. Bitaw, tinood daw ako mamaka. Sa puya pa ko, sa bata pa ko, the Bantayan Island man mo ah. Kuso ang DOHP kayo dito sa Bantayan Island sa una, mga 1980s, 90s. Sa pag 2000 na, naari naman ko dali mga year 2000, mga 2025, ano? Sa 1995, dirin ako, skila na ko, 96, 97, 98, 99, hanto na nasun ako, Bicasibianas Bantaradio sa 1998. Hantod karon na radyo na kumulang wala ko kakuha nga. Ang ako sa nag-ipaminaw sa na ako nakita dali. No. Mane ang DOHP mo ng overall number one gini. Why magkabuntog bisag unsang nga istasyon sa DOHP? Kay nakagamot na ni, niapagin din mga guwapo-guwapo nga mga reporter, mga news, kuan, news representative, radyo president, ah, dali.
1: Correct na dyan.
2: Huwag
0: na wala kayo na mo pangitag lang. Ay, may DOHP lang kayo may paminahon. Okay? Wow. Mauna! Baka lang mauna. Silbing ko, ana. Ikaduang kabits ka na. Kano di, sorry. Abe, sila yung kanta rin. Just me. Kita taglain, be. Kaya katakantan mo yato ron. Kaning wala iluha. Kini, isa sa balik-balik nga tapos kamao ng tagamay. Hindi nga tamukan ta ng dili kayo kuan. Hindi ta kamao. Gamay, gagantay, more or less ba? Nga kanta may gala nga natagamay maamhan. Kanao ka na di kay yabag ba? Yabag gamay okara. Madadarag, example. Madadarag, smile. Madadarag, katawag, popcorn.

0: Ok. Pinapa wisa tayo na maraming sigot, ladies and gentlemen, no? Ako ni Chatos, parin lindon, dondon, na mera fintis, hermoso, tanaw sa kagwabor. Pre, kumusta na ka, pre? Karpa ka, nagpakita, nagparamdun ako, pre. How many weeks, how many seconds, how many minutes, how many hours, how many days? Karpa ka, nagpadublom na ako, pre. Lindon, mera fintis, hermoso, siya tako, puro kabotis, happy birthday ni Tatay Casio Garciano, niya sa Purok, Bisinitas. Kika ni parin lindon, okay? Ako ni pag-una kong live, ako ni ubalhin ko, supursin ko sa among page, Lewis Pagato, siya tao, nagtanong dito, okay? Kumbate, always, pamina lang mo, og salamat sa iyong pagpatalinghog, kumbate, perme, amping, ampog, ganun, ako ning i-close akong live sa akong FB account, no? Sa akong personal account, okay? Thank you! Okay? Ni atas tong page, kaya ito siya tao, ito ng mga kwadang nagtanong, okay? Aron fair ba? Kaya mo ba naning kagtanaw niya din ako masya tao. Mingon na sila nga, ah, ay, no, sabi si GQ, hindi na pa ako nagkuha, wagay, mukuha na mo. Sabi. Ang sabi ni, sabi ka tahan eh. Sabi ko na ba eh, DOH, very invincible. Okay, atong isya tao, nagtanaw sa itong library sa page na ito sa DOH speak, bisag loading atong page, pero sige lang yapon. Kumbati, sabi ni. Hindi na siya tao sa itong mga, okay, ano, ano, ano. Ito ano, ang kupuha ay nag-Amerikana pang kuhaan, way buot. Dante Travero! Ang ako kay drama, bayog-yog, ang agta sa gakit parehas sa taong edad. Kay mga nakapit ako parehas ng edad. Na. Puro ka dumugan ni drama ha sa una eh. Pasa dito parego dali, magong at alikan ako kuhaan ay, Dante. Desiderio Matidios, magapot kasamang JQ, shout out ko nila ni Terso Subalino, Guglanda Matidios, Ogleri Carillo Matidios, Ogmarji Cardillo Dampos, Labinaw Diri sa Asinan, Baginbin, Palumpon, Lete. Welcome Manata, good pay, watching from Barangay Atabay, Longos, Lete. Elena Owayan, Agustin, good evening sir, wala katunga sir. Wala katunga, wala maning wala katunga sir. Dante Travero, Desiderio Matidios, may nga po, kasamang Jekyo, siya tawag ko nila ni, kunila ni Terso, Sumalino, Glad, Matidios, Uglili, Cardillo, balik ka ni, sa lahat ng kanilang, hang up na saan mo, mani akakapayitan niya itong, hini itong cellphone ba, muna nagkuha, nagkamang ba, nagkamang sa itong kawado. Wala mo, sige lang, tatay ko, katakang, pangyong sa kalipo mo, mubasa ni mga misis na sa comment section kay hinay mang mulod mon hinay kayo loading kayo wa muna ako mukha ng kama kwan-kwan ni saka kong duko pasing una na ano ko tingo kunin kamay ako tingo kinang lagot ako ay pala ko saka kong duko akong duko to na sa kwan mamampur
1: I know you're there I can see you
0: taka walang kita ka na ako taka walang kayo yaw na Ilang na patang kurek ka dyan? Ah, malibong!
2: Kurek ka dyan!
3: Wag na ba'y!
2: Kurek ka dyan!
0: Nag-iubura ko yun!
2: Kurek ka dyan!
0: Wag na ba'y! Kurek ka dyan! Isang taka ang naging tawa na eh. Si kurek ka dyan? Bila kay Gerald ka dyan?
2: Kurek ka dyan!
3: Wag na ba'y!
2: Kurek ka dyan!
0: Kurek ka dyan! Gerald ka dyan! Sayop! Rinaldo Canyada, good afternoon sa Siku Watching Live here in Mahaplag Leyte, Sir Idol Guapo. Lamad kayo. Wala na. Sorry.
3: Wag gabae. Wag gabae.
0: Hindi ba dagay giubo na kiko? Angin ko, patsika pa niya, basi unsa ni TV ba ni, radyo ba ni, o sa baning appliances niya kung giubo karon.
2: Correct ka dyan. Correct ka dyan.
0: Hindi na gabada, giubo na kiko. Happy naman ang oras yun noon. Happy ng oras noon. 5 minutes before 6 o'clock in the afternoon. In the evening, you know. Well, Sir Manata, good day watching from Bayarangay at Abay, Hilongos, Leyte. May, wala line? Wala ka, wala yung kote na kutu na.
3: Wala ba eh?
0: Ay. Rinaldo Canyada, good afternoon sa Jiki watching live here in Haplag Leyte, Sir Adil Gopo. Dennis Cabrera, hapon sa Jiki, lingaw jod ko sa imong pakatok. Ini nga itong pakotok, Sir Dennis. Mura may katok mo sa tag-uloan ko. May makay kong dispensa, no? Kasi makal mo rin, no? Malingaw. May mga sila nga. Malingaw ko na ni Sir GQ basta mag-programa. Ay, kayo makatawag. Ito, mawa akong problema. Ginindot kasi ang pakatok. Alam, may katok mo sa ulo. Elena Uwaya na gusto watching from Candiay Bohol. Mac Dolls Descartendo Lindo. Boss GQ, mayang hapon watching from Macau. Jefferson de Gamos, good afternoon, Miss Sir Jibin, a.k.a. Gavin Kapingin. Thank you for watching from Barangay Pahak, Lapu-Lapu City. Nasa'y gisi di og Pahak. Kanang sityo, kanang Barangay Pahak na sa'y sityo gisi di ha. Lapid na mo, di ha, no? Alam mo naman si Dikawan, Dikahomsuan. O, mag-iana ko ba doon ka sa may Pahak? Pwede ka gawin sa Grand Mall na pit niya. Muliftun ka na po doon sa Barangay Hall sa Agos. Na mo, adya. Nasa unahan naman ay Sityo Gisi, Barangay Pahak. Lawas, ano? Napay Pahak, napay Gisi. Masa may pagkakangahan nila eh? Lapo-lapo, na Sityo Gisi, Barangay Pahak. Atin, nga Pahak yung nag-isi na sa una. Okay, Dante Travero, Asraman, Ondo, Wisan. Uy, wala na, namatay na akong kauman sa una. Sa Bantaradyo pa may sa una. Namatay na si Ondo, Wisan, tawa, boss Dante Travero. Wala na si Kuan, Ondo, Wisan. Taliwa na sila, yung kalibutan. Tawa na sila, yung kalibutan, ron na, boss Dante. Ay, atugis ko tayo yung patay. Ay, boy. Pero naminaw siya na to, Ron Bustante. Naminaw siya na to. Yung nga, Jikyo, siya to ako dali sa... Asa man siya nagibutang? Wanta kayo ba? Asa siya nagibutang? Wanta kayo ba? Wanta kayo ba? Wanta nang... kuwaan, kining ingon ane, wanta kayo ba, no? Naay kamatayon, pero wanta kayo ba? Asa siya nagibutang? Kung yung tag naaral sa kuwaan, ang tao, kung imo basahon ang Biblia may gala, noong Bible ang kasulatan, naay paglaom nindot, halang nito mga namatay. Banhawon sila na sa itong buhing Diyos, sa Ginoong Hesus, banhawon. Yeah, hukman sila. Ato sila mapuyo sa paraisong yuta, sa langit, asa ba? So, wala. Ano nang bus dante? Ay. Makagulog sa itong mga tao na ito nito. Boss, Mante DL, God bless your boss, Kios from Lower Kalyungan, dalagit siya, Pamista Dridol, salamat, okay. Dibol, Gerard Carrillo, Travira, ngano na pahak naman na dol. Malagay na, gisi, si Chugis, si Barangay Pahak. Kano may yunan eh? Pero, 1 minute na lang ay, 1 minute before 6 o'clock in the evening, today, Seconds more to go before 6 o'clock. 1 minute. No, yeah, 1 minute, not 1 second. 1 minute. Oh, 2 seconds, 3 seconds. 4, 3, 2, 1. 3 seconds, Balisyon, Albios, and Yap. 3 seconds, Balisyon, sa tong MVP, Jerome Yap. Out. Kaya 3 seconds ka. Wasa kasabot. Ang 3 seconds na bilhin atong basketball din. Basketball ko nila sa itong programa. Basketball, Balisyon naman ang imuha. Klaro, Zikyo. Uy, klaro rin tawahan na nagprograma. Ay, 3 seconds. 3 seconds, Balisyon. Basketball tournament naman. Ay, daganan na lang ko, no? Wow, tayo igong oras, daganan kayo nag-tandri. Nagpusot-pusot na ang mga misis rin. Dibol, Gel, Cartilio, Talavera, sa taot ko rin sa song, One Doll. Gwapo, sa taot ko ni Jima Tan, Dodo, ni sa Tubigon. Busamanti, Dial, Gadagan, Amino, rin sa Uy, Halos, Tanang, Balay, Imong, Tingog, Tanan. Oh, wow! Asan na bit na, sir? Boss Mante DL. Tanan ko na halos ka na balik ko na minaw dito. Asa na pita na? Kaya ito isyatao sila. Malipas lang isyatao. Kisa man na? Si Lakring, si Kuan. Ha? Kisa man na? Si kung sa man mga nga na? Si Lakring, si Luz Biminda, si Arminda, si Lukluk Ring. Kung sa man na niya? Kisa man na? Ang gamay tag-uras. Isa ko ito yung mga pangalis. Kung masingan niya, Dol. Boss Mante DL. Kisa man na? Si Lukluk Ring, si Ati DC. Si Ate Amanda. Kasi mga niya. Si Tito Kwa. Si Nung Liko. Oh, si Kwa Adra. Kasi mga niya. Kaya ito i-shout out in town, no? Ayaw na minos na dyan. Halos na nabalikan na minog diw in spidal. Ito i-shout out lang pangan. Pero wati yung oras eh. Sorry kayo. Wati yung oras na pala kumpan sa itong tulungan. Tasak na ko diwa. Okay? Bueno, dine na po mo sa tulungan ng paigala sa sinagol ni Mr. JQ. Ako ba kumpan na, Andre? Mga guwapito, mga ulitong, way paglubad, mga guwapo, liwat ako. Dari sa OBS, kasamang Radyo Man, Gerald Albius, ang Macho Man, with 165 from the red corner, ang Macho Pitong Guapito, Radyo Man, Gerald Albius. Dari sa kundumangan, Wailain, ang Guapitong Ulitao, apat inspired na kayo, akong partner matagma sa bando, si kasamang Radyo Man, Jerome, yeah. Bisyon na kayo sila. Pero marang kasi marang nagsabot sila si DJ at si Idol. Dako na niya dam sa niba nga doon na magmura magtimo o magmura magluto o nagutan ka ron, di ba? Kay pampagana, pampalagsig, pakondisyon pa. Sa kasabog station, Madyar, kasamang Radyo Man, Atty. Rafael Verandes Banyog, sa program, direktor kasamang Radyo Man, Aida de la Cruz Lampos. Ako si Radyo Man, Joseph Fos, J.Q. Kelo, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Mayong gabi, Tatak! R.M.N.
4: The angel of the Lord declared unto Mary,
5: and she conceived by the Holy Spirit.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at
4: the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord.
5: Be it done to me according to your word.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Sinners,
4: and the Word was made flesh
5: and dwelt amongst us.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us,
4: the Holy Mother of God,
5: that we may be made worthy of the promises of Christ.
4: Therefore, we beseech you, O Lord,
5: your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Katawa kay masudlan og langaw ang iyong baba.
2: Asuin na ni Kuya Gulya.
1: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulya ninyo.
2: Yay!
1: Palihog mo, mauna yung istorya ni Agtong Karang Panahon. Dunay agta nga usara kabuok ang mata.
3: Digo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Ibo.
2: Isa mo nang hatag na ako, Digo?
3: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
2: Tus-tus?
1: O dito nagkasuhon o nag-amigo ang tangaw, sorry mata, o kang buutang bata. Unya pag yun? Uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod! Ah! Agba!

0: bato ng mga bata.
1: Ang butan ng bata
2: ni tatay mo tuman.
1: Ang
0: butan mga aso'y ni Kuya Kulia. Dalit ka ninyo sa

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Go walk by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS.
4: Ang dramang mibaliko tungod nimo. Ipasundayag diha sa Rosario Aluginsan. Karong Oktobre 11, tuig 2026. Pinagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials. Pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla. Barangay Councilors Christopher Lapa. Perlita May Kakilala. Alejandro Gabiana. Gilbert Yamyamin. Anthony Sibial. Mario Dupilo, Roger Siguera, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita ta ninyo diha sa Rosario Aluginsan karong Oktobre 11, alang sa dramang Mibaliko Tungod Nimo.
5: This newscast is brought to you by Silka Orange. Gandahan mo with Silka Ganda Power Duo. This newscast is brought to you by Protect Freshness Every Day.
6: Para sa malipyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
7: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istory ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gidto ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan, nakaya kong pamati. Epektibo kayong TTX 500.
6: TTX 500. Mabalik sa mga butika.

0: pahid na. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun na ito malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmedurias kababayanan, katol-katol. Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikangkang pa. Sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema. Said Liniment Oil Ray, kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: ang sumayong panglawas.
1: Kung ikaw nagakape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisi kini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sunod niini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas.
0: Secret 2 sa maayong panglawas.
1: Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule. Mapalita karon sa mga butika.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
6: Biotrof Herbal Capsules.
4: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
7: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
8: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
9: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.

0: kita sa katapusang sumpay sa kong aso niya. Ala, inumuriyag doon pipitabliya mga bata. Arunin doon kaya nga itong pagpaminaw sa espiritong babaeng nagpurol!
1: Ako nang gidawat ang gibiyaan ko ni Fidel. Okay, naan naman si Fredo nga matuod yun nga nagmahal na ako. So, why rason? Nga dili sab na ako siya higugmaon.
2: Ang dakong sayop ni Bay Fidel, mao ang iyang pagpakirelasyon ni mo, Arlene. Kay dali kang matintal sa kwarta.
1: Hoy, hinahinay ang baba ni mo, Jiboy, ha? Ayaw pa ginilas!
3: Hoy! Jiboy! Ano sa problema mo? Ha?
1: Fredo!
2: Trader kang klase sa igala, Fredo. Maroibon ka!
3: Lasa ni mo manulti, no?
2: O hilas bitaw! Ha! Hilas ko! Kay nasungag ka man sa kamaturan.
1: Tana, Fredo na! Balik na ta sa sud! Ay, nagtubay aning way nahot ni Jiboy, oy!
2: Oy, bitaw! Wa bitaw ko'y nahot, pero naling kamot. Kay sa uban niya nga, way nahot, pero... Ha! Tabralay! Nagbaligya sunod, ngadto sa... Laing-laing lalaki nga naka-maka-afford nila.
1: Hinamay!
3: Hoy!
1: Hoy,
3: Jiboy! Shhh! Hoy! Dere! Ay, siglitok, lutok. Dere! Tala ko! Tutok na ko. Kailangan may tumaan ino. May adlaw raw niya. Kanako!
2: Hala no? Ay, si pamahan do eh! Malabag di katalawan pero.
3: Ay, sus! Talawan niya!
2: Sige lang, sige lang! Paabuta ang gaba ng inyong mga binuhatan. Naalabag yung gaba!

0: ko'y patay na nga di ay si Fidel. Kinagang nakakita nga kauban siya sa espiritu sa babaeng nagporol nga nangamok sa mga mountain hikers.
1: Giatod lang yun niya ang iyang hinanali nga kamatayon sa tiilan sa dakong bukit.
0: Patay na si Fidel! Patay na siya!
1: Wala kita'y mahimo niya na, Juana. Pangitaong nalang yun na to ang patay.

0: Abila ko nakikontra na kanako. Mao mi duol makanako ron ha, Arlene.
1: Jiboy.
0: Hmm.
1: Wa ko lod, maludis ako di happy.
0: Dagan pa mo sa inyo, Arlene.
1: Sige na, uy, please.
0: Bayadan, be, bayad.
1: Ay, unya na good. Bayaran naman, bitaw, tikaw. Mm.
0: Ay, kong ilara. Scammer ka.
1: Hilamay! Mukirig ka pa, unta! Mm.

0: Bay Pinil, asa man taong ka, bay? Kung saan kitingol hitabu ni mo? Sorry kay, bay. Kaya wak kumakaoban ni mo, aron musaka kas bukid. Para imong pangitao ng patay lawas sa imong higalang nawa. Kabugnaw sa hangin nga ni Sun's kwarto. Babay! Bay Pidel! Ni akabay? Tinood na patay na ka?
1: Bay Jiboy, managlahi na karoon ang atong kalibutan.
0: Bay! Kalag na kakaroon nga nagpakita na ako. Mauba?
1: Ubay! Ubay! Kayo naman ang kalibutan na akong lawas.
0: Wala giniay ka. Patay na giniay ka.
1: Sa ako nang gingon ni mo, bay, nga managlahi na ang atong kalibutan.
0: Kinsa, bay? Kinsa'y nagpatay ni mo, bay, Pinil? Kinsa?
1: Way, nagpatay na ako, eh. Iabot na lang ang panahon nga masayaran ko na ang kamatuoran bahin sa akong pagkatao. Bahin sa akong pagkaako.
0: Bay Fidel!
1: Dili man di ko ordinaryong sama ni mo, bay. May dugo kong inkantuhanon.
0: Unsa?
1: Ako si Prinsipe Ignatius sa among kalibutan sa mga inkanto, bay. Samtang si Jamila, akong igsuon, mao si Prinsisa Ingracias.
2: Sadili ba katubos ang anim? Painom Diyos ang ta.
3: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
5: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ate nani na maawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudaya na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na pato.
4: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8, ngadto's alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta, dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
7: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa, ampingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
8: Ang dramang Mibalik Ko Tungod Nimo ipasundayag diha sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 tuig 2025. Pinaagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials, pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla, Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May

0: O karon mga bata ni ang katapusang anibsak kong aso ninyo, ning sibinaw na nga naguluhan, espiritu sa babaeng nagpurol.
1: Dili kasama na mong tao? Engkanto ka? O ang ginganlan o Jamila? Imo iksuon ba'y Fidel?
2: Imo pag yung gibalik. O lagi, ba'y Jiboy? Balik pag yun.
1: Ba'y Fidel?
2: Og, hapit na mo pa uli sa mong kalibutan sa mga engkanto ang akong espiritu, ba'y? O ang espiritu sa babaeng nagpurul.

0: Unsa man ni ka tinuod ng wana?
1: O, Jipoy. O karon lang kumasayon nga dili di siya ordinaryong tao. Sama siya niya tong batang masuso nga iyang kauban nga iya ding iksuon. Anak ko sab di ito siya sa engkanto.
0: Ginoo ko. Pagkawa na ko magdahom ng way. Nga, si Bifidil di ay nga nahimula kong suod nga higala. Usa ka prinsipe sa mga engkanto.
1: May paka. Kaya nagpakita siya ni mong nakikistorya. Naku, huwag yun, Chipoy.
0: Langwa na.
1: Nalain ka lang ito siya na ako. Naghambing niya siya kahiubos na ako si Fidel. Tungod kaya nga kumbana nga namatay. Maura man ang mihatag kung maayong pagtagad niya. Ako,

0: Waffle gi kwarta ikahatag ni mo, Arlene.
1: Basta chuka, we. Ikaw ginagatang business ako kinabuhi.
0: Ay, yama tanon. Kinako na nagong nag-story mo. Yap, buisit na rin ko sa mong kinabuhi.
1: Bumitaw! Buisit kami abot sa akong kinabuhi, Fredo. Buisit ka!
0: W-O-W. Iyo! Babaeng nagpurul! Oh, kanindot!
1: Oh, babaeng nagpurul kanindot eh.

0: tang luya. Wa na gyud matabang sa freedom si Arlene nang wala.
1: Nagbayad gyud sila sa ilang pagluib kang Fidel.
0: Hay. Ang tanang mga binuhatan nga dili maayo naa gyud ay corresponding gaba nang.
1: Oh, Chiboy. Mao nga nindot gyud di ay kun magkinabuhi kita nga naay gugma.
0: Murag ako.
1: Saba diha, boy, oy. Magkinabuhi ta ba nga naay gugma kauban ang Diyos sa atong kinabuhi.

0: Pamawana.
1: Fidel. Fidel, pasaylo ako sa akong mga pagkuang di mo.
0: Ayaw ka na kunaw na, Pamawana. Dako paghihapon lang akong utang kabubuto na mo.
1: Fidel.
0: Adios, ma. Magkalagyo na ta. Kay managlahi naman ang atong kalibutan.
1: Fidel, anak. Fidel.
0: Gimahalti ka, ma. Kamusi aning papa.
2: Fidel. Fidel, pagayo-ayo sa dapit ngayon mong padulungan.
0: Tiyo, Burikoy. Mahangyo ko ni mo, Tiyo, Burikoy. Ang pingin tao ng ako, Mama Juana.
2: Oh, Fidel. Isaad ko ni mo. Maningkamot ko para ning imong ilahan. Mahal ko siya. Mahal ko kayo si mama ni mo, Juana.

0: Iksoon ko, prinsesa.
1: Niana ang kaputol sa Jade na kwintas na naani mo.
0: Niya sa bang ako, iksoon kong prinsesa.
2: Kanindot
0: sa kong gibati nga nakita ko kinidapita.

0: AM Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong gabi kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang malitatog ganito sa SED Marketing. Ang tingamaw, tingaparapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. SED Liniment Oil, Celebrity BT Kojic Soap. SED Kugong Epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney. Ug ang SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita. Nagalayo na ang Energy Department o Japan International Cooperation Agency kung JICA. Aron mapalig-on ang oil security sa nasod. Pinagi sa pag-assess sa supply, demand o stockpiling system sa nasod. Ngun man ang pag-ila sa mga palisiya aron mas maprepara alang sa posibleng kakulian. Ano ang kapartido musugod na paghipos og datos karong buwana? Pinaagi sa pag-analyze sa kasamtangang oil supply og mo-develop og policy recommendations bahin sa legal og institutional frameworks na nahaom sa kondisyon sa nasod. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney og ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wala nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter ug tuberculosis. Daghan usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo ug natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule nga makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol ug high blood pressure, brain cancer ug panakit sa ulo gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa dugo. Samtang ayo gyapon kalimang pangkasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaipik ibo pa. Mapalit na ang SED Liniment Oil sa presyo nga 130 pesos ang 60 ml ug 80 pesos sa 30 ml. Samtang ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mapalit sa 16 pesos ang kada kapsula, 13 pesos sab kada kapsula sa SED Panyawan Garlic ug SED Kugon. Samtang ang SED Celebrity Beauty Kojic Soap mapalit sa 75 pesos kada usa ug 80 pesos kada usa alang sa SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione na available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa imong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manut suo ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suod sa 8 oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to clavulanate acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
7: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? How guard kaayo para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, ug niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo! Stress tabs!
8: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
10: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay
10: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
12: ACS!
13: Ang dramang Mibalik Ko Tungod Nimo. Ipasundayag niya sa Rosario Aluginsan karong Oktobre 11, tuig 2025. Pinagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials. Pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla. Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Dupilo, Roger Siguera, SK
12: Barangay Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita taninyo diha sa Rosario Alugidsan karong Oktubre 11 alang sa dramang Mibaliko Tungod Nimo.
14: Ugang winner sa Ganda of the Night Award is Barbie Forteza.
15: Salamat. Thank you. I'd like to thank the Silka Ganda Power Duo, the soap and lotion tandem with papaya enzymes and skin caring formula that whitens and nourishes skin. Basta with regular use, ha? Results may vary. Because I believe sa kada pagsulay sa kinabuhi, dapat maayo ka. O guwapang gihapon.
14: Daugjud ka kung imong ayuhon o guwapahan.
15: With the Silka Ganda Power Duo, gandahan mo.
14: With regular use, results may vary.
15: Makikumbati ka today, bisan work pa na o biyahe, gandahan mo. With the Silka Ganda Power Duo, ang soap and lotion tandem infused with natural papaya enzyme. With regular use, results may vary. Super C.

Og din mga bata, natapos kong aso ninyo ni Simonao na nga naguluan, espiritu sa babaeng nagprol din ilang sa mga aso ni Kuya Gulyat. Kinintanan, sinuwat ni Kuya Marvin Kabardino. Kailan ang yun mo, Kuya Marvin? Kay hapit na ni, aw, mahapit na yun. Nakuha, nag, ana, hinayon pa nga to ang eleksyon. Kunsyal na tani sa ilihan. Unya ang atong directress si Ate Martes Parbal Boris. Wala yung pinaka-63 nga directress. Ang atong soundman, Kuya Ricky Bangis Garing. Unya ang atong audio editor si Kuya Ariel Macau, Kuya Randy Tayad, o yung man Kuya Lloyd Gabiana. Kinintanan, dalit ka na to sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
2: Nabagay ko na rin ba? Bayad ka ko kayong pagdiri?
1: Kasarangan nga kasinatian.
2: Naalot din ikong lab.
3: Sure ka?
2: Pagkasalita.
1: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
4: Sa atin ang overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
1: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
5: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
1: RMN Drama Presents.
6: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
7: Bagong bayani ng sandata.
1: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagihimuan og drama sa radyo.
8: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
9: Kahit na konting
10: urinary tract infection o kon UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
11: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
10: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Set Living Testimonies.
13: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Set Liniment Oil o dali na kininga na ulian.
14: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa Hit Gana motor na paso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Set Liniment.
13: May gani kay nag Set Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
14: Tangan siya Set Liniment o wala gin siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
12: Living Testimonies.
15: The original Koi Herbal Capsule.
16: Ko di si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumarag, aluya, kapoy. Karoon nga, nakainom na ko sa Koi Original Capsule, agong pamati, lagsik sa niya, blood pressure ni boss, hindi normal na. Itong last na ko pag-sikap sa mata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-sikap na ko, nahimo lang 500. Daghang salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
15: The Original Koi Herbal Capsule.
17: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
18: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
19: Ang dramang Mibaliko Tungod Nimo. Ipasundayag niya sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11, tuig 2025. Pinaagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials. Pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla. Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Diupilo, Roger Segura, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita ta ninyo diha sa Rosario Alginsan karong Oktubre 11 alang sa dramang Mi Baliko Tungod Nimo.
20: Sa gunso ng OT, ay buhi.
21: Kaya pa nako.
20: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
22: Kaya pa nako.
20: Patong-patong ang projects? Sige lang. Kaya pa nako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
23: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
24: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
25: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Be MX Extraordinary with MX3.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.

gutom na kaayo ko. Huwag ko kay Pao kung pilan ako kauras ka kipriso ay ng kwarto ha. Naibaw ko nga na pala ka na turun si mama na ako. Kaya wala ako makakontak nila. Diyos ko, ikaw niya bahala na ako. Maluway ka. Ayaw kong pasagtig ang mamatay ko nga layo sa akong pamilya.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: This time check is brought to you by Silka Orange. Gandahan mo with Silka Ganda Power Duo.
5: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o PTX 500, makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Nakayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pagginom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Pabalit sa mga butika. PTX 500.
6: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o PTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga PTX. X500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
5: DTX 500! Mabalik sa mga butika.
7: Ang dramang Mibalik Ko Tungod Nimo. Ipasundayag niya sa Rosario Aluginsan karong Oktobre 11, tuig 2025. Pinaagis pagpaningkamo sa Barangay Rosario Officials. Pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla. Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Diupilo, Roger Siguera, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita taninyo diha sa Rosario Aluginsan karong Oktobre 11 alang sa dramang Mibalik Ko Tungod Nimo.
8: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
9: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.

Huwag ko'y swerte sa kumpaglarga. Nakatumong yugog mga duhat nako ka mga amo nga parihong mga salbahis. Sa tinood lang, namasin ko nga lahi sa nagian sa akong inahan ang nahitabo kalako. Pero mas grabe pa di ay ang akong naagian kaysa akong inahan.

0: Andan na, umabot na. Mayo, gani kinakapit ko kuchilya. Bus ko sila. Lord, pasalo ako kung si mapuhat ako. Pero kinahalan akong protektahan ang akong kagalingon. Stay away!
1: What that I've done?
0: No! I will kill you if you come near me! Stay away!
1: Okay.

0: Salamat itaon, uy. Kay nagaligawat alay ka dito.
1: O, day, uy. Sobra sila kasalbahis.
0: Kaluhin mo, day, uy. Pero sige lang. Pumalaan, makuha naman ka. Ang importante nga, luwas lang kang magkikis dito.
1: O, day. Nianak ko sa airport karon. Gusto na kayo kumupa uli. Huwa pa kung makapanawag nila mga magpapa.
0: Asa man mo na ako? Sinigabutin mo dito sa Pilipinas.
1: Mulahos ko dito ni Papa.

0: 爸，爸，
1: 我们几个人到？好，因为这个是爸爸，阿哥，你来先打我干。
2: Ay, salamat yung kontak na kiyotaon ka. Dayon ka na. Waman ni balita ni mo.
1: O niya lang ta magstorya pa. Hain man ka. Wala ki ka diri sa mong abangan.
2: Nagas Pilipinas?
1: Opa.
2: Ano ako sa tumbay?

0: Uy, Ginoo ko, anak. Kadaghan ba na imong bunog?
1: Pareho mi gidangata ni mama pa. Gidagmalan sa ko sa kong amo.
0: Uy.
1: Gipriso sad ko. O gusto pa ginoo ta kong hilabtan sa kong amo. Mayo na lagari kinakaikyas ko.
0: Ginoo ko.
2: Anak.
1: Ma.
2: Daan ka lagi ko. Duri da otay na itabo ni mo.
1: Ma, okay ra ko. Okay na kung ani ako o ba ninyo.
2: Kung di na may busugot, kumularga pa kang usab ha. Bahala gwa, lahat na korta, ang importanteng luwas ta.
0: Nag, silan, muramig mabu ang imama ni mo sa diyang. Dili ka na mo makuntak. Nahadlok may nga, basinog. Nawa ka na na mo. Di na may gusto nga mausab pa ni nak.
1: Pasaylo ako ninyo ma, pa.
2: Ayaw pa kayo pasaylo anak.
0: Mau ka na.
2: Nakasabot mi, ganong gibuhat ni Nibo. Nanimpad ka sa laing nasod tungo sa imong pagpangga na mo. O proud kay mi sa imong kaisog, Rose.
3: This newscast is brought to you by iBerry.
4: Seth Living Testimonies.
5: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginawa.
6: Na landing ko hospital yung dahil magugus ko ginawa. Muna pa sa doktor, mulala ako ang acute gastritis.
5: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
6: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukubso Tungaw.
4: Living Testimonies.
7: Lahi ragyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit kusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
8: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.

0: I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ang dramang Mibaliko Tungod Nimo ipasundayag diha sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11, tuig 2025. Pinaagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials, pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla, Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Dupilo, Roger Segura, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita ta ninyo diha sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 alang sa dramang Mibaliko Tungod Nimo.
4: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. This time check is brought to you by Protect Freshness Every Day.
5: Ang sakit sa kalawasan, magkapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mongpas, masang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coverol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.

0: Grabe gud ang trauma na akong kipati pa sila tungod sa akong kaagi sa Hong Kong. Sa tinuod lang, nagtuo ko nga sa salider kini makit-ana ko nga ingon-ana ang paghitapo. Pero wa ko magdahom nga ako mismo mo'y maka-experience nini. Dini na lang ko to, dakang salamat. Inyong matatampo, Rose. Mga kasama, mao kato ang katapusan sumpay ning suatampo ni Rose din hining atong tulumanon bagong bayani.
1: Kung doon ang kamuhi sigilanon sa OFW, suwata kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariu Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kiling sa ginanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikay. Ugubo sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, muingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
1: Dayon, muna.
2: Unsa kining dapita, Adonis?
1: Niya ka sa atong paradiso.
3: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan ni anak mo na! Kinsa!
2: Uwa ko mahibaw, Papa Damian!
4: Sinagod ang patyo sa para! Siya ang nag-aagi, Mark! Dili ka dulapit!
5: Napagi ko ninyo mga

0: Ambara. Tagsulat, Cecil De Jesus Cabrera. Director, Ray Arellano. Spinner, Joel Pense. Audio editor, Randy Tayan. Soundman, Ricky Bangisgaring. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Ambara.
1: Ang oras sa tud kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libad?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
3: Mula noon hanggang ngayon.
5: All you need is Pride. All you need is Pride.
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: to 8 hours with regular use, results may vary. Starts at 1550 pesos SRP lang. Uy! Mga mi, Tabangig Protect ang freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. Uban ang Protect Soap. With regular use, results may vary.
1: Ang dramang Mi Balik Ko Tungod Nimo ipasundayag niya sa Rosario Aluginsan karong Oktobre 11 tuig 2025. Pinaagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials, pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla, Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Diupilo, Roger Siguera, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita ta ninyo diha sa Rosario Aluginsan karong Oktobre 11 alang sa dramang Mi Balik Ko Tungod Nimo.
2: This time check is brought to you by McDonald's.
3: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
4: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
3: Sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
5: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid to roon eh. Gani ay. Sa diya nga nagmuntin ko, ana ay, pati na iyahang lawa. Magrapag ito ato mga gulay yun.
3: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila.
7: Mga kasama, ako si Radyo Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
8: Said Celebrity Beauty Soap.
9: Said Celebrity Beauty Soap.
10: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
11: O, nanggamit na po, Ma'am. Paglikat na po sa kumbanin, Ma'am. No, kanang humok ayo.
10: Uh-huh. Dili hapdos.
11: Okay na kayo, good, Ma'am.
10: Dili po siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
11: Wala po, Ma'am.
12: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka.

0: Koy mo away ng mga tao nga mo bugal-bugal sa akong kinugos. Let's see the scattered.
1: Ako na lang si JP, me. Ahilaga pilapil.
0: Oy, di mahimo, no? Love na ko si Amara. Di ba, Amara? Oni nang em. Love man puti ka. Kamang tanan, ako mga love. Ay, kabuutan. Yun, aning Amara. Dili niya deserve, no? Nga bugal-bugalan sa mga makakita niya. Keber kung ingunaan ang iyang hitsura. Tinsa sila. Hilas nilang manaway sa.
2: Oh, nanamlay dagan ang paindrolo?
3: La! Puti ang buhok! Parang tigawan!
0: Sugod na

0: schedule natin ba?
1: Ninang M, okay ra? Mo apil ko anong mga bata nga nagtuwa?
2: Huwaton sa nato si nainay na mo nga mugawas sa room, ha? Wapatingali siya na human og enroll.
3: Ayok apil na nila, Mara, kay basik sungugon kanila.
1: Yakti lang ko, Joyo, Chef. Para sungog, dili mangug ko masuko.
2: Abi na ko buutan na nga akong kinugos.
1: Buutan man ko ni Nang M.
2: Aw, kung buutan, mupatuon ni Yuyo, Jeff.

0: Salamat, ma'am, sir. At doon sa nako sila si Emmy o Jeff. Inagawad na ko sa gawa sa room. Tuara sila. Amara!
1: Nay!
0: Oh, ayaw pagdaganak!
1: Ay!
0: Amara!

0: Hi, Raymond Mama.
1: Anong ita mo ka?
0: Kay makigsulti ko niya.
1: Wakoy mama!
2: Papa ni mo?
1: What's that?
0: Patay na sila?
1: Kakalang ka na? Buhi pa man sila, good.
2: Asam na sila, day.
1: Ang butilo!
0: Kisabay kuyog ni mo din sa eskwelahan, ha? Maldito kay kada.
3: Dito.
0: Nakita na mo nga samtang nagdagan si Amara paingon siyang mama, imo siyang gibabagan si Mutiel.
3: Babag.
1: Lingkod naman ko, gugod.
0: Oh, naglingkod ka. Pero nakitaan ka na mo nga gituyod ni mong imong Tiel o mahinungdan nga nadagma si Amara. Jesus, nindutab yung lusion na imong dunggan, oy.
1: Lusion na yun. Yes. Maris ka kulula na. Mang lusi na yun. Nabunalan kong siligtok kog.
2: Ibal dito, mungod ka, gugod. Say mo ngan.
1: Munta naman ka.
2: Yeah.
1: Negro, negro.
4: Emmy, Jeff.
2: Negro.
4: Ayaw nagtubayi ang bata.
0: Dito kay ni bata amon.
1: Ba't ka?
5: Sakti na lang na siya ni Nang M.
4: Ah, tanam mo. Ato na to sa gym kay magpa-interview na si Amara.
5: Interview. Tanam mo ni Nang M na. Yo, Jeff, tanam mo.
1: Intanto! Intanto! Intanto! Intanto!
2: Binahan ako,
0: Tito. Dito, bata, ada. Nihirit yun, ay.

0: ¡Ah, wow! ¡Nega pasar ka sa interview, Amara!
1: Oo, kay nakatupag man ko sa gipangutanan ako.
0: Aw, sa ato, pade ay. Tulumong mga eskwela. Sinanay mo muna si Yoyo, Jeep og ikaw, Amara.
2: Wa pa gani magsugod ang klase. Doon na na'y bata nga nibuli sa akong anak.
0: Onsa?
3: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Polly Coffin, Samancha, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tin. Basin aduna kay diabetes.
4: Mag-DTX 500.
3: Epektibo sa pagpamubo
4: sa blood sugar levels.
3: Di kaya ang diabetes.
4: Mag-DTX 500.
3: Garun dayon.
5: Mabalik sa pinakadulong butik sa iyong lugar.
4: DTX 500. DTX 500.
6: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko.
7: Sakit ipangihi o ako po dyan pusun sakit.
6: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag.
7: O tulog ka kapsos sa gabi.
6: Sima na lang nawala dyan ang sakit.
7: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
6: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
5: Pabali sa mga butika.
8: Ang dramang Mibalik Ko Tungod Nimo. Ipasundayag niya sa Rosario Aluginsan. Karong Oktobre 11, tuig 2025. Pinagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials. Pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla, Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Dupilo, Roger Siguera, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita taninyo diha sa Rosario Aluginsan karong Oktobre 11 alang sa dramang Mibaliko Tungod Nimo.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.

0: broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Ninay, ayun na lang kagool.
1: Sakitan ko nakgood nga dunay musungog ni mo.
0: Okay ramang ko kun Ninay.
1: Nalain ko ganina nak. Bisag dibiya na ta sa bata. Bisagit pag idinuunsag ang kanto.
2: Matay bata di mo nang we disiplina.
0: Looy siya Ninay.
1: Nga naman anak.
0: Wa ko no iyang mama o papa. Wa siya naibaw kung aso sila. Unya, lularan niya ang iyang kauban sa ila.
2: Basta mo ni timan iya mara. Kinsa yung mubuli ni mo. Di lang ni mo tagdun, ha? Di kayo lang.
0: Ayoyo!

0: diin man mong tulo. Pulong, baste, rodante. Nga nung guwa man mo magkabantay kang amara.
1: Wait.
2: Dukni.
0: Unsa?
1: Duka.
0: Nga nung giduka man mo?
2: Tagay ni.
0: Dapa. Magkamao na mo, ana, ha?
1: Wait. Giswayan na na mo. Doon naman may nakita nga sa kabutilya nga alak. Among gitagay. Lipong noon, me.
0: Ayaw na ni ninyo buhata pa, ha?
1: Wait. Di na mausap.
0: Kung inyo pa ning usbon.

0: Sinurente, may nagnunog tagay.
1: Uy, ako may daotan. Anong mino man mo?
0: Rami man.
1: Uy,
0: kalipong man ang alak ko. Dili na, kahit silutan mo yatan eh. Mahal nga dun eh.
1: Uy, ibuli di ay si Amara. Huwag noon takabantay da.
0: Aw, pantayan yun ako si Amara. Kung ang

0: Dad.
1: Kawan?
2: Wete, wete, wete. Oh, gigsapan me. Kaya wami makabantay ni mo. Nga, giblakingan ka sa bata.
1: Ay, wa raman to. Wa man kumaunsa. Pero nadagma lang ko. Nasuko man ka ni Sininang M.
3: Ayun, ayun, ayun, ayun, ayun. Bantayan na yung kanamo, Amara. Bantayan na yung kanamo.
1: Hey, thank you. Nagunsa di ay mo.
2: Wete, wete, wete, wete. Nagunsa.

0: Mona, salamat nga mo padayon ka na sa pag-eskwela.
1: Mao man akong gisaad ni mo padamyan.
0: Malipay ko nga makahuman mong eskwela ni Jeff. Maurog yun ay akong ikabilin yung duha, ang edukasyon, kay wahay makakawat inigay ka ninyo.
1: Salamat sa imong pagpa-eskwela na mo pa ha. Bisag unsa na lang imong buhaton aron ka makakwarta.
0: Ah, dili na ako igsapayan ang tanan. Basta makita na kung ananing kamot mo ni Jeff. Unan pa na ako nga kung pagkugi. Ilabi na nga makaeskwela na sa had si Amara.

0: nening tambi semara. Karun di kamu kasih pansi mong nenai. Santri.
1: Wite, wite, wite, wite. Kugosun di kamara ha. Aron, makanaog ka.
2: Kugosun ko ni Moro Dante na small man kaayo ka.
1: Wite, wite, wite. Huwag mo akong ismulin.
3: Basito ano sa tsistambis. Akong atuon.
2: Ano ko, Nainay?
3: Dito na sa kastambis, no?
2: Oh, Nainay. Kaon kastambis, Nainay?
3: Dagaan ako na, nanak.
2: Oh, Nainay. Kay, namupo man ang akong mga amigo nga small.
3: Onsa?
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Day and that, nganong masulubon man kanang naong nimo?
6: Naluhoy man gugo ni Lola Papa Ranch, mitukar na pod ang iyang hubak ug ayoma, mitaas pa gyud ang iyang blood sugar.
5: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph herbal capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga naglain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
6: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotroph herbal capsules. The wonder food supplement.
4: Biotroph herbal capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: Ang dramang Mibalik Ko Tungod Nimo ipasundayag niya sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11, tuig 2025. Pinaagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials, pinangluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla, Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Diupilo, Roger Siguera, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita taninyo diha sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 alang sa dramang Mibalik Ko Tungod Nimo.
4: That portion was brought to you by Summit Natural Drinking Water. Well informed ka na, hydrated ka pa. Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit with Summit Water.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

Kaigalaan, dapitong kamunamo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na itong sugilanon. Amara, tagsuwat si Cecil de Jesus Cabrera, ubos sa direksyon ni Ri Arliano, Spenard Jewel Bense. Recording editor, Randy Tayad, soundman, Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style!
2: Timan ilang kini. Ngayinig abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ugwatas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago ninang dughan mong malibutor.
1: Palami Style.
2: Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
3: Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko.
1: Kasilag style!
3: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanahin nilang ta! Galing na ko gusto magkita laki pag imo kanino! Lisod ng papalik ko ng baha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lamasan dumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Drama. What's the style?
4: This Time Check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Kiningabahin natud kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
6: Ang dramang Mibalik Ko Tungod Nimo. Ipasundayag niya sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11, tuig 2025. Pinagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials. Pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla, Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Diupilo, Roger Siguera, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita taninyo diha sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 alang sa dramang Mibalik Ko Tungod Nimo.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washy!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

ka ta sa iya. Pero nahuman na gyud lang paso sa sawg. Ay, magluto na ko para sa among panihapon ni Nelson. O guman ko gluto, maliko ko. Aron inigabot sa kumba, nagikas trabaho, humot ko. Kay basik ako'y una niyang kanon. Lindot ng humot na kong daan.

0: Wadto ka na sa drone sa imong kabitbay. Kanya, patuo na sa nimo imong asawa nga mag-overtime ka.
1: Yes, bay.
0: Ano, bantay ko na. Bantay ko.
1: Bantay
0: mawag
1: ka na. Oo. Isaan sa tagiringan eh. Kung manawag dyan mo, ikaw na ibuhala nga mo atik ha. Ina nga nag-overtime ko.
0: Ah, nagsigi naman lang ko anig pamakak. Oy, bantay ko ana. Ako ba yung sa ang pagpamakak bay? Dako yun ang sabay. Bantay ka ana. Ako pa ikaw, buwagi ang kabit mo. Buutan ni mo asawa bay. Luoy kasi nga ay mo lang ginawangan.
1: Ay, sos. Ganahan ko anong Maris, bay. Sabihin mo, puwak ikunot sa lubot.
0: Gani?
1: Puwak kayo.
0: Maris, mo di mahurot, bay. Tanaw na ko.
1: Malagi. Eh, maayop yung kemdas ka, ma.
0: Siyapo na yun.
1: Mga mo drive inig. Asos, helikopter, di ba? Hindi talagang. Masyakoy yung mo, ha. Sa pangakong asawa, magpatara lang, bay. Layo kay si Maris, sos.
0: Agay na, may tungod kay Inosinti, manang imong asawa. Anang pag-drive-drive, kama ba? Anang helikopter-helikopter. Sinti mo siya na.
1: Wa siya
0: na eh.
1: Anang ayos patos, wa siya na.
0: Oo, wa siya na. May buhaton, unta ni mo ba? Ikaw mo tudlo niya ba? Tudloan ni mo si Karen. Unsaon pag-drive, kung mag-sex mo.
1: Ah, porbida, sex-sex, butaon eh. Basta di lang yung ba? Basta, kung manawag siya ni mo, ingnan na taon nga, nag-overtime ko ha.
0: Okay.
1: Ah, salamat daan sa imong pagkabuutan ko, magkabaka ko na.
0: Okay.

0: 그 마왕이라고 니 마이. 이 뭐 워낙 더 비싸이보만. 노타네.
1: 뭐해?
0: 라떼 빠가 에모하오냐. 보떼 액 디와와. 마왕이라고 아니야. 둘러가라. 얼마나 나킹 나코가 다운.
1: 슬라마토. Tanunay ka mo, Anhi. Huwag nini kayo na.
0: Jaman.
1: Papiliyo na ta ka. Di man ko gusto, anong maayo lang kung anhiun ko ni mo. May rapot kong dili. Gusto ko nga masulo na ta ka.
0: Day, wita. So, ipasabuti mo na.
1: Kita na'y magtipon. Biyain ang imong pamilya.
0: Di day, Maris.
1: Nagsige mo kukasol na kung kanina kong kalif-in. O gusto siya nga magpalik mi. O mo'y gusto sab na akong nga doon na ako'y lalaki nga ako yung ikalifin. Kundi ligani ka mo biya si mong asawa, buwag na lang ta'y. Makiklifin na lang kong balik sa kanina kong uyan.
0: Ayaw, ayaw. Ay, kuwag eh. Kinimoy kayo nga. Bisag katakom. Nigawas ang liswis bukawil.
1: Ikaw ba?
0: Okay na. Biyahan ako, pamilya. Bahala na. Kita ibig tipon, kita ini.

0: Ah, binigog kinsay nagdurbil da. Ikaw mo day kini, Karen. Ah, sorry ha. Baya, nagbaksir ko. Uway sinina. Ah, apiyam ko na kog. Ako rang igagaw nga lalaki ang niya.
1: Okay, Raoy. Wa na lang ko manawag sa nimo kay gusto ko nga personal tanga makasulti.
0: Nangita na ni siyang bana.
1: Nga nung hangtod, Ruin, wa pa magid mauli si Nelson.
0: Taan pa ko.
1: Sige na lang kina siya nga gabi, inagid ka ay na siyang mauli.
0: Kukuhan, kining, ano ni day? Sige, gid siya og overtime. Kabang time ko na day? Kay, doon naman goy ka ng trabaho o sa opisina nga, siya rin makamao, siya rin makahimo ni day. Pero, pasin og mauli na to. Tuwaan tingal to sa inyo. Masigtuan na to sa inyo, day ka rin.
1: Kaha? Overtime, bid ka ang inong din? Basig, doon ay dili maayong nagibuhat si Nelson ha, huwag di lang kamusulat ina ako.
0: Day?
1: May kabit ba siya?
0: Day ka rin, oy. Gutan! Kaya naging mong bana, day. Kabantay, di ko, ana. Sa tanan, nga akong nailan. Siya ang pinakabuutan! Nga bana!

0: salbahe siya. Iya pa ko gisugok pagumpra sa mall. Kanya pagbalik na ko, uwan na ang tanan niyang business sa parador. Nagbili na lang suwat ka, nakiktaba na siya siya kape.
1: Wa siya'y kaluoy ni mo o sa iyong anak kagamay pa. Iyak mong gibiyaan.
2: Magbantay siya kung makita ko siya. Pat yun ko siya, Karen.
0: Ayaw, Lo. Dili ko gusto nga makapatay ka, Lo.
2: Tigiwang na ko, Maris. Bahala og adto ko mamatay si Peso Juan. Pat yun ko ang bana mo kung magkita mi. Salbahe siya. Ako pagani ang nipugos ni mo nga sugton siya. Dihang nanguyab siya ni mo kay buutan siya sa akong tanaw. Pero hayop siya. Patyon ko siya. Eh, bahala na. Wag na ibili ang akong kinabuhi.
1: Ay, ayaw siya, anak, King. Nanuwa may biling imong kinabuhi, King. Nani apa man ko imong asawa, King.
2: Sorry, isyat.
1: Lagi.
2: Naglagot lang ko atong Nelson.
1: Oo.
2: Ug atong Junil nga iyang higala, nagkauban niya sa trabaho. Klaro kayo nga nahibaw siya nga may kabit ang bana mo, Karen. Pero huwag ni mo sulti ni mo. Labaw patong buang. Base na sayod siya kung asa ang imong bana. Karen, doon ta si Junel. Mangutan na ta kung asa ang bana mo o ang iyang kabit. Kay ipadako ta sila sa pulis. Ipropriso ta sila.
3: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Ang dramang Mibalik Ko Tungod Nimo. Ipasundayag niya sa Rosario Aluginsan karong Oktobre 11, tuig 2025. Pinagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials. Pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla. Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Diopilo, Roger Siguera, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita ta ninyo diha sa Rosario Aluginsan karong Oktobre 11 alang sa dramang Mibalik Ko Tungod Nimo.

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: ayaw na lang silang ipapresulo, eh, King. Hatagan ko sa iyang kagawasan nga malipay. Wamag ka siya malipay na ako, pues. Dili ko ipamugusang ako kaugalingon niya. Og labaw na nga, dili taangay nga sudyaan si Junel. Kay bisag mutukan pa si Junel, og masakpan ako sa akto si Nelson uban sa iyang kapit, mauro magyapoy mahita po, Lola. Ang iyang kapit na gyapon ang iyang piliyon.
1: Hapo ko.
2: Karin.
0: Mubalik ko sa pagtrabaho. Mga play ko og balik sa akong gitrabahoan kaniadto. Og kung makatrabaho na ko, ani ko ibili ninyo ang akong apo ha, matagadlawan, Lola, Lolo. Magsugod ako karon sa bag-o kong kinabuhi nga wa ang amahan sa akong anak.

0: O, ansa? Gihataga na sad mo kwarta ni Junel? Para konsumo sa among anak?
1: O, apo ko. Ay, naroon ko na siya ni mo. Kaya bago pa ka nagsugot sa imong trabaho, ay wapa ko nung kakadawat o sweldo.
0: Okay naman, Gudlo. Naman ko'y kwarta kay may higala man kong agihuwa man.
2: Ah, si Lolo ni mo ay iyag yung dawaton ko tapos ihatag ni Nelson.
1: Ay, sayang man siya kung akong balibaran. Grasya na good na. Ay, karun pa ko. Kabuutan day anang Junel. Oy, kung siya pa imong nabana day, ay malipayon ka na unta oron. Og, miingon ra ba siya day nga? Nga karong Domingo kuno, mamisita siya ni mo.
0: Ha? Mamisita siya na ako? O, kun mo, sugto na ko siya.

0: Ni ata hunong tungod ining motel?
1: Oyab naman ta kay gisugot naman ko nimo. Busa. Dahil palihog ayokog balibari. At hagan sa kag-anak.
0: Basta ayokog piya iha.
1: Ako ang tinuod nga nagmahali mo. Busa, sige na. Tana, day Karen. Mo check in tas motel.

0: Aw. Wangion na ko sa kong deal ang imuha day. Wangion ko ni. Kabusok pa ni ay. Ah, magsakto kayo sa vitamins. Ah. Nindot taghiwa ni day ay.
1: Ay,
0: Di ka ni taas, dumpol ni, pero dako gini dahi.
1: Tayo na dito kay Kang Nelson, kinani.
0: Kalami, kalami, anak ni. Karen! Karen!
1: Muplastan na ko, kita.
0: Dari dahi na.
1: Okay, bila na sanda ko akong duha ka paa, oh.
0: Oh, sige dahi. Ibila dahi. Ginahan ko ng ibila. Anak ako'y paggawas. Kung gano'n sa mga rin.
1: Sige, nakaplaster na ko. Ready na ko.
0: Mahapa na ko na. Patong ko. Kinip.
1: Kalami. Kalami ka huwag sa'yo
0: mo. Patungan na, maragkot son.
1: Kalami.
0: Ang kuwin eh.
1: Sige.
0: Agay, kalami ano ay. Maragkot son, lami ano yung mga na ay.
1: Alami asa imo han.
0: Ihamong ko ng imong kun. Di mahakop day. Malakjo mga kuan eh.

0: makigbali ka na ko ron, gibuwagan ka sa imong kabit.
1: Oh, day. Basta, magbalik ta. Bulagis, Junil. Kay, bisan mo kinaon sa pagkalibutan, ba nag-asawa mo itong duha? Kita mo yung kinasal ng duha, di ba? Udo na tayo, anak.
0: Ikasubok ko, Nelson. Patay na ang gugma ko ni mo. Ugsa ni mo ang tanan nga natakli sa laing lalaki ang gugma na ko.
1: Rubita, nag-amgun ako sa iyo na kuminuhatan, day. Suka di biya ko sa kong kabit. Nagmahay ko, kagbiyaan ko. Nagmahay taon ko, ibiyaan ti ka. Ha? Naluoy ko ni mo, day, Karin. Maluoy ka, maguli lang ta, day. Bisan tungod lang ug alang sa atong anak.
0: Tinangga kay ko ni Junel. Ingon man ang bata. O giisip niya ni nga iyang anak.
1: Uy.
0: O karon mo na ko tungahay sa kong binuwang sakit. Kay mabdus ko sa anak na mo ni Junel.
1: Uy, ay.
0: Dawaton ta na lang. Nga dili ta mag-uban hangtod sa itong kamatayo, Nelson. Kay di na ko makigbalik pa ni mo. Kay wa na ko'y gugma ni mo bisan gamay.
1: O, Corinne.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Ang dramang Mibalik Ko Tungod Nimo ipasundayag niya sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 tuig 2025. Pinaagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials, pinangluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla, Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Diupilo, Roger Segura, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita ta ninyo diha sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 alang sa dramang Mibalik Ko Tungod Nimo.
2: This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

Igo ng taon ko napatuos ako mga luhang ni Bia sa kong asawa. Dako kay akong pagbahay nga gibiyaan kong akong asawa. Buutan kay siya. Sangko yud sa saog ang akong pagbahay.

0: pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namaglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoon na may basta ang kainong ko, di naging maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na humlak?
4: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
5: Palayasa kini bata! Palayasa ni Carol Yudayon!
6: Christian anak ni mo siya! Nanugod ngayon mo mong palayason.
5: Ah! Wa ko'y anak ka, Durmal!
6: Unsa?
5: Uy! Ikaw! Layas ka ng gudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
4: Hindi lang ko layas, tay! Lamentang mo, nanay!
6: Nagkaw ka, cowboy? Kinsa ka?
7: Kumusta ka na, aking mar?
6: Kinsa ka?
7: Ako kini, si Jigo Salvador.
8: Kaloy po asawa ko.
9: Christian, banak ko. Christian, banak ko. Oh.
8: Mara.
6: Ikaw kini, ikaw kini, ikaw ang akong bana, ikaw ang akong bana, ikaw.
5: Nagunsa ka din eh.
8: Ni ako ang pagayoon ng inyong pasaylo.
5: Pasaylo? Human sa tanan! Mangayo kas among pasaylo! Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako! Pong layas na! Layas na ining panimay!
8: Pasaylo ako, anak.
6: Ayaw pagbiya! Ayaw migbiya, eh, Christian! Ayaw! Anak, Arthur, makapasaylo mangani ang Diyos? Kita pa ba ang tao?

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Bugla sa panuwat ug direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara, tunog kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit kaninyo sa RMN

0: kininga drama gidalit kininyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Put naming mati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kapi na lang gyud nya. Nga Paragis Bilabila nya pagkatong lisensya namo pag medical namo kay kinahanglan man sa lisensya ana na ang kuan namo nga tick dai na gyud ang imong UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una ma problema na siya kada medical niya sa puti lala na imong kuan tiba imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka admit pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita nang kape nga Bilabila, okay na gyud kaayo, wala na koy lang giinom kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag ang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ato ba nang giampo no nga Lord tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkapinin mo buntag sayo kape nya og to inom na pugko 3 times idi kape jud ko na Paragis Bilabila. Lisa Hiram Pausos. Kuan ako 5-7.
2: Busa sa unsamang balatian. Adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, hello, hello. Mga higala, kumusta? May nga daw lang sa tuntunan. Niya rin sa kininyo higala sa kanginan Ray Arellano uban sa akong partner while ang guwapo sa DYHP si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok Lloyd.
1: Niya na sa tama kasama ay dyan ninyo kalimtining ato ang produktong Paragis Bila Bila Plus Herbal Capsule ugang avocado coffee mix with guava.
0: Unya ay sa kalimtining ninyo mga higala. Kitong mga mahiligon kayo sa coffee, no? Natay Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Nindot kini kay pampalagsik na pampagana pa. Okay. Bueno, mga higala, shout-out time. Shout-out nga to ni Cholan de la Cruz, Dante Alviar, diya sa Agpangi Calatrava Negros Occidental. Huwag naman ni Sangili Garing, Katipay, Alan Garing, diya sa Bunbun, Alginsan, Cebu, gikan kini ni Ricky Pangis Garing. Huwag naman diya sa Toledo City, April Ray Pungasi, Sir Patrick Laudy, Toper Labajo, Dave Jones Banaki, giga gini ni Pedro Pungasi. Huwag yung umano sab ni Junior Esparcia, Clita Tonday, Carmelita Medina, Sean Quinto, Ana Mapangpang, Eugene Lurigas, John Obas, Hindri Umpad, Tomas Tarukan Kapangpangan, Susan Katindoy, Ognia Maria April Joy Sison, gikan kini sa atong B-Side Founder Bangag, sa ilong huwilayin ko niya atong writer, director, Oji Kumpok Rakasa. Ulaan mo sa ipaybawa din mga igala, no? At tangin ninyo ang linawas nga drama nga nagluwan, Himayang Nahunlak. Kini yung libati karon ipasundaya kini diya sa Sitio Upper Sampaguita, is Fortuna Streets, Mandawi, Cebu City. Karong September by Jingo, sponsored by Ma'am Joy Aluhipan, Borga og Sir Brian Fernandez. Og diya usab sa Naga City sa Plaza dapit sa Boardwalk karong October 4, sponsored by Mayor Val Chung. Og sa mga konsihales, ubos usab sa pampanikamot ni Attorney Jessica Banson Natad o ni June Villamor. Okay. Bueno, mga igala, dito maglangan. Diyan lang isumpan nga itong sugilanon. Malipay yun kayo, mapasalamaton kayo si Mara sa iyang mga anak. Kay mga buutan kini. O niya, may abot si Christian o gusto nining sa iyong manihapon kay may importante kuno kining lakaw. Pero dili mo tugan kung asa siya paingon. Tuon man, human sa panihapon, may lakaw kini paingon sa ilang Clara. Samtang si Gary miabot usab sa ila o gipakita niya si Clara sa napalit niyang kalibre 45 nga armas. O human sila manihapon, buot na ni Gary nga mga tools sila ni Clara. Aban gusto pang maghapbat ang babae. Ingunin ni ang naitabo niya dahil sumpan niya itong sugilanon, Himayang Nahunlak.
2: Kuti kan gaksun humot kayo.
3: Gaksun kyud. Gakos kyud ug maayo. Kay diha na man lang kang maayo pod sa gakos-gakos.
2: Clara.
3: Diha ka na oy. Maligo na ko.
2: Magdayag kag silpon bisan sa banyo. Mabasa na oy madaot na.
3: Akong ampingan.
2: Tuwalas Clara. Magigda-igda na lang ko sa Katri.

0: Nataw ka na ako usap si Christian, Bea. Aran makita ko niyang maliko. Tupagkatayan, Christian. Aran tili ni mo mamiss ang nindot kang fuse akong lawas. Hello?
1: Hello, Clara?
0: Gusto kang wata na og nice kaayo nga view ni aong.
1: W-O-W. Iyo. Mountain view.
0: Nanong iyo man.
1: Expression. Bago na.
0: Pagtagbaw ha. Kay maliko na ko.
1: Wow. Basa ng mountain.
0: Sinaw ka, ayun na. Mayagbangis upaw.
1: Hala.
0: Enjoy the view.

0: Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks, maghubag, magpula og init ang mga joints, o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone, magsakit ang lawas, magsigig galipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
1: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diyan naghakay og bati. Taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takuig ipang bati tanan, daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayon na pag-inom niya bisag unsa pagparagis na ka. Sisay yun, gisiwaya na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban ug nanambok na gani po karon daghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pagsugod na uginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, ang wala nagparagis. 16 ako.
0: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Tay, tanda ka sa St. Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? May, kung sa man mong kasinatian ay katungula pa kaka gamit sa itong kape.
3: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Yung naman ko yun, no? Niya makasaka ko. Kalo siya, oh, bukid doro. Gani ay.
2: Abukid sa kulian?
3: O kato kaneng ama nga mo rin na.
2: Abukid sa...
3: Kaneng. Oo. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
2: to. Baka ka sa bukid, ikugod ka sa ka?
3: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede na iyahay.
2: Pwede na, makakatkat tayo ko sa bukid.
3: Makakatkat to ba? Tanong mo yung sa mga magrapag yung ko atang mga gulay yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, kung salamat.
2: Sige pa kanan mo na
3: ito. Siyon.
2: Lido.
3: Alberto.
2: Pilay mo idad.
3: Ay, kung anak ko, nabinta na ko.
0: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis Bila-Bila Herbal Capsule og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann-Ann Nebres na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
4: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis Bila-Bila capsule o

0: Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nag-siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning ko, mutisting anay ko, kuan, ning kapsul, o coffee, nga paragis bila-bila. So, ang akong gibati, gipaningot ako tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud po.
1: So, o, ingon ana. Paragis bila-bila.
0: O, paragis bila-bila, kapsul, o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud po. Ay, dili po yung demon, di ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
1: Bila edad din mo ron, ma'am?
0: Ako, 55 na.
2: Busa sa unsamang balatian. At dunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila,

0: lagi bersingkit. Aku ning nemu senengmu.
1: Christian, ikaw na?
0: Oh, lagi. Aku ni.
1: Ya, baka ko ni mo. Nganong na makatiha?
0: Mas nindot yung personal na kumakita. Mabuso kaysa sa cellphone lang.
1: Nakatulto na lagi ka din is amo.
0: Ah, basta gusto, pangitaan gano'ng paagi. Pero kung gusto, ada kang igrasong.
1: Ang ganahan ko, Ana.
0: Una.
1: Ay, sige. Itanaw.
2: Ganong misinggit man ka?
1: Oo, Gary. Uy, di man ko to'y ok-ok nga may kamang maong nahatlok ko.
2: Di man ka talawag ok-ok. Imor, maganita na ingatakan.
1: Ha? Oo nga, Pekay. Ang ok-ok. Misakay man sa buko-buko sila ka.
2: Osa, bida sa nang ok-ok ka. Awo ka na nung ilaga, di ba? Kumahat mo ka na.
1: Agani! Ay, sa sunod, limpyuhan ni mo taro ang banyo. Aron way, ok, ilaga.
2: Sorry, Clara, sorry. Sorry, yun ha. Oog ma, manglimpyo ko.
1: Sige na, balik na sa kwarto.
2: Paabot ko ni Mos Katre, ha?
1: Alagi-lagi-la. Christian? John?
0: Saman to na sa papa ni mo?
1: Oo.
0: Sige. Padayo na sa pagkaliko niya.
1: Ha?
0: Okay. Padayo na sa pagpamusog din eh.

0: Oh, wow. Lindo tiyo sa piyo ni Clara. Maklaro ko kaayo si Henning. Gamay bangag sa bongbong. Uy. Uy, ala. Naduot ako kaayong bongbong. Uy.
1: Kinsa na! Damuso ka!
0: Alang ginoo ko. Muto ko ng pistola. Mudagan ko.
2: Garnie! Garnie, ikaw na!
3: Oh, Clara! Ay, Mina, may namuso ni mo ni Nis Gawas!
2: Napusilan ni mo?
3: Awa! Abtigay ni kadagan! Miambak na yun!
2: Salamat!
3: Masalamat, Maga! Nakauyon ka! Nagipamusuhan ka!
2: Baoy! Toka ka lang, worried ka ni mo. Pasalamat ko, kay wa ka makriminal.
3: Oh.
2: So na, pagbalik ko'y kay tingalig makitan ka diha o ma-report sa kapulisan na nagpabuto kag armas. Wala ba kay lisensya?
3: Clara, ay ka bala ka. Ay ka bala ka kay pandayon ko ning bongbong na buslot o mapandayon ko na eh.
2: Sige.

0: Oh, Christian, ni aka na di ay? Uy, nagkabisingot mangkog ka.
1: Lagi.
0: Kapugan gid ang singot ni mo, Christian.
1: Paugil.
0: Gikutasan lagi ka. O gingunog sa gikuyawan ka.
1: Waman.
0: Unsabay nahitabo ni mo?
1: Kan, nag-jogging ko.
0: Jogging? Oh, kugihan na agod ni mo jogging. Laom nga gabi, mo jogging sab ka?
1: Mara.

pangin lang ko dinis ka wa sa bahay. Pitaw eh. Hangtod ka ron. Naglugubo pa din akong dughan. Murag may ilaga nga nagdagandagan. Ay, ano'y chat? Oh, si Clara kini may chat na ko. Ako basahon. Swerte ka. Huwag ka maigo sa pagpusil ni Papa. Kay ko naigo pa, buwag yung bagol-bagol ni mo.

0: Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Ito ang pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka. Na magusilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bila-Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kaya kung bangon mangko ko ato sa pag-atake na ko sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuhan ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kaya ko maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha mo mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay paragi. Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

Mga higala at ang hingang uban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilanon, Himayang Lahunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit ka ninyo sa RMN Drive.

0: high blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namaglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee, maulian ka. Ay no, ano na may... Basta ang kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
0: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa. Urinary tract infection o kon UTI. Dili ni sayon. Di kakatulog. Magsakit imong lawas. Apektado ang imong panginabuhi. Mao kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Maayo na lang, natabangan siya sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
2: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bila Bila, aning bitaha agad akong dibate sa kong UTI. Sa una, kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bila Bila, dako yung kayong bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bila Bila, kaya pertig yung ninduta, 100%
0: yun. Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
4: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
11: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus, sa tulong ng MX3 Capsule na verified with alpha, beta, and gamma mangosteen. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tunay, natural at orihinal.

0: Polycoffin, Samancha, Malupit, Sakamaino, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Ito ang DYHP 612. Sa Cebu, numero uno. Tatak RMM.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ani ana ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anaamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyo Alternative Medicine Doctor.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Ako si Alex, may ka-UTI dyan. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka-kapsos sa buntag o tulog ka-kapsos sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit o nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
5: DTX 500.
7: Pabali sa mga butika.
8: Mayong adlaw ka ninyo mga ka-DTX o ka-MITC. Ako si Jean Paul Hineroso.
9: Huwag ako nasab si Dr. Ramil Uy. Magapahinumdum ka ninyo sa pag-inom sa DTX 500 o MITC ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong maing panglawas.
8: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag natong ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation mao'y rason nga nung magtaya ang puthaw.
9: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir JP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Moni rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og MITC.
8: Correct.
9: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pod ta pwedeng mo inom og pintal.
8: Lagi
9: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
8: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
9: Correct.
8: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas ug utan. Mas mahal ba ang prutas ron?
9: Mahal gyud oi. Basta nani, labi pandemic, mahal kay ang prutas ug utan. Mag-DTX na lang, Sir GP. DTX 500 ug MITC na lang. Kay kung lantaon nimo ang MITC, Sir GP, imagine sa ka MITC pulo na ka oranges.
8: So dako kay mo masay, mahal ba ng orange ron?
9: Tag 25 ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og MITC. Nya wala na ipinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP. DTX 500 ug MITC ra jud.
8: Correct.
9: Ang DTX 500 nga dunay D-sugard, sugar cane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
8: Husto, Doc.
5: DTX 500!
10: Ako si Albert nga tagadumagiti. Ako ang akong mga tiin o mga pasakit. Sa pagadumag na po sa DTX 500, akong gindouble dose o nakakapsong sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
5: DTX 500!
7: Pumali sa mga butika.
8: Nya, unsa may ilang makuha di ay ng mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
9: Sa mga dili, tigkaw utan, Sir GP, niya wala pa dyan gainom og DTX 500 og MITC. Kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posibly nga mo resulta kini sa cancer.
8: Ah.
9: Number one na, cancer. Siyempre, tayao na imong cellula. Alzheimer's disease.
8: Ayay.
9: Mataya ang imong utok.
8: Brain.
9: Imong brain. Parkinson's disease. Diabetes. Money may tabo. High blood pressure. Atherosclerosis. atherosclerosis, stroke ug uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
8: Unya magka-fatty liver gani ka dok? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma o kining pagkabaog dok sa mga lalaki og dili makaanak.
9: Mao na. Mo na nga kinanglan yun ni mo og kaon daghang prutas o gulay. Pero sa itungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung sa DTX 500 o kining gitawag Mighty C. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka o antioxidants, mao nang kinanglan yun nga magkaon ta og prutas ug utan niya inom og DTX 500 og Mighty C.
8: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
9: Nya, imo na nailabay imong tab. Wala wala mga sigarilyo, di ba?
8: Oh, wala. Wala.
9: Ilabay na imong tab kay puno man sa radiation. So importante dre Sir GP, kinahanglan yun mag DTX 500. Inom po kag Mighty C, Sir GP, kay maujud na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 og Mighty C.
7: DTX 500!
6: Ako si Alex, nagkayuti ay dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500, tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Simala lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
7: DTX 500!
11: Pabali sa mga butika.
7: DTX 500!
12: Ako sa Jubilee, sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako o inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
7: DTX 500, mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Jenna, taga-amla. Ka-hyper ko sa taas kay akong asin. Sige ko o suka-suka. Patumar ko sa akong bana o Mighty C. Tulo lang ka adlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo dyan kaayo.
7: Mighty C,
14: mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
15: Karong October 18 to 30, 2026. Alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
14: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
16: Kasayuran sa maayong panglawas.
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
7: DTX 500.
11: Mabali sa mga butika.
8: Mayong adlaw maka DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
9: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, hinautuntangan na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 og Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Abi nimo Sir GP, kung mapalit ra nato unta ang dugang nga adlaw sa atong kinabuhi, mapalit jud ko. Kung daghan ra magkwarta, palit na lang kay
8: sus kog na ara.
9: No? How I wish ingon ana kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi.
8: Husto. Sakto jud ka dok. Health is an investment. Maong appeal ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon ug syempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 og Mighty C.
9: Dili ra gid unta gamayng kantidad, dako-dako ah. Aron daghay mapalit nga DTX 500 og Mighty C. Kay pananglitan ha, dili ka mopalit og DTX 500 og Mighty C. Kay mag-utan ra ka og prutas, okay man ha. Pero ang pagutana, kaya ba nimo mopalit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana.
8: Para masayon, inom na lang og DTX 500 og Mighty C matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan nato dok kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Kining sikreto sa aging. Ang telomeres mao ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok rag sakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maupoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
7: DTX 500.
17: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500 ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alivio na pag 1 month kapin naayo na ako.
7: DTX
11: 500.
18: Pabalik sa mga butika.
9: Sa matagigayon nga mo divide ang cellular sir JP, mugamay po ang telomeres.
8: Correct.
9: O mahuman ang tinuig nga cell divisions. Mm. Imagine sir JP, kung 75 katuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres o maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellula o mamahimong inactive.
8: Kung himsog ang cellula, Dr. Mil, ang autophagy, mupuli, pinaagi sa pagkuha, sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
9: Problema, Sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka binuminom o DTX 500, di ka binuminom MITC, kay mismo ang imo nga cellula o dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mugi na importante nga mag-inom yun itag DTX 500 o MITC, Sir JP. Apil po ang tanan nga organelles. Ug mao kini delikado, Sir JP, kung maguba ang mga cellula tungod sa oxidative stress, dili mamatay ang gulang o masakiton nga mga cellula. Kini mo padayon sa pag-divide o mag-produce sa iyang kaugalingong kopya o baokini ang mamahimong sinugdanan sa cancer.
8: Muna'y kuyaw.
9: Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wakay kaon-kaon gulay, wakay kaon-kaon mga prutas, nya di pag ikaw mo inom o DTX 500 o MITC, ang may tabuan na muna'y hinungdan nga mag-guba o badaot ang imong selula o mo resulta kini sa cancer o daghang pangmasakit.
8: Sakto, Jod. Usapado ka, ang oxidative stress mo ay causative factor. Kung nga nung muminos ang telomeres, ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra, matag minuto, 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
9: Taghana.
8: Unya, tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pagdivide sa mga skin cells. Muna'y rason nga, mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa na'y makapuli nila.
9: Muna, Sir JP, ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug MITC. Ug sige natong gibalik-balik, dili kadali matigulang.
8: Wow!
9: Nga naman.
8: Oh, nga naman.
9: Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 ug MITC, maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
8: Kalami.
9: Mauna nga kung gusto nimong mas bata tanaon kaysa imong edad, siyempre, importante yun. Adlaw-adlaw, inom og DTX 500 ug MITC.
19: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
20: Karong October 18 to 30, 2026, alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
19: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
11: DJX 500.
10: Si Albert nga taga Dumaguete. Opo, nga akong mga tiil o mga kapakit. Ili ko. Pagkadungog na po sa DTX 500. Akong gi-double dose. Ang kakapsol sa buntag. Sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
11: DJX 500.
18: Pumali sa mga butika.
11: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako si Hilda. Dili na kayo kumag sa sakit o gilanat. Ubo dala si Poon. O na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi-maintain pag-inom. 3 times a day. Dili na jude ko. Basta-basta mo ubo. Si Poon o gilanat. Best kayo ang Mighty C.
11: Mighty C.
18: Mabali sa mga butika.
11: Kasayuran sa maayong panglawas.
8: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok, samot na kong sington.
9: Tugod na sa kagaw, Sir JP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Saktog yun, pag human nilang ligo, Sir JP, ila yung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
8: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
9: Actually, Sir JP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
8: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa to pa, non-toxic.
9: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, gamit ang Santon Plus Herbal Soap, panarapo ug butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health, Sir JP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
8: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran, Jud, wa tay panahon para mag-exercise.
9: Naay duha ka pamagi, Sir JP. Inom ka og Extend Food Supplement.
8: Ay, perfect!
9: Ang Extend Food Supplement nanen Sir GP na imakaog klavuwas ka ngagikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation.
0: Mm.
9: Wala kini side effects Sir GP kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
0: Correct. Wa jud nay side effects doc. Nay pakapinoon frontal effect.
9: Hello? Tay, pwede ka na.
0: Mm. Mm. Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok.
9: Mm.
0: Ang effect sa extend food supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister.
9: Mm-hmm.
0: Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
9: Hala? Extend food supplement for men, the best for blood circulation.
0: Aha.
9: Kampiyon sa gabiing tulumanon.
0: Ganahan jud ko ana, Dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
9: Sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
0: Gusto.
9: Isip usa ka Pinoy.
0: Mm.
9: Lahi ra jud kung makakape ka.
0: Mm-hmm.
9: Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
0: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
9: Katong mga kwartaan niya, mayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect, jod, sa mga naay diabetes.
0: Lami ni siya, Dok, kay lasang kape, jod. Unsa, special pa.
9: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
1: Kasayuran sa maayong panglawas.
22: D3 Bio Health News.
23: D3 Bio.
24: Ko si Sorazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero suka si inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
25: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
26: Mapalit sa mga butika.
25: D3 Bio.
0: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
9: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nautuntang na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
0: Ang atuang pag-isgutan karon Doc, medyo sensitive.
9: Mm.
0: Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una, jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imuhang blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow. Kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
9: Monay rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
0: Mao jud na.
9: Mm. Kay kung hinay dagway Sir GP, naadyo tsansa nga magbara kini.
0: Ga-deposit or magatagak ang mga nutrients.
9: Samot
0: na ang mga LDL.
9: Mm.
0: Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay kini, mga tagak na na.
9: Lahira jud kung maayo ang pag-agi. Kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol.
0: Mm.
9: Once nga ma-oxidize Sir GP, maghinahinay na na siya deposito.
0: Muna'y delikado.
9: Pero kung sige kang gainom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipid Sir GP.
1: Kasayuran sa maayong panglawas.
27: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
28: Karong October 18 to 30, 2026. Alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
27: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
1: Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Og kanang antioxidant Dok, gihingan na gallic acid, another is the phenolic acid.
9: Hmm. Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds Sir GP.
0: Hosto Dok.
9: Ang D3 Bio, tungod atong compound, ang gallic acid nga naa sa D3 Bio, pugna niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga mahitabo Sir GP kung nakainom ka og D3 Bio.
0: Hmm. Unya unsaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag. Ang tubag, mao kini, tungod sa gallic acid.
9: Hmm. Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
0: Kampyon!
9: Hmm.
0: Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra magpundo. Hipuson jud ni siya sa D3 Bio.
9: Hmm.
0: Padaghano ni D3 Bio ang imuang HDL.
9: Ang imuang good cholesterol.
0: Hmm.
1: D3 Bio!
29: Oh, si Richard. Siging kalabad akong ulo. Tasa dahil yung blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala na akong labad sa akong ulo. Ano ang wala akong blood pressure?
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio.
26: Ang Visio
1: nga may D3.
26: Papalit sa mga
1: butika. D3 Bio!
0: Katong mga oxidized LDL nga namilit sa imuang mga arteries, panghipuso na. Kuha mao na tanan ni HDL og dad-on sa atay aron pagawson.
9: Mao nay nakamaayo ni D3 Bio Sir GP tungod sa iyang gallic acid. Mm-hmm. Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid, kung plain nga D3 lang Sir GP, mm-hmm. pero kung D3 Bio
0: naa
9: gallic acid aron dili maghubag ug mapugngan ang grabing mga blood clots.
0: Oh.
9: Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke. Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, so siyempre mag D3 Bio ka kay naay gallic acid ang D3 Bio.
0: So unsa man ginabuhat ni D3 Bio Doc batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsaon man? Medium chain triglycerides nga maoy magapataas sa imuang metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuang lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si D3 Bio padaghano niya ang imong HDL level.
9: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa D3 Bio aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
0: Correct.
9: Sir GP. Sa ato pa, kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakadindot ni D3 Bio ang gitawag nato nga gallic acid o lauric acid. Mm. Si gallic acid mo endorse siya og apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imuhang mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya. Matay siya.
0: Muragwardyahan niya, no?
9: Kini pa, Jod, ang D3 Bio, dili ra ingon nga naa siya'y gallic acid. Napod siya'y ferolic acid. Ang ferolic acid, mo'y gapugong sa imuhang katigulangon.
0: Wow!
9: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta, tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
0: Dakumba.
9: Layo ni mo ang blood pressure, diabetes, cancer, ug uban pang mga sakit sa brain.
0: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease, kayang-kaya jud niya. And of course, atherosclerosis.
9: Mone rason nga nung gipromote jud namo ang D3 Bio. Mm-hmm. Over plain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. So, klaro kaayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio tungod sa BCO nga gipakapinan og D3 Sir GP.
25: D3 Bio.
2: Ako si Aying, ganabad jud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. Weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
25: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. May TC. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Jenna Tagaamla. Naka-hyper ko sa taas ni akong acid. Sige ko og suka-suka. Patumar ko sa akong bana o may TC. Two times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa may TC. Ka-epektibo jud kaayo.
25: May TC. Kapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
9: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
0: Muna yung giingondok nga, dilit na ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uba ni Ana, nabawaan na just ilok.
9: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh.
0: Kayang-kaya,
9: Jud, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil mm-hmm. na kampiyon, Jud, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
0: Unya, all natural pa, Jud, ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
9: Lahera, Jud, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jud.
0: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
9: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
0: True.
9: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay nai-extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
9: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
0: Oh,
9: kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Judy, ang extend food supplement for men, Doc. Kay okay nang circulation, makatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
9: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
0: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
9: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
0: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
9: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
0: of
9: pa.
0: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
9: Oo, nindot na.
0: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee
8: coffee mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
9: Siyempre, na iganoderma, na stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX coffee mix la. DTX coffee mix na ay chia seeds. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
8: ga-detox ka pa!
27: Ang higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
28: Karong October 18 to 30, 2026. Alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
27: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
4: Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in.
8: Mayong adlaw mga kaditribayo, ako si Jean Paul Hineroso.
9: Ako sad si Doc Ramil Oy, nautunta nga na inom nyo na inyong ditribayo, nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain ditri.
8: Aha. Unsa ba dyan ang neuropathy? Ang neuropathy, mauni siya ay atong mabati, nga binhod ining atong kamot, og murag na igapanuslok sa akong tiil, unya ang tumoy sa imong mga kamot, murag na ay dagom, mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
9: Ang line na Sir GP, kung kanang dili na jud ka makafeel. Ang imong mga nerves, makaingon na lang mang ka nga, ay, natumban na dahil ko nimo.
8: Oh, naiuban ganito Dok nga, natunok naglansang, nga, nanay dugo ang mga tiil, wala pa kabalo. Kay dili na judi ay nila ma-feel ang ilang mga extremities.
9: Ang rason niya na, kay taas ang imuhang blood sugar.
8: Gusto.
9: Usaraman jud ang pagpaguba, Sir GP. Nagsubra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
8: Correct.
9: Kay kinanglan unta, dili na mutiner sa imuhang dugo. Unta, naana dito sa imuhang selula. Gabuhat na dito.
8: Mm. So, unsa ba jud ang hinungdan sa neuropathy? Number one, gisulti na ni Dr. Ramil. That's diabetes. That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
9: Giatake na niya ang imuhang mga nerves or GP.
8: Number three, ang alcoholism, ubot ipasabot, adlaw-adlaw kang mo inom, makadaot pa na siya mo mga nerves.
9: So, mapagtabang ana sa ditribayo. Number one, kung naakay diabetic neuropathy, pamupon o kontrolo niya ang imuhang blood sugar, Sir GP.
8: Grabe, no? Kaya niyang i-control ang imuhang blood sugar aron dili mo samot epekton ini sa imuhang mga nerves?
9: Dugang pa, unsa ang pag-control sa ditribayo? Pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar, gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates, hinay-hinay yun niya, Sir GP, para dili madali mo daghan ang imong blood sugar.
8: I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance. Correct. Kung nakainom ka og D3-bio.
9: I-correct o panindoton po niya ang imong insulin sensitivity. Aron, mahimong sensitive usab ang imong insulin. Suduhan na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imong insulin, gidilipod niya ang imong digestion sa imong tiyan.
8: Kalami.
9: Pasabot, nga gamay ra nga glucose, kay pag-abot sa glucose, jutay, og insak turang insulin ihatod ra dayon.
8: Kini pa jud Doc, kung gaditribayo ka, mura kag walay gana mukaon. Murag busog ra kasigi, bisag walay unod imot yan. Kay ang ditribayo adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. But there's more to that.
9: Kablo ka Sir GP, unsa pa jud ang nindot sa ditribayo sa mga neuropathy?
8: Unsa man Doc?
9: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na. Nya na kay neuropathy. Usa sa mga problema ana kanang mangihi na ka, nya dili na nimo makontrol.
8: Paita.
9: Kay nga naman, kay patay na ang nerves nga maoy gakunik sa imuhang brain ug sa imuhang urinary system.
8: Wa nay wiring Doc, sa to pa.
9: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo baka unsay composition na Sir GP, it's a fatty materials.
8: Correct.
9: Kanang ditribayo nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves mura ni siya og kurinti.
8: Pananglitan kanang nerves nimo mauni ang imuhang wiring. Unya, ang ga-cover ana is ditribayo.
9: Mao nay myelin sheath. Ug sa sulod ana naay dendrites ug axon. Ang axon mao nay dagko nga fibers ug ang dendrites maoy gagmay. So kung puno ka og ditribayo, manaris jud na ang imuhang nerves sa GP. Once manaris na ang ditribayo sa imuhang tinai, ma-produce na to siya og B vitamins. Ginaris jud niya ang imuhang nerves ya kung sige kag ditribayo, ganaris imuhang nerves dili na siya daling patyon sa glucose kung naka-ditribayo ka. Timan niya sa usa sa mga hinungdan nga magubain mo ang mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gidiha ang ditribayo.
8: Muna'y ditribayo, antibacterial na, antiviral pa, antipungal pa yun. Apil ng protozoas.
9: Yes, maudyod na ibintaha kung ikaw nakainom o ditribayo. Maudyod na'y pinaka-importante.
0: Mm. So this is another reason, Doc, nga dapat na jud mag-upgrade sa D3 Bio over plain D3. Mm. Awa na tay oras. Ako si Jean Paul Generoso.
9: Ug ako sab si Doc Ramil Oy. Maayong panglawas ipadayon.
0: Ayaw abusuhon.
5: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, MyTC, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas, ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
6: Ang higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
28: Karong October 18 to 30, 2026, alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
6: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
12: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno kumpleto.

kaya so mao na gini ron ang ato ang pangandaman kay dili gid matag-an in taon ang disgrasya. Condolence sa pamilya sa mga namatay dinha sa barangay Pulang Bato. Unta wa namatay lain gid nga ika tabang nila suportahan ni sa ato ang Cebu City government ang pamilya nga apektado. Og kamo po diha dunay mga ika tabang labing may usab kay dili lalim ang ginangatan aning mga pamilya karon diin apektado sa landslide dito sa barangay Pulang Bato. Ang oras alas 9:22 mga kasama. Oy, pitala lang gid ay kaadlaw, 76 kaadlaw naman di ay no. Pasko naman pagkadali aramas panahon kasamang Jerome no. Salamat ay kayo. Ato mahurot man og pasalamat ang mga ni-greet sa ako ang birthday kagahapon. Ito mangutas Kamutis Island gahapon.

atong i-greeting mga namino na to, ha? Ay kinibahin na ito ka na ito sa DTX 500. Taas ba ang presyon sa mahang dugo? Masinulang kay diabetes, hypertension, wa kahibaw. Ana, ang diabetes, hypertension mo resulta sa pagkabuta. Pagkadaot sa kidney, o daghan pang komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili may nga samad. Pagkaputol sa tiil o ang pagka-impotent sa mga lalaki. Kaya huwatang nga mograbi pa ang kondisyon. DTX 500 na matagad lang. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Shout out nga to kang Ma'am Connie Buds. Randy Santisas listening. Kunya si Mike Gilario. Okay, may gabi. Si Sario Ikabandi Jr. Watching there is a Puro Kaman si Barangay Poblasyon City Negros Occidental. Shout out ni Papa Dudong Ikabandi. Oh, og Giuseppe Ikabandi diha sa Udyong Hagna Bohol. Oy, thank you so much. Si Randy Santisas, si Mike Gikiro. Okay. Adlong Sabado, si Angela de los Santos. Oy, belated happy birthday. Thank you so much. Madam Alan Pacanya. Okay, Josephine Albarracin, good evening. Mina Ron, watching it be live from Lamacan, Sibunga, Cebu. Okay. Si Juviti Arisgado, good evening. Happy birthday. Oh, thank you so much. Happy Pista, Naga City, Cebu. Oy, Pista des Naga, ha? Si Christy Home Hale, good evening, attorney. Maghisgot ta party sa Ibay Sara nga Pilato Camillunis ang ipauli sa kuwa. Aaron Kidharina, happy weekend. Ana na diha sa impeachment court. Ano lang pasagdan ang impeachment court, ana? Good evening, watching from Manipis, Talisay. Nangape, samtang naminaw. Tambal sa maulanon nga kagabion. Si Alfie Alberca. Okay, Lopez Arnel, may gabi i Purok, Buntod, Barangay Hagimit, Naga, Cebu. May tuminaw nga to kang Gabriel Gayuso, gikang Randy Santisas. Okay, thank you. Madyong gabi itanan, si Tintay sa Iskadlaw, sa dili pa ang Pasko. Aha. Pagka ninduta, kay dool na magyud kayo ang Pasko. Mao na maayo kayo. Usa sa giila di ay nga haligi sa industriya sa pagpanibya sa radio. Kay katong iya radio magito, si Anhing Nanding Silisti, alias Andoy Purdoy. Well, gamay paman ko adto nga si

Andoy podoy nakapaminaw nako. Nakapaminaw pa ko niya ni Adto sa DYRF. Mao masiguro to. Sa DYCB. Unya hangto din ha sa DYHP. Andoy podoy. Dati indiin lang ito siyang mga sibyaanan na DYRC. Unya sa DYLA. Pero dirito nakagamot og mayo sa DYHP sab si Anhing Nanding Silisti alias Andoy Pordoy. Nailag ito siya sa angga nga Andoy Pordoy kay ang iyang dating pinordoy magyud kayo. O niya pangmasa gyud to ang dating ni Anhing Andoy Pordoy. Pag diri nako sa DYHP, nakimamat ko ni Sir Nanding Silisti na humana to siya pagka Vice Governor. Oh, guys. Isudyante pa man ko adto sa dihang na Vice Governor siya. Karon, sa dihang na undang siya sa politika, na ka-chance ko og himamat niya, inato na gyud kayo. Kato si Sir Nanding Silisti. Iya pa kong ikumidyahan ang ngamato niya, ang mga lalaki kuno, ang uban di ginbuang kun. Matod pa niya nga na ako na siya amigo, nga gipangutana nga bay, wa na baka na ni garilyo, wa na yun. Wa na baka na nugal, wa na yun. Wa na baka ni inom, wa na yun. Wa na baka na mabay, basta wa na ko na ni garilyo. Kay juk-juk mapuntong iya ha. Nya inato kayo. Ha? Ako wala niya may sukutan ba kay? Dili sa pag-unsa, no? Kay kami kong mga broadcaster. Although, hibawa man ta na aming competition sa rating. Oh. Pero kita samta magkatiguang butas ato ang trabaho kasama ang Jerome. Makasabot man ta. Uunsay ato ang kinabuhi sa industriya ba? Oh. Although, naagoy competition sa rating, o maghiskota og rating, ang mga nagkadaiyang radio station, maningkamot mangina nga mutaas ang rating. O niya, hasta ang mga nagkadaiyang broadcasters, maningkamot nga mutaas ang rating. Pero kadtong kang Anhing Andoy Pordoy nga style, tungod sa iyang pangmasa kayong style kasamang Jerome, dako to siya og natabang sa industriya sa radio. Og bisan diri sa RMN. Oh. Maghisgot to siya. Di gintulisod, hisgot paminaw na iyang isyo. Kaya maghisgot raman to siya og puto sa tinapanan. O niya ang iyang mga kaatbang, dili man sa pag-unsa, padalitan si Anhing Bobby Nalsaro, mangumentaryo na og mayo. Oh, but number one sa rating, ang si Anhing Andoy Pordoy, ang mga isyu ni Anhing Bobby Nalsaro, mga pinto kayo. Oh, pero magsige na og paninghag to sa Anhing Bobby. Pero si Nanding Silisti, maghisgot lang og putos sa tinapanan. Oh. Maghisgot siya sa kapobrihun, maghisgot siya sa suliran sa probinsya, o sa to sinungdan nga nidaog siya pagka Vice Governor kay makarilit man yun ang masa niya. Kana maghisgot ba og kapobre? Nga, dito sa bukid, magsag-ubta og tubig, layo kayo ang kalaktan, dito sa bukid, bati kayo ang mga karsada, wa ginatiman sa mga politiko. Ngayon dito sa bukid, ang karsada nahimong tunaan sa kabaw kadaghan kayo mga libaong wa gyud ayuha. Oh. Ang realidad mo iya ang hisgotan. Dito siya lisod pabidaon og maghisgot og isyu. Kay mga sayon man kayong isyu paminaon makarilit man kita. Kining impeachment lisod man kay ni hisgutan, ha?
kini mga isyu sa graft and corruption, lisod man ang hisgutan. Pero kanto siya maghisgot og mga butang nga sayon kayong sabton sa ordinaryo nga mga tao. Maghisgot siya og kapubre nga ang pubre in town, ang sudan pag-abot diri sa syudad, kay wa maikasuwa ang iyahang mais nga baon, iyahang gisuaan og usa ka buok puso. Kay numdum pa ko ana sa iyahang komentaryo ni adto nga dinhay tagabukid nilugsong taon diri sa syudad, ang baon giputos og dahon sa saging mais, unya kay hasta buwad wa na magilintay matilok pa. Sa timpo na kunosting kaon, ang iyahang kanon nga mais gisuaan niyag usa ka buok puso. Makarilit ang mga tao ana. Di manalisod sabton. Ha, tinuod no. Kapubre na baya di ay naturon. Uli ang maghisgot og isyo sa korupsyon. Dili man to si anhing nanding si listing nga kana na ang foul mga taki. Sa ako nadunggan lang. Balanse to siyang muhisgot og isyo. Unya, usag ito siya sa maingon nato nga haligi sa industriya sa radio. Kay wa man to siya kasuway gyud og panuwat og newspaper. Wa sabto siya kasuway og TV. Wa siya kasuway og kinini ang uban nga mga medium sa media. Radio ra gitong iya ha. Unya gawas nga magsisibya to dramaturgo sab. Ha? Siya di ay magdagda sa tingog no nga Diego Salvador. No nga. Tiago, Tiago, Tiago. Ayaw pagtago, tago, tago. Ha? Wa ko tago. Nagupo po lang ko. Gawas diya, Tiago. Gano'n magawas man ko? Ano ba? Sikat to nga mga nga drama sa una, mga 1970s o mga 1980s. Siguro, apatan na tao. Una tao mga itaan na, siguro kasama Jerome. Nagkamang pa siguro tao eh. No? Okay. Sa pagkatao na ako, wa naman ko kadungog anong drama nga Diego Salvador. Kato mga karaan-karaan siguro. Now, mo na to, no? Kini programahan niya ito. Si anhing nanding si listig yun. Mo'y nagda o usasyas nakapahunat sa rating mga kasama sa DYHP. Kunya, anem lang yun yung kinabuhi. Ha? Na amang yung mga panahon nga murata o kawayan nga magpa-anod-anod kung asa mo hapak ang hangin, o pagkawa niya sa DYHP, dito na po siya sa uban nga mga estasyonan, so makaingon ko nga usa sa akong i-consider nga amahan sa pagpanibya sa radio dere sa Sugbo, si Anhing Andoy Purdoy. Nanggaan taon to siya og Andoy Purdoy. Sa angga palang daan, Purdoy ba? Pinurdoy gitong iya. Hasta iyahang pagpanibya, Pinurdoy kayo. Pero og mubalita. Og mubalita siya kasama Jerome. Klaro. Masabtan yun. Murag busud ba si mong utok kung sa iyahang gi sulti? Uniya, wa kayo'y sami. Kami nga mga moderno broadcasteron, naglabi mang sami. Iya hasad nga mga reporters niya ito, gitrain sab, nga, mo report gani, wa'y sami. Usa siguro anak nga produkto si Cesar Albur,
si Sir Joy tumulak, no? Si Sir Dave tumulak nga basta mo report, wai sami ba? Oh. Wala na ko kaabot ni anhingan din si Listed Riz Diwa HP kay paghawa niya pipila ka tuig siguro ang nakalabay. Diha pa ko naka so din hi. 2,000 to man ta. Na so Riz Diwa HP. Oh. So akong itunol lang ako ang pahasubo ngadto sa pamilya ni Sir Nanding Siliste alias Andoy Purdoy nga nagbangutan sa iyahang kamatayon. Ug kato mga listeners pod ni Sir Nanding Siliste nga apil sab nga nasubo sa kamatayon sa inila nga Andoy Purdoy. Nahimo to siyang vice governor tungod siya pagka Andoy Purdoy. Oh. Niadto sang panahon na kasamang Jerome ang radio pwerte pag yun ka sikat sab ni adto. Oh, wa pa ang social media. Karon daghan na manggod ang kompetensya. Ha? Mao na nga ang nagkadaiyang mga personalidad sa radio na tabunan na pod sa nagkadaiyang mga personalidad labi na kay nauso na karon ang social media. Ang oras alas 9:39. Okay, padayon ta sa tuang tulamanon. Kabahin di ay sa gibantayan sa tuang Department of Health. Kining sakit mga kasama dito sa Russia. Nagitawag og pneumonic plague. Ha? Magdako nun ni og hilanat og ubuh. Kalisod ba dayaning sakita? O kadaghan naman na itong gipangandaman karong panahon na. So, unsa man yung sakita, gitawag og pneumonic plague. Gipasalig sa Department of Health nga andam ang gobyerno sa Pilipinas pagresponde sa gituhang kaso sa pneumonic plague sa Russia, matod pas DOH. Hugot nilang gibantayan ang sitwasyon sa Russia ug ang mga rekomendasyon sa World Health Organization. Giingon sa DOH nga ang Bureau of Quarantine nagsusi sa mga biyahero, lakip ang ilang travel history ug kahimtang sa panglawas. Nagpatuman usab ang Bureau of Quarantine ug vector surveillance alang sa mga ilaga ug pulgas nagikan sa mga ilaga sa mga incoming cargo ug barko. Sa Russia, dunay usa ka babae nga staff sa Irkutsk Anti-Plague Institute of Siberia and the Far East ang namatay tungod sa pneumonia of undetermined nga gigikanan. Aha. Tungod ini gipailawom sa quarantine ang usa ka pasilidad sa ospital. Og hapit 200 ka mga tao ang gibutang ubos sa medical observation. O kinahanglan ning i-monitor sa ato ang Department of Health kay simbako og mukaylap na dinhi sa Pilipinas. Hibaw ba yata dili sayon nakasuway na ta ni adtong COVID nga gipangwartas mga buaya. Niya kantong anomalya sa PhilHealth. Wa na takibaw, kumusta na kahato? Oh, kantong mga gipang-COVID, bisanway COVID, kumusta na kahato? Ang gipang-overpriced nga mga bakuna, gipang-overpriced nga mga kini mga protective equipments, bato COVID, kumusta na kahato? Wa na ay, nahilis na, mura guys. Na mutagam na gyud ta kay di lalim panahon sa pandemic. So do na ganay sakit nga gikas gawas sa nasod. Mayo nga babantayan kini og tarong sa Department of Health nga dili makaso diris ato.
Ang oras, alas 9.42, mga kasama. Okay, sige, padayon ta. Kinibahina ato ka na ito, sab sa Life Extension Vitamin D. Ibaba mo ang sakit na cancer, wala nagipiling edad. Gender o ka-status, nagpasabot kini bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Ang good news doon ay mababaw sa risgo sa cancer. Ang Life Extension Vitamin D. Life Extension Vitamin D3 gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad. Isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation. Gisaligan kini sa nagkadaiya nga mga eksperto sa nagkadaiya nga mga dapit sa kalibutan. Nagpadayon di ay ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic. At ito alamin nyo, dari sa Consolation Branch, dari sa Cebu City, nahimutang Osminia Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life. Si Yan Yan, pwerte ko no ka-traffic sa South, pwera gaba ko no, mauba. Uy, sa nasa ron, pwerte man ka-traffic, uy. Korea Jovencio Abrantes, good PM. Okay. Kadungog man si Mami Nako Ana. Kanang drama nga Tiago. Digo Salvador. Sangan kunos balaod. Ampo na lang. Maoba. Maoba lagi, no? Bandex Bando Erasmo Magali. Max Andrino. Og Inday Tratitat. Agoy. Sila may mga nag-una na to, eh. Ito si Kuat. Si... Kabash po ni Daloidoy, si Matan and Town, siya nga na ito. Na maayosab kayang mo MC. Limot ako. Si Bandex Bando Erasmo Magali o si Inday Nita Cortez de Luz. Oh, nakadungog pa ko ni Inday Nita. Sa broadcast niya ito. Og si Andoy Pordoy, mao ako pirmi paborito, paminawon, komentator. Lisel Rama Carlos, good evening. Okay, bata pa ko, adto attorney. Wala kino. Gigo Salvador ko no. Mao ba? Kadong Gigo Salvador. Palik lang to, no? Kay tama to yung mga kanabang mga sa tawag ana kanang sama ni kasamang GQ sa busa pustingog dan pistanyo dan suy putong iha matay na sabno Maribel Lau. Okay, good evening. Belated her birthday. From Bohol. Oy, salamat kayo. Welcome kami now kang Gabriel Gayuso, kang Randy Arciaga Santisas. Okay, thank you so much. Kauban sa Ramini. Garbin Jadol de Binagracia. Oh. Karon, kato sigurong panahon na o doon na pa ang social media. Posible, no? Sa kaipikto ato. Pero kanto mga 1970s, mga 1980s. Hangto 1990s. Pag 1990s, medyo nagkahilis-hilis, no? Ang rating sa radio, tungod kay naana may social media. Yeah, karon, tungod sa social media, ang tanan, social, oy. Social, good. Oh, social media. O, oh, social na media. Social media, tanan sosial. Oh. Tanan media. Importante lang ron nga kuan kana na responsible batas ato ang mga post. Kay pataka lang tag mga post din ha. Doon na kanay mga gitawag o legal consequences. Okay. Ang oras, alas 9.48.

Kumusta, kamuratanan? Sa kapadulong nga na ning nagpadayong impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Tapoy na bang paminaw, no? Okay. Ang oras, alas 9.48. Masaman, nakatagamta na mo ron sa kamahal sa kurente. Pingit kitag maayo karano. Maton pang Presidente Bongbong Marcos Jr. ang mga Pilipino na ginahanglan yun og barato nga energy regardless of source. Si Presidente BBM, karong adlawa, niingon nga ang mga Pilipino nang inahanglan nga makakuha og mas ubos nga presyo sa kuryente bisan asa para nga source ang mahinungdanon affordable nga presyo sa kuryente. Oh, doon ay mga public concerns karon kalabot sa gitawag og nuclear safety. Lunot mga kasama sa taas nga demand sa affordable nga elektrisidad. Oh. Now, ang administrasyon ni BBM kabahin sa gitun-an ang gitawag og nuclear energy. Nga posibleng kuhaan mga kasama og source sa kuryente. Matod pa sa presidente, girevisit nila ron ang kontrobersiya kalabot makasama din ha sa Bataan Nuclear Power Plant nga na mugna panahon pa sa iyahang amahan nga si kanhe Presidente Ferdinand Marcos Sr. Unya ang 620 megawatt nga facility sa Murong Bataan na kumpleto kini ni atong 1984 sa kantidad nga $2.3 billion. 1984 pa na, no? Pero wa pa rin naka-generate og electricity. Kay panahon ni kanhe Presidente Corazon Aquino, iya mang gipahunong kay nabalaka si kanhe Presidente Corre sa ato ang seguridad. Mauday ni. Unya karon taas kay ang demand nato sa electricity. Doon na dahil plano ni ini si kanhe Presidente Ferdinand Marcos Sr. Pero tungod kay na tangtang mato siya sa pisto, gumikan sa People Power One, ang kadtong nuclear plant dito sa Bataan, wa gito naka-generate og elektrisidad. Oh, maode ay, no? So, maoda siya. Regardless of source, kinahanglan ko nutang mukuha og mas barato nga elektrisidad. Pero angay tanaon siguro karon sa ato ang Department of Energy og sa Energy Regulatory Commission, ERC, kininegosyo sa elektrisidad og wabay sabotahi sa mga negosyante. Ha? Kay mamanto ang suna ni kanhe mamanto ang suna ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Bakini ko nung usik ba sa kurente dili na unta ang mga konsumidor ang ubayad ani wag tango na ning mga bayranan sa mga konsumidor sa kurente nga wa nila nagamit. Unya ni palag marani ang mga negosyante kurente. Ha? Kay alkansi kuno sila. Pipila ka buwan lang ang milabay. Human ni anunsyo ang ato ang pangulo nga ang usik sa kurente dili
angay nga kitang mga konsumidor ang mabayron, ni saka mahinuog mayo karon ang presyos kurinti. Ha? Sus, gidubli-dubli ang presyos kurinti na toron ay. Ping itag mayo. So ang uban, nakahukom lang gani nga magsular na lang ka ta. Mayaning magsular ta, usaray gasto. Oo. Oh. Suportahan tanis gobyerno ang solar, no? Kay, dakuway ani og tabang. Ngunya ang daghan naman kaya nag-supply ron og solar. Ako gani kasama ang Jerome. Kunahon ako. Pabutang makatag-solar ani kay. Taas naman kay precious kurente. Oo. Oh. Labi na naa kay aircon. Unya ang imong opisina, di man na mahimo og wala aircon. Magka dusingot putag mayo. Og wa aircon niya og electric fan ra pod. Peligro kay ta og ubhon ana. Gikinahang lang yung aircon. Ya taas man kay suyop ng aircon sa kurente. So ang uban akon matikdan kani, daghana kayo ni suway aning solar karon kay di na matabang ang pagsakas precious kurente ron oy. Unya may tato og makonsumo ni mutanan. Magsigi pag yung burn out. Unya di kakapaw sa iyong plangka. Gikan kuno sa burn out. Igbalik ka na. Purtim na yung kusugang mo. Tuyok sa meter. Ha? So, anyo hanyang teknik. O mugawas mo sa balay, inyong pagngon ang plangka. Or mugawas mo sa opisina, pagngon ang inyong plangka, no? Kay, huwag ba run out na, igbalik sa Korintia na, ang inyohang baranan, tuyok-tuyok pong agi. Pingit itag mayo, anak. Man lang na ang kanabang pangbayad sa Korintia, ato alam na maggamit sa uban pa na itong gastuhan. Ika, garong panahon na, oy. Ang oras alas 9:53. Oh. Ang Ruli Hingpit Surya. Ang media sa amua kay media tuba man. Ano media? Oh, ito sa bukid daw, tuba. Na insi, papalit akong tuba. Oo, sama ang media lang. Oh. Media daw. Kanang usa ba na? Kanang na? Itibul-timbul ba, no? Karoon kay high-tech na malabit ah. Oh. Atong lifestyle, high-tech naman yan. Kaya pala dito sa Calabarzon, no? Kay ang ilahang minimum wage dito kasama ang Jerome, di-increase og 46. Sugod sa Oktubre 26. Oh. Kita ka diri sa Region 7. Kanos asab ka ta din he makatilaw og bag-ong increase. Pwerteng mahala ra bas presyo. Oh. Dito sa Calabarzon, baso sa bag-ong o basis bagong order sa RTWPB, muipikto ang bagong lang minimum wage sugod Oktubre 26, 45 pesos. Pila pa yata ato, pila pa yata dire ron kasama ni Jerome? 500. Pila ni? 43 ba? O? Oh. Ah, mauni ato ang minimum din he. Unya. Porti taas naman ang kuan oi. Taas naman kayo ang mga precious palitunon ron. Kiigo pa ning atong minimum diri sa Region 7, ha? Check ko na tog balik. Pila na yung minimum nato ron diri sa Region 7. Sayon naman lang kayo ron na pag-research ko. Kaya na may Google.
540. Ha? 540. Mauba. Mauli ato ang kuan? Kinini ang minimum. Oh, pero diri sa Region 7, suma sa bago nga wage order sa RTWPB Region 7, kanto bang mga Class A? Mga Class A cities o Class A municipalities. 582 na di ay, no? So good, October 14. Kunya sa mga Class B, 542. Ni-increase po di ay tag 42. So effective October 14, 2026. Ang bag-o na tong minimum wage, 582 sa mga first class cities o mga first class municipalities. Sa mga class B, 542 maunay minimum wage. Mahalan lang, naari tayo ginagmay pong increase ani. Mahalan na ginagmay increase na to kasama ang Jerome, no? Kapalit paghataan ng o sa ito mga palit anak, ha? Kapalitaan anak o sa kasaw pang munggos. Karon, niya magitas krisis, niya mahal man yun kayo. Ang importante, matag pamilya magdaginot. Importante ba yagyod ang magdaginot? Una, kinahanglan maglungag gani igu-iguon lang nga dili masubrahan nga di sa makuangas kaon ang uban ko nato mga bata aron nagsalig ba nga wala problemas bugas mabaha-baha lang nang kanon unya iyabo na lang atos basurahan ato kang tudluan ang ato ang mga anak nga magdaginot. Igo-igo lang ang lungagon, unya og doon na may bahaw, i-recycle na, kaya kanang bahaw kasama Jerome, pwede man na natong, o sa tawag na, kanabang, butangan og tabliya, o, champurado, o, pwede lagaon. Dito sa bukid, nagay bahaw, pwede lagaon. Pero matod pa sa akong amigo, wagi ko no sila bahaw dito. Eh. Sobra ka na ginutan. Kuwangon pa man gani. O mahimo pa lang, kanang taliti sa kaliro, kutkuton pa na. Kay, kuwangon man. So, ato ang i-apply ang pagdaginot. Kay, kini ang sweldo na to, 562 ang minimum. Og budgeton tanig maayo, magdaginot magita. Oh. Mas maayo man ang magdaginot kunta. Unya, og na idukot. Oh. Daginoto nang dukot. Oh. Kanang dukot kasama Jerome. Na maayo kay muluto og dukot. Ikaluto mura sang tisaron oi. Unya dili ta magpalabi og sudan anang kontras ato ang lawas. Oh. Mag-utan-utan ta. Kay gawas nga dili kontra ang utan sa ato ang lawas, makadaginot man punta. Oh. Pero mahar sa kayong utan nun. Eh. Bubintaha dito sa bukid. Kay naapamantay ma kuha ditong utanon diri syudad at tumigita merkado punta. Oh. Kag naa kay silingan pod nga nang nanom diha og agbati kamunggay. Maka pangayo ka nag pemiro kaduha ikatulo ana magbagulbol naman. Lahira man nga tus bukid nga abunda bag mga utanon.
Oh, unya, magbuwad-buwad. So, makaminos yung tinuota. Dari syudad, lahi magun ato ang lifestyle din hi. Oh, unya, ang ato ang gasolina, mahal. So, pwede siguro, og dili kayo layo ang ato ang padulngan, musay-sayo tagmata, mag-hike-hike lang ta. Kaya kami ganin yan to kasama ni Jerome. Alas 5 buntag kinahanglan mo mata na kay maligo. Unya alas 6 or alas 6, alas 5:45 lakaw na na. Paingon nga to si eskulahan kay wa may kasakyan. Nakayam ganin na mo na niyan to. Oo. Karon na mga bataon kay magsakay mag jeep. Oh, pero para nako og madalag hike-hike. Pwede ra siguro eh. Para makalagino ta. Unya, bisan piso na ginuto na. Kaya di gidalim ron ang pagpangita ang kwarta. Kaya gawas ana. Naagitay mga discarding mga sideline. Oh, kay ugwa kay mga sideline ron. Disod man. Bisan good o magpaload lang ka. O magpa-gcash ka. Ginagmay nga sideline. Matigom-tigom na. At least naa, no? Puno-puno ba sa to ang sildo? Kay pila ragon ning 582 ang matag-adlaw. Unya kining 582, dili pa gininet ni mong madawat. Ha? Kay kuha ka pa manag SSS, pag-ibig, pili-health. Piyag naapin yung kay utang, kakuhaan, bidakan pa ginag-utang. O nakaloon ka sa SSS. O sa pag-ibig, didakkan pa na. Gamay na lang imuhang makubra. O doon na pa kay mga kuup ng ipang-apilan, unya nakaloon ka, apor, samot yung kagamay. Oh. So, anak yun, magdagino pa. Ikaduha, minus-minusa na to ang pagpangutang, kay maoginay, maghatag na kung nato dakok ang depression sa atong kinabuhi kanang utang. Addicted na ganis utang, puwerteng lisura git. Oh. Maglison na kagkatuog kay nag-abot-abot na ang mga deadlines utang. Ngunya, nag-abot-abot po na ang mga demand letter. Labi na og ang imuhang gigarantiya, post-dated check, na. Ayaw mo kumpiyansa anang mo isyo mo og post-dated check. Kaya dili ganin na ninyo mahulgan, istapahon mo, ana. Depress ng utang, oy. Oh. So, ato minus-minusan po ang pagpangutang. Og dili kayo kinahanglanon, dili na sagota. Bahalag barato ra ato ang cellphone. Ato lang sa kagawang tahon. Importante na ate magamit. Oo. Magdagino at magiging takakarong panahon na. Usa sa pamaagi para makasurvive ta sa krisis sa sobra kamahal nga palitunon. Kamiingon naman ko ang ato ang gobyerno nga. Awa man tayo krisis, Ros. Pagkaon, wa tayo krisis sa mga palitunon. Why krisis? Sa supply, basin tinuod na, but nag-crisis mga ito ang kwarta. Katungod sa kamahal na presyo, magliso naman tagpalit. Ha? Nisamot kaniwa ang kining ato ang pitaka. Mubugdo man tinuod na, masudlag papi. Pero ang ato ang pitaka, porting niwangas kwarta. Ha? O tawa pa na, gamay na kayag vitamin ba? Niniwang na. Kaya unsao man ato pag-survive, ana. O guatay discartis ato ang kinabuhi. Sumuadya siguro ta. Unya, panalitan kita, naanad ta, nga kadakaon karni. Minus-minus na itong karni. Ha? Kana pa? O minus-minus mo karni, daan dahit na. Kato ba din ris at bank? Order tag usa ka kanon o usa ka munggos ingon dayon tong
Nagtakos sa sudan. Nagdiet ka, attorney? Go, oo, nagdiet yun ko. Nagdiet sa budget. Ato nang minus-minusan ang mga sudan nga kontra sa ato ang lawas. Oh, mas makaay pa na, no? Unya, bisan ginagmay magtigom. Oh, bisag 5 pesos kada adlaw. Sa usa ka buwan, pila na'y matigom ni mo kasama ni Jerome? O 5-5. 150. Sa napu ka buwan, anak kay 1,500. Ha? Sa napu ka buwan, kaya na anang 1,500, ha? Sud sa usa ka adlaw 5-5 lang. Unya matigom na nimo. Sa napu ka buwan ay ana na kay 1,500. Ug imo hang tigumon. Ana kas ang secret sa pagtigom. Magbutang lang mo diha inyuhang alkansiya. Siguro alang pong di na kawaton. Tinumdum lang ko nga, di ako'y amigo. Ang iyahang gihimong alkansiya kasama Jerome, kana bang, kuan, kana bitawang sa mineral water, o, kana bang galon sa mineral water, muna iyahang gihimong alkansiya, o, hibuo siya. Sa muna akong alkansiya diri. Mura mo ni Gwa, lagi din ni Tubo. Sa pagtubo, ana? Na iyang bata, ana mo naman pagkawat. Ako mga anak, ang inyong tatay magtigob-tigob ganina, ayaw po ninyo kawata, oy. So, diskarte na lang kita. Ha? Diskarte na lang kita karong panahon na. Kaya para na ko, huwag kamao lang kitang madiskarte, mabuhi tayo. Makalabang na kita aning krisis. Basta makamautang madiskarte. O na ako'y amigo bitaw. Ingon siya, ako atorne, pobre misa mo. Pero, ang ako ang pamilya, wagi na busal-busal kaon. Bisan sa akong kapobre, ako ginang ipakaon og maya akong pamilya nga dili magkahangol-hangol sa kaon. Oo. Ang iyahang trabaho kasama ni Jerome, maninda mag-isda. O niya, sa kwa kabuk, kwa iyang dadon good. Duha ka balde. Kaya duha ka balde na naisda, napoy kinhason, yun na napoy mga lamas diha, kay hibaw man siya nga ang mapalit og isda, manginahal na pa maglamas. Oh. Nadugay ato, ang iyang gihimo, nakapalit siya ang sikad. So, ubay-ubay ng isda iyang natinda. Iyang tinda, dilang isda, naapay lamas. Oh. Apil na good, magic sarap. Ang mapalit siyang isda, di naman problema pagpalit og lamas. Kailangan naman. Oo. Oh. O niya, hangtod na katigom-tigom siya. Ang iyahang tresikad, nakapat siya og e-bike. Oo. Oh. So, araw-araw na kay e-bike na iyahang service sa isda. Hangtod ka na katigom-tigom pag yun. Nakapalit siyag multi-cab. Ah, nisam mo siyag asinso. Butangan pag yun yag megapon. Isda mo ni ha? Labas pa! Bilong-bilong! 120 ang kilo!

0: Ala, sige, diskarte lang ta. Kayo, saan man gini? O di ta ka mang diskarte, patay ta spas mo ni.
1: Hoy! Aha! Shout out, Angela de los Santos. Okay, si Pajardo G. Sa good evening kasama. Watching from Mapulo, San Roque, Liloan. Written ako ni Danilo Dawa o iyang asawa si Lorina Dawa. Di matug kundi mahuman inyong programa. Oy, thank you! Oy, Angela de los Santos, magdaginot yod. Kokhaan apil ambisyo aron makadaginot. Ang mainom o beer, inom nagtubig. Imagine lang nga beer ang beer. Ang kusog na grillyo, pulihan nagnilikit lumboy. Di sigig magdugo-dugo og paklay. Kay maka-arthritis. Yung problema sa tambal, di yun makadaginot. Kay mahal tambal. Utan yun siguro, no? Oy, lami ng bahaw, attorney. Ikalo-kalo. Joey Torino. Tristan Yat Gulay, mayang gabi. Okay, Glenn Tumakin, good evening from Poblacion, Cordova. Aha. Ay, Elsa Quintero, mayang gabi. Oy, belated her birthday. Thank you. Shout out sa kumbana nga gatrapo og

Trapog Dahon. Ah, si Jobert Cariaga. From Santa Filomena di Pulog City, province of Zamboanga del Norte. Okay ko nung plangka, oy. Oh, thank you, Angela Los Santos. Jeffrey Dongo, good evening. Okay. Shout out ko sa kong friend, Rachel Batlag. Okay. Juni Faryulen Treyes, belated happy birthday. Oy, thank you. Miraluna Batukan, good evening. Oy, salamat, madam. Miraluna Batukan. Hunt Agan Postler, shout out sa akong friend Rachel Batlang. Okay. Si Juni Faryulen Treyes kasama, listening and watching from Santa Fe, Bantayan Island. Nagtanag yun ko sa TV via DOHP RMN Cebu FB page. Oy, thank you. Si Wilfred Gabato, shout out. GC Abelanosa, may gabi ikasama. Malita Muriha, labas pa! Ang Buaya, watching from Illinois, USA! Malita Muriha, labas pa! Wala naman itong issues, Malita. Ay. Wa nagitong kuan kinini ang nawala na ang issues Malita. Marokado na gito kahilis yung forma. Oy, doon ay paibaw di ay ang Commission on Elections Concomelec magbantay sa nigawas nga fake news. Dunay special barangay og sangguni ang kabataan elections karong November 28 di na tinuod matod pa sa COMELEC. Diin sa sila aning balita ataon ay. Sabihin nilang ta magpakatapa og fake news din ha. Kay mapasakaan pa mo og kaso magpakatap mo og fake news. Ang klaro nga dili fake news wa nay election sa barangay og iski karong adlaw sa mga minatay. Move on na lang kamo. Oh. Antusa lang una na skap. Antusa lang unas hal. Kisas hal. Si kun si hal. Bakas samang Juda Flores. Antos lang una. Oh, kay dili paron para inyo. Para ila paghihapon. Paldo si Kap og paldo si Hal. Oh, si Kun si Hal og si Kapitan. Laod naman eh. Napirmahan na ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang balaod nga nagpostpone sa iski og barangay elections karong Nobyembre 2028 human sa national og local elections igabot nas November 2028 may chance ipostpone ra sa kalagawa aning elections barangay natong iski oy. Ha? Lawgaw yun kayo. Kay sigihan lang postpone. Pero mali para po mga kapitan ana. Og mga barangay konsehal kay di man sila kagasto nagpangampanya. Oh. Kay dihas barangay ay gastoso kay kampanya oy. Oh. Matod pa sa kong amigo. Ingon akong amigo. Akos una attorney kapila jud ko nilan sa pagkonsehal wa jud ko nakadaog ang ako bitong gihimo na ako 10,000 akong kipasinsilyuhas bangko tag 20-20 a 20 kada botante adaog oy
Niya. Ni dansar siya ang kapitan. Iyang style, 50-50. Awa, kuno siya kadaog. Kaya ang kontra ni hatag magtagsa kagatos. Dari sa sugbo, ginagmar at tinood ni ato adin eh. Pero kinahalang yung mugasto ang mga kandidato eh. Aron butaran, hibaw na ta. Ang mga butante, dili eh, siguro tanan, ba't gusto maging ang malipay sa, no? Hingin na nabadayan nga, oy, konsihal, konsihal Jerome, may ka na bisita ka diri. Oy, gamay-gamay na mula niya among mainom diri. Kay ikapuno-puno diha konsihal kay nambiruan juga sa among kasing-kasing. Pastila ning elixirs barangay. No? Pero daghana unta tong naglungot-lungot oy. Sa Nobimbre 2 kailahan naging pulihan ng ilahang kapitan. Matod pasuban ako mga amigo, pulihan yun na mo among kapitan kasama kay pagkakawatana, pagkatulisan yun. Unya, manago pag yung ayuda, ha? Bayas pa, ngamuhiring sa barangay, amo na ng pulihan. Unya, karon kay man nadayo ng eleksyon, ha? Agwantaha sa ninyo, kay paldo paron si Kap. Amot lang, karusa ka, matarong ning eleksyon ato sa barangay ay. Nagkaya mukat ng tao ning maayo. Si Ann Duterte. Okay. Dudong Aligada, maayong gabi. Okay. Sige. Kumbati lang.

Agoras a las 10:22. Ay, doon naman nasakpan ang Commission on Audit kung kuha kalabot sa paggasto sa budget. Suma pa sa Commission on Audit.

development fund para sa project, pero kuwang kinig mga project details. Aha. Mao ba? 193.59 million. Pero ang Mandawi City Government ingon nga nagpadayon sila sa pagproseso. Padayon ang ilang planning para sa gitawag og budgeting processes. So ako nun na detalye og tarong, Mandawi City Government, og unsaon ninyong 193.59 million matod pa sa Commission on Audit kung kuha. Hala, sige, tarungan niyo riha na. Karong dili mo mag-question sa kuha.

Dia hasta ang budget sa Mandawi City Government. Para sa Pasko, nga ni balor og 55.5 million pesos. Gi-question usab sa Commission on Audit. Oh. Ningon ang kuha nga wala kayo na detalye ang mga gitawag og societal issues or development gaps unsaon paggasto kining 55.5 million nga gugma sa Pasko program sa 2025. Mao ba? Sige, paningla ninyo na Commission on Audit kung kuha kung ngano. Kay karon duol na basab ang Pasko. Ang oras karon alas 10:25 na. Alas 10:25 mga kasama. Okay. Iya ang P-Box nakamatikod makasama og pag-ulbo na usab sa Bulkan Canlaon sa Negros Island. Unsa naman kini oi? So mag-ampo tas labaw ang makagagahom. Kahit gawas aning mga di maayong binuhatan sa ato ang mga politiko, ang mga natural disasters, mga pagbaha o mga landslide. Na-experience na ito karong panahon na, kung nag-alboruto na sa bugbalik ang Bulkan Canlaon.

ang palasyo sa Malacañang ni dawat makasama sa resignation sa hipi sa Department of Information and Communications Technology, DICT. Gidawat na sa Malacañang ang resignation ni Secretary Henry Aguda. Kini ang gipahibaw ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. O sa mahinungdan kang niresign, niresign ka ni o giparesign. Kataliwa ron makasamas isyo sa daghan ng mga nagkadaiyang groups, pages o mga accounts diha sa social media na gigamit sa binuang. Medyo wa kayo nakapakgang ani ang DICT, ang Department of Information and Communications Technology. So mauna, unsa man gi ni resign ni o gi pa resign?

o lagi ni daghang ang trabahoon kalabot ana yung mga binuo nga mga pages, binuo nga mga groups o mga accounts nga gigamit makasama sa disinformation, gigamit pag-influence sa ato ang mga bata para mahimong bayolente. Trabaho maginunta na sa Department of Information and Communications Technology. Apanwagin sila nakapakgang anak, no? So, ugma-umana. Ugun sa hinungdan ganun, resign man yung mga kasama ang hipi sa DICT. Watakibawag, basig dun ay mas laong pag yung hinungdan anak. Ha? Ni-resign ba ni o gipa-resign? O na gitawag ba og graceful exit? Nga kundili na magkontento ang ato ang presidente sa performance, ingno na lang nga, resign lang kado, kay mura man og nagbika lang kasi mong trabaho di ha? Kaskas malang ato ang magubuhis pagsweldo ni Mudo. Daghan man nga ang paggangon din ha social media do, nagtrabaho ka Mudo. Bitaw no? Ha? Mausad kay. Kadaghang mga kuan, mga ang trabahoon unta dihas Department of Information and Communications Technology. Oh. Ngano mangyungwa pa mapakgang ning mga binuang diha sa social media. So someday gamit aning maong ahensya sa gobyerno, gimugna man kana para mamonitor ning mga fake news, mga trolls, mga kinini ang o sa tawag ana kana mga hate speech o uban pa. Labi na ning mga pages o mga groups o mga accounts nga ang ilahabang platform maghatag o influence nga dili mayo para sa mga bata. Trabaho ka na sa Department of Information and Communications Technology, pero wagin na napakgang. Wagin na pakgang in taon ka na. Kung sama ni, napaninglan ni si Aguda sa presidente, hinungdan nga miresign o giparesign. Butangan ta na diha og hipi nga sunod nga mo perform gid og saktos trabaho, dili ba kay PR lang. Namugna ba yan ang Department of Information and Communications Technology aron kunuhay kanang mga dili maayong post din ha sa social media mapakgang. Pero wa man gid napakgang na. Ha? Wa gyud napakgang. Sa tungingon nila nga mga account din ha sa social media. Kinagkada iya nga mga online platforms nga dili mayog influence sa mga bata. Napakgang ba na? So ang musunod unta nga hipi sa DICT, kinahanglan maka-perform og saktos trabaho. Kay karon daghang mga bata nga na-influence na og mayo sa dili mayo nila nakitaan din ha sa social media. Ambot lang naabak kay mga bata nga nagpaminaw na toron. Na ako'y klinting ngilan man ang isulti pero for parental guidance. Ang bata kasama Jerome, ang edad, 10 anyos, dalagita, na lahi na ang utok ba? Kaya mangagninag mga batanon. Kaya nga no? Nasakpan man ang bata.
nga magsigi nagtan-aw og porno. Unya babay? Ha? 10 anyos. Babay pagyot. Ang nahiliga na magsigigtan og porno. I-monitoran ninyong usa na gihimos niyo mga anak ha, bisag mga babae na. Di lang mga laki. Kaya basig unsa dala. Oh. Karong panahon na, di nataka, bantay unsa makigihimos akong anak. Ha? Ya, tungod atong sige pagtanaw o porno, ang iyang akatumbang bata kasamang Jerome, nahilabtan yun. Ug dili lang usah, makadaghan yun. Kay pangbitaro naman ang ubang mga batanon. Tungod sa nakita sa bata nga di maayo diha sa iyahang silpon. Mauto hinungdan nga nalahi na ang pangutok sa bata. Nakuha na siya ba? Kanang sa kalinghod siyang edad na manyak na. Oh. Siya naka-disadyos pa edad. Yan ako'y amigo. Nga iyahalang ipanidaan ang iyahang anak. Yan ka na rin mga kana bitong mu-abli ka sa cellphone kasama ni Jerome. Na di ay pamaagi anak nga matrace kung unsay imong gitan-aw. Oh. O mu-abli ba kasi imong laptop? Na di pamaagi anak, no? Pag-trace history kung unsay gitan-aw. Ingon akong amigo, wa yun sinagdahom, nga muna gitan-aw siyang anak. Dalagita pa sa diyang anak. Na habilin man kuno ang cellphone sa lamisa, iyang gi tistingan o kung sa makagipang tanaw ani akong anak ha. Ang iyang anak nga dalagita ang gitanaw porno. Oh. Uli ang anong usao man ipagpakgang ron sa ato ang Department of Information and Communications Technology. Aron di ni makalusot ni diri sa ato kining mga malaw ay nga mga pasundayag. Ha? Tanawaran ha? Magsika kag-scroll online. Nalay mo kalit ni mong makita din ha, nga mga di ba angay tanawon? Oh. Nagtuo ka nga masamasahi lang. Ang sama ni. Kunya. Siguro dili po na sa tanang higayon gid mapakgang dayon sa robot panalitan sa Facebook na may robot nga tikpakgang din ha ato ang gaan og si Inday Mitay. Di siguro no maato og monitor dayon sa robot kay ngano man sige ka diha og scroll si mohang cellphone. Na ay mukat lang din hag gawas nga mga dili maayo. Now, ang bata, masiging scroll siya ang cellphone. May chance gina nga makakita siya binuang. Oh. So, maunay tanaon sa ato ang Department of Information and Communications Technology. Unsaon man nga dili makalusot ning mga law-ay nga mga pasundayag din ha sa social media. Kay dili man ni tanang higayon nga mabantayan ni Inday Mitay. Samutan pagil ani mga AI. Ha? Samutan gini mga AI. Ang mga AI karon bisa usalay pasundayag sa mga AI. Pang-post. Ya, dili mabantayan dayon ni Inday Mitay. Usahay masipyat para bas Inday Mitay. Kaya ang imuhang post, maayo kayo. Ikat lang niya og restrict imo account kaya ngano ni post ka na.
nga itong uban nga nagbilangkad na lang. Sus. Wa man gi black. Pagkapaita, no? Sumaon na ginaroon atong panahon. Ang mga bata, sayo kayong na-expose aning mga dili maayong talanaon diha sa social media. Lahi man ni adto kasama, Jerome. Kita mga batang 70s, mga batang 80s. Sagan nga mo tanaw og porno. Mga laki man, bayong-bayong. Ha? Na, ato dahil mo skwan ay. Asa mo ato kasama, Jerome? Amot-amot, dos-dos, katarag bitamax. I-report na lang kasi imuhang mama nga. Nang, nakita lang ito na ako. Si Jerome, dito man, ha? Amot-amot, api mag-amot-amot, dos-dos. Sa unang panahon, kita mga batang 70s, mga batang 80s, mga laki ra gina maoy. Mahilig kayo, anak? Ha? Karon pa ko, ka. Karon na ka. Discovery na ko, kaya manumbong man ako mga clean tinder na ako, good. Nga muna yung nahitabo, bas. Ilahang mga anak. Kanya, magliso na sinaraba o pugong. So, ang uban, gipaubos o counseling. Ang uban, naundang yung eskwila. Kasi diha nasakpanas ginikanan. Gisukit-sukit ginikanan, lahi na may binuhatan ka sa manjerom. Kaya influence ko, nakitaan. Oo. Basi kita na ang porno, ang huna-huna na, basi nindot na, gisuayan. So, linghod pa kayong edad, wa pa gun na dalaga. Ang uban, wa pa na dalaga ha. Tungos nakita, diha sa online na hilabta na. Oo. So, di gin makayo. So, ang ato na yung mga anak, ato i-monitor. Mas mahalagi yung tano. O, kanang may panatong bata ba, ato nang i-train sila daan o curfew silang silpon. O curfew sa silpon. Ya, kamo og naa moy wifi dihas balay. Naay curfew sad sa wifi, bahala kita mga ginikanan mag-antos ta. No? Nga curfew sa wifi ha. Alas 8 oras gabi. Oh. Unya natural ang atong mga anak balbalaka sa atong mga anak. Oy, paeskwelahon ta na way cellphone kay simbak og dunay linog. Simbak ko babaha ang ato ang communications ba. Pero uban gud nga mga bata, idug naman ang ilang-ilang silpon kung kasama ang Jerome. O niya, dugay ang katug, kaya masiduki-duki pang ato silpon. Wa na kakaibaon sa magigitanaw sa itong anak. Lahi man ni Adto nga, ang usa ka pamilya na ay TV, bahala og ang TV black and white, alingaw na kayo. Ha? Labi na ang salida, FPG Production Presence. Alingawas bata, oy. Ha? Ang balay god bisan og ang balay dili kayo maayo nga balay as pastilan uyog-uyog ang balay oy murag sinihan ha laba pa sinihan ang balay niya to TV nga black and white unya ang muandar sa TV kasama Jerome kay kana na ang battery sa truck. Wa may kurinti. Oh, niingatong ako ang amigong panday. Paita na mo dito sliti, atorni. Nga naman. Kay naamislingan ni Adto, maoy dunay TV. Niya kami, kay wa man may TV. Ang uban sa namuslingan, why TV? Adto mi mutanaw sa TV sa muslingan. Magtapok yun mi ikagabi eh. Nadugay kay sa muka naman ang muslingan. Mandira na spultahan. Unya, kay kami, ganahan kami mo tanaw TV,
mupatong may lingkuranan, adto pod may tanaw sa bintana, para kita lagi may salida sa TV. Unya, pagkapaita ang mga kahimtang atorne, nga naman, gisamuka naman sa naamong silingan, nga magsigi may, anak may magtungkaw sa ilang bintana, uwa pa salida ang TV, pagkapaita, manaradong bintana, manaradong pultahan. Pero karon dili na mahitabo. Kay ang mga bata karon mga batan-on na anay tagatagsa ka silpon. I-monitor gid nato ang silpon sa tong anak no. Ha? Kay magsalig ta sa gobyerno sama ang Department of Information and Communications Technology. Ilaha gid unta ning trabaho. Nga paggangon dayon o sa mga dili maayong information nga magawas diha sa online, di man gid sila kapaggang anak. Ha? Usaon pagpaggang anak? Bisan kita gani, pag kita scroll sa itong cellphone, mukat lang na adin hay babae nga nagmasahi. Dili na ginna malikayan sa mga bata. Labing siguro ang mga bata ron, basta na ay silpon, makakita na gina anak. Ha? Labing siguro ang mga bata ron, di kumutuo nga ang bata nga way silpon, di kakita anak. Kita gina na mga bata karon. So, diri na itong mga ginikanan ang responsibilidad. Ang atong mga anak, panahon nga may eskwela, atong panahon ginag silpon. Pero asa ta kay ba ang usay gihimo sa mga bata no panahon resis? Ha? Ato na po na sa eskulahan. Ila ba kang ikolekta ang mga cellphone panahon sa klase? Kunya naa silay hotline gyud sa eskulahan panahon nga may emergency para ma ka kontak pata sa ato ang anak. Then iguli. Atong hatagag limit ang mga bata silang cellphone. Tingkatog na, panatang alas 9, kolekta ang cellphone. Dere, kolekta ta ng cellphone ninyo. Oh. Mahimo ba na? Pamino na kung mahimo na kung atong naron ang atong anak. Pero dili gali na ito anaron, anak. Disuntag pakgang, ay. Karon, imong anak dalaga? Imuhan ang bawalang cellphone? Ay. Kurpyuhan imong cellphone? Dahil dili na na, ay. Dalagitan na imong anak? O sa pagka mo impose o curfew ana, adili na. Pero karon ang mga bata, kaya naan naman kayo silpon, panalitan, 8 anyos na naman silpon gani. Or 5 o 6 anyos na naman silpon. Gamay pa ng mataa, anaro na sila ron. Nga doon ay curfew sa silpon. Kawa man takay bawa ka na, uusay ilang gitanaw. Ha? Nagtuo ka nga, katulog na ha? O, nagtuo ka na tuog na. Luko paghabol, nagsimertanaw siyang silpon. Ha? Ibukas bata, o anak, bata na. Wa na kamatang anak dahil, iskwela na ni mo anak. Wa na yun, gano'n, namuha magsilpon. Malag, maayot itong ayang gitanaw. Ugun sa katoy ang gitanaw, no? Wa gita'y bawat anak. So, doon ay balaod, o doon ay mga balaod nun karon, mga proposals ba, nga himuong balaod. Ngay bawal na kuno ang mga minors sa social media. Tanaw na ko, kutob lang nila diha. Kaya ang problema, ang implementation man. Ha? Ya, doon na tayo mga implementing agencies. Maka-comply sa mga sila ana. Kinsa may mo enforce og balaod. Para doon ay curfew para sa cellphone sa mga minors. Kinsa may mo enforce og balaod para i-ban ang mga minors sa online o sa social media. Ha? Mao na problema. Hasta ganining mga ginagmay nato din yung krimen, malisod man ganing enforce ang atong gobyerno. Ha? Pupuno patag balaod. Nya ang ato ang mga minors, ato ang bawala na og online, bawala na tog Facebook, atong bawala YouTube.
ma-enforce ka ng balaura. Basin ko ito na punas balaod. Ang problema ang enforcement. Daghan ang magkatagbalaod sa Pilipinas ko. Ang problema ang enforcement sa ato ang balaod. E naapote balaod. Ang problema sa ang kinibang implementation o sahay ma-overacting sa ang pag-enforce ato ang balaod. Di ba tayo kausa? Bagulpul to akong klinti. Kay pag sumok ko nun niya, there is tabuan, there is may karbon, daghang kay mga sakyanan nga nakababag na sa agianan. Oh. Unya doon naman sa panahon hinoon nga mangklamp ang CCTO diha. Oh. Kadaghan sa mga panahon nga may i-clamp ang CCTO kay diha dapitas may karbon, may dulho ug uban pa mga lugar. Doon ang mga sakyanan ipang park ba unya baka balda na sa traffic. Bagulbol akong amigo, isa akrabiha. Naunsa naman ni? Diri sa syudad. Daghang kay mga sakyanan diri nga angay i-clamp. Unya, iya ko nung sa kanan. Giparking niya sa bukid. Giklam. Kaya usahay ang CCTO maabot man nga to sa bukid o pagpangklam. Pangutkots. O akong amigo, unsam din eh. Huwag may traffic din sa bukid. Uy, ano naabot ba sila pangklam din eh? Nate balaod o sahay overacting sa ang pag-implement sa balaod. Nga dili ba gina mo ay purpose. Yan naapote balaod, ang enforcement po may problema. Ha? O nga pasar man ang balaod nga ang mga minors ibawal sa social media sa mga nag-edad o 15 paubos ang implementation, ang enforcement, mao na problema. Ha? Magsusunod din na pirmin lang pulis. Ha? Akin sa may mo patrolya na. Ha? Mag house to house sila nga. Oy, Sir Jerome, kanang imong anak niha, nag Facebook pa na? May sa uban nga mga nasod, kaya doon naman sila saktong enforcement sa balaod ka sa Manjaro. Ha? Nga ma-detect din nila nga, oy, ang imong anak, Mr. Talpulano, o Mr. Smith, ang imong anak, nagduwa na og cellphone. Paano nga? Kay minor pa. Diris ato. Kinsa may mo enforce ana? Ha? Bisag na apay balaod nga ang mga minors idili na sa social media lisod gihapon. So, diri na ito mga ginikanan ang may responsibilidad. Kita yung mga ginikanan ang mupulis sa atong mga anak. Kita unang pulis ba? Oo. Pero atong anaron daan ang mga bata sa gagmay pa. Kananya mga anak, nagagmay mo gagmay nga mga bata, anaran nyo daan, ikorpyo sa silpon. Korpyohin ninyo, limiti sa silpon. Ayaw, tugte nga mo, duog na sa silpon kay og anhanan na ninyo pakgangon og dalaga na, di nagin mo kapakgang anak. Karong panahuna, ang influence diha sa online, dako kining hulga sa kaugmaon sa ato ang mga bata. Kini ba mga dautan nga influence diha sa social media, dako ning hulga sa kaugmaon sa atong mga anak. Ang oras, alas 10:52, mga kasama. Okay. Si Nelson Cabatino, mayang gabi. Aha, watching from Dulho. Oy, kumusta diyan Dulho? Elisa Sasan, good evening. Aha. O si Lito Efren Suaso. Oy, thank you. Lucida Tulaita Elevera. Belated happy birthday. Christy Labrador Alboro Cabishi. Mayang gabi from Carmen.
Aha, Kristita Marie Balunga ang pinakapait may sa sulod. Aha. Watching from Talamban, Cebu City, Kristita Marie Balunga. Okay. Ato kami naon sa ang patrol kasama Jerome, ha? Okay, matris na labi na laptop anha na sa history sa ubos nga giwatch. Bisan sa cellphone mabantayan man gyud or mahibaw-an. Labi na lain mo ablis imong laptop or CP kung natan-aw o di maayo mahibaw-an gyud. Matod pang Angela de los Santos. Corazon Asusina Tanyula watching from Southern Liti. Okay. Lorna Margarita prayer to Negros Island. Elmer Baclayon Lacerna gi-extend man ang barangay election ang ako lang 2028 extend na po ah, may chance niya po kay extend na po ang presidential o barangay election kuya mo Marshalo o Galit Simba ko ano ba depende na ginas ato ang presidente kaya nga po aramang pangulo mo ay makadeklarar o Marshalo CJ Fentes good evening. From Sambag Dos, Lorna Margarita. Si Edita Pasi. Nelson Cabatino. Okay, thank you. Ang oras, alas 10:54, mga kasama.

Okay. Ang ato mga OFW dito sa Saudi Arabia. Ipahimang nuan nga dili maggawas-gawas una. Ikan sa tension dito karon sa Saudi Arabia. O sa oba mga lugar sa Middle East. Ikaw, kayo nyo mga tensionado kayo dito sa Middle East. Huwag tami nagkadaiya mga tension dito. Sa moti na ito ang kalisod din, he. No? Okay. Oras, alas 10:56 mga kasama. Dayon na sa ito, akarong tulumanon.

atong balik-balikan mga kasama kini mga video games. O, karong panahon na. Mao ba ni hinungdan ka? Nga nahimong bayulinti ang uban ato mga bata. Kaya karon sunod-sunod mangguneng mga violence na hitabo sa nagkadaiyang mga eskulahan. Now, ang pamilyang Marcos, doon ay mga baruganan kalabot aning pag-ban sa nagkadaiyang mga video games. Ang gobyerno sa Pilipinas, apil mga kasama karon sa nagtuon kung angay bang ipang-ban ang nagkadaiyang video games o uban pang mga susama nga platforms. Nunot mga kasama aning mga krimen nga nahitabo sa nagkadaiyang nga mga school campuses nga naglambigit og mga minor di edad. Oh. Now. Nahibaw ba mo nga sa panahon ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. ang amahan ni Bongbong Marcos. Diya po di ito yung mga video games ni Antono. Nagipang ban ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. Ha? Mao ba? Oh. Now, duha ka tuig, human gideklarar ang martial law kaniadto man tong September 21, 1972. Gipasar ang Presidential Decree number 519 nga nagban sa nagkadaiyang mga video games. Samot lang nakasuhay baka mo aning dua. Dunay pinball, slot machines ug uban pa. Ha? Natabo ni niya itong July 23, 1974. Unya, pipila katuig nga si Marcos Sr. ni-reinforced sa mao nga ban. Doon na pag letter of instruction number 1176, series of 1981. Unya, panahon sa martial law, doon ay letter of instruction ang ipirmahan si Marcos nga nag-addressed ngadto sa Minister of Finance nga si Cesar Virata o sa Minister of National Defense nga si Juan Ponce Enrile nga kinahanglan i-ban gining pinball o slot machines. O sa makahay hinungdan, ganong gi banto. Ha? Posible doon na po'y nakita nga dautan si Marcos Sr. ni Adto. Amuta, nakasuhay ba magduwa ka na? Ha? Pero mga 1990s, kinumdo mo, nauso tong sugal nga video karira. Ha? Posible nga mao na, no? Usaw ng video karira, mga kabayo nga magdagan. posible nga ang kadtong mao nga mga video games, kipa ba ni Marcos, tong gadili na mga ito pure nga games. Sugal naman to kasama, Jerome. Oh. Unya, diha patoy Nintendo game. Wala ko kamot unsat ko tong Nintendo game ay. Ako batang 80s masabta pero kasuway ka ng Nintendo game kasamang Jerome. Kita batang 80s ato na suwayan sa una katumang kontra. O katong si Rambo ba o si Kuan. Iyang kuyong ni Rambo si Arnold Schwarzenegger. Ha?
niya o sa pato katong imong duwa sab niya to kasama jero mag ambak-ambak atong mga bricks o oh, si Super Mario. Mga 1990s, kinumdum pa ko, ka-reporter man ko, kadtong video karira. Oh. Sa ako pa ka-reporter, doon na binuang sa mga polis niya ito, sa video karira. Unya, kadtong video karira nga duwa, prangka-prangka lang nga pagkasulti, alang ninyo laina mga kap, ang uban ninyo siguro, ah, na-appeal. Kadtong mga video karira machines niya ito, gihimo sab tong pangwartahan sa mga kapitan. Oh, kay daghan nga mga kapitan nag-operator og video karira. Panahong irap, no? Gipapakgang ni irap ang nagkadaiyang mga video karira machines. Mga early 1990s to. Unsay gihimos mga pulis kay mogoy order sa ilahang commander-in-chief. Himo tinaw sila operation kasama Jerome. Unya, mag-picture-picture na yun, nga naa sila daghang mga video karira machines na nakuha, pero karami tong himulbulan daan og kanang mga CPU. Oh. Kuhaan og CPU, unya, ibalik rapon ganto sa mga video karira operator. Madaghang kay mga pulis niya ito, dili siguro tanan. Kaya na may mga tarong yun nga mga pulis. Labi na mga hipe, magdawatan o payula sa video karira. Uso kay niya ito ay talisay ay. Kaya diri sa may kamagayan, taghan ang video karira ay noon. Kaganaham ko na kayang mga magsugal anak, kaya magdagandagang kabayo. Kadto di ang mga sugal nga gigamit na sa mga video games ni adto nga gigamit na para sugal gipabaan gito ni Marcos Senior. Karon lahi naman. Kadilit naman lang na pure games. Ang mga video games ron gigamit na sab nga influence ngadto sa mga bata aron mahimo silang bayolinti. Mao ni ris siguro panahon na. Kaniya to, sa mapanalitan ng video karira. Mag-away raman ang magtiayon. Kaya ang bana na, nahurot ang sildo, kaya gipustas video karira. Oh. Karon ang awayan, nahurot ang sildo, kay napil di skater. Ako ba sa musulti, Paminaw ba kay Sures Uban kasama ni Jerome? Huwag ipildi na. Ingunan, buwag sa tiha lagi na kumay. Akong piso, kada og 5 mil, scatter. Ha? Kiyawa. Kada, katayming ko nung ka, magtagak-tagak ko nung mga sinsilyo ba? Oo. Oh. Huwag ko kadungo kayong napildi. Ha? Hila, mapildi sa kabay. Tagsa naman kayo kung mapildi. Ha? Yan. Ako 5, kada og 10 mil. Minut na scatter. Uwaminaw ka ng mga na-addict na og scatter. Ang ubanan na, magpatakod ni mo. Ha? Ah, yahay ka ning trabaho abay. Kaya pustara ka. Sige lang kagdaog. Mauba. Ikaw, sad, ngailarunon kayo, pusta ka, kadaog tinuod ka. Nadugay, anak, sige naman nakakapildi. Ano mo mas mga balita? Nga dihay boy, kipanakom sa amo. Kanangawat, kanapildis katir. Oh. Dihay ng akit bahay. Kay, maglungot-lungot, kay napildi mas katir. Nang akit bahay na lang, kay aron doon na ikapusta. Oh. Dihay gwardiya. Gitang-tangs agency. Kay, di naman hapit ka-report, kapag sige naman lang skatir.
so makabuang ini sugal, no? Oh. But ang focus ron sa ato ang Philippine government mao, nga mapakgang unta ning mga sugal, or di lang sugal, kini mga video games, nga naghatag o daotan nga influence sa ato ang kabataan. Mabata na itrabaho unta sa Department of Information and Communications Technology, DICT. Huwag nga sila kapakgang anak. Ambot lang, asa kang expertise sa DICT? O tinuobig nila sila mga expert ka? Masig butang-butang na ng maong departamento aron ingnon. Alas 11:08 mga kasama. Okay, sige. Si Ginelyn T. Pabul Alegarbes. Okay. Mayang gabi. Okay. Pakigreet ko happy birthday to me. Oy, happy birthday, Ma'am Ginelyn Pabul Alegarbes. From Tayod, Liloan. Oh, Angela de los Santos, video karira, gipangdakop nas una. Oh, dito. Kadahang malinga ito, no? Kadahang makabayo ko na magdagandagan. Adik no atong video karira ka sa Manjarum. Ang nadikan ako ni ato, katog yung video game nga kontra. Oh. Magdag-armalayat sila si Rambo o si Arnold. Arnold Schwarzenegger, Lucille Pilongo. Good evening! GC Abelinosa, attorney, hapit naman ang bonus, pero wa na tayo madawat. Kay nahalin na nakadawat sa bonus angga 5-6. Nagli panahon nga ma, tintal kitag utang, labi nag panginahanglan kayo. Mao na akong giingon ninyo, mahimo ta limit-limit na kita sa utang. Dili gani mo mag-limit-limit sa utang na, utos kayo sa utang. Ninyo ha din ang 13th month pay o bonus, igo rin na, kuwangon pag ganis utang. Jean Janine Bunet. Okay, may gabi. Shout out ko sa kong amiga si Dai Wing og iyang bana si Renato Bermoy sa Southern City na Minaron. Oy, thank you. Joey Torino, good evening. Watching and listening. La Libertad Negros Oriental. Okay. Minotos Dulho, si Nelson Cabatino. Okay, sige, salamat kayo, ha? Ang oras, alas 11:10, mga kasama. Alas 11:10 naman, pagkadali aramas panahon. Oh.

0: atong paminawon karon ang unsa man ni si kasamang GQ. Paminawon na to ang report ni kasamang Juicy Post GQ Quijano.
1: Okay. Ronda presinto.
0: Kasamang GQ.
1: TYHP. Tatak. RMN. Report.
2: Report na ito na nag-uwi sa gawas ka bahid na dagpan sa kamisan sa Diluan, kamisan ka lalaki ka nagdunitong armas na waya lisensya. Ito sa may punog ka narauno sa Sitsong Pinigaw sa Barangay Kukasyon, lungsod sa Diluan. Ang nadagpan na ilhan sa alias sa Pahat, sa Kakusasyon Walter, na nagkuyo sa Barangay Kukasyon, Diluan. Alakos siya sa mga pariba sa Diluan Police Station kanina na watulog report at polis, kapulisan nga doon ay bingung na nasipatay nga sa karmanong lalaki. Ito sa sasad na lugar na nag-respondi ang attacker team lugar na kapulisan sa Diluan University sa Pagasito sa Mahoga Suspect. Nagkuyo sa mga nilakpan na gusto ka 9mm reporter nga doon ay doon ka magapala o gaw. Inong may isinsya ino na pinigitan mo nga karoon og sa ganit pagpagkaso sa Lunes sa Galis ko sa Bonsa Patoro ng Rajuman, Joseph Kusian o BYSP, Tatak na RMN.
1: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
0: Alas 11:12 mga kasama. Okay, doon ako ni rollback next week. Rollback sa precious gasolina o krudo. Mahal lang na, no? Dos pisos. Sa diesel, o niya, 220 sa gasolina. Ah, mahal lang kung tao magpirmi, no? Kada simana rollback. O niya, ang problema, ani, kung muratag chat siya, ani ba? No? Pila ka ito? Usa to'y atong, usa ng chat siya kasama, Jerome? O chat siya ka ng abante kaduha? Aw kabat abante ka usab na atras ka duha mura kira no abant dili abante ka duha atras ka usa mo ba sus pastilan rollback 180 ngatus 2 sa diesel unya sa gasoline 2 ngatus 220 matag litro ang rollback may unta og kada semana ingon ani ha wa patake ba og humas rollback sunduran pud ay tag increase na ulug-ulugan lang kata ani oy to ang sakinan nga sedan kasama ang Jerome. So yupo namang 2,500. Oh. So yupo lang 2,500 og imong yung ipapultang pa. Now. Sa mga motor na sirit-sirit pong agi ana. Ipapultang timo na sa mga 300 na kape no. Kunya. Manungag sa rabaning panahon. Kay wag ko makun na kapapultang karon gamay na lang kini sud sa kong kana na ang sudanas kasulina papultan na pagbalik. Now, mawala gini ang problema ron. Kay natunod tayo rollback, di ba kani ulog-ulog lang sa mga negosyante o uglana dris ato? Wata kay ba ani kay sulusimana man ang rollback nga 2 og 220. 2 sa diesel, 220 sa gasolina. Ang problema o humana ning mga rollback, iksunod si mana, paspasa nila ang pag-increase na. Matod pas ato ang mga amigo, may yati na taani. Tabi ta mga amigo na tong mga karaang bugoy no mo ana dayon nga na may yati na ni

makata ulog-ulog ilang anis mga negosyante o uglana kay karon mahal naman kayo ang last na kong patubil pila man toy presyo sa unleaded 90 ang litro mo atras ni gamay problema atras jutay abanti dako pastilan unsa una lang ani kasama Jerome unya og magbisiklita punta. Ha? Sa'yo na ka magbisiklita ta? Panalitan ako. Huwag na ako hearings uslob. Magbisiklita ko gika Cebu City pa ingos uslob. Na! Iabo ka to sa kurti. Hingal tagmayo. Pwede siguro magbas lang, no? Oo. Oh, makarelax pa ta. Bitaw, depende na to, unsaon nga makadagino ta. Ang ba mitaron, ang ilang mga sakyanan, kibutan na mula sa garage. Kamahal na kayo, ako ba, mag-jeep na lang eh. Hayahay pa. Kana mga modern jeep ron, hayahay mula sakyan. Ya, antos lang ko ta. O niya, uban ako mga amigong abogado, kay lalaki na ganyan mga sakyanan, nyor, siya, adi, oy. Nag-grab ko, amo ba, o, nindot ning grab, kay, kada sakay na to, lalaki sa kinan. Ay, hassle tinood kayo sa, gawas anang mahal ang gasolina o krudo, ang traffic sa ato, eh, di lalim. Oh, di lalim, niya, usahay pa, makatay may pakag traffic enforcer, di kayo kamaong mo traffic, ha? Gipastop ka. Oh, stop inood ka. Oh. Taw-taw. Sige tama ka. Hoy! Go na! Aw, sa may karong signal ito. Stop to. O go. O sahay, na traffic enforcer. Mingon nga. Karana ang stop mo. Stop ka. Singitan kayo, oy! Kano ka ba? Go! Usik ka, way klaro. O niya, sinyas na siyang kamot. Nga, para go. Yaya nga, singitan ka, oy! Ngalon, di go ka! Stop pa! Pagka, way klaro ba ni mo? Ano, uba mga traffic enforcer, mauyan po sa uba mga driver, pagkakoy, klaro, oy, musignal, oy. Ha? Bitaw, dahan kayo mga stress, oy, dasdaan ron. Number one, mahal ang gasolina, mahal ang krudo. Number two, traffic, kayo. Oh. Pagka-traffic, man kasama, Jerome. Ako, mas mo prefer na lang gani kung mag-bus unta o mag-modern jeep kay kapoy man. Tungod sa traffic. Pero sa hayang, ang ato ang trabaho, na ginahanglan baga kita naging dalang sa sakinan kay labi nag dinalian kayo, pero mao lagi. Musumok yung kaan ng traffic kayo, wa man kay kapilian. O niya, bisan dili mga rush hours, traffic, oy. Ang mga rush hours, o samanta ng orasa. Bagsugod nas alas 6, ngadto sa alas 9, no? Mga na mga rush hours, but think, bulugis mga sakinan ba? Ah. Kadaon to mga alas 10, dili na kay traffic, pero traffic hapon, oy. Alas 11, traffic hapon, Cebu City, asa, pagka-traffic. Asa na may dili rush hours ani? Pero tanan naman siguro oras na diri sa tuwa. Rush hours. Makarelax-relax na gamay. Arinas mga alas 9 gabi eh. Kaya padung na mga tuog ang mga tao. Ang uban, nga uli nas balay. Ikaadlawan. Ang traffic, puwerte yan ka huot. Sumaon ay makasapot.
Dugangan pa anang uban nga mga motorista nga way batasan. Nga nahibagod siyang nag durating isundan, di taka lusot pa. Businahan kag maayo, bisan pag asa man ta agyan ni. Ha? Ogwa kay pasensya na. Mabita nang uban maka kitag away dihas dan kay mapungot na ba? Kay na sa uban nga mga driver way batasan, hibaw sila nga wa kay laing kalutsan kay nagsunod pakas imong gisundan, di man mahimong paluparon na imong sakyanan. Sigihan nyo ka busina kay gustong maunay malusot. Asa man ta palutson? Resulta doon ay mga road rage mahitabo hinos dan. So kamo, hibaw magin mo, 3 metro sibo, traffic ay ta, iyahan lang ita og respeto hay. Oh. O diya, di kaya tapadas, kainit sa itong uoy. Di ya padas ilinyo. Ya, mag-ilinyo pa ng atuang utok. Ni atas il ninyo, unya ang itong utok, il ninyo pa, asos. Kita na yung away ni hasdaan. Oh. Yan ang sa iban ng mga driver, way batasan, imo na tubayan na. Imo na tubayan siya, nga. Liso na kayo mo tubayan, ay. Oh, i-report lang na Largos LTO. Or sa LTFRB ka na mga way batasan driver, kasi imuha pa ng tubayan, maka. Kita pagkag away di hasdan by charge man og mabunog mo diha. Ay mo pangitag away di hasdan kay. Wa gyud mo makuha diha og magastig-astig musdan. Ang oras alas 11:22 na mga kasama. Okay. Oy, thank you si Madam Lorna Margarita. Jefferson Digamos, good evening. Leslie Ordinario, advance happy Halloween. Oy. Upcoming on October 31, November 2 this year. Okay. Kita no. Mulabang patag usa ka buwan, Nobyembre dayon

de Singapore na aman horse racing. Depende gira sa tuang pagdisiplina. Doon ay ubang mga nasod na dato sila tungod sa sugal. Kita diris ato kay di man na mo'y kitudlo diris ato ah na makadato ang sugal. Kung ikaw, sugaro lang yun ka, may chance yun. Purdoy ka rin na kita. Pero gambling operator ka, kana, mo na'y madatuan ni mo. Aglin Nunez, ang angay buhaton, pag-unlad ang bayan, bisiklita ang kailangan. Diris ato lagi, gituduan ng yuta nga dili manugal kay makapubri nato ang sugal. Unya, ang kini mga asindiro, ila man yung kalingawan ang sugal. Kita saan kay sunod-sunod po ta but kanto mga gambling operator mao gito yung nangadato sa sugal kini mga operator ano yung mga sabungan karon mao na sila yung nangadato kana mga asindiro nga lingaw-lingaw na lang nila ang sugal dato naman na sila daan unya kana ilang isugal sobra-sobra na sila ang ganansya. Pero kitang pobre, manugal ta, hasta, pamugas, para rimit sa asawa, giapil ang sugal, mahala ta ito makadaog. Ha? Mahala ta ito makadaog, no? Kay, lipa yung misis, pero di ganyan kadaog, na. Sugato yung itang palo-palo. Ipaningil ang misis, asa na mga ito pamugas, oy? Ay, sorry kayo, day, napilditan ko sabong, day. Nadaot ni day sa manok na pula. Sa kanta ni Big di Sukatan, manok na pula. Ay, sus, maugin na, no? Diris Pilipinas, daghang na nga adik sa sugal. Swertres. Well, di man kumiingon nga daota na, pero ay langin mo palabisan, no? Kaya og kanang inyuhang pamugas diha, inyuha pa nang i-appeal og pusta sa sugal, malalagi yung makadaog pirmi. Ya, kanus aman good na mahitabo nga pirmi ta makadao? Ha? Kanus agyo na mahitabo good nga permanente ta makadao? Di agyo na permanente ta makadao. Nya, may chance pa hinoon mas labi ang atong pildi kaysa dao. Ug mahimo di lang kita magpaadik sa sugal. Pero og inyuhan naman ang masugdan, hinahinaya nagputol, ikaduha, minus-minus eh. Ayaw mo pagsundog ang mga dato din ha, nga, ang ilahang ganansya, sobra-sobra mo na ilahang gilingaw-lingaw, kaya kanang ilahang entertainment man na. Kanang ilang pagpanugal kasama Jerome sa mga dato, entertainment na. Kita mga pobre, kining ato ang pagpanugal, usahay panginabuhi ni. Makapas akong amigo, nga na adik pong sabo nga bahalag pildi unya bay kadao ka bay ha pildi unya isi laging nao siya aw hibao ka ang atong kalipay bisag pildi ta dili man kabayran. Sinuosan no ha? Matabit bitang Dr. Hans Hidal. Kanang inyo habang madunggan matag-adlong Domingo. Sa Thunderbirds. Matod pa niya. Sus. Nindot ko no kayo eh. Sa sultada na. Bisa bugnaw kayong aircons buwangan. Tanaan mo si mong manok bangan sultada ng maayob. Ang trail ko no kasamang Jerome. Perteng nindot ah kay bisan bugnaw ang aircon sa buwangan, magtutuo ang imuhang singot. Mamaraingon niya, ha? Alam kayo, mga lingaw kayo. Bakatos Dr. Hans Hidal, kayo ko amang ito,

kanang veterinarian man to. Unya, gawas nga veterinarian, tag-iya po to siya og cock farm. Oh, katupong iya ha, lingaw-lingaw po to, kada amal siya financier. Unya, katong mga iya na kailas buwangan at tupon palit po og mga manok siya ha. Oh. So, mala lagi ingon ana. Ha? Nga imo ha papanugal, sagol negosyo. Ang problema niya, upyuri gin nga sugal. Unya, masigi kag kapilde, naglabing pilde, gamaran daog. Katarungan mo na dayon nga bahalag pildi ko ba? Basta kahit di man ma bayrag kwarta akong kalipay. Di lagi ma bayrag kwarta ang kalipay pero magpilingan nagdako kayo. Aw. Sugaton pag away sa asawa. Alas 11:30 mga kasama. Okay. Sige, tinood. Bakit bang Glenn Nunez, no? Ang buhaton, pag unad ng bayan, bisiklita ang kailangan. Pwede na. Mudeklarar bang ato ang presidente bang no motorized vehicle? Oh. Anang adlawa. Bisan og ingin lang kasama Jerome nga. Okay. Walay sakinan ha nga di makina sa Sabado ug Domingo. Oh. Ang tugtan bisiklita ra. Oh. Kami des minus patag pollution. Di man mahimo kun dangon dayon. Oh, ingon ang ato ang presidente nga. Okay, mudeklarar ko kay niya ron ta sa state of emergency. Walay di makina nga sakinan nga mudagan. MWF. Problema po dana. Panginabuhi ang po sa itong mga driver. Kada niya po ang ito ang mga driver hinuna na. So doon ay makaayo. Doon na pwede makaayo. Mga nag-iingon, basta mga programa gani, may makaayo. Nasa'y dili makaayo. Si Padirog, si Julito, good evening. Oy. At ako nung kumustahon kasama ang Jerome ang pag-asa ng tan. At ang kuminahon unsa makahay mga forecast ron sa pag-asa sa kahintang sa tuang panahon. Okay.

0: sa bantao ni Descoano sa lungsod sa Bantayan. Mga dubok na malangin taon kini mga kuanin ha, mga tinibang bugas. Kinuo ko. Malawa man ang taon ni magamit. Atong kaminaon sa ang pag-asa magtan karong orasa. Alas 11:32, gikas pag-asa.
1: TYHP, una sa lahat. Weather update.
0: Pag-asa, mayang gabi
2: eh. Yes, sa Attorney Ben, mayang gabi sa inyo mga sukinting paminaw. Mga ko ng pinakalang lakas sa itong panahon para karong gabi una. Ang intertropical convergence zone ang mga pinakalang
0: lakas. Kinibahin ang mga kasama hatog ka na ito sa life
2: extension. Sa Bisaya, sa Luzon, o sa Mindanao. Samtang Easterlies, ang mga naka-apekto karon sa may silangang bahay sa northern o sa central Luzon. Ang north-easterly wind flow ang naka-apekto karon sa extreme northern Luzon. Nagnasa tayo gibantayan karon ng low pressure area nga nasa 380 km east of Juban, Sorsogon. Kini siya, nasulod niya sa intertropical convergence zone. Nung sabaka karon wala siya direct effect bisag asa parte sa itong nasod. Nung tungod ang intertropical convergence zone, nung kining ITCZ, apil na ang low pressure area, ang tibok Bisayas, karon hantod na ugma, Sunday, kaya makas natin ipunta o madag-umon nga kalangitan. Yung nagdakonsyano sa mga katag-katag ng mga pagulaan o mga panagdugong kilat, labi na sa udtog hapon, umikan aning low pressure area o ITCC. So, posible ang mga flash flood, landslide o mga urban flooding din sa Sugbo. In terms sa hangin o karagatan, ang tibok Bisayas, makas natin o hinay, nga ito nasa kasalangan ng hangin, gikan sa habagatang silangan, nga ito sa mayan ng silangan, di nabalod sa itong karagatan hinay, nga ito nasa kasalangan ang mga pagbalod. Din sa Sugbo, itong temperatura, muli niya gikan sa 25 to 31 degrees Celsius, sunrise na ito ugma, alas 5:33 sa buntag. Ugma lang ka na itong latest weather update. Kini si Manajan Agbayang, may gabi sa talan.
0: Okay, salamat kayo, Manajan.
1: TYHP, una sa lahat. Weather update.
0: Oras mga kasama, alas 11:34, taliwa sa mga gipanggutom kay Way Kaon, dito sa lungsod sa Bantayan. Doon ay 8.9 metric tons sa bugas humay ang gipanglubong kay dili na luwas para kanon. Kagahapon ni gihimo matod pang Vice Mayor Arthur Art Dispi og ang Vice Mayor ni question no sa maong pag-dispose o pag-dispatsar o sa pagbasura na sa maong mga bugas humay ha pastilansa. Sumapa sa Bantayan, LGU, Bantayan para sa tanan. Mauni ang page sa Bantayan. May mga representante sa Commission on Audit, Kunkua, o mga department heads na mauni ni Lingkod as Disposal Committee ang ni dispose. Kadabanggi, basura na ba? Sa 178 ka mga sinakong bugas humay, hindi naman ni ordinaryo, kay matag sako mutimbang og 50 kilos. Matod bang Vice Mayor Disney, kinimao mga bugas humay kabahin sa 350 ka mga sinakong bugas nga gipalit sa municipal government niya itong October 2024 sa dihang siya pa ang mayor. Unya ang 178 ka mga sinakong bugas na lista ni sa inventory documents nga na turn over sa bag-unang administrasyon. Pero ang bugas humay, naunsa man nga, wa man magamit. Ha? Uy! Sumapa sa municipal government ang 178 ka sinakong bugas humay Nang kuanagod ka na bang nag-molds na? Kanabang, sa tawag ana, nang ugbadao tamitan ng bugas, kanang mo, sabay kanang tawag anang mag-molds na kasamang Jerome, kanang, na ano ba yung gapas-gapas ba, no? Ha? Nag-molds na, murag bitang humol na ug-ayos bitaw, kanang, dili na gid siya, pwede nga kanon og tao. Unya, so, matod pa sa municipal government nga sa dihang giturn over ng 178 ka mga sinakong bugas sumay, kay Muldi naman, sa dihang ni assume ang bagong mayor nga si Alex Layisi. Unya, ang iyahang administrasyon ni konsulta sa National Food Authority kon NFA kon pwede pa ba ni nga kanon. Now, ang katarungan sab ni Mayor Layisi nga di ni ma-identify sa specific program kung kining maong nga mga stocks ba sa pagpalit ani kung asa ni pero posible nga para ni sa mga residente ang angwan pod og ilawog ni baboy ha para sa tao yun ni now si Vice Mayor Dispe niingon nga kanana ang nilimod si Mayor Dispe, si Vice Mayor Dispe ani nga dili na kuno maayo kay sa panahon sa transition, doon nagyoy inventory sa mga dokumento pero ang physical inspection, pero walay physical inspection sa nahabilin ng mga stocks. So, gipasagdahan lang din eh. Ha? Regardless unta o kontra mo dihas politika, eh. Vice Mayor Dispe o Mayor Layisi. Pagkaon ka na para untas mga residente ninyo, ngano inyo haman ang napasagdahan? Ha? Gipalit mo na sa municipal government, bisag kontra pa mo sa politika. Tanawa, sus, kaluwis mga tao nga makabinipisyo on taaning 178 ka mga sinakong bugas humay, unya gipang lubong na lang kaya di na makonsumo. 2024 pa. Ya katarungan sa administration kay gimold nagmold naman kuno. Mao ba? Eh tanawa ra gud ang mga kagahapon man gi panglubong. Natural gikas October 2024. Mga duha ka tuig na. No? Ang nakalabay nga napasagdan di ang maong nga mga sinakong bugas. Naunsa naman in taon ka na, eh. Pagtarong mo diha, eh. Lungsod sa bantayan. Ha? Kay kwartas mga magbubuhis ang gigasto para ana. Igastuhan mo na sa munisipyo para i-distribute sa mga residente. Yan nga, naingon anam in taon na mga bugasa. Oh. Ang physical turnover nag-allow sa bagong administration sa pag-inspect sa mga bugas humay. Unya pag-identify sab og naabay mga depekto matod pang Vice Mayor Dispe. Pero matod niya ang mga stocks may pagito og kondisyon sa dihang iya ning giturn over sa bag-o nga administrasyon. Oh. Niingon ang Vice Mayor nga ang Mayor's Office ni request og authorization pag-dispose sa maong nga mga bugas humay ni atong September 2, 2026. Ang Municipal Council ni butang sa request ngadto sa agenda ni atong September 7 og ni refer ni ini sa Committee on Disaster and Risk Reduction Management. Din dunay hearing ni atong September 27. Ang committee Nakahoko mga maghuwat sila og report sa Municipal Inventory, Appraisal og Disposal Committee sa di pa mohimo og recommendation matod pang Vice Mayor Dispe. Unya matod pang Dispe nga ang disposal dili unta ni himuon kay wala pa man di ay recommendation ani ang council kung angay na bang i-dispose. Mao ba? Pero dili na po na makaayo para nako, in fairness nga to kang Mayor Dispe, ang ala po nang i-dispose tinood. Pero doon na naman di ay hearing kahadiha sa Municipal Council. Ganun nga man po huwatadaan ni Mayor Alex Layisi. No? Nga doon na desisyon ang sangguni ang bayan dinha sa lungsod sa bantayan. Now, si Dispe ni question sa pag-dispatsar sa mga bugas humay niya itong October 2026. Karon lang ba? October 2026. Kagahapon manigi. Lubong di ay. Nga naman, nga karon na lang ni. Giunsa man din yung mga bugasa sa dihang giturn over niya itong October 2024. Uy! Masamay nahitabo na yan ni Mayor Layisi di ay. Ang katarungan po sa administrasyon, gipang malls na kuno. O gipang malls na nga nung naabtan pagduha katuig o sa nigidispose. Kung tinuod man nga dili na ni safe para sa consumption, siguro makatuot ang akaroon, dili na. Kanilabay, nilabay na unuha katuig. But sa dihang giturn over to, sa bagong administrasyon, nga nung naabtan pag-ingon ani. Ha? Nga ka, naabtan pa mag-ingon ani kadugay. Giunsam lang mga bugasa, inyo nang ipang decorate dihas munisipyo. Naka na mga bugas para konsumo manggina, dili man na para decoration. Kaya tanawa, on saan na hatapo ron. Gila mo'y sa yuta ang pagkaon-unta sa mga tao. Now, matod pang Dispe, ang munisipyo ni palit og 350 ka mga sinakong bugas humay gikan sa National Food Authority niadtong October 2024 nga ang gigamitan nga kwarta para sa disaster response ug quick assistance. Ang mga bugas humay para untanis emergency aid. Apil na sa assistance sa mga persons with disabilities o sa mga food for work activities. Unya, samtang nagkaduol ang election ban ni atong Mayo 2025, apektado ang distribution sa maong assistance. So doon ay nahabilin nga 178. Unya ang nidaog pagka-mayor, maoman si Alex Layisi. Giton over ning maong mga bugas ngadto kang Layisi. Pero ang municipal government wa mo gamit aning maong mga bugas. Gihimo lang decoration dihas bantayan. Kaluois mga tao, no? Og ang katarungan ni Mayor Layisi, unfit for human consumption, nga nung karoon naman na inigipang dispose? Ha? Ya, ito tatong sa dihang giturn over na ni kay 2025 man ang nangaging nga eleksyon. No? 2025, last year. So pagdaog ni Layisi, pagtanaw niya, kanaan na kitong over nga mga bugas, gidistribute unta na yun eh. Nga nung ipaabot pa man o ingon ani kadugay, natural din na ginamagamit. Para nako, in fairness ni Mayor Layisi, o tinuod man ay nga gipang molds na, kanabang murag gipang ung-uhong na bitan ng mga bugas bitaw. Ha? Ang nga nang i-dispatsar tinuod. Ang atong pangutana, nga nung gitanugan man ang mga bugasa, unsa man na inyo nang pauhungon, di ha? sa mga sistema sa atong panggobyerno. Naong tayo bugas para pagkaon. O sa mga daot ni pamulitika ninyo? Way labot ang mga tagabantayan o namulitika mo diha, oy? Ha? The fact na naapay mga bugas, gidistribute unta dayo na. Dili kay paabto na ngayon na anay, tanawa na unsa na hitabo diha. Oh, nabisan pag maingon ni si Mayor Laisi nga, sa dihang turn over na dili na mo, ipangmuls naman ang mga bugasa, dili na siya luwas para ikonsumos mga tao. Ganong karoon pa man lagi na gidispose? Ha? Na-turn over magkana, 2025, humas eleksyon. Ganong man ay nag-ipang-apod-apod nga to sa mga residente, aron nila hang makaon-unta? Kusa na ay, mga tagabantayan, di mga ubugas? Ay, nako, naunsa na na, eh. Na, na ay budget, tanawar na naunsa na paggamit ang budget para sa pagkaon. Kadaghan ang mga tao makakaon, anak, 178 ka mga sinakong bugas. Sus, kinuo ko. Lorna Margarita, baho na gid ng bugasa. Sa kadugayon sa pagtago atone, o lagi karon, baho na gid. But, sa dihang giturn over na, matod pang Vice Mayor Dispi, okay pa man kuno to. Ano ang managinispasar na yun? Oy, thank you, June Phil Bisas. Giagup up. Oh, kana, giagup up. Sakto tinuod na. Kana, mag-bulls na ba, giagup up na. Oh, unya, agup up po na gani. Kana naanay mga anay, no? Mabanay anay, ana. Agup up. Maunang anay kasamang jero. Kanang agup up. Ah, Lucy Libira, mamaog anay, no? Agup up, no? From Argao. Ah, si Padirog, si Julito. Wow, lagi. Uy. Daghang mga makakaon na untaan ng bugasa. Awa. Disgrasya, no? Kasama mo diha, namulitik ka mo mayo. Lungsod sa bantayan, Mayor Alex Laisis. Ang katarungan, gipang malls na sa dihang giturn over. Uy, yung ano man na nag-dispose pag turn over. Ang naabot man karong anyo ha. Ang bugas, imbis para pagkaon, gihimo na lang fertilizer sa yuta. Magamit, inuuntok ko sa manjerong fertilizer. O, rin na, mamalit ang atong munisipyo, mamalit ang bugas o himuong fertilizer. Mamalit ka nagbugas para pagkaos, tao. Mamalit ka himuong fertilizer. Saan naman taon mo din, haoy? Tarong mo din, haoy? Daghan taon, mga taga-bantayan, ipanggutom, unya, wala na ma-distribute ng mga bugas. Oy, sani, Bohol, okay. Himoon siguro penicillin. Oh, mawala kay Siargo. Kusa, maghimo mo niyang penicillin? Mayor Laisi? Jennifer. John Phil Bisas, Aribohol Attorney, Binji Akua, sponsor ni mo. Binji? Sorry, Binji Akua,

0: thank you so much, ha, Madam Lorna Margarita. Ay, more blessings. Oh, thank you. Attorney, gilubong na. Kay hapit naman ko ng adlaw sa minatay. Oh, from Illinois, USA, D.C. Abilanosa. Mawala na. Ha? Naglubong daan. Naglubong daan. Kay hapit naman adlaw sa minatay. Naglubong bugas. Murag lugi gina formaha, oy. Matod pang John Philbisas. Mau, tinood. Panalitan, di has bantayan. Dapat ito nang inahanglan ng bugasa. Nag-turnover din na, napalit na October 2024, gikan sa National Food Authority. Unya, napildi man to si Kuan. Usay tawag ana, kinini ang lahi naman ang bagong mayor, nilingkod man si Layisi. Niya ang vice mayor, maone si Dispe. Yes, bantayan. Now, posible bago na ning administration, bago naman ang mayor. So, taas po siya iyang plano. So, giton over sa kanhi mayor, ang mga bugas, wag i-distribute. Ya karon, kaya nga dubok naman, gipang lubong na. Ang katarungan, sa dihang giton over, di pang agup up na kuno. Uy. Ya kanu karon man lang nagi dispose. Sa katarungan na ninyo ay. Bahayang gid mo anak mayor. Laay taga bantayan naghuwat unta anak. Kagkaroon ba ya tungos kalisod na to? Daghan tayo mga nagpaabot og ayuda oy. Lipan lang ganing uban makadawat og tag sa katilong bugas. Kada 178 ta to ka sako, tag 50 ka kilo gud kada sako, di daghan kayo maka benepisyo unta ato mga bugasa. Tanugan man. Usa man to. Di pang dikurit ninyo des munisipyo. Kapalita, oy. Kan ato sa Pilipinas oy. Nos apa man ni magbag-o ang ato mga politiko. Bahala nagmamulitika mo din ha, ay lang ninyo iangin taon ang mga pobre oy. Oy, ay, thank you. Idol ko no akong tupi. Init ang pintupi na to oy. John Philbisas. Okay. 76 days to go before Pasko. Dali aras Pasko, no? Hapit naman o Pasko kasamang kay. Salamat sa pinaskuhan nga hagbar rin mong wa mahatag. Manurong panahon nga atong paninglon ang pinaskuhan nga hagbar rin wa nahatag. Okay, wate mga panahon dari sa newsroom, inabagantang kasamang Gerald Albius, Master Control, kasamang Jesus Minya, o kasamang Jerome Miak. Sa transmitter, atong kaoban si kasamang Oliver Atis, Roboy Boy Sir, Alan Taladua, o kaobanan. Thank you so much. Ang mga gawa, mag-ubanta sa Tulmanon, Lungsod, o ang Balao. Master Media na, sa hapon. Ako si Radyo Man, Buen Alguno, Himiyaon ng Ginoo, maayong gabi, Pilipinas.
1: DYHP-RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP-RMN Cebu, the official overall.

0: tres y media na sa hapon. Ako si Radyo Man Buen Alguno, himayaon ng Ginoo, maayong gabi, Pilipinas.
1: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHB RMN Cebu, the official overall.

0: tres y media na sa hapon. Ako si Radyo Man Buen Alguno, himayaon ng Ginoo, maayong gabi, Pilipinas.
1: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo.

0: DYHB RNN Cebu, the official number one.
1: Platcho mo nationwide.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
4: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katambatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
5: Bili, di ko kaklaro, gusto layo. Hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, ya bi maigmata sa bumitan.
6: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
7: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
8: iBerry, for a clear and healthy eyesight.

0: number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Rush Boy Nationwide!
2: This new sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo!
3: Pila-pilang win! San Miguel Pilang win!
4: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pilang win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
5: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-ekstrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-ekstrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-ekstrahan sang McDo Sulit Busog Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit Busog sa McDo.
6: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
8: Ang ato oras, alas 6:18 na sa kabuntagon.

0: Thunderbird pala. Kaya magaling.
1: Ay, ilog! Ilog! Yabado! Yabado! Okay, let's go! Okay, shovel! Okay, ay! Okay! Uno! Dos! Tres! Yeah! Pitao ang ilog! Champion!
2: Tulumanon na mag-iya kalinyo ng imo mga manok igtatari. Kanunay inilog ulyamanon. O mahimong kampiyon. Inilog. Tulumanon na magtudlo sa kalinyo unsaon pagdasa usto. Ang imo mga biluhing manok. Conditioning. Pagsanta sa sakit. O ang kagamitan sa mga produkto. Kiningtaran. Hatod kalinyo sa Thunderbird Power Feeds. The winning formula. O karon ani ang inyong angkorman. O saka veterinarian o breeder. Si Dr. Hansi Dal.
3: Good morning, bayang sa Bungiro. Welcome sa atong programa Inilog sa Radyo. Good morning, maimbuntag ka sa mangkay, maimbuntag sa atong mga sayo kayo nga nagtikaw-tikaw galinang kadlaon, nga paingong kudre. Wala, careful lang sa dalan, labi na kadlaong dako mga kapasyon. Tungod kay, dito na itong matagan, ang mga diskasyas kadalanan priyakar na amin nagyaan ito diskasya. So, I hope nga, kuan lang, dami so property lang, wala lay tao'y nga angol nga nagrabi-grabihan kay mga magina, no? Kadlaon, duka, ang uban siguro, labi na katong mga gikan o mga party-party, ay magkumpiyansya din na, no? Muna, mabuntaga ang uban, inoktok kita pagkahuman, hinanagin na, so inoktok lang pagkahuman, wala kimahimo, kaya nga no, naana, diskasya man. Pero mawala kina, ang pinggit permanente tungod kay labi na kadlaon, sayo ka ay buntag, uwan ka gabi, uwan ka na buntag, hapon, ang panahon po titugnawa, unya, uban, kuha pas tulog, resulta, di maayo paignan. No? So, karong panahon na mga kapasyon, kung tanaw na to, ang panahon grabe uwan. No, sige, uwan, amura o halos ka na adlaon na lang yun, muuwan o buntag, uwag o to, uwag hapon, uwan sa gabi. No? Mananggingon nila, nga grabe kayo o kung makikita na to, manunggan na to din sa mga social media, ang ikahalukan nga mas kuyaw kuno nga il ninyo. No? Kuyaw nga il ninyo. Basinwa pa ni siya musuod mga kapasyon. Pero samtang karong panahon na nga gauan-uan pa, sige pag-uan, muna ni atong chance nga mananumtag sa'yo. Labi na sa itong mga mag-uuma, in preparation, kuntinuod man mo suod, kaning itawag o gil ninyo. No? Hadlok kayo. Kaning drought nga grabe. Ang makaluluoy ani, ang ato nga mag-uuma, nga naas mga kabukiran, labi na o kaning wanay tubig. No, nagsalig lang sa uwan ang ilang pag-uuma. Advice taong ko, karon samtang inani, kanin ninyo, kanang itik ninyo ning opportunity nga mananom, makapamlastar para pag-abot kung matinuod manggalin ni, kining gitawag og nga lawom-lawom o dugay-dugay nga il ninyo, at least preparado ta. Kumbaga, samtang nag-istorya mi sa akong mga anak, sa istorya mi, nga kalalaging tungod agi aning naa-permanente, makita na ito nga il ninyo, nga palita na sa Facebook. Nga usay, makalilisa na kay pakita pag ng mga Just Pacific, nga init na kayo. Kaya ngon si Kusahay nga, basig, pariyani sa biblical sa una, na katubang damgo sa hari sa paraw at una katong sa panahong pa ni Jose o Joseph dito sa Egypt nga nagpadamgo ang king mo lang ito gihubad nga doon ay pila ka tuig nga abunda pero sundan sa og pila ka tuig nga drought so nakapangandam sila biblical man to kung atong tanahon basin o ingunana ba kung say matingata nga ang mga prutas nato sa farm kadi ato nga di man ni mamunga tuwidugay man ni way bungahay pero karon puti daghanag bunga ngano ka nga, so far sa akong lugar di mga 4 years man ko wa man mamunga ning prutas pero karon bunga puti pagi daghana so nagayo ngano ka ni basin in preparation eh sa mga tanom nga do nagi tinuod kami nga drought. Muna kita karon mga mag-uuma na sa mga kita ang ato pag-asa na. Ang ato na mga lagot mo, ang atong mga tanom, pananumog insakto samtang nag-uwan pa. Kay maabot ka ni ang drought, at least kamo preparado na. Kamo pwede magutman. Tinga no, naka-prepara mo na anamoy mga mais o humay nga naka-andam na daan sa panahon nga sama ni ini. Sa amo sab nga side sa nagmanok karong panahon na, akong tanaw ko, tinuod ni nga musuod gini siya ang itawag ng El Nino. Kay decide, di matakatoo tungkol sa panahon nga, sige mag-uwan. Pero if in case, ay di lang sa taas, sige o kanang grass cutter sa farm, kay para in prepare nga kung planetag mo drought yun, na mamatay ang ginang sagbot, at least, madugidugayan, pangadunapay, makot-kot-kot-kot, nagitag makaskas-kaskas ang mga manok, na doon na pa yung mga karabaw grass nga ilahang makaon, no, diya sa farm. So, muna nga usahay kita, magpanukotag, magkaskater matatanim, si Kaltanik, kanya agi bito mi agi nga, medyo niinit-init niya, lugi-dugay, balik, niabot ang bagyo, or, basin o doon yung mga low pressure nga, na sinati na ito kanong panahon na, kay, or naikaming bagyo, kay kabalo man ta nga basta mag-uwan-uwan nga sunod-sunod gyud sa man ini amo to na ginay kuan do na ginay but trimad on no. So hopefully kita tanan karon nga pangandam if in case kaya istorya fourth quarter na musod kening gingon nila nga kuan nga El Nino karo panahon na samtang sige pag-uwan ato ning itik nga i-grab ta ning opportunity nga mananom ta sa so pwede na itong itanom sa atong mga kayutaan aw natay maani sa dili pa na muabot nag-iingon nila nga huaw o kaha drought o kaha kada mangilog El Nino, no? So this morning mga kapasyon unsa marong simanaha ang simanaha primerong ikaduhang simana sa buwan sa Oktubre, no? So, si Mana, birthday naman sa akong anak ka eh. Pero, sa di patang mabot, anak, karong si Mana, ha, busy kayo ang Cebu. In terms sa game foul, tungod kay, karong si Mana, ha, ang gitawag o National Game Foul Expo, dire sa Cebu, ipahigayon dire sa Cebu, diya sa IC3. Maraglikod na ni Slanders, no? Ang ikalimang na game foul expo, dire sa Cebu, unya karon na pizza 16 17 og 18 karon si mana tanan dinya dang gusto ninyo didto mo adto mo kay para mo makakuha og pangsugod ninyo nga bloodline para i-breeding karong tuiga or gusto mo mo upgrade sa inyong karaan na nga linya pwede makakuha mo anang linya tungod kay daghan kayong mga endorsers nato o uban ng mga breeders nga mag-display karong 16 city o 18 diha sa IC3 likod sa Landers mga kapatid. Cebu City na na, Cebu City na. Kung inyo nang i-wish lang na ninyo, maabtan na na ninyo. O Google Map ninyo, makita na na ninyo, no? So, kanang mga silingang probinsya like Bohol, Samarliti, Biliran, Negros,

pong linyada kay karong semana na ang expo sa Cebu Expo diha sa IC3 diha sa Cebu City mismo munya karon na ng 16, 17, or 18. Na karon pod sa mga member sa Cebu Gamecock Breeders and Cockers Association, ang pinakakaraan nga association sa Cebu, 36 years na sila, ang ilang first circuit sa Stag Derby karong si Manaha, no, karong Pizza 15. Four stag na, kaya upat man ilang promotion, October 15, November 5, o December 8, ang ilahang promotion diya sa Grand Tejero Arena. First tag na, niya circuit man na, lima man ni ka-derby tala nila, doon na sila ay fighter of the year, doon na sila ay breeder of the year, doon na pagyoy kitawag o kanang, munay mo daog sa mga money o motor, munay ang ilahang madawatan sa fighter of the year, kanang gikang good sa so good sa kak o bulls tag, hangtod sa stags. Pero, kanang mo pa itsab sa stag, doon na sa gitawag o stag breeder of the year. Muna ay kikuha sa CGBC. Karoon pa ng 15. Sa 15 na, unya, ang ingon ni Dr. Lim sa CGBC, sa SEGBA, sa digmaan, nga doon ay musulod, mo elimination, for digmaan, anang panahon na. Ang uban mo piggyback. Sa piggyback, first three manok, first 1, 2, 3, ipigibak na nila. So, kaduha sila mabayad ng patmani. Payan sila patmani sa CGBC. 5-5 plus another pigibak para digmaan nga 8,800. So, muna arsayang ang ilang manok. Pingin pa nila nga makatipintag manok. Duha ka derby. Kunya, katumal. Especially katong mga naka-advance patas digmaan. Pili sila masood. Ang uban, mo elimination raon ta sila. Tulog ka manok. Sabay nila sa CGBC, pero especially mo yung taga-Cebu, nalayuan din sa kalahuan, sa digmaan. Pero ang uban nyo, dugangan na mag-isa aron, duhan na ka-derby. Depende na sa inyo, no? So, ang submission na na, karong pizza 14, karong simanahan na, Huwebes, Abracoles, kaya derby, Huwebes man. Pizza 14, ang oras sa cut-off, alas 5 sa hapon, no? Para pas-pas, o dalit kayo magitawag na to nga ma-matching. Aron pagkaugma, kadlawan pa lang o gabi pa lang, kabalo na mo sa inyong mga fights. Kaya importante mo na sa mga handler nga nag-pointing. So speaking of pointing, speaking of sa mga sayo nga nagmata, ato nintibayaw ng ato mga listener karumutaga, no? O ang ato mga nag-live sa Facebook, una-una, ayaw mo kalimot o like, share sa atong Facebook account, Hansi Imdal, o niya sa atong YouTube channel, Doc Hansi Dal channel. Na good morning kang Pulgencia Gumiel Rincano. Good morning din na. Robert Chingson, Lee Ramirez. Uy, Lee, atong TPR ya, di sa Cebu City. May schedule ni sila og bakuna sa ato ang mga manok. 4-in-1 vaccine para sa ato ang para local og national ban, no? Karon ni si Manaha, no? Jason Torres, maing buntag. Ngayon ni Wendell Perez, good morning Doc. Shout out rin sa Apir, Central Tabok, Mandawi. Oy, good morning nyo din na. Dexter Soriano, shout out Doc. Oy, shout out Cebu Tari Maker, Jed Tari. Sa iyang bot, murag mabutang tagmanok dito na to, no? Magpasingit ta og mga stags o mga pullets na kung gusto nyo yung tanawalan ninyo, gawa sa iyang manok, butang sa talitong mga manok. Lilian na ninyo dito kay naatay daghan nga butang dito, no? Ato mga tsunami naatay dito, ato mga sweaters naasab. Depende sa tumadala, basta daghan tag ibutang dito. Pero one at a time lang. Unahon na ito iya, ha? ang mga sobra, ato lang. Sir Dexter, no? Kay kasi dako-dako ng imong kuhan niya. Imuhang kalagitawag nga booth. Pero basin dahi. No, si Orange Game Paul sab. Ingon siya nga Doc. Kung ganahan ka na asa ko both dire pabutangan ni mo. Kay hurot-hurot ko yang stag. Kaso na no. Talaon ta lang. Kung say daga na to ani. Kay daghang kay na magpa-both mga kapasyo no. O Dexter Soriano na sa Ayan Sigismar Doc, shout out ko sa talang

taga-sangat San Fernando, Cebu, nga mag-atang nimo. Ay ko kay kuya wala tangan man dito ni. Tangi lang ko sa iyo radio ha, ilang ko tangi res dahan. Dito ko pensa. Ingon pa idol sa imong libre simila karong 24 tinuod unta nga muari ka karong bitsa 24. Uy, duol na bitsa 24. Sabado na, no? Sangat San Fernando. Tala ha. Kay ako ang balo ni da pero ako mga tao, nag-schedule mo ng mga seminar sa Tibok Pisaya, Subidanao. Kahit pagkapit sa 21, naamang ko sa, kuan, naamang ko sa, kanang Bukidnon, sa MF Arena, sa Manolo Fortis Bukidnon, para sa among unang salbo sa Bisaya, Subidanao, sa Regional Challenge sa Thunderbird, 5-Stag Derby, 11,000 ang pot, unya, winners take all. Ang champion, dako kay chance mahimong endorser. Mag-una ta sa local regional endorser. Unya daghang kayo og previous basta mo appeal mo ana basta Thunderbird. Nanay worth 5,000 daan nga free nga tambal para sa inyo ha. Unya libre na inyo ang kaon dito og pabaniutog panihapon. Pabor kay na. No, di na mo magbaon-baon dito. Unya libreng picture-picture sa ato mga model. Walay kiss. Aron klaro basa dita mabunalan mapuspusan sa sawa ano so picture lang so karon na ng pizza 21 kay pagka pizza 24 didto na sa na 23 o 24 didto na sab na sa Cotabato ang amo ang challenge dahil pagka 28 ato na sa Iloilo no sa Liganis cockpit dayon pagka 29 dari sa Galera de Mandawi ang 5-Stag Derby, 11,000 pat money. No, nindot ka na, aligri ka na. For sure, doon natin mga almost, basta na natin 100 entries sa Cebu palang daan. So, sigurado, ginang 150 kasultadas. No? Anto lang mo, kwanli, ulingaw lang. Shout out, Duki, sa talang taga Dumaguete, ingon yung Lumer, Elrac, Quadgran, Galoy. No? Ngingag nga, ni, binali yun, ni. Si Lumer Elrac Uadgaran Galoy. kamo na basta mo na siya naka-shout out ako Dumaguete. Wing Rio Deep Andrio Salim Lugatiman, good morning. Maing buntag dok. Nelson Bravo, good morning. Shout out dok. Then Jomar Umambak, good morning dok. Shout out din sa New Zealand. Oy, maing buntag dia sa ato mga kaya sa unang OFW na sa New Zealand, katong mga PR na. Sana, kanang mga naka-resident na. No? Permanent resident sa New Zealand, o Australia, o Canada. Mumuli ka sa gara, no? At mga suki dire. Ian Gilan Igurulia. Ingon ni Dexter Soriano, basta Paul Power, best, the best, okay. Tinoon na, ninot kayo ipikto ang Paul Power, no? Carlos Diaz, good morning, Doc. From Timber Creek King Farm, from Sambuanga City. Oy, good morning, diha taga Sambuanga City, no? Ian Gillian Igorola, good morning, Doc. Dayon, Cesar Junior Torigosa, what's out, Doc? What's out, Doc? From Cordoba, Cebu. Oy, good morning, yun, diha. Pulgencia Gimilrin Cano, good morning, Doc. Watching from Livermore, California. Shout out sa akong kaubanan sa Air Sunbird, Uslub. Nag-prepare sa ato mga stag, sa ato mga contestant this coming October 15. Oy, good morning niyo din na. Oy, si GBC ni. Basta October 15, no? Bayubay ni, natalaon ako mga naanis mga 90 to isagatos kasultadas kanupit sa 15. Laagla mo dito sa Grand Tejero Arena, no? Marlon Ridolosa. Good morning, Doc Hansi from Davao City. Oy, good morning, sir. Then, Genro Game Farm, Royal Ando is watching. Lacson Darwin, Upland Pamasin. Happy Sunday, Doc. Pa-shout out, Doc. Jod Lambuhon. Lambuhon o Lambujon, no? Yes, Yurikans Angkay. Shout out, Doc. Uy, ako ni mga silingan sa Miaray Dagagan Bukid, no? Henry Dal, uy, akong iksoon na sa New Zealand. Shout out from Henry. Chichi and Kadin from New Zealand. Ako ni mga... Kung iso on, o kung mga pag-umangkon na New Zealand, no?
Then, Gerald Ibias, good morning, Doc. Camper J. Rago Kataytay. Shout out from Red Alert Game Farm, Doc. Oy, good morning. From Eastern Samar, good morning, Doc. Gerald Ibias. Ubay-ubay sa shout out, tumutaga na. Kerwin Salba Salmasan, good morning, Doc. Shout out, Key Andy Game Farm, watching South Island, New Zealand. Mga taga New Zealand, paspasay sa iyo kayo mata. So, kanala sa atong ipang shout out karon kay mahurot itong oras sa shout out, mga kapasyon. Nan karon. Ikatulad itong dudulan sa shout out. Karon mga kapasyon, usa sa mga karaang linyada nga ato ang naibawan, kung talaon ako, una na kong abot sa Negros way back 1997, no? Nga game foul specialist ko dito, naimamat na ko ang mga karaan, manggiitang mga blood breeders kaniadto in the persons of Ote Queroso, Mami Lacson, kinsa pa. Basta, pwede pa daghana ng mga breeders sa kaniadto, no? Sila si the late Guanson, kinsa pa'y daghana. Including sila si Lancy De La Torre, sila si Nini Abilio, nilaglago na ko kaniadto sa 1997 dito ko sa Bacolod. Nga kanaghanan sa mga linyada, naagis mga karaang linya, nga di pa kayo uso ang tong stag derby. Katunga time, di pa kayo uso. No? Pero naasli pa stag, pero wala pa wing banding, kuan pa lang sila. Kanabang at 1 week before the fight, ilang nag-screen nun, unya, ang ilang tanawon, 7 primary feeders sa manok. Unya, ila na yung ligbanan, para kandidato for stag derby. Inga na kaniya to. No? Unay, karoon na, namatay wing ban. Pag wing ban, pag abot sa kwad, sikapon ang wing ban, daog na. Kung dili tampered ang wing ban, daog na. No? Wala ilising yung manok, kagi tampered ang wing ban, naghangga kay mga malito karoon mga kapasyon, ay magkumpiyansa. No? Kung talaon ninyo, hindi good sarang siyang noon na mapait, kaya kung naka-experience po kuha na, dire sa Cebu, nalalis naman. Paiton na lang, nalalis. Gabaan nun sila. Muna nga, di igyan mali kaya na agay mga bunguton na palusot o manok nga mga gusto kayo maminta. Ba? Pero talaon ako kanyang maminta. O, masa ni noon ni kanyang grasya eh. Kasi nga rin, gikarmahan may noon. So, muna diha nga, pero kanyang to, kuan lang, primary feeders na tanahon. 7 primary feeders. 7, 8, 9, 10. O, nana, kumano, kumplito pa kayo. 11, na po, dawat, samot na, dawat. So, kaning mga, kaning ating nga na sistema. Usas ako nakita ng linyada, katong mga blue face, no? Makalaag ka sa, kanang, kanaya to, sila si Mami Lacson, Circle L Game Farm, kanil sila si Ote Queroso, kanang tanaw na ko ang mga blue face nila, no? Nga usas mga karaang linya nga maayugyod, nga tingala ka kay mga lus, ingon nila, luspad ng luspad, pag doon mo po ha, pero tuon na sa iya nga karakteristik sa manok. Kung giba, akong gili-ili, okay, usak yung mga suod aning blue face, naghanam riyan eh. Kung tanawon, ang gahimo aning linya ha, si Sweeter Maginis, katong itawag na Dean of Handlers during silang time dito sa Amerika. Kasi si Sweeter Maginis, kuha man ni siya, naan siya intrinim kaniya itong Pine Bale, yung intrinim. Muna siya Dean of Handlers. Matod pa, kung tanawon ni Muni, unang gingon ako mga kapasyon, no, nga, kaning mga bloodline ng ilang gihimo, sila-sila rin katimpla-timpla, ni until such time, kakuha sila maayog padaog, winning is og record, mao nagingan la nilang ilahang kagalingong linyada, no? Ang uban gani, ngalan pa nila. Ang uban, ngalan sa lugar, no? Ang uban, ngalan sa politiko, politika, kanang ilahang mga partido, no? Siya, kung tanaw na ko diri, kining Game Paul started with a Medellin Ranger strain, which is a brown red line. No? Nga ki-infusan og Mars Butcher Claret Cross. Nanaan niya. Nanaan ko talaon niyo. In 1949, kagidibilop pa ni nila, gibutangan pag nila ni og White Hackle. Og
gidibilop pagyod nila ni daghang kay gidibilop jam ham Jim Thompson mahogan ni foul ilang gisudlan sa panahon nga sa 1949 again gain piusan gihapon ni og Morgan Whitehackle ni Sweeter McGuinness mao ni nga nigawas ang bloodline nga Puang Latom Street Com no unya Blue League kasaga Blue League ni siya kuna may manggawas Green League pero kasaga Blue League ni siya unya ang iyang fighting characteristic kana bang super gymnast power speed mo ni na niya pero problema dili lang kay ni siya kanang angat kayo kani mga manuka dead game giyong pa nila no so power na niya speed na niya nya kani pagkawa ni Sweeter McGuinness kini nga genetic line or strain dito sa Amerika na pasapasa ni naabot ni sa mga breeder nga sama ni Lou Elliott Billy Roble Joke Halsey, Jimmy S, Johnny Jumper, D. Cox, Ray Alexander, Bobby Peyton, Bob Howard, James McWhite, Billy Abbott, og Smoke Wallace. Mga ni mga bridira, nagkupota ni after kang Sweeter McGuinness. Pero kaniya to, sa bakulod, kani mga Billy Roble, kani siya, muna daghang kaniya to nga mga daghang blue face dito, no? Sa bakulod kaniya to, kaya sila si Harold Brown, muni daghan kaniya itong mga blue face. Sa akong nakuha, katog yung, kuan, karang ako ang Billy Roble. Mag-abi ni mo, o, sa akong experience, Street Com, Blue Ligid, Puang Latom, unya, Brasios Eater, grabe kay mukhaon, mga kapasyo, no? Labi na, o, mga, muabot, o, lasingkong feeding, ah, paspas kayo. Kapila ko nakat, tabang anin niya o krama bilaukan no ang manok nga na si Billy Roble ga blue face sa una nga akong experience mo gikuha nako dayon mao nay usa sa akong pundasyon sa akong gitawag og tsunami hats no mo nay akong pundasyon sa akong tsunami hats mo na mga kapasyon nga nay mo gawas nga State Com nay mo gawas nga Peak Com Blue League unya medium station. Dili ka kita ani nila og high station. Medium di podlo. Medium to high lang gamay. Ana, ang station sa kay gitawag nato og blue face. Pero yung kag power speed na anya. Gameness. Mo na nga last pa derby ni Bobby, no? Akong latestingan usa na ko kalinya daghang gi magkatestify ana. Nga usa na ko kamanok. Kung tanaw niyo, patay na ang lawas. Pero, mag 7 minutes pa lang, wala na. No? Grabe. Tanaw ko, pero naabot pag yun, og 10 minutes, na tabla, hapit pa mo daw. Ang lawas, ang ulo na lagi matusik. Grabe, Guinness. Naginingon dool sa ko dito ng mga breeder. Hasta akong kakukutan niyo nga, Dok, naamit si ko sa kitong tambal. Nga wani mi tulo na mo ang imong manok ang lawas wa naman ang ulo na malay motosik ang ulo lang wa na mo ang butiya ka lang gyud para lagi motosik hapit pa siya mo daog kay ang kontra ni aksyon na og panalaw kay si Bunal ba o nya na higa kuan siya na nakuha na yang tail kalibang yang tuhod siguro si Bunal hay aksyon na gyud dagan din naman motosik aksyon na gyud kunab ta tok 30 seconds pa ada og pa ko manok kay motosik man. Ang lawas, wana, higda na, ang ulo, lalim mo, ano, tiyakaw, butusik, muna yung mga gymnast, grabe. Kana, labi na, butangan ako sa kong hats, kaya yung tsunami, kana, gisewi, kana yung blue face. Ang blue face lang, alam mo, katingalangan, muna yung mulus pa nila, normal na nila, no? Ay, kay sa ilahan ng alinyada, no? Sa ilang linya na manggawas na, pale face appearance. Pero yung ulo ni mo, mamu, ha? Pero lahi, isa lang, muluspad mga kapasyon nga, luspad siya, hangto na lang da, nga luspad na hangto na hapon, hangto na ugma, luspad na lahat na, problema na na siya. So, inana ang blue face, no? Kaya yung blend niya ha,
Tungod kay naan sa power game ni Speed, butang ini og cutting, angat sarado, unya kanabang mulihay, no? Butang ini siya. Unsa ni mga manok ka, claret, kaning mga roundheads, no? Kilsos, pwede ni mabutang ana. Aron ma kuan. Ano ba? Sweeters, ibutan nila. Depende, testing ilan ninyo. Kaya na may mga hot cheese like Gilmore nga haom kay siya for sweeters. Testing ilang. Maagir mo, madara man is experimentation. No? So, muna mga kapasyon ang ato bloodline segment kalabutaga, Blueface. Karon, derby season, stag derby. Kung tanaw na ito, mga kapasyon, doon naging manok nga nervyoso. No? Pag-abotid to, naka-experience ko, ni winner na siya. Pero pag-abotid to, na-nervyos. So, kani, mag-matter yun mga kapasyon ang itawag na to, og mental conditioning. No? Especially sa istag. Ang istag, dili na kaini kinanglano ni mo, ang hago niya ni, is sparring lang. Ang hago ni sparring. Hago niya. Ayaw niya kainin niyo o haguag mayo. Kay once mausap ang iyang lawas, mausap iyang fighting. Gawas niya mausap ang iyang duso o ang iyang cutting. Mausap-sap. No? Muna bantayanan ka isang lupad tinuod, kontak tinuod, pero wala ka dispatsa. Siging bunal, siging bunal, waka dispatsa sa kontra. Sulta, nakabawasog ka isang kontra, disgrasya pa ang imong manok. No? Kadaghan ko na karong nga pa, derby season, daghan kong experience na, no? Na lamang na kayo, pabor na kayo, kanabang makumpiyansang manok, malabyan na kaysa, siya pa ay na-discuss siya. Ay diyan matabla or mapili pa. No? Muna ibantayanan. Kanyang mental conditioning, magsugot ta sa hardening. No? Hardening, butakan na to o bayi, pabido na to, dihan na yung sugot o butang o PC nga mubo, o niya ika-pick up, no? Niya pahangtod nga ibutan ni mo siya sa cord, niya i-rotate ni mo sila sa cord area, i-sparring ni mo, sparring mo lain-lain color, no? Hinga na sistema, plus, usapaan na mga kapasyon, kalang gitawag na to nga, anaron sila sa saba, anaron sa suga, anaron i-derbis, i-spar sa kadlaon, gabi o hapon, kay mo malikat sa garage schedule sa derby. Anaron sila sa kakbox. Anaron sila sa folding kids. Anaron sila sa travel or color sa kontra. Unya, labaw sa tanan, anad siya sa imong handlers. Kung ikaw nga handlers, kagupota na, mas maayog ikaw mabuhi. Kaya nga no, ikaw kabalo sa characteristics sa imong manok mo. Abang ba ni? Mudagan ba ni? Mahunong? O angat ba ni kaayo? Asan may ibutan ni manok ka? Imo ginang istudyohan og maayo, labi na kay final niya, karang nana siya, ruida. No? So ako kani ato, si Timan ako, gini isakay sa kenan. So, kuan, box, kaning kitawag ko, cut box, so sa kenan, tuyok-tuyok lang kadyot. Pagkauman, pag-abot dito sa farm, balik, ibutang sa kanang folding cage, papahayo ng mga 30 minutes, sa ispar din ako. Ingan ako si Tim, ispar. Pag ispar, dihan mo may kita imong manok, kung na-nervyoso o dili. No? Kanina to, manulungay ko o manukan. Ilan ni Dani Ilbina, Engineer Tomas Ohalis, kaya nga no, ang ilang manok kanina to, puro color. Manulungay ko dito, bahala ko na taon ako manok, basta nga ako manok, magkatagamtam lag mga klase-klase manok ka of color. Wa na magbasis sa ako kung kulataho no dili ang ako. Makita kita ko dito mga kapasyon na imong ngis-ngis, na hindi mo sokol. Ito kayo na baguas lugar, baguas mga kontra, yung environment, bago. Unya, gibiyahe. Dito mag-islikod sa sakyanan nga, dili aircon. Pag-abuto, relax lag mga 15 minutes, sabong. Dihan imo makita, labi na istag siya. Kana gituyo ko na, kay aron mawa ang nervyos sa manok. Ang worst magud ana kanang mungis-ngis pag-abot sa buwangan. Di mo sokol. Once back di mo sokol ang imong manok anang early morning, ayaw nag-ipugos. Ayaw kinag-ipugos.
Kay pagkahapon na hangtod yung fight day, doon ang kinantarian na siya, musukul-sukul siya, pag-abot dito, babunalan na, doon ay tinisimudaga na. No? Makabuak nagsamin dito sa buwangan, kay magdagadagan sila. Ayaw yung kumpiyansa eh. Muna nga, kuan lang yun, pag inana, buntag, ngis-ngis gani, mahila naman na niyo, kay bukok ang liog. Unya mo, aksog hangar ang ulo, na maganaan ang ulo. Maglingi-lingi. Ayaw yung kumpiyansa na. Kapag inana, galin niyo, paibawa daan ng komite. Mga banding komite nga ako manok, mingis-ngis. Around early pa lang, kung gusto ka mo puli, mapulihanan mo daan. No, di nagkabaghuat nga, anan ang tarian na, yan pa kami yung nangis-ngis ako manok. Kawas kong, anang gitarian, nangis-ngis ako manok, kawat kayo mahimo, ana. No? Kung kayo mahimo. Nga dihan ng panahon, nangis-ngis sila. So, di kayo kakakuhaan na, o basta-basta, labi naglangyok kay mga farm. Inana-ana. Dayon, anaroon sabi siya og mating. No, kay kita, magmating magita sa farm, no? No, wala nga, anaroon sabi siya, kay usahay, butan mong mating, di mo lakaw ang manok. May bawa na nimo mga kapasyon ang imong manok pag daot o sira ang iyahang mental. Pag abot sa buwangan, maglilingi na. Sugod sa ruidahan, dili mo lakaw. Inibutang sa manok, mulakaw lang siya, mukahig lang siya kay naid pikir. Pag inibutang ni mo, mura o wagyod, anisig kayo siya hangad, lingis kilid, jadi mulakaw. Ana, muna na diha. Ang imo hato sa handler, ihiting yung sakto, kay parang yung gingon pa laro mo mata. Pero mata na ng manok ha, kay giimo na gunang gilimber. No? Mata na siya, pero tungod lang sa iyahang nervyos, na iyahang kulang siya sa mental conditioning, diha magdaog ang imuhang manok. Maing laking manok, especially ka ng mga idlas ng manok, no? Malitong manok. Maguba siya pag abot na sa ustruidahan. No? Muna yung mental, ang mental conditioning na masira. Wala na yung focus sa away. Ang yahaan na ang mga taos palibot, ang saba sa masyada. Kanang mga buwangan nga, away masyada, hilom kayo, okay ra. Pwede nagbula kayo, mo na mga tao. Kuya, kayo, yung manok. Makanawag, ang manok, gawas ti kuya. Makaguba o guridan. Pinana mga kapasyon. Importante kayo yun ang mental conditioning. Importante kayo na. Mabalik ta mga kapasyon. Huning importante, sumanin ang importante nga commercial.

Balik ta sa itong programa Inilog. Ayaw mo kalimot mga kapasyon. Nakaroon si Manahan na ang expo sa IC3, di ko sa may Landers. 16, 17, 18, tulog ka adlaw. Katong gusto nga mutanaw, mulili o mga wapo kayo mo upgrade o linyada o katong gusto mong sugod o katong gusto ilisa na ilang linyada kay muraog 50% daog, 50% pilde. So, karang depende na nasa inyo kung inyo padayon kung 50-50 ang iyang kuhan, ang iyang percentage sa winning. Mas maagi na itong mga 70%. Mas indot na, 70 to 80% ang batting percentage. Kailisod na kayo na o kanaghanan na ba ng 50-50, ang imong daog na kutob lagi sa kanagitawag na tuog. Kanadaga kayo mga ayog, guan ba? Daog ni pagkauman. So, ang imong daog, kutob lagi sa pangguan. Kada panghatag og tip, pulisod kayo. No, daga pagsud ta ko di kwenta pilit pa ka. So mo na mga kapasyon nga kung gusto mo ma-upgrade karon na nang semana National Cebu Game Fowl Expo karong semana, no? 16, 17, 18. Nya ang derby si GBCA karon nang pitsa 12, ang pitsa 15, no? Onya pitsa 20, oh no, so semana MA Farina First Regional Challenge sa Thunderbird sa Bismen. Kaya ang Luzon, nagsugod na. Nanasli mga champion. So, sa mga late tuner, ato ning timbayaon sila. Gistoni Yo Sumaya, good morning Doc, from Calbayog City, Samar. Ato ning mga TPR dito ha. Renan Strikes, shout out Doc. Onya, kinsa pa. Kent Atibula Sibilieno, good morning Doc. Uy, good morning dia. GB Alterado. Oy, good morning da GB ha. Elibert Abarkis, good morning Doc Hans, happy Sunday. Bisag tagsara ka mga live kanunay lang ko. Gihapon mi nagsubaybay sa imong programa Inilog. Oy, good morning dia. Tagang salamat ya na. Pakpakan nato mga kapasyon. Biscard Balmores, shout out Doc from Balingasag, Misamis Oriental. No? Mark Anthony Ikinit, oy, pa shout out Doc kay oy. Shout out niya mo ning kaubas trabaho kaniya to si Mark, no? Picos Libumpasil, shout out Panyero, Alagang Thunderbird, warm up. Oy, si BBE, warm up. 3 wins. O, gwapo kayo. Congratulations niya. Picos Libumpasil. Santi Sibirin Game Farm. Thunderbird warm up sa CBBE. Tuloy daog. Waypildi. Congrats, ha? Congrats. Din Pablo, may buntang lokal naasad sa brassback. Migawas nga pale face. Wasad noon ko kabaw sa sulod jud kay naaman dark legs. So, ingon ni Din na mugawas. So, doon ay sa brassback doon niya, na magawas. Of course, kung talaw na to, doon na to ay claret, ha? Katong butcher o claret. Ang katong sa nakita na ko sa record sa gitawag na ito nga blue face. So, basin posible, Mr. Dean Pablo. Huwag na ni siya sa New Zealand. No? Idol kayo nga bloodline ni bloodline, blue face. Oh. Idol niya nga bloodline is blue face. Ingon ni Dean Pablo. Napa, sa paydari, naga pa. Elwin. Good afternoon, good morning, Doki, from Bye Bye City, Liti. Dapat, Jod, maanat of color kay maunay pili na ko last year. Mauto palit ko mga of colors kinsigir ragi hapon kapildi haha ingon ni Din Pablo kana tinuod na of color gyud lahi gyud ang kanang manok nga maanad og of color no then kisa pa Ruben Suarez good morning Doc may buntag nya Tris Maria Skin Farm shout out Doc oh kana lang so isa pa before ta mo in mga kapasyon kinig yung gitawag o plusing. Duharam ni. Plusing o kaning deworming. Dapat isingit kinini mo panahon sa imong conditioning. Ako usually, before mag-start ang derby, ang conditioning, lalo na kaning final conditioning na kinam tayo pre-con natin conditioning. Ako ginang, kung pwede, 3 days ko na siya nga i-plusing sa antibiotic. No? Pitanta lang kung 21 days ka. Kanang akong 24, 23, og 22, 3 days ko na siya. Mas maayo yung plastic ni mabitasin gold capsule.
aron walay stress kay sa manok. Kapo gyud pridis, no? Kay dili enough ka mo purga mo mo hatag og plasing o kanang wandera, no? Kay kung nagsugod na og build up ang bakterya sa sulod sa lawas sa manok, unya plus stress pa sila kay imo silang gi-condition ang metabo ana. Mamalik sila panahon sa keeping or panahon nga fight day. Experience ko ana mga kapasyon. Nga na ako tao nga, pag alas manok, last fight na, uy, mura bang nga ana, ay, naasulod, may pagsugod. May pagsugod sa zip-on kasamang kay, muna'y kuyawan kay tanga, ay, sa mani, maglisog kay daog atong manok, kaway zip-on, kanil pagkagdurig zip-on. So, muna nga, akong gibuhat karon kanan lang tulog kaadlaw, kanang 23, 24, kada 22, 23, 24, bitasin gold. Human kaon, hatag. Then pagka 21 days, pagka 21, din mo pa kanon, purga ka o strong guard. No? Purga ka strong guard. Ay, hindi pa kana. Ayaw pa kana. Tingalay, sa hapon, tubig lang. Naamagay ko'y kauban nga, maisag kayong mo kondisyon ng manok. Whole day gali, way kaon, way tubig yang ibuhat, no? Yang gitistingan yung manok. Kung asa ko to ba ang kanang abilidad o ang resistensya sa manok sa panahon kay nga, no? Sa panahon nga mapait siya, way tubig, way kaon. Muna, nga yang gianadaan. So, depende na sa pag-anad o practice nimo. Then, pag-abot sa 12 days, no? 11 o 12 days before the fight, another na sa kuhatag dito og mupurga ko og strong guard sa 12. Mupurga, muhatag ko og kanang plasing sa bitasin gold capsule sa 11 days before the fight. Kananduha akong sistema. Aron malikayan, kung makita nimo nga imong manok sa keeping pa lang, 2 days, 3 days, makita nimo dunay problema, makailis ka. No? Di nimo masubmit. Pero kung nasubmit na nimo na ang manok sa buwangan, unya na ay gada dito ayay kana may pagsugod ba kasinong ayay na ito gamay may pagsugod pa lang di na ni mamalikayan unya di man ni mo dipidili pidi itari kay ang manok wa man manghubag ang nahong unya sukul man mapugos kay kag fight ana pero mao lagi na kung may laki lang ang manok pa sa tong experience nako tungod sa baing lamay laking manok wa kay ka pa manok katulok opat nga gibirahan wala abtan og kanang supukit sa sipon ni sa iyang ringagag. Kaya kung nadugay ito, nag-drag fight, amo to eh, mukulaps nga man. Di man yung mukulaps, no? Kaya mo syak ba? Nga, di na, masiga na lang mata, di na mutusik. Muna ay kuyaw. Usa na sa mga kaso na ko nga na-experience. Muna nga, i-plaster ginyo ang purga o ang kanang pag-plasing. Duhara man na ang purga sa strong guard o plasing sa kanang bitasin gold. Then, kanang 11 days kung purga na or 10 days purga ka, ayaw na siya, ako ang sistema, arin ako sa kadlawan mo purga. No? Dili na ako ng undangan sa sakaon. No? Na i-empty na ako, i-fasting, di na ako mapasting na. Sa kadlawan ako muhatag ang purga. Kay, you know, Instagram na, kak siguro, pwede ra. Another, dili pa kanon. Okay na sa kak. Pero sa istag, di ko ga-practice o ganun mo, i-empty na ko siya, maayo ka na bang i-fasting na ko. Ano na ko sa kadlaon, kaya nga no, paingon na nag-empty ang manok, ana. No? So, yun, ana, importante mga kapasyon sa ato discussion karon ang itawag na ito nga mental conditioning, ang bacterial flushing, o ang ato ang itawag nga deworming. And the rest, ana, di masayang ang imong feeds nga Thunderbird. Di masayang ang imong supplementation tungod kay limpyo siya in and out sa suod bakterya o kuan ka ng parasite. So, muna na mga kapasyon, sunod sa Tadomingo, inyong alagad sa kahanginan, Dr. Hansidal para sa Thunderbird, the winning formula.

0: Gikan sa kinatas ang bukid.
1: Nak, kit kamusta ngay?
0: O bisan sa pinakalayo nga isla.
2: Nay, gagraduate na ako.
0: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaan.
3: Papauli na ko ka.
0: Go forward together. Globe.
4: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit number FTB260214, series of 2026.
5: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
6: Sa una, halos din ina gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisan gabi?
6: Mas ana ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: iBerry for a clear and healthy eyesight.
10: Hindi na

0: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa 8 oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy. Super

0: Wow! Per months na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
1: Mas kasaligan ang Bingo Plus. Nalaman ba ang imong fast withdrawal? Sa bagong delay compensation guarantee, kung eligible ang delay, mahimo kang makatawat sa compensation nga 100% sa withdrawal amount nimo. Hangtod 5,000 kada transaksyon. I-check imong withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus. It all adds up to more. Terms and conditions apply.
2: Email responsiblegaming@tagcar.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-8956-8. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog ako mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
3: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: iBerry for a clear and healthy eyesight.

0: Ako si Jig Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.
3: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo! Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon 2-win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
5: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
6: Mula sa number one, smart dishwashing paste.
7: Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday.
6: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
6: Heavy duty linis, bawat pahit.
8: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
7: ACS.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
9: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
10: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ani ana ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mugrabi pa ang imong balatian higala. Bisita na ang Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. Clinica di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsa the Freeman o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas.
11: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
12: O ako na sa si Dr. Miloy, nautontang ang nainom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres.
12: Mm.
11: Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division, ang telomeres di ay nagkagamay o paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa itong mga selula padulong sa katigulangon.
12: Dili ka angay sa bacterial chromosomes.
11: Mm-hmm.
12: Iya sa tao ang rod shape.
11: Uh-huh.
12: Pasabot, naa sila'y tumoy o diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy, dili mahurot o kopya.
11: Uh-huh.
12: Pariyo ba nang magputokopy ka, Sir JP?
11: Mm.
12: Usay ang tumoy nga litra sa band paper, dili mapil kopya.
11: Mauna.
12: Maunang sa siging nga cell division or ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 katuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay o mububo ang genetic information sa bagong selula.
11: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pariola mga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini, naa ra jud gihapon pariyong impormasyon nga makareserba ang halimbawa ni ani Doc daw murag buffer, extra nga kopya sa code.
12: Yes. Problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres.
11: Monay.
12: Gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan, prutas, dili ka daw kaon ana, samot na jud nga di ka moinom og DTX 500 og Mighty C, dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
11: bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gyapon kini tungod sa cell division ug oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 ug Mitisira jud.
13: DTX 500.
14: Oh, Sir Shen, akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama DTX 500. Dua lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud ug epektibo ang DTX 500.
12: Regyon ato masabtan Sir GP ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon ato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og Mighty C. Kung dili ka gusto dali matigulang. Tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud Sir GP nga naay telomeres usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomeres dili man imo daghan pod kung dili ka moinom og DTX 500 og Mighty C.
11: Giun sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere. Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase. Og kung moingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga nagasynthesize o nag-assemble sa DNA og RNA molecules.
12: Buot pasabot Sir JP, kini siya moy tig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
11: Correct dok, ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
12: Nabantayan ba nimo Sir GP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? So kad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga silsay, cellphone, so uban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
11: Ayay,
12: gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og Mighty C.
13: DTX 500.
14: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Gitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
13: DTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
13: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako di ay si Melissa Cruz. Na ako'y anemic ingon sa doktor. So sige na kung tumaog Mighty C matag adlaw. Naumpuan na jud akong dibating.
13: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C
2: sa mga butika.
13: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
11: Mayong adlaw, Dok Ramil Oy, o sa mga soking tagpaminaw na to sa itong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
12: Mayong adlaw, Sir JP, hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang super antioxidant. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa isulod ang inyong mga tiyan.
11: Dako nga huna-una, Dok Ramil, kung nga nung gatigulang ang tao og mamatay. Bisag unsaon ni mo pag-amping og bisag unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tao tungod sa kagulangon.
12: In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticists kabahin sa katas-on sa telomer sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety og cancer.
11: Pasabot ana, Dok, kung taa taas ang telomere, taas mo ang kinabuhi.
12: Yes, Sir GP. Pero, kung palainom kag DTX 500 og Mighty C, dako kay chances mo taas ang imong telomeres.
11: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, og kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
12: Sa mao nga pagtuon Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine Sir JP, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres. Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw og examine gamit ang microscope. Kay bloka Sir JP kung unsa nga lifestyle changes ilang gibuhat, ga-exercise sila. So kung sige kag-exercise, gataas ang telomeres. Mm. Pero kung sige kang kaon og tamis,
11: gababa.
12: Oh. Oh. Cut down gyud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila, Sir GP, og gainom sila mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gatdtx 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units sa antioxidant. Taas kay Sir GP.
11: Sobra na.
12: Sa tinuod ra mao kini ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Dungagan pa dyan sa imong mighty C, Sir GP. Ang alkaline ng vitamin C nga usapod ka antioxidant.
2: GTX 500.
15: Ako sa Jubilant, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom GTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
2: GTX 500. Mabali sa mga butika.
11: Naapoy pagtuon nga gitawag Telomere Effect of 2017 by Elisa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patason ang telomeres. Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts o legumes. Mapod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweeds o green tea.
12: Sa tinuod ra, Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research. Aron may bala na to kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas o utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous ng mga tao sa Canada na pulo jud katuig ang diferensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga, mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia, pagkataasa, itandi ni mo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
11: Oh.
12: So, unsa may naadas prutas sa utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress, ug ang sayop na pagkaon, mo'y gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na makareplicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man imo pag-ilis sa mga patay ng mga selula. Ang problema mangod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
11: Mauna.
12: Mopay pag-adjust clinic, magpakonsulta, mopay pag-inom sa DTX 500 og MyTC. Asa na itong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 og MyTC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ragyo dyan, Sir GP. Kung ga DTX 500 og MyTC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
11: Correct.
2: DTX 500!
16: Ako si Alex, nagka-UTI dyan. Sakit ipangihi og ako po niya pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag tulog pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500 mabalik sa mga butika. MyTC ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Kerry, isa ka call center agent. Adin ako may gibating pang lipong-lipong ugusahay mo na pang akong panglantaw. Isulay ko og tumad MyTC tulog kapsula sa us ka adlaw karon maayo nang akong pamati og nawala nang kalipong tinaw na usab ang akong panandam.
2: MyTC sa mga butika kasayuran sa maayong panglawas.
11: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Naadyo'y mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot na kong sington.
12: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Ug dili na siya makuha dayon, Sir GP, sa simple lang panabon. Sakto yun. Pag humani lang ligo, Sir GP, ila dyong trapuhan ang ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og clinica diophrase nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
11: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
12: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
11: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa dyan aning Clinica Diophrase, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
12: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira dyan ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo, ug butangi sa Clinica Diophrase ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health, Sir GP, circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen, ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
11: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise, Jod, aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran, Jod, wa tay panahon para mag-exercise.
12: Naay kapamagi, Sir GP. Inom ka og extended food supplement.
11: Ay, fact.
12: Ang extended food supplement, Sir GP, naay maka og clavuwasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
11: Correct. Wa jud naay side effects, Doc. Naay pakapinuon. Frontal effect.
12: Hala? Tay, pwede ka na.
11: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok. Ang effects extend food supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
12: Hala. Extend food supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
11: Ganahan jud ko ana, Dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
12: Ang himo niya, Sir JP. Hilot-hiloton sa niya si Mrs.
11: Kalami.
12: Unya inom extend sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir JP,

0: ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang Detox Coffee Mix adunay chia seeds, nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang Detox Coffee Mix.
0: Katong mga kwartaan diya, maayo po ang Detox Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa Detox Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jod. Unsa? Special pa.
0: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
2: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
3: Ang higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
4: Karong October 18 to 30, 2026. Alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
3: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
5: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nga nung D3 Bio manjud ko over plain D3, mo ni akong practice. Huh. Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago nga usa na kasimana. Tapos na akong kaon, after pa ni Udto, mag-toothbrush ko Sir JP.
1: Uh-huh.
0: After ko toothbrush, mag kuhadan ko og D3 Bio ug ako ning i-oil pulling.
1: Wow.
0: Meaning pa akong unsa na paakon niya kuhaw ng oil niya akong imumog ang oil. Mao nay gitawag oil pulling. Pero before pa na mag-plus ako. After plusing mao nay pagbutang nako og D3 Bio nga duha ka soft gel akong paakon da sa akong baba Sir GP.
1: Ya kay dili man na pwede sa plain D3.
0: Dili na pwede sa plain D3. Mao nay rason nganong D3 Bio jud. Tungod sa BCO nga naa nini mga 5 minutes nimo nga humol sa imong baba ang D3 Bio. Bisag kausara sa usa ka adlaw buhaton nimo ni. After nimo toothbrush, after flossing, mas makumpleto jud nimo. Patay jud ang mga kagawaan na sa imong baba. Ug kini para sa imuhang oral health kung naka-D3 Bio ka. Pero kung plain D3, dili na nimo maingon ana. Kay ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
1: Napod kayo na-discoveryhan, Dok. Di ba kada hapon mo inuman jud ko DTX Coffee Mix, ako ang programa? Gitistingan ako og pusa kining D3 Bio sa kape. Gipusa ko ang duwa ka D3 Bio o gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape, Dok, kay murag candy. Lami jud siya. Naraman jud siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya, murag makarons nga lasa, muna iyahang lasa. Lami jud siya, Dok. Tistingi pagod ninyo.
0: Ginasigutan nato ang mga experience all about D3 Bio. Unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
6: D3 Bio!
7: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamati.
6: D3 Bio!
8: Ang D3 gamay VCO.
6: Ang VCO
8: gamay D3.
6: Kapalit sa mga butika.
8: D3 Bio!
1: Katong niadto ko sa usa ka lugar, niya, nikalik ko gitakigan. Oh, gilantan ko pag-ayo. Nakuyuan gani ko jud kay, nako natog, unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko, nga nung dili imnan og D3 Bio. Moto nag D3 Bio ko, 2 soft gels, nagpahuway ra ko, natulog, take advantage of it, para mugawas og magamit ang autopadji. Unya, human sa 4 ka oras, inom na pugog 2 ka soft gels aning D3 Bio, and then after 4 hours, inom na pugog 2, ang imong takig og hilanat, og unsa pa diya, madugay na siya kasagaran 3 to 5 days, bisag unsa pa kaligon ang imong immune system, pero katong ako, adok, 12 hours na jud. Naka-recover na ko sa akong 40 degrees nga hilanat.
0: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Diary of Ateneo and Merity Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid o ang iyang derivative nga monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, ginadisintegrate niya ang virus envelope, directly bisag wala ang tabang sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag na yun. Number 2, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa to pa, dili maka-replicate, patay na. Meaning,

0: Dili na madugay ang virus kung nakaditribayo ka.
1: Mujud ay na nga og gaditribayo ka, very protected gagikan sa mga viral infection.
0: Yes,
1: kunya,
0: Sir TP.
1: Wala na sa plain D3 do.
0: Correct. Mm. Kung nakaditribayo ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. Mm. It coats our cells, inhibiting viral attachments of viral proteins to cell. Mo ning rason nga no ang monolaw rin sa BCO nga naa sa ditribayo og wala sa ordinary nga D3.
1: Mm.
0: Unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga nasa ditribayo? Mo nay rason nga nung gisagol ang vitamin D3 o ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells. O antibodies aron kaya ninipat yun ang mga remnants ng virus particles.
1: Kining vitamin D3 nga nasa D3-bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
0: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3-bio. Gahapon gisgutan ako nga kung ga-D3-bio ka, parihura nga na kay bodyguard sa inyong balay, security guard o may police station ka.
1: Hmm. Dako kayong pag-advantage na doc sa D3-bio over plain D3.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron dyan nato, Sir GP.
1: Hmm.
0: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
1: Muna igiingon doc nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP. Kinatay clinic ka niyo fresh. Kayang-kaya, Jude, wala on ang baho, Sir GP. Tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus o fungus na ana sa clinic ka niyo fresh.
1: Very safe po gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok niya, humot pa, Jude.
1: Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na, Jude, clinic ka niyo fresh. Gibati sa tong lawas, atong likod, atong hawak, liog, gilid, ulo, tuhod ug sa tiil, haplasi dayon og Xanthan Plus Herbal Oil.
0: Na ay calming effect ang Xanthan Plus Herbal Oil, Sir GP.
1: Hmm.
0: Aduna ni mga Xanthan extracts ug mga nakalami pa jud, Sir GP, very gentle pag yun siya sa panit ug igo ra yang kainit.
1: Dili overkill dok. Hmm. Igo ra jud ang kainit aron ma-relax ka. Muna nga kamo diha kung nagani mo'y bation nga mga sakit yung lawas, ayo diog palit og inom sa mga pain relievers kay makadaot ra ba jud na sa inyong kidneys. Hmm. Ang mag Xanthan Plus Herbal Oil na.
0: Yes.
1: Kay kay sa Xanthan Plus Herbal Oil, ang sakit mawala, ma-relax pa jud ang imong lawas ug una-huna.
0: Mm. Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise.
1: Mm.
0: Salamat kay naay extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag nakag-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na da, Sir GP, sa added benefit.
1: Oh,
0: kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, jud din ang extend food supplement for men, Doc, kay okay na ang circulation, makatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni Papa.
0: Mm. Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lamig jud iinom og kape, sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant.
0: Mm.
1: Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud na yung DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naan na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
1: Of course. Pero Doc, kung naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Mm, nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun sa mga na-diabetes.
0: Mm.
1: May kamalan kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Na slight pwedeng pilihan, Sir GP.
1: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience.
1: Mm.
0: DTX Coffee Mix, naay chia seeds. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: Ang higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
3: Karong October 18 to 30, 2026. Alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
2: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
4: Kasayuran sa maayong panglawas. D3Bio Health News. D3Bio.
5: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Natugan ako sa radyo ang D3Bio. Ninong po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
4: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
1: Mayang adla mga ka D3Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Kung nausap si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga na inom nyo na ang inyong D3Bio. Nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong ordinaryo nga plain D3.
1: Mm-hmm.
0: Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3 Bio?
1: Layo ka tong gitawag dok nga cardiovascular diseases.
0: Nga naman Sir JP.
1: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
0: The good cholesterol panghipuson niya kini ang imuhang nga mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
1: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio sa mo ta jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
0: Kay para at least tinay-nayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kun mapasaka na sa D3Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang Sir GP.
1: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambo.
0: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siyag promote sa good cholesterol.
1: Gusto.
0: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay siyempre kinahanglan pod tag mo upgrade. Cellphone gani, ma-upgrade ta.
1: Uh-huh.
0: Napa-join nindot kayo ron. Katong S21, Sir GP.
1: Uh-huh.
0: Pareho po sakyanan. Di jud ka mo tuong nga mo gamit pa ka atong mga sakyanan nga karaan na kayo.
1: Uh-huh.
0: Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba. Kinahanglan, upgrade jud ka.
1: Uh-huh.
0: Mopo na sa D3. Mm. Gusto ka mag-upgrade, D3 Bio. Ka mao kining bio og nindot nga wala sa plain D3, Sir GP. It's the monolaurin nga naarad jud sa D3 Bio. Ang monolaurin, pareho ra nga nagtutoy kasi mong inahan. Monay rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman, tungod sa monolaurin. Ang monolaurin, wala sa plain D3 ug naarad jud sa D3 Bio. Ang monolaurin, pag adto sa selula, murag kurinti sa imong lawas. Kay pag abot sa virus, bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 Bio sa imong selula tungod kay ang D3 Bio bungkago niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala Sir GP.
1: Correct.
4: D3 Bio.
6: Ako si Aying, ganabad yun ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. Weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kasunis o paggamay sa akong buyon.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pabalik sa mga butika.
1: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya tungod na ay COVID-19
0: wala na takdan.
1: Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
0: Napad yung research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
1: Yeah.
0: Patay ang virus, Sir GP.
1: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, mo na siya'y lauric acid nga nasa D3
0: sa
1: Bio.
0: So, sa ito pa, kung nag-inom ka og D3 Bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, na-adjud sa D3 Bio. Pariha, dyan na. Mo na'y wala dyan sa plain D3 nga naa sa D3 Bio.
1: Correct.
0: Hinumdumi ha, kung ganahan jud ka anang made in US, ang D3 Bio gikan man sa US. Nasa lang pakapin na sa BCO. Unya, Sir JP, ang US nanguha pud og BCO. Asa man?
1: Asa?
0: Dari Pilipinas. Kuwao nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya, pagkahuman, butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Di pa jud wala sa D3. Ang MCT.
1: Okay.
0: Ang medium chain
1: triglyceride.
0: Diretso na siya nga mahimong
1: energy.
0: Buhatong energy, Sir JP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga mo inom og D3 Bio sa dili pa kamukaon sa buntag.
1: Empty stomach, dok.
0: Oh, kabalo ka nga, no, Sir GP? Hatagan ka niya og energy or kusog.
1: Wow.
0: Ang MCT, wala na siya sa plain D3, Sir GP.
1: Oh.
0: Nara na sa D3 Bio. O ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa D3 Bio, walay oxidation nga mahitabo.
1: Muna'y dapat talaga
0: ang D3 Bio, adunay MCT nga mo'y musunog sa imong tambok mintras ikaw gatulog.
1: Muniwang di ka.
0: O niya, naabay MCT ang imong plain D3?
1: Wala.
0: Wala, John.
1: Wa na tayo oras, Dok. Kasi Jean Paul Hineroso.
0: Bako na sab, si Dok Ramil Oy. Maing panglawas ampingan.
1: Ayaw abusuhon.
7: mo ba ipigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
2: Higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
3: Karong October 18 to 30, 2026. Alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
2: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
4: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kompleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
8: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
9: San Miguel Pilang Win! More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pilang products. Apil na! San Miguel Pilang Win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
10: Gikan sa kinatas ang bukid.
11: Nak, kitkamusta ngay?
10: O bisan sa pinakalayo nga isla.
11: Nay, gagraduate na ako.
10: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaan.
12: Papauli na ko ka!
10: Go forward together. Globe.
13: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. For DTI Fair Trade Permit Number FTB 260214, series of 2026.

0: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa mission namin gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am? Sir? O ma'am, sir? Learn more at trust.ph.
1: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
2: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
3: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 series of 2026.
4: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mo ang importante nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug daron with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naa ka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra ka sakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid suma sa IQVIA PMDI ug IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho human ang deadlines. Mo target sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na suwayan na sa 26 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresetang tambal nga nasuwayan na. Paspas relief nga nasuwayan na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol, mefenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex, generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
10: Karong payday, cash in na sa GCash. Zero cash in fee, zero kaldas, up to 8,000 monthly. Libre cash in with partner merchants nationwide.
11: Payday na, free cash in na, happy payday, GCash na.
12: For more, visit the GCash Help Center or call us at 282-0RTM 02721399 GoPlanLine or internet call through the Help Center. GExchange Incorporated is regulated by Banco Central ng Pilipinas.